Entra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang Amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang malamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 ng aga, tugtog alas

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: magid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masaligan Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. D3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
12: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats,
4: mga butka.
0: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatino sang imo atay.
0: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
9: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May pumso!
14: Oras, alas 8, 10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Ginapananaw sang Department of Education nga magalabot sa 26 million, 28 million ang numero sa mga estudyante nga mag-enroll para sa school year 2026-2027. Suno kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya nga mayara sila sang masobra 1 million teaching kag non-teaching personnel nga mag-cater sa mga estudyante sa public elementary kag secondary schools. Ang projected student to teacher ratio 35:1 sa lower levels kag 45 students to 1 teacher sa higher levels. Ginpahayag ni Andaya nga nagapabilin sa 136,000 classrooms ang kulang backlog sang Department of Education apang gintumod nga madamo sila sang ginaumbrang atikang agud nga mapadasig ang pagpatindog sang hulot klasyan lagip ng public-private partnership kag pagpartner sa Adapt a School initiative sang local government unit.
15: Foro de los Pueblos.
14: Kulang bilog ga Pilipinas ha? 136,000 ang backlog sa classroom, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Ma'am Isusa Ralios. Amo na kakulang tikon sa mga kabukiran ni Sky Valencia, Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio, Ma'am Mike May Benedicto, Ma'am Bing Spears Day. Tiki mga kabataan to, ahay. Ano abing mapaabot mo nga education? Kay why sila sang hulot klas yan? Kung may araman, lobot. Hindi conducive for learning, kay kulang sa ventilation, kulang sa lightings, ha? Kag ang mga palungkuan na guba. Amo na ang miserable situation sang mga public schools, kapin pa sa mga malayo nga lugar. Ang mga malapit-lapit niya sa mga banwa, malapit sa sudad, bintahan na kay mga bago ina. Pero ang mga sa malayo na mga far-flung barangays, maluoy kag sa sitwasyon. Maluoy kag sa sitwasyon. Si mga nagabatas ka mga manunudlo. And amoy nila mga modern heroes. Nagatabok sa suba, gadala motor, imanye, galakat lang for hours. Gasaka sa bukid. Parang magtudlo. Ha? Bangod sa ilang gugma sa pagtudlo. Pero ti amoy sila ang mga unsung heroes nga na left out sa aton nga gobyerno. Ti kaya mga manunudlo, why man abig bit armas mo? Why man sang threat abi nga basikon maki baka wag matakot. Ha, pero tikon gabi may kon ang ara ka sa uniform service kag may ginabit-bit kang armas ara ka bi sa AFP basta ba lang may ikasarang ang agency nga mag-alsa against the government kon may mga frustration sila. Ginasagod na nila sang kwan pataas sweldo and nothing wrong against sa sinang sitwasyon. Galing kay iti ang mga manudlo, awal sa mga left out. Damo trabaho, overload, pero sweldo nila wot-wot. Tanan nga loan, lunana ni sa mga mistra ka mistro mo. Ha, sila pa na nag-amot, sila pa na nagpanabon sa mga pagkinanglan sang ilang mga estudyante kapin pa sa mga malayo nga lugar.
15: Foro de los Pueblos.
14: Ang oras, las 8:14. This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
17: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
15: Foro de los Pueblos.
14: Mighty C morning kay Ma'am Maria Eva Tingson. Ma'am Maria Eva Tingson sa Sydney, Australia. Monitor gyud subong sa aton program. And Ma'am Clarice Echalico Esler. Ma'am Clarice Echalico Esler sa Kuwait. and kay Sir Jomar Isler. Salamat gid sa inyong pagpamati.
15: Foro.
14: Sandbay K5 Gen Gen, salot ko anayning balita sa sports. Oh.
15: Balitang sports. Sports.
14: Ang NBA Finals, San Antonio Spurs ni Victor Wembanyama kag sa Philippine-American nga si Dylan Harper. Sa Webes, ang Game 1, 8:30 sa aga, Philippine time. New York Knicks versus San Antonio Spurs. Sa piyak to nga team sa Knicks, may Filipino-American man, Jordan Clarkson. Sa piyak sa San Antonio Spurs, si Dylan Harper. Iluto sa Spurs sa Game 7 kagabi or kahapon ang defending champion ng Oklahoma City Thunder, ang team ni Shai Gilgeous-Alexander. Patayin ninyo mga update rin sa K5 News FM sa dugang mga updates ni samtang nagahilapit na ang hinampang sa PBA sa Bongo. Ang Barangay Ginebra Kings sulod na sa PBA Commissioner's Cup Finals. Nagdaog sa rain or shine sa Game 6 sa score nga 118-107. Si RJ Abariemtos may 30 points, 7 assists kag 6 rebounds. May 31 points kag 15 rebounds naman si Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra. Tubangon sang Ginebra Manong Dan Calvo ang talk and text trop ang Giga na nagdaog kontra sa Meralco Bolts. Las 8 dias sa is na sa aga. Good news man yun kay after sang palarong pamansa, may mga player kita nga nataga na chance nga makahampang sa Metro Manila. Congratulations sa tatlo ka mga player sang Western Visayas Volleyball Girls Secondary. Nakita ninyo subong sa screen, sanday Jaira Romias. Jaira Romias, outside heater ini sa Western Visayas sa Volleyball Girls Secondary. Ang sa to nga, ang middle blocker nga si Shara Calfoforo. Shara Calfoforo, middle blocker kag Jamiel Kadua. Jamiel Kadua, outside heater. Kanan ini sila taga Leon. Kaging kuha na sa UST, University of Santo Tomas Golden Junior Tigresses. Ampli sila makampang sa UAAP sa UST Lady Tiger, Roaring Tiger. Mampang sila anay sa senior sa high school team. Congratulations ni sa tatlo mga taga-Leon gid. Jaira Romias, kung galanta ko po sa screen ang sa left, amaling si Romias, sa tunga si Shara Calfoforo, kag Jamiel Kadua. Alas 8:07 na sa aga, report ni K5 Jenny Kaoyonan.
15: Foro de los Pueblos.
14: Ari expose nga tanan maka-relate, no? Abi ang imodang account sa pag-ibig or sa SSS, i-check abi to. Basi kung sige kala contribute kay galaom ka, si mo daw nagdako na gito. Mga dason tatlo ka tuig ko malona. Eh basi kung why na to bilin. Pero sa natabo ni kay Barangay Kagawad Narciso Isoy Pastera. Barangay Kagawad Narciso Isoy Pastera. Sang barangay na matay dingle. Ha? Asang kadto sa SSS. Ang basang SSS niya, sir? Niya 1984, patay ka na! Eh, tingala ang pobre. Why sa yan naka-loan? Ha? Kagbuhi sa? Tingala man asawa niya, buhi man? Kakaroon may ara sang nakatabo pa rin sini. So there must be something inside nga may sindikato sa sulod. Ang nakaibalo sang sinabi ng kuyat sang database, list tabla database. Pag-click mo sinod ba ho? Huwag gilinin ni kakwada ko dako na sang yasin nga contribution, no? Gabi kay kwanta ng suyo punta. Kung si Sir Gino sa Magaysay pa, Kapitan Gino sa Magaysay, niya may inside job na. Check the report ni Jen Jen.
15: K-5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. Report.
14: Jen Jen, go.
16: Yes, kay Five, Ted, sang tinalikdan nga semana no sa ginpatigayon nga regular session sang sangguniang panlalawigan gin manifest on the floor ni 4th District Board Member Rolando Testura. Kay Five, Ted, ini nga mga irregularities o kon issues regarding sa duha ka mga concerned agencies naton. Kay Five, Ted, una ang GSIS o kon ang Social Security System, kag ang GSIS o kon ang Government Service Insurance System. Ini ka Kifav Ted, ang duha ka mga na-mention naton nga mga offices. Inini sa mga familiar ni Kifav Ted sa aton nga mga empleyado nga kada bulan may deduction sa aton nga sweldo kay nagahatag pala kita ka Kifav Ted o kung gina-deduct sa aton sweldo as part sa aton nga statutory benefits ka Kifav Ted. Ining just IS for the government employee, while on the other hand ang SSS naman niya ka Kifav Ted is para sa mga or SSS siya sa aton nga mga sa pribado nga nag-obra. And I believe, Kifav Ted, sa SSS ang ginadeduct din no more or less di magnubo sa 500 pesos. So just IS, since hindi kita government, medyo hindi lang ko particular kay Kifav Ted, no? Kung pila ang ginadeduct kada bulan. So dito, Kifav Ted, ginapabutsyag ni board member Distura na may mga duha ka mga concerned nga mga individuals nga nagpalapit sa iya OPC na nga nagpalabot sang reklamo una sa SSS kay K5 Ted. Wala na actually no gina hingadlan ni Board Istura sa aton kung sino ini nga individual ka K5 Ted nga first sa SSS gusto yata ni ka K5 Ted no nga mag-claim na sang iyang lump sum after nga mag-retire sa K5 Ted sa iyong obra as a teacher ka K5 Ted. Di pag-check niya sa portal sang SSS na discovery niya ka K5 Ted no nga mayara na sang nag-claim sang iyang burial assistance sa K5 Ted as early as 1980 ka K5 Ted. Di ko man 1984 according to Board Istura, mataon pa siya, soltero pa sa ka K5 Ted. Di natingala, sino ang nag-claim sang iyang burial assistance and not sure sa K5 Ted, ginpatay siya ka K5 Ted sa record sang SSS. Second naman niya, ang isa na ton ka-concern ka K5 Ted yung palabot ni kay Board Member Istura ang sa GSIS naman ka K5 Ted. Ang sa GSIS sa K5 Ted, sa aton nga pagpangunan sisa o sa pagpanalawsaw naton nga kung ikaw gali ang beneficiaryo o kung mayara ikaw sang ginabaydan sa GSIS kada bulan, entitled ikaw ka Kifav Ted sa burial assistance man if ever nga ang nagabayad ka Kifav Ted o kung ikaw ang for example abi na napatay na ka Kifav Ted no, ang imo nga pamilya may maklaim nga burial assistance ka Kifav Ted dito sang tuig 2025 isa ka man ka maestra ka Kifav Ted ang napatay na bala ka Kifav Ted nga taga Banwas sang Dumangas and February 2026 na ka Kifav Ted wala sa gihapon sa nabaton sining mga beneficiaryo sining pamilya ang burial assistance nila from the GSIS. So nagpalabot sila sa opisina ni Board Member Disturag ang natungdan na Kifav Ted ang nagnawagit personal sa opisina sa GSIS to know ka Kifav Ted no kung ano ang na hitabo nga asa sa karon delay ang paghatag sang ining burial assistance in order to find out kay Kifav Ted nga wala pa nakalabot sa opisina sang GSIS ang mga dokumento sining nagtaliwan nga bing beneficiaryo sang GSIS si Kifav Ted and in check niya sa eskwelahan kun din ini nagatudlo kay Kifav Ted and to discover man nga wala pa kay Kifav Ted no man na process ang ining report o kun ang dokumento ning maestra ka Kifav Ted. So sa bahin ni Board Member Distura, duha na ni ka Kifav Ted ka mga concerned agency sa diin kita nga mga ordinaryo nga mga empleyado ang ginakaltasan ka Kifav Ted sa aton sweldo kada bulan. No? Ti dapat deserve man naton nga mabaton ka Kifav Ted ang mga kumbaga ang ginabayad naton kada bulan. Kumbaga kung suyuron na ang pension mo na ka Kifav Ted eh, o kung imo na nga kumbaga fruits ang imo nga inubrahan all through these years na ginabayad mo ka ginadeduct sa imo kada tuig. Dito ka Kifav Ted gin-recommend ni Board Member Distura nga tani ma-actionan man for example ma-conduct sang committee hearing patawag ining duha ka mga concerned officers sa Kifav Ted no kung kumbaga ang process sa K-5-TED sa pag-claim sining burial assistance, how come nga ang isa ni ka-persona ka K-5-TED ang buhi pa apang may nag-claim na ka K-5-TED sang iyang abing burial assistance.
14: Mamatyan ta si board member Rolly Distura, si RBD.
18: Ventilated this issue and concern just for the two agencies also to also explain on their side.
16: Mm-hmm.
18: Maybe there's also there are also some underlying concerns or issues on the process.
16: Mm-hmm.
18: Like burial assistance, I mean burial the burial assistance or nakuha nila sa GSIS, pero apparently may isa ka taong may ara buhi pa.
16: Mm-hmm.
18: So nakakuha sang death assistance, no? And burial, no? So that also goes with the GSIS kay may isa ka maestro 2025 pa napatay.
16: Mm-hmm.
18: I don't know to kung ano ang procedure ang father nagkad today sa akon ni Pangay Bulig. So I check kay backtrack and then sang May 7 na nakahatag ang last agency niya gin-servisyuhan niya sa mga related documents. So, on process pa subong. So, meaning, kung para balaman maatagan kita, kag siguro may consider na safety nets eh. Kung pwede, hindi na ma-realize.
16: Balikan ko lang, board, ang sa SSS nga assistance nga buhi pa ang person may nag-claim na sa iyang burial assistance.
18: Burial... Yes, 1984 pa.
16: So, bali differentiator nga person, hindi siya related sa natungdan?
18: Hindi. Hindi ko na pag-ihambal ang alam, pero I have the name. It was claimed by a certain person. 1984 pa. So, pag-process sa ining person na ining taga-Dingle, former kagawad, pag-process siya sa iyang lump sum, naka-reflect dito nga
16: claim
18: may debt na assistance pala siya gali, nakakuha na siya, napatay po siya kuno sa 1984. So, tiro pa ang tao, patay ron. So, that is the story there. We want to make things clear and for also for the agencies to be mindful also kag kung ano pwede nga safety nets. Kay, I've heard several times na damo may mga muna nga issue. So
16: hindi siya isolated case for?
18: Yes, IS and both SSS. Both of them.
16: So, bali, since may mga concerns nga napalabot sa imo office, ano, the SP will conduct an investigation regarding this matter?
18: Yeah, I referred this and it was referred to the Committee on Human Resource, Waste and Human Resource and Development, kay Board Member Matt Palabriga, and the Committee on Intergovernment, I think, by Board Member J.P. Pinyon. So, yun refer sa ila, then depende sa ila kung ano yung mangin disposition. Pero kung ako iya, mas namin kita na for my committee hearing.
16: Ay, patawagin yung duwa ka mga concerning. May ano yun?
14: Yun, Jen?
16: So, mga naka-K5-TED, no? In refer ni ang manifestation ni Board Member Distura sa Committee on Human Resource Development ni kay Board Member Matt Palabrica kag
14: Mark
16: sa Intergovernmental
14: Si Mark na, si Mark. Kay si Matya mo na ning mayor subong to. Ang mahod naman, ang libayon. Committee on Human Resources.
16: Human Resources and Development ni Board Member Matt Palabrica kag sa Committee on Intergovernment ni Board Member J.P. Pinyol ka K-5-TED.
14: No?
16: So,
14: Paul
16: let's
14: Pinyol.
16: See ka K-5-TED sa Tuesday if ma-actionan ini, no, sang aton nga sangguni ang bayan or sangguni ang panalawigan ang mga concerned sining duha ka mga government agencies ka K-5-TED.
14: Kung saan nagkapamati, Ibla, may mga concerns ka mo. Kadto ka mo sa office ni Board Member Rolly Distura sa 6th floor sa Iloilo Provincial Capital. Pag panaog, pagwaan nyo kayo sa elevator sa right side na siya, may ngalan na siya ng Rolando B. Distura, or sa office ni Board Member Mark Palabrica, sa tabok mo lang asang kay Board Distura ang office, or sa kay PCL President Jojan Paul Peñol sa 5th floor sa tabok sang Vice Governor's Office. Parang ma-ventilate na Jen. Kay ti, kuna mo may sindikato da. Una sa tanan, balikan pa kanay. Ang una to, in 1984, ang concerns ni Diyan mo ni si Kagawad Narciso Pastera, si Kagawad Isoy, taga barangay na Matay Dingle, Soltero pa siya, pero napatay na siya sa declaration sa papilis do sa SSS?
16: Yes, si Kipab Dad. So, na-discover you know? Lang sang maklaim na sila sang lump sum nila.
14: Pila na taning kulao nila?
16: Wala agad actually kay Kipab Dad.
14: Galagay tiyo, questionable mo. Questionable nga, patay ka na. Tapos, buhay ka pagali. Amo na. Ay, kada to, amal to daw, ano to principal from Domangas. Ito nga, why pag-apon ma-release ang yaman nga burial benefit.
16: Yes, amo na ka K5 Ted, no? Ti kung sa lump sum na ka K5 Ted, balikan ko lang ang sa SSS, ti dako-dako ina ka K5 Ted. Since nga, kumbaga, nagtingob na ka K5 Ted mo ang imo, kumbaga, nga sa whole service mo as nagabayad ikaw sa ang imong SSS. It's time, kumbaga, ka K5 Ted, nga pwede, amo na ang imo, kumbaga, as source as pension, mabala ka K5 Ted, nga mag-retire ka, kada bulan ka, may batunon ka ka K5 Ted. As to the burial assistance sa K5 Ted, sa GSIS, hindi lang kita in particular no, again, no? Kung pila ang ginabayad monthly, kag kung pila ang makuha sang beneficiary sang ang pamilya nga napatay kay K5 Dad.
14: For sure, i-consolidate ato nini. Kaya hindi lang ni Dua, K5 Jensen. Saan ang mga pamati? Sa mga members ng SSS or sang pag-ibig mada? I-check nyo inyong record. Kaya base kung naluna naman to sang iba ng mga buyong Jensen. Oo. Malamong papilis, pwede lang nini ma-retoke. Ako yung gani personal ka, agi ko yung biktima, mismo sa barangay namon sa poblasyon Biduenyas. In 2002, my mother died, Nanay Corning, Coronacion, Lakihon, Awero, Francia. Sang 2009, nakita ko sa record sang barangay hall to, nga gin-releasean pa ka kapitan sa una, sang, kwan? Sang, sidula? Tiyambang ko sa kapitan, kap, dahil ginambalan mo ko ang buhay pas nanay ko sang 2009. Hama ko na idla mo ko ka na mo, bisa magkupo, lagok na. Kamagurangan akong bata mo, bata akong Corning. Ito, bala, kung may mga sindikato dyan, makagwagid. Kaya bala mo, may nagbuol to ka, kwan, ka si Dula to, pagwaon nga buhay pas si Corning, Francia, 2009. Kali kay 2002, June 27, patay na tay Corning, nagkwanta na to, nag-silo doon ka ng residence sa Langit. Kita mo ganin sa barangay, ano pagit sa mga dalago ni mga agency, and ginaklaro na nga hindi tanan gasin di katoda, may iban lang.
16: Susunod
14: ka nito, bet issue mo ini, monitor mo lang kay board member RBD, salute kita sa iya, kag sa team da, kay board member Mark Balabrica, and board member Pinyol, nga pangunahan nila ini para ma-expose ni Jensen.
16: Amogit ta kay Five Ted eh. At least pala
14: ang imong alon
16: raising concern kay Five Ted kay then again ta kay Five Ted kwarta tani kay Five Ted mom ginakaltas ni Saton kada bulan and we are hoping kay Five Ted nga so, syempre pagtapos naton cobra ma-enjoy man naton kay Five Ted ang ginakaltas sa aton sweldo ka kay Five Ted.
14: I-check mo to imong record kay basic may nag-loan man blaw.
16: Actually, ka K5 Ted, kung sa loan lang, nag-try kita loan sa ano ka K5 Ted, sa SSS. Pero as to the status ng aton ka K5 Ted, balikan pa sa masunod nga bulan, kaya may mga kinanglan pa i-fix sa aton man yung information or details sa portal nila ka K5 Ted.
14: Kita mo, manang mga delay-delay nila pa ugatan kanila. Si Manang mong Merlinda Labadia, si Ma'am nang Merlinda sa Poblasyon Eduenyas. Sa urunan lang tokbalay mo, kasi Ma'am Tita Nilda Laluyan Laison, kapamati ka niyo mo ha? Abihay ka to, anay kay Manang Merlinda, ka kay Ma'am Nilda?
16: Come again, K-Pop 10.
14: Kawai ka mati ha. Sige lang ha, bye-bye doon.
16: Okay, K-Pop 10, before kita mag-takop no, or kung mag-iulayhon ko na lang ka K-Pop 10, subong nga adlaw, may patigayon nun nga groundbreaking ceremony ang Metro Pacific Iloilo Water para sining project nila ka K-Pop 10 nga 500 linear meters new pipeline sa barangay San Isidro Haro. Ini ka K-Pop 10 ang para sa Uswag Complex sa Iloilo City Government kag National Housing Authority o NHA ka K-Pop 10 nga relocation site nga may 1,917 ka-units. So ang projects ni K5 Ted nag-valor sa 4.2 million pesos kag ang duration si K5 Ted from June to September 2026 ang iyang tawag sini ang iyang kumbaga construction period kay K5 Ted. So dire alauman ang pag-abot ni Mayor Isa Trenya sa gaton nga alkalde together with pila naton ka mga
14: officials. Jen, Din sa nga Oswag yes, Complex ay ngaran mo, hindi ba magka-DILG? Hindi nyo pag-aranan ka Oswag? Hindi nyo pag-aranan ka Gugma? Dapat kakaso nila na. Amo na nga nairita si Jed Mabilog kay Mayor Matit de Buque. Hindi, Kuya Rice. Gugma, Kuya. Kaya mo na, kayo daw politically identified ka bala sa muna bala. Tinga may Oswag Complex na kay identify na kay Trinias ang Oswag. Di ba sang sang DILG ni pagkakaso na may tsura gani sa mga politiko sa mga tarpuli na hindi nila pwede?
16: Mangkota
14: sa Ray, sa karon si mo mayor, ngayon siya may Oswag dyan yung baka DILG, hindi pwede? Na, amo nang iso karon napani, pangitaan ta iso. Ha? Hindi nga, bagod nga, basta lang nga pangitaan ta sala, ah, nga fault finding, ha? Di, may, kuan mo may sanding memo sa baka DILG, nga, hindi pwede mo tangan mo sa Oswag, gugma, ano pagina ng kabalaka, ng ano pagina ng halok, ano na, ng kabalaka, halok, ano pagid? Ano pa pwede mo ibutang ang mga superlatives lang? Kuno, pag-ulikid sa tao, ano? Pag-ulikid, gugma, halok, ano pa ganyan dyan? Ano pa ganyan, iba nga mga superlatives kung ikaw magpolitiko? Ano ibutang mo? Gugma ni Jenny? Ano?
16: Hindi, ano ako na K-Fab Ted.
14: Ano yung muhay? Ano?
16: Ano ako nga sa...
14: Dapal ni Jenny!
16: Ay, di ba ako K-Fab Ted magpolitiko? Ah, sige lang.
14: Wishful thinking lang, walang masang mangarap. Sige, salamat. Si Ma'am Rosemary Sariego Santos Hildes sa Narataan Miagaw, Sir William Sapanta, si Kagawa Droy Farian Fama sa Sambagaro, Edgar Badbadon, Bambinga Sir, kapamati sa imo. Salamat, K5 Jenjen.
16: Sige, ka K5 Ted, report na gikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Las 8:35, magabalik ang Foro de los Pueblos.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
21: Yung may Vizio!
23: Ang Vizio!
21: Yung may D3!
23: Mabakas, mga butika.
21: D3 Bio!
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
21: Yung may Vizio!
23: Ang Vizio!
25: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
26: Mami, itigil ang drama.
27: Angeline,
26: may na-discover na akong timplado na at may

0: sipladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos
3: ang ibo blood sugar.
2: TDX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: TDX 500!
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi?
2: Masami ginauhan?
3: Kasi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka, magabutika!
2: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: Mabaka,
2: magabutika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika!
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre?
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan.
15: Abaw.
14: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Mahigro bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
3: Masamig ka bala gina-allergy.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang nagatino sa imo
3: mo mahig ko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: Children. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras, alas 8.43 sa aga. Oras, kinadulong sang Mighty CD3 Bio kag DTX 500.
5: Foro de los Pueblos.
4: Arapa ka muda! Are you still there? Ma'am Jonas Saldo kay Sir William Sapanta. Abal ni Ma'am Ningning Dunggol Ilumba, in terms of panunto, habilidadan gid ang Pinoy. In fairness sa mga maayo, common sense lang. Kung mag-apply ka loan sa government office like SSS, budlayan ka pa mag-process ang requirements before ka maka-loan. So sino pa bi makahimo sina nga madasig ma-release? Abal ni Ma'am Ningning Amogid, ayawan ka kapila, tapos hindi man tanan, wala natong ginasalama ha. Inaklaro ko wala natong ginasalama. Aga transak na business bisan yo home why kagid makita hindi mo gid makita ang gay home ang teller pilapila o pilapia na problema ko manda ina balang daway gid bala sang consideration mag reply sa tao nga nag-inquire kay hindi tanan nga tao pareho ka mo level sang pag-insindi maimanda nga mga kulang paghangop. Te, ini mga pareho sa ining expose, dapat nga mausisa ini kag seryoso ho na. So ang provincial board through board members Mark Palabrica, Joe Jan Paul Peñol and board member Rolly Bacadistura ni RBD, magapanguna sini agod nga mabuligan kamo. Ikaw, kung kaduda, kahit check mo imo record subong sa SSS or sa pag-ibig, with this issue subong, nga may taga dumanggas, may taga dingle, kag mga iban pagid nga mga member sang SSS kag pag-ibig, nga nadula ang ila sining nga ginloan.
5: Foro de los Pueblos.
4: Las 8.45 sa aga ba, iban sa inyo subong daw, sige lang ligid. Hala pongko, lang pongko, nga pongko! pamate oh! Pamate, anay kay ang health experts may pagtuon. Spending long periods sitting each day. Ha? Ikaw, Sir Paul, pila ka oras kung sumahon mo tanong pam yung ko mo alin last 4 sa kagawon hasta mag la una, no? Ito ka tulad, tindog ka man. Ang malawig nga pagpungko may increase the risk of stroke by approximately 20-40%. 20-40%. Sino sa research sa sedentary lifestyles kag cardiovascular health. Kung ga trabaho ka, ara ka sa desk, galantaw ka television, or ara ka sa imo computer, digital service devices. For extended hours, prolonged sitting, ang lawig mo lang na pagpungko, SB member, bebot, bunyi baes, tutukim, bufil, dira sa iskof dingle. Kay Forman Rotong, good morning. Ang prolonged sitting can negatively affect blood circulation kag overall vascular function. Kung ang imong alawas, nagapabiling nga inactive for long stretches, ang blood flow nagahinay. Nga makakontribute sa mataas nga blood pressure, increased blood sugar levels, kag greater likelihood sa pagdevelop sang conditions nga maangot sa stroke. Bisan pa ang mga tao nga nag-exercise regularly, may still face sang risgo sa health. Kun maghinguyang ka sa malawig nga tinion sa bilog nga adlaw sa pamiyungko lang, pamiyungko lang. Iba na ligid. Ang good news is that small changes can make a big difference. Tindog ka, unat-unat ka na sa imulawa, stretching, or lakat

0: And after sina ang report ni K5 Eric Joel, tamyaon ta.
1: Happy birthday to you.
0: Birthday greetings to Mami Asun Pineda. The ever loyal listeners ng K5 News FM. Since day one, Radyo Bandera pa, hasta subong K5 na. Ma'am Asun Pineda sa Singapore. Mami Asun, pa-burger naman dyan. At pansit. Hindi, para lang sa ila. Okay, tamon ka pa ngayo. Mami Asun, enjoy your day! Stay pretty! Stay bubbly! Salamat gid sa ibong nga kaayo. Mami Asun Pineda. And birthday greetings man sa kasi ni Ma'am Asun, nga si Dr. Cecilia Pineda Piroja. Dr. Cecilia Pineda Piroja, 60th birthday. Greetings from Ma'am Asun Pineda. Dr. Cecilia Pineda Piroja and Ma'am Asun Pineda, enjoy your day! Kantahin nyo man si Mami Asun. Ang oras, alas 8:49 na sa aga. Dagunagunong ta report ni K5, Erica Joel.
2: Foro de los Pueblos.
0: May duha ka traffic aid, dakop sila, nga nag-violate sang traffic rules. Abi ko silang manog dakop. K5, Eric.
2: K5 News FM. Kampyon report.
3: Duha ka traffic enforcer ang napicturan sang concerned citizen dira sa nga nagapundo sa pedestrian lane sa Barangay San Rafael sa distrito sang Mandoriao. Kung sa din sa impormasyon nga nakuha naton kay 510 nga naka-stop ini ang panabla ang
0: traffic sa lights.
3: Kag nagahulat ini nga mag-go pero officer nga mag-parking o mag-right turn kun tani ining duha ka traffic enforcer nag pundo sila sa tunga sang pedestrian lane. So may isa ka concerned citizen ang nag picture kay nagpalabot sini sang litrato kay 510 nga gen sensaton.
0: Mm-hmm.
3: So may ginambal pa siya gani nga kontani bilang modelo ini sila.
0: Correct.
3: Sang dalanon sila pa ang naga guba o kun ang naga bayular sang ginapatuman nila nga mga traffic rules.
0: So sa kagabi lan kagabi eh?
3: Yes, yes.
0: Kagabi. So sa kanisa tubang kay isano Diversion Road, no?
3: Oo.
0: Sa tabok inisa, dahalin na di sa may Seda Hotel, nga area, pakadto dito sa, may, kung maliko ka pa, wala pakadto sa SM. Kung liko ka pa to, pakadto kaya sa may Yuping area, doctor's area.
3: Mm, yes, correct. Okay.
0: Oh, so ipalabotan ni sa, kay Mr. Alderico Garbanzos, hindi man nga ginakondemte ni sila, but they have to know the rules, dapat na K5 Eric, kahit sila yung kapatuman sa traffic rules mo. So
3: yes,
0: sila dapat ang mangin models ni nga ang pedestrian lane dapat open ya. May kurit man nga puti before sa pedestrian lane nga dira ka lang kutob. Hindi ka maglapaw. Ni bla.
3: Kati gasalig ni sila gurok K510 kati gabi naman eh.
0: Uh-huh.
3: Pero balanta man subukan daan nga chimpo kapin pa kuti syempre sila naka uniform pa. Gamay-gamay mo lang.
0: Sensitive nga na ng netizen nga makuhaan ka mo video. May iba niya mga meticuloso ng mga tao mo, mga mga, traffic aid, tapos white nilalungang. Diba? Amo na, kung police ka, or gani, ICAST ka, Iloilo City Anti-Smoking Task Force, tapos ikaw man ka panigrilyo, kundi nabalik sa imo, mabackfire. So in fairness sa ila, kuhaan taman ng statement ang ila boss, si Olderico Garbanzos. Kaya basi, may masalang kakita nga kung ano na, pwede sa lane, buwari doon ka na imposible, kaya may kuret, no? Bisan nga daw panas-panas na.
3: Imposible man ka K5-10, kahit di masanag na dang iriyang na dira mo.
0: May arama na nga kung ano, may kuret na dira. Sige, K5 Eric, salamat. Lenny Bayoneta Abunyawan, birthday greetings kay Jason Bataanon. Jason Bataanon, happy birthday, sir. From Lenny Abunyawan, Cherry Jane Posing, kay Sir Golden Coco, kaya Mr. Gilbert Abunyawan de la Peña, Annalyn Panis Agravante, hindi lang SSS, bagid. Hindi lang SSS, GSIS, bagid na malimang Annalyn. K5 Eric, salamat ha!
3: Sige kay Five, kahit nang ining balita na durong sinyo sa Kalwan Sunday Tribayo para sa ubos ipon nila na trangkaso magdi Tribayo. Ko sa patros kay Five Jason Talaron ako naman sa Five AG kon duma para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Radio K5 News FM.
0: Ang oras alas 8:53 amon dinias ban naka

0: Delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit.
1: It's the cocoa fruit.
0: Of the cocoa tree.
1: Of the cocoa tree.
2: Hindi ka mo magpatama. Kaon ka, kuan ka, lobe. Eh, basi may impatso ka mo. Alas 8:53 sa aga. Oras dulong sang D3 Bayo. Was naman ah. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kagkalingawan K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Pane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema, gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
0: E3 Bio.
11: Ang E3.
0: Yung may BCO.
11: BCO.
0: Yung may D3.
11: Glaucoma.
0: IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis.
11: O Pink Eye.
0: IK Gold Capsule.
11: Eye Allergy.
0: IK Gold Capsule.
11: Cataracts.
0: IK Gold Capsule.
11: Ang IK Gold Capsule.
0: May aras ang lutein.
11: Vitamin A.
0: Vitamin E.
11: Vitamin C.
0: Zinc.
11: Kagdeal Berry Extract.
0: IK Gold Capsule.
11: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon. Para sa eye health.
0: Mag-inom sang IK Gold.
11: Kaupot ang pagbutang sang IK Drops.
0: Adlaw-adlaw.
11: IK Gold Capsule.
0: Mabakala sa mga leading drugstores sa na presyo.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton maraton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mga intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
13: FM Calripo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Kabay nga, ara ka mo sa maayong kondisyon. Oras subong, alas 9:03. Welcome ka mo sa atong programa. Kagdiri naman natong pag-istoryahan. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Na? Of course, ang mga suplemento nga dapat natin i-take adlaw-adlaw. Like for example, ining DTX 500, dapat updan tagid para mag-boost sa atin nga immune system. Mighty C, alkaline nga vitamin C. Kag isa pa, ining aton nga D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Dapat mag-take kita sini adlaw-adlaw para malikaw kita sa mga posible ng mga sakit. No? Kinanglan ta, preparar tang lawas ta, nga para hindi magkasakit, bawal magkasakit. Upon naton sa atong nga programa, Sir Boy Solweta. Sir Boy, mayong aga say mo?
16: Engineer, mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Snow Rubs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Amo niyang engineer nga suplemento nga gapahubin. Gapahubin sa selula. Kung hubin ang selula, simply hubin man ang itsura, no? Ang ginatawag nga DTX 500, ah, may ginatawag ni DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga gaprotekta sa aton selula sa ginatawag nga oxidative stress nga gakos sa ginatawag nga premature aging o pagtigulang sang aton selula, no? So dinalin ang pagtigulang sa aton selula, well, sa aton lifestyle, no? Sa ginatawag nga mga stress mo, might it be mental or physical stress, sa mga bisyo mo, amo ni ang gapatigulang sa imo selula, ti amo ni amat-amat us-us ang lawas kay tungod ang selula ta medyo nagtigulang gulpe, no? That's why dapat naka-DTX 500, the superior antioxidant. Kung gusto mo lang i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa ang ginatawag mga soldado sa imo lawas, ang imo immune system para makadepensa man sa ginatawag ng mga invaders sa aton lawas, no? Might it be coming from external forces or mga ginatawag nga internal nga mga threats, no? That's why kailan ka naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman sa ang ginatawag nga Mighty C is nami nga skin, nami ang ginatawag nga glow, ang ginahatag, i-increase sa glutathione level as well as your collagen level. Kung naka-alkaline vitamin C ka everyday by taking Mighty C. Kung gusto mo man i-boost ang imo, gusto mo naman i-boost ang ginatawag mong eye health, gusto mo ang imo mata kondisyon, gusto, example, be estudyante ka pala tuon ka, you always use your eyes, no, with your computers, your tablet, your phones, kung gusto mo makabawi kasi ila health na ki-stress per me ang imong mga mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold, no, puno ni sa ginatawag nga bilberry extract, may ari man sa magnesium, may ari man sa vitamin E, vitamin C, all of this works together para magnami ang ginatawag nga kondisyon sa imo mata. So kung gusto mo layo ang mata mo sa ginatawag mga eye diseases, kag masilaw, malinaw na yun, engineer, ang imo vision, mag Eye Care Gold. And of course, updan mo lang na sa Eye Care Drops, ha, para magtinlo si mo mata, may hyaluronic acid that cleans your eyes, no, after a tiring day. Mag Eye Care Drops. So duwagin na sa Eye Care Gold and Eye Care Drops, no. Ang Eye Care Gold, yung capsule na siya. Pero ari na yung pinakasikat sa tanan, no? Kung ikaw gatlang kaso, ubo, sipon, kagilanat, kagusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio, the superfood supplement.
17: Okay, salamat, good morning. Ano ang dapat natin pag-istoryan sining aga sa boy, ang mga benefits ng matang sa DTX 500? Of course, hindi kita magkalipat ang mga components ni Sir Boy, may arang kita sini ang unod sa nga DTX 500, ha? Herbal food supplement ini nga nagasupport man sa aton general wellness. No, may arang ni siya nga ampalaya extract, may arang ni siya nga disugard sugarcane extract, no? Mga friends, kag isa pa, ha? Damo ini sing mga antioxidants, kiwi, no? Nga suplemento ini kadamo sing mabuligan, makaaway ini mismo sa mga free radicals, labi na gid oxidative stress kag cellular damage, no? Amuni ang mga mabulig sang DTX 500. Pero Sir Boy, ano ang dapat nga topic ta subong nga
16: storyan tang antioxidant? Storyan ta man ang ginatawag antioxidant.
18: All in all, storyan ta man ang ginatawag.
16: Ano ba lang antioxidant nga ara sa DTX 500?
18: Ano ba lang antioxidant nga ara sa DTX 500?
16: Ano ba lang ang ginatawag nga natural antimicrobial properties nga ara sa MACFAS or medium chain fatty acids nga ara sa D3 Bio? And of course, ang role ni Mighty C sa ginatawag ni nga Super Trio. When ginatawag ni Super Trio because it should be combined, no? Hindi man natin maputang ang tanan-tanan sa isa lang ka supplement. That's why kailanlan, basman bala engineer, no, ang aton diet may mga food sources ta, may mga fats, proteins, may ata carbohydrates. Amo man ni ang ginatawag na food supplement. Each food supplement sa Clinica di Alternativo, ang DTX 500, ang D3 Bio, ang Mighty C has its own specialty, no, in maintaining good health. So isa honta na lang ni tanan subong, no, ha, ang talk ni doc, ang DTX 500 kay ang ginatawag nga Mighty C. Let's talk about DTX first. Ano lang DTX, no? Ang DTX 500 is a super antioxidant. Din alin ang antioxidant niya? Siyempre sa tanom, no? Ang aton man lang niya tanom, ang may capacity nga magatag antioxidant. But, well, there are other studies right now and research na pwede man kuno makuhaan sa iban nga paagi. But for now, ang ginatawag nga source of antioxidants ta ang mga tanom, ang mga prutas, kag ang mga ginatawag nga mga utan, your vegetables, no? That's why it's really important to eat your vegetables and fruits every day. Do hindi na natin priority, basta may kanon lang kag sud-an, okay na, ha?
17: Okay, para kung isa, sir, yung mga upo survival tig mo isa ha, daw wala
15: survival kag akong kaisa daw hindi na sila mag-take gid si medyo maayo sa maayo pang lawas kundi masudlan ng ilang atyan ayos na sir boy.
18: Well, that is life, no? You need to be practical. But sometimes, tungod tam-an ta ka-practical, o yung taga-kaun-utan kag-putas, may ari na ni siya epekto sa aton health. Kisa, amat-amat lang. Kisa, makita mo ang guya mo sa spiyo, nga, do ka dasig sa akong magtigulang, ha? Ang akong to kaedad nga, piyakbalaya do, hubin gapon.
15: Uh-huh.
18: It might be your diet. It might be ang kosong imo premature de aging is your lifestyle. It might be nga kulang ka sa ginawag nga antioxidant. So let's go inside, let's discuss about antioxidant. Ano ba lang roles ng antioxidant? Ang antioxidant, ha? Ano ni siya? It's a giver, no? Do sila mil, uy, no? It's a giver, it gives extra electron to atoms na nawad-an na electron.
15: Mga hindi balancing mga electrons.
18: Nawad-an na electron, kay ginusab na. Uh-huh. No? So, meaning to say, kung gahatag ni siya sa isa ka atom nga wala electron, hindi na ni mag-cannibalize ang atom doon sa piyak nga atom.
15: Correct.
18: No? So, we're talking in atomic level. No? Simpli hunta na. Meaning to say, kung guusatas ang aton lawas, no, by using our metabolism and everything, initanan-tanan ka-cause nisang oxidative stress. Amunin ka-katabo. Gakawad an atom ang gakawad an electron sa mga atom, so it's a chain reaction, no, by basically destroying that steady formation nga ina sa ginatawag nga electron line, gagaguba ang ginatawag nga ang structure sa cell, no,
15: gagapanglaton si sir boy. Yan daw, hindi ko balansi. Makita mo ko
18: sa isa, kuwatan niya ng tupad niya. Kuwatan niya naman tupad niya. Para mag-stable siya, no?
15: Tanan gabalang-balang.
18: Gabalang-balang, kagdugay-dugay, guba na, no?
15: Correct.
18: So, kung tamaan na kakomplikado, ang amuning katabo, no? Ang ginatawag na antioxidant is a giver. Meaning to say, gina-stabilize niya ni ang ginatawag ang immunocellular health in an atomic level, no? So, di mo makita nga pagkaon sang utan kag sang sang fruits hindi mo gidya matawaran. That's why kung may budget ka baka gidya prutas, baka gidya sa ginatawag nga ang mga tawag nga mga utan that are really good for your body. Ano ang sekreto, anong kolor sang ginatawag nga mga utan kag prutas? Dapat gasirik
15: mga violet na
18: sa mata, ha? Gasirik ang ginatawag ang pagkatapol. Ang pagkatapol sang ginatawag nga kolor sang imo prutas dapat medyo violet, medyo barney.
15: Correct,
18: ang
15: tura,
18: no? Kung example, anong mga violet nga mga prutas? Ah, grapes. Oh, mahal.
15: Di, ang hindi kaman sa talong. Sa
18: blueberry. Talong. Ang talong, ha? Ano bing talong sa English, sabi engineer?
15: Eggplant.
18: Ano sa English kapag hindi niya? Aubergine. Ang manatawag nila sa talong, no? Humble sa mga maalam kag mga scientists, the more kuno nga sirik or tapol, medyo violet ang kolor sa isa ka utan kag prutas, it has more antioxidant.
15: Like polyphenols, phenolics, kag mga flavonoids.
18: Correct, no? Damo classes ang antioxidant. But let's not go to that. Kitamaan na maging nakakomplikado.
15: Kadalom
18: no?
15: Na kayo.
18: Meaning to say, kung magkaon kung bakal kagaliutan, kag bakal ka prutas, the more nga sirik ang kolor sini, the better. Okay?
15: Correct.
18: Sa mga rule. So, di inalin ba lang ang gatawag nga DSE nga ara sa DTX 500? Wala na sa masirik sa panit sa tubo.
15: Correct.
18: So, ang panit sa tubo puno na bugana sa ginatawag nga antioxidant. Hindi lang antioxidant, kundi isa sa pinakataas nga antioxidant nga makita sini nga planeta.
15: Isa sa ara sa DTX 500?
18: Ara na siya sa DTX 500, ang ginatawag nga DSE.
15: Okay.
18: So, ang punto de, kung hindi ka kasarang magbakal sang imo prutas, kagsing imo utan, para maglawig ang imo kabuhi, ha, may alternative na of sources of antioxidant. Pwede ka na kagatawag mag DTX 500. But, of course, just to set the record straight, ang natural sources kadyang pinakabako.
15: The best kadya.
18: The best kadya. Kaong kadya utan. Kaong kadya putas.
15: Wala ka na unto, sir boy. May budlay magpang-usag itubo.
18: Ay, tingin para takot pustiso. Hindi yung tubo yung inapang-us niya. No? Lalo na kung wala ka unto, simpre, kung hubin-hubin ka, pwede pa. So, ang point diya, no, seriously, ang point diya, kung gusto mo nga ang imo selula condition permi, kaon ka permi sa mga bagay nga bugana sa antioxidant, no? So mga prutas kag mga utan, anong kolor, the more violet it is, the more sirik ang pagkatapol sa imo utan kag sa imo prutas, the better, no? So ano ding local tang mga kampyon nga ginabaliwala ta, lumboy, wow.
15: Oh, lumboy.
18: Ha, lumboy. Namin
15: pati dila mo sana kag ga verdega violet mo
18: ga violet, no? Ano pagid, no, ang ginatawag ng mga mahalon tong mention ko gina, mga blueberry, mga blackberries, mga grapes nga ina, those are super high in polyphenols and flavonoids that basically protects the integrity of your cells against oxidative stress. So ang punto de, if you could not afford, no, if you could not afford all of those expensive vegetables and fruits, may alternative ka na. May sabat ka na. May DTX 500 ka. No?
15: Hindi mo yung butang sa bulsa, balunon kung bisan diin ka, sir boy. Ah, so para nga equip man lawas mo, kag-preparado ka anything na maghina ang imulawa, sir boy, may DTX 500 ka sa bulsa, termi.
18: Sino mo lang kailanlan siya tawag antioxidant? Of course, we all need antioxidant. Kailanlan ta na iya sa metabolismo pa lang ta. Sa aton palang pag-usa, sa aton pagkaon, ha? Using it, turning it into energy, and using that energy to power our body, damo na ginatawag niya free radicals that causes oxidative stress. Pero, sinugid ba lang ang kalanlan sa mga antioxidant? Ang kalanlan sa mga antioxidant are those people nga medyo may edad na.
15: Correct.
18: Ha? Medyo may edad na, pisyuhan. Ha? Mga wala to ambisyon. Pulaw, panigrilyo, ha? Permi lang stress permi. Amunin sila ang mga tao nga kailan lang ang antioxidant. Kung maperan mo, engineer, ini nga mga tao nga may mga bisyo, may ginatawag nga pala pulaw permi, mas tigulang ni sila tanawon, with all due respect, ha?
15: Correct.
18: Mas tigulang ni sila tanawon sa tao nga kumplito ang tulog, ha? Kag wala bisyo.
15: Correct, correct.
18: Kaya da mo makita, ang balilang term, nag-as-as.
15: Uh-huh.
18: Pero ang as-as na, nga tawag nila nga nag-as-as ang health mo, it's because kulang ka na, puno ka na sa ginatawag nga oxidative stress. Kaya kulang ka sa antioxidant.
15: Correct, correct.
18: Ano ko lang yung paaman sa DTX 500, no? Besides giving you that DSE, the most, one of the most powerful antioxidant, may ginatawag ni siya nga ampalaya extract. Hindi naman niya, ha? Amo naman yung mamati naman niya mga diabetic, no?
15: Taas
18: ang
15: blood sugar.
18: Ang taas ang blood sugar. Ang palaya extract or charantia is a natural enzyme. Nga ginasunod-sunod yun ang ginatawag nga epekto sang insulin. Ano ba lang ubras ang insulin sa aton lawas? Nga pero may bala mabatian sang diabetic patient o diabetiko, ang ginatawag nga word nga insulin.
15: Correct.
18: Ang insulin nga ini, no? Amo ni sa, it's a kind of hormone, no? Nga ginatawag nga ga-deliver sang imo sugar sa imo selula. Meaning to say, kaon ka kanon, magkaon mo kanon, your body will convert that into glucose using another digestive enzyme called, ginatawag natin lipase.
15: Uh-huh.
18: Ini nga, lipase, ang ginatawag natin nga, ining insulin, no? Ining insulin nga ini usadon niya kwaon yun yung sugar nga rin sa kanon mo, ang convert sang lawas mo rin sa imo kanon, alin sa imo kanon kag isulod niya sa selula mo. Meaning to say, kung pigaw na ang imo insulin, wala na tagadulong
15: ang delivery truck, wala na, kulang na, hina
18: kulang na. Anong ginaobras ang selula? Hindi ko na, hindi takakilala.
15: Okay,
18: so anong imo on sa gatawag nga sugar nga dapat idulong sang imo insulin para to power up your cells, gatin niya sa imo dugo. That's why my term, high blood sugar.
15: Okay.
18: Taas ang sugar sa dugo mo, kaya natatanan nga sugar imbis sa sulod sa selula mo.
15: Correct, correct. Huh?
18: So ano ang ginobra ni, ginatawag ni charantia nga sa DTX 500? Ang ginobra ni, ginasunod-sunod yun yung obra ni insulin. Kumbaga, may backup worker ka. Kumbaga, may ara ka sa ginatawag nga another delivery boy nga mag-deliver sing imo glucose into your cells. Hindi lang nga magdubo ang imo blood sugar, ganami pa ang imo health, siyempre kikakakaon ng imo selula. Sugar or glucose is the food of your cells. It should be used to make energy. It should not stay in your bloodstream. Because if it stays in your bloodstream, a lot of problem will happen. Malapuyot ang dugo mo, that cause hypertension, pigaw na yung recovery sa imo arterial walls, maglululuba, kadamo sa gitawag nga komplikasyon, nga ginaubra kung magtinir ang sugar, nga alin sa imo mga miki, bihon, sandwich, tanan-tanan sa imo bloodstream. That's why, dapat naka DTX 500. So that is, for me, no, that is the one of the best way to explain nga aga nami pamatsag mo kung gainom ka sa DTX 500 kay ganubo ang imo blood sugar, hubin pa ang imo selula kay may super antioxidant nga upod ini. That's why ha ang mga tawo nga ga DTX 500 sila mismo ka tagsang testimonya kung anong epekto sini, lalo na if you're diabetic, lalo na kung ikaw pala pulaw, di mo makita ang abilidad sa ginatawag nga DTX 500 when it comes in maintaining your overall and your cellular health.
15: Okay, now proceed kita sa Mighty C. Sir Boy, kay Super Trio at ang pag-istoryan, non-acidic ini, mga friends, na supplemento man sa atong lawas.
18: Non-acidic vitamin C.
15: Oh, non-acidic alkaline. Vitamin C. Ang isang alkaline. Ang pinaka-potential benefits sini, mga friends, magkasuportar sa atong immune system function, magabulig upod ang collagen formation sa aton nga skin, sa aton labba, panit, Sir Boy, sa
18: aton
15: nga gums,
18: pag
15: sa aton blood vessel, Sir Boy. Of course, nag-improve nini pag nag-take kita sa ining aton nga Mighty C, non-acidic alkaline vitamin C, nag-improve man ang iron absorption from plant-based food, Sir Boy. No? Kag-isa pa, maka-provide sing antioxidants protection, makabulig, reduce ang aton pagkakapoy, Sir Boy, associated sa vitamin C deficiency. Kung kulang kagali sa vitamin C, Sir Boy, nag-aluya ka, daw dali ka, permi, ginakapoy, Sir Boy. So, kinanglan ta, mag-Mighty C, alkaline vitamin C, opdanta ining aton DTX 500, Sir Boy.
18: Why alkaline vitamin C, engineer? Kakasulog na sa ulo mo nga nangakalan nan alkaline git.
15: Ti kay sungod nga aton lawas nga daan mostly ang ginakaunta acidic mo. So dapat ang vitamin C nga gina-take naton dapat alkaline para at least ma-balance, makontra niya ining acidic sang aton nga bituka, Sir Boy.
18: Well, that's partly correct, no? Pero ang pinakaimportante ng alkaline, it's because it's that kind of vitamin C ang ginausasang aton immune system, lalo na your neutrophils, no? Your neutrophils is your foot soldiers of your body. Among ginang paborito niya klase ng vitamin C, alkaline vitamin C. And just to ambalang-ambalang nila, kaon ka alkaline, kay acidic, that's good, no? Kailanon, that's nothing wrong with that. Pero ang lawas mo niya, biskan na mo kakaon alkaline, i-maintain niya ginihang pH balance. Meaning to say, kaon ka daw mo alkaline, medyo acidic na sa susunod.
15: Uh-huh.
18: Para mamalapot yung normal pH level mo.
15: Correct.
18: Kaon ka naman acidic, mimo naman na paraan ang lawas mo, nga kung pwede, ma-alkaline niya para magbalik ang normal pH
15: ang
18: level.
15: Balance
18: mo,
15: level.
18: Ang balance level. So, di mo makita nga atong lawas is also a very intelligent machine, no? Hindi lang niya blood vessels and everything or neurons natanan or part of their parts. Your body is a very intelligent, perfect machine made by God.
15: Wala mo ni manual, Sir Boy, nga dapat ha, himuon sa muni.
18: Wala,
15: pero actually, ang Diyos gidyang nagtuga sa aton. Everything is balanced.
18: Everything is balanced. Kung tanawon mo ya ang lawas ta, it works like clockwork, ha? May ara yung mga mekanismo yang by the second amo maimuon ya ni gabi gidya ang ginatawag nga ang kung pala if I may use the word ang technology, no, when it comes sa aton lawas, no, so ginasunod-sunod ta panasubong imo ta mga robots and everything. Pagidlayo pagidya, no, lalo na sa ginatawag sang aton lawas ta, how it recovers, how it adapts, amo na nga kanan-an suportahan tagid ang lawas ta sa mga suplemento nga gapamayo sini DTX 500 and Mighty C. And of course going to sa talk ni Doc, ang role naman ni D3 Bio, the superfood supplement nga kampyon gid ang ginahatag na overall protection sa aton lawas. Besides D3 Bio, besides being a superb natural antimicrobial, meaning to say natural, why ginobras Albertorio? Halin sa VCO, hindi lang VCO, kundi cold press extra virgin coconut oil, halin sa lube. Na ginputang ni sa ginprocess kag ginputang sa kapsula, no, to give you that cold press extra virgin coconut oil benefits nga puno sang ginatawag nga lauric acids. Ang lauric acid kag ginatawag nga medium chain fatty acids. Ti i-skip tabi ang antimicrobial properties sang D3 Bio. Kita nang tanan ka balo naman na. Kabalo naman tanan-tanan nga ang D3 Bio may monolorin. Ang ini nga monolorin nga ini, ha? Hindi dia matawaran ang tawag nga antimicrobial properties sini. So taga inom mo sang D3 Bio, ang lauric acid sina which is 49 to 50% sang D3 Bio is turned into its monoglyceride form which is monolorin. Ini nga monolorin hindi lang niya pintas. Hindi naman siya kunuya pintas sa ginatawag ng mga viruses, bacteria, and fungi, and parasites ginadismantle niya ang mga panit o mga tawag ng lipid membrane sa mga viruses kag bacteria. But it also, current research and studies shows that monolorin has also anti-cancer properties. Grabe, no? So makita nila may mga anti-cancer properties that may protect the body from ginatawag nga cancer formation.
15: Pag may cancer ka, Blaster Boy, depressed ka, kaya damatag mo bilang na ang araw mo sa kalibutan.
18: Siyempre, ikaw manabi engineer, naisipan ka na, no? That's why we need to also protect our body. There are different causes of cancer, no? Damo! Genetics, hindi mo lang punggan. Ang ginatawag nga lifestyle mo, ang ginatawag nga iban gani, kakibot ka, why man ka panigrilyo, why man ga, pero may lang cancer.
15: Oo.
18: May ara man tao nga wala man gainom, pero may cirrhosis.
15: Sa atay naman niya?
18: Sa atay. Those are ginatawag natin nga mga anomalies and genetic things na that happens inside our body that sometimes we don't feel, we don't realize. That's why importante gin magpa-check up sa doktor from time to time, no? Kung may mga family doctors ka mo, magpa-check up with ka mo, magpatanaw ka mo, okay? There are doctors are the authority regarding health.
15: Mga potential man nga matag sang aton nga D3 Bio, Sir Boy, makasupport sang aton tul-an kag unto.
18: Paano?
15: Ginaabsorb yung calcium mo. Ginapaabsorb yung calcium pag nagabulig mismo sa support sa aton mga maskulo, Blaster Boy.
18: Correct, no?
15: Oo. Kinanglanon gid natin mag-inom sang D3 Bio, Sir Boy.
18: The role naman niya sa calcium sa aton yung maskulo is for contraction, no? It basically helps our muscles to contract. Nami gibala engineer na sa aton di kay nami lang kung ginambal mo example nga mayon ni siya. Po nami ginambal nga mayon ni siya kay amo ni ginaobra niya. That's why there is a isil gina-explain gina namo ni engineer kung ano gid bala ang ginatawag nga mga mekanismo nga maari sa amon produkto nga ginaobra sa aton lawas, no?
15: Pag personal sir boy, tested and proven. Mayon na siya. Ay natilawan ko, nami ang pakiramdam ko kag nagbaskog ang akon nga health, Sir Boy.
18: Ding nami to kay pagambal mo sang akon, nagbutangan mo health dayon. Nagbaskog ang akon health, no? So di mo makita nga ang D3 Bio, no? It's not only a superb antimicrobial, it has anti-cancer properties, may alam man siya ginatawag nga pagbusog imong metabolism, and ang hindi gin matawaran for me, because I am a researcher, ang akon gid yung namian sa D3 Bio, besides ginaprotektahan ko kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, it powers up my brain. Those medium chain fatty acids, once processed by the body, it will turn into ketones, no? So ang mga MACFAS niya rin sa D3 Bio, hindi lang niya antimicrobial, kundi ang iyan ni last nga lata, which is ketones, is basically very good to my brain, no? Kaya gini siya, hindi lang gatag energy sa akong brain, but it also cleans my brain. Kisa ka lang makakita sa ginatawag nga suplemento nga may amuning capacity, no? That basically ga-help sa imong lymphatic system, the drainage of sa imong waste sa imong brain, ang ga-pagatag sa mga ketones that powers your brain. And research and study shows that ketones being a source of energy, kung ginom ka biditribayo, no? Ha? Ang yanik ketones nga ini, will basically help neurons or your brain cells perform better. So di mo makita nga ang D3 bio is for me, that's why ginawat ko ni, is in my own opinion, is the superfood supplement gidyan, no? All in one engineer, no? Kung may makakita kami git food supplement nga makatag protection sa imo kag nutrition sa imo lawas, amuna ni siya ang ginatawag nga D3 bio. So kung gusto ka mag-ayo, kung gusto mo lang kondisyon ang imo overall health, ha? Palayo ka sa gantawag na trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 bio.
15: Hindi man kita magkalipat, adlaw-adlaw, Sir Boy. Dapat maligo man kita. Kaya kung dito kayo sa disyerto, Sir Boy, wala bi tubig, rare ang tubig. Ed. Kita mo lang na makilala ko sa una dito sa among mga lugar, Sir Boy, nga wala sing tubig masyado. Masyado ka ang amoy bla nila. Tapos ang skin nila, masyado ka dry, Sir Boy. So, dire sa Pilipinas, magpangabon kita, maligo kita, pero may gamit ang habon, DTX Beauty Soap, Sir Boy. Mm-hmm. May aray na nga guava extract na maka-moisturize sa aton nga lawas, maka-hydrate sang aton nga skin, Sir Boy. Ining aton nga habon lang mismo. Nami ang bukal niya.
18: Pinaka nami, gida iyang moisturizer sa ang DTX Beauty Soap, ang iya VCO. Ang iya VCO nga hindi lang moisturizer, kundi kampiyon ang antimicrobial properties siningabon sa klinika di asang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Kay ang VCO nga ini, kaya tapnaon ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga anan, bunis, psoriasis nga na, amat-amat nakakas kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Ha? Ini nga VCO, kaya naman tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why, tapos mo nilaligo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap, dugay ka pa yung magbaho. Ha? Kaya may natural antimicrobial ini nga habon. Ang ginatawag pagin nga beauty properties ni hindi matawaran ang guava extract ng bali engineer, very rich in vitamin C that basically whitens your skin and gapataas ang glutathione level mo. Talking about whiteness, no, may alam ni siya paaman papin. Uh-huh. Papin, no, nga gapaputi niya sa imo lawas, no. That's why kung gusto ka beauty soap nga may antimicrobial properties pa, o gusto mo lang gidya maghamis ka,
15: okay,
18: mag DTX Beauty Soap ka na.
15: Amo ning inambal nila nga healthy looking skin,
18: none, no? Oh, healthy and you smell good. Amo importante gid na lami na lang hamis ka, pudo panos ka nga tinapay.
15: Ang lalang babla do himbis-himbis lang panit mo, Sir Boy. Kaya ginabuligan niya
18: magulang na sa ano, kulang na sa moisturizer. Oh, basta mga amuna. That's why kung feeling nyo gigbis-gigbis ang panit nyo, ah, tilawin nyo bilang habon ang DTX Beauty Soap. Talking about
15: body odor,
18: no? Mag-Clinica DioFresh, ang tawag nga natural deodorant, no? Ini ang Clinica DioFresh, may VCO man, nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas ang tawag nga underarm body odor. That's why, ha? This deodorant gives you 48 hours of freshness. Kay mismo, ang source gin sa pagbawas ang ilok mo, ginatapna gid, no? Ha? So, kung gusto mo medyo mag-amat-amat sa anag, bukas damlag sa imo ilok, kag magmumot pa ini, mag-Clinica DioFresh ka na.
15: Okay, pero kinanglan natin kadaga pangapi kita. Mayari kita sekreto ng mga kapi dili, Sir Boy. Number one, ining Detox Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. May siya seeds ini siya, Sir Boy, nga nagabulig, detox, nagatinlo sa aton nga tiyan, Sir Boy. Labi na ganyan aton mga stomach lining, bala. Mabuligan kung mag-inom kita sang Detox Coffee Mix. Wala iya gasol, abimot yan, Sir Boy mo. Uh-huh. Bisan wala kabe kakaon, nami ang pakiramdam, gigagadugok sa balay, Sir Boy. Labi na ganyan mga senior citizen, nagabakal, tagiagatilaw gidya, sining Detox Coffee Mix.
18: Ang hindi gin matawaran sa Detox Coffee Mix, may DSE ini, nga super antioxidant that basically helps your body fight oxidative stress in the morning nga highest dang oxidative stress ha. Kung gusto mo matapna na dayon, well, with the best way of doing that is taking a cup of coffee. Mag DTX coffee mix, talking about antioxidant. Kung gusto kong ibala kape nga makabala, makakunta sa negative effects ng mong bisyo, ari na, DTX Premium Coffee. Duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotamine nga sa gano mushroom, considered as the herb of immortality. Kaya nga, anong bala ginawabas ang ergotamine nga sa DTX Premium Coffee, gina-revive niya ni ang mga usadong antioxidant, mga vitamin C, vitamin E nga na-oxidize na, ginapang buhi na ni ergotamine nga sa DTX Premium Coffee. Ara man, ang ginatawag nga DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape, parang pangkuntra sa imo bisyo. Sa mga bisyo, handa nga magkape, ha? Nga gaaso ang kamot, kiga panigrilyo, kag hindi muntat ang sigrilyo, is ninyo ang kape. Ang kape nyo dapat, DTX Premium Coffee. Kag hindi kaya magkabala kang magtaas imo blood sugar, kaya ang sweetener, stevia.
15: Bisang no? Kapila ka bisis ka na magpangapiya sa kadlaw, wala iga taas imo blood sugar.
18: Or you simply want to look young.
15: Uh-huh.
18: Ha, pwede mo niya ma-unli coffee. Ang ginatawag na DTX Premium Coffee, kiduwa unod sini nga super antioxidant. Talking about coffee, kung ikaw yung boring na taga-aga, ha, aga pa yung pang-away na pisyo mo, mainit yung ulo mo, ay basi kulang kasi nga tawag nga probiotics. Basi kulang ang imo chance nga tawag nga good bacteria. Mag pre-bio coffee ka na. Pre-bio coffee, no? Amuni yung nga tawag nga feel good coffee. Amuni yung ang kape, ha? Nga puno sa nga tawag nga spore-forming good bacteria or probiotics. May paaman pa nga tawag nga prebiotics ang pagkaon sa nga tawag nga mga good bacteria. O hindi nga kapatay sa init sang tubig sang imo kape o sang pagtimpla mo sa kape. O hindi nga kapatay sa asido sang imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics that basically helps your mood, no? Kaya kaga-produce niya sa mga happy hormones, mga serotonin and dopamine and oxytocin in your gut. That's why kung gusto mo happy ka taga-aga, ha? At hindi kaya maapektuhan sang stress, sang kabudlay, sang kabuhi, mag-pre-bio coffee. We're talking about probiotics. Kung ikaw naka-agabi, nagmasakit ka, engineer, nag-antibiotic ka for 1 week.
15: Okay.
18: Ha? Ang antibiotic to, simpeng pamatay na to ang mga bad bacteria. Pong lain sa antibiotic, pati good bacteria mo,
15: dalasa.
18: Dalasa. So that's why, pagtapos mo ayaw mo, kalala mo doon naglain, pamatsag mo din, hindi ka matunawan. Pero me, matsagan mo doon, gablooted ka. Pero me, matsagan mo, gaugtas ka. Pero me, kay kulang na ang imo probiotics or good bacteria. Mag-clinicas probiotics. Ay, iniya, bungkit urat ka di. 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics in one capsule, basically repopulating your good bacteria sa imo chan. That's why ganami ang production mo sa mga gut-derived vitamin Bs galing sa aton chan. Ang imo production, ang nami pag-usas ang gatawag ng mga vitamins and minerals ang imo digestive system, may probiotics ka, kampyon ang imo immune system. Remember, your probiotics is the alarm system of your immune system. That's why, kanandamo ni sila kag different kinds na dapat. And of course, nami ang imo mood again. Kiga-produce ang happy hormones and serotonin and dopamine. Pero we forgot, kung nami ang imo serotonin level, kay damo ang imo probiotics, kaya inam ka clinicas probiotics, nami man ang imo tulog. Because ang serotonin nga ina, amo na ginausar sa aton brain, specifically your pineal gland, inaimo na sa melatonin para naambi ang imo tulog. Or, kag sa mga babae, dang medyo may problema, may melon amoy ang flower, gusto nyo magbalik ang normal flora da sa inyo, ano? Mag-clinicas probiotics man. No?
15: Okay.
18: Binig clinicas probiotics.
15: Sige, tang-tang-tang! Introducing! Extend! Food supplement for men.
18: Tang-tang-tang.
15: Grabe.
18: Pati para kay tatang ang una. Tang-tang-tang.
15: May ari ini siya maka kag klabuwas ka. Ang maka, Sir Boy, noon siya nga potential sa atong health benefits. Gin-combine ini, Sir Boy, ang maka kag klabuwas ka, anami isang iya nga synergistic effect. No? Maka-enhances ang libido kag sexual health, Sir Boy. Aprodisyak mani ang dating, Sir Boy. Buti nga noon, kung wala kahilig, magkahilig ka, Sir Boy.
18: Uh-huh.
15: Aprodisyak niya mo, isa kakuhit lang ni Mrs. Nag-kwanda yun, naga-action dahil, Sir Boy. Inang mga naga-luy-loy, kag naga-lay-lay, mag-auntay ng mga manoy, Sir Boy. Uh-huh. Ang isa pa kayo ka mga mabulig, hormonal balance, Sir Boy. Ang maka, maka-adapt mismo sa mga bulig sa atong lawas, maka-maintain sa hormonal balance, Sir Boy. No? Isa pa, makabulig man ini sa energy kag stamina. Ining aton nga extend food supplement, Sir Boy. So dapat mayo man ini sa blood circulation, Sir Boy.
18: Mm-hmm. That's why naman makita no nga ang extend is not only good for you know sa pagmaano sa mga lalaki pero namit ni sa blood flow namit man ang ginatawag yang ginahatag ng mga other benefits no kung ikaw mag extend every day. But kung talking about blood flow, well, pwede man magdami ang mo blood flow kung magpamasahi ka at 2 to 3 times a week, no? Pero ang sikreto sa masahi, kisa wala man sa masahista, ara sa Balanyos. Dapat ang Balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, kag-init ang ginahatag sa ginatawag nga relaxation ni sa imo likod abang ginabanyos ni Sabe ha gasip tool ni sa imo mga tired muscles
15: may aromatherapy man da
18: oo ang mga kasukasuan mo da may hanginhangin da matamat kwa na kung imo balanyos DTX liniment oil. Talking about aromatherapy, kampyon ni sa mga biyahe hilo. Simutan mo lang DTX liniment oil, makakas na ang pagalingin ulo mo kung gabiyahe ka. And of course, if you simply want to relax, no? Ha? Pwede mo na siya mausar, magsimut-simutan mo ni ang itawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
15: Sige, Sir Boy, wala tatiyon po. Imo nga mga parting words, Sir Boy.
18: Ay, ako na lang ginano. I just want to say congratulations no sa akong friend, nurse taga Saudi, nagpuli di tagpakasal no. So sa iya husband kay Mohanad, Eper Miles, Bernabat ha, and Mohanad, congratulations. Nag-enjoy ko sa ila kasal kagapo no. And of course, it's nice seeing my nursing batchmates again no pamati man sa aton engineer mm-hmm. So hindi maglipat mag DTX 500 ha para hubin ng silila hubin ng tsura mag Mighty C the alkaline vitamin C mag Eye Care Gold para kampyon ang vision ta no ba sanag ang buwas damlag kung ikaw naka Eye Care Gold. Protect your eyes is the window of your soul. That's why kanalang condition ini permi no so mag-inom sang Eye Care Gold capsule and of course tinuan ang aton mata with eye care drops with hyaluronic acid which is really good to your eyes. And of course kung gusto ka mag-ayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat mag D3 Bio. Ako si Boy Salveta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
15: Okay, in behalf ni Doc Ramiloy amon pinalangga nga CEO kag ako naman si Engineer Rumi Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayo sang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istoryang akalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Ati, base sa wayon, tato kay wala man taga pangapi.
3: Ay, di lang ta magpungkwa. Tindog-tindog lang ta.
2: Ati, pwede man ah.
3: Matanaw tato sang butway sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, boss.
2: Oh. Ay, gilik ha?
3: Oo, boss. Mm-hmm. Tanawang ta kung sino nga mga congressman ang magabuto pabor sa impeachment, kagkanday sino naman ang hindi pabor.
2: Ang mabuto pabor, Guro Boy Ramon, paldo ginaguro na.
3: Bodo, amu-amu ginagurong lakat, boss mo.
2: Tikon ikaw, congressman, Biboy Ramon. Ano yan ang buto mo?
3: At di kung makabaton mo kumalita, boss. Nga kwarta, di sigurado. Yes to impeachment, di kuya, boss. Pero kung hindi kuya makabaton niya, boss, ay hindi kuya magbuto, ah. Para safety ko. Ma-abstain, kuya.
2: Boss, adyos, adyay, no?

0: Kay daw ang sesyon man to sa sinadong. Tapos pagkakita ya sa kalbo nga senador nga galukso-lukso gid sa kalipay blang.
1: Ala, nagpakita na galiaw.
0: Oo. O galing sa ulihi nga ginpakita man sa TV kung paano ang kalbo nga senador nagdalagan kag nagkaradasma para ka-attend lang sa sesyon.
1: No! Ay kag nga nagdalagan now.
0: Ay natural nga nagadalagan siya kay timay nagalaga sa iya mo.
1: Ay!
0: Hindi man to siya magdalagan kung wala may galaga sa iya.
1: Ay, ala! Tinga, ginlagasaw!
0: Basi, galagsanay lang sila eh. Ang lain lang kay kaga kaldasma na sang dalagan si Kalbuto nga senador.
1: Ate, pagkadasma iya, wala man sa napilasan.
0: May mga pilas man to siya siya nga kamot.
1: Ate, amo na gurong rason ko nga nagibito sa igad si Nuli.
0: Ano?
1: Oo, gayibo mo noot gito sa samay balayo.
0: Ka nga may bisya, haw?
1: Ay, dulito nga daan ang kalbo nga senador.
0: Ayaw.
1: Gay bisya kay nagkalados mo ang iya idol.
0: Nunto, hawa mo lang na may bigid siya.
1: Ay, tikay Dayan, Dayan, supporter na yan si Nuli, ha? Gabuang-buang nga natsagadaan ko mag-idol tayo.
0: Ay, kalayo, na yan nga magbuang-buang siya sa idol niya, ha?
1: Ay, kaga aman.
0: Kay buang naman ang adaan.
1: Ha, sadya to, join, no?
0: Ayaw.

subog na ang adlaw nga ang 318 ka mga taga-dalong balay ukon sa lower ang mabuto sa impeachment ni Inday Saray. Isipon tabi kung pila ang halatagang tasang balita. Sino ayhan ang mga traidor sa akon? Kag pila sila kabilog. Pero nasiguro ko, damo gindi ang mapaldo sa ila. Ilabi na gid ang taga Iloilo nga may isyo sa dingbaksing. Ang pastor nga permi hindi mahilig sa atras kundi permi lang ga abante. Kay ilabi sa tanan ang akon mga sakop ng mga tungrisman. Amo na ini ang panugod sang pagkapulak mo Inday Saray. Daw kaangay ka lang sang dahon nga laya nga mapulak sa puno. Amo na, kay hindi ka magsubar sa akon. Kag hindi ka magupod sa akon trip eh. Dapat tani, walang basagan ng trip taya. Mag-amusin nga kung makakas ka na sa pwesto mo, mapaobra ako sang laye nga wala na ulo eleksyon eh. Riktanay na lang ni Asta may ginawa ka pa. Kami gihapon mapungko bilang lidere sa Pilipinas. Mag-amusin nga sugid. Eh? Kami ya paldo. Paldo kami niya permi. Sadya-sadya ino.

0: Migo?
1: Migo?
0: Ano oras na mabalik sa aton classroom?
1: I think 5 minutes from now, Miga.
0: Why? Grabe, Mig. Ba, English speaking ka na dayon ba?
1: Amo kinaya, Mig. Basta ka sa diskol ta, Mig. Nga Lunes ang klase. Magdugay pa ganyang klase ta, Mig. Siguro sagad-sagad na tanimo.
0: Kaloyan lang ta, Mig, ah.

0: lang sa toot ng balamig. Dugay-dugay, mabalik na to kay pamatian ng mga drawings ng aton mga classmates, ha?
1: Ayos, mga. Pero na-notice mo, Meg?
0: Ang ano, Meg?
1: Doon sa sinita nga ka Sunday School nga Lunes ang klase to, doon nagdamong mga tikalon kag piyo-piyo at ang classmates na, oh.
0: Ah, patikala lang doon sila, Meg, ha? Bumanay Japan, Meg. Kalokar, taman sila Japan, ha?
1: Paano ba kung hindi? Doon sila mga kulokar, Meg?
0: Kulokaron ta Japan, eh. Wala ka salig sa imobilidad, Migaw.
1: Sa bagay, Meg, no?
0: Meg, sa experience ang panginto, expert na taday, ha? Magsilaman lang ngayon taon ta, Meg. Sansaw pa na, ha? Kung si Gingging Lepa, bla, Meg, mga laulaw pa na sila, ha?
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: si Karen,
1: kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami
0: ang akon kutis.
1: Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mga butika, nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
2: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500,
2: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo,
4: happy kanunay.
2: DTX 500,
4: masalikat,
2: epektibo.
4: DTX 500,
2: mahigro bala ang imo dugo.
4: DTX 500,
2: masamit ka bala gina allergy.
4: DTX 500,
2: ang DTX 500
4: ang nagatino sa imo mahigro nga dugo.
2: Nga sa masami
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500,
2: masalikan.
4: DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: DC, mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
11: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka kulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
0: So, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalaba!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
16: Para sa matilo nga dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo nga tayo,
17: happy kanunay,
16: DTX 500.
17: Masaligan,
16: epektibo,
17: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar,
17: DTX 500.
16: Ikaw pala
17: ang may diabetes,
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo
16: kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar,
16: DTX 500.
17: Masalika,
16: epektibo,
17: DTX 500,
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
2: Yung may D3.
18: Makakas mga butika.
2: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
2: Yung may D3.
18: Makakas mga butika.
20: May balita na. May drama pa. Kampyon.

0: Migo, toto dako bot kon?
1: Ano man na, Migo, dyan, laba-laba, pitso.
0: Tapos ka na drawing?
1: Oo, gusto mo, ikaw naman ang drawing on, kwaw?
0: Wow!
1: Lasta ba lamig? Kay drawing on, takaya?
0: Hindi lamig ah, dasan lang ah.
1: Ate, sige, Miga. Kay drawing on, taka, pisan, kahublas ka pa. Timbre, ilang ko bala, Meg, kay ako na dayon balay, ah.
0: Oo, Meg, ah. Sa dasan lang, ah.
1: Meg, may ambal ko bala si mo?
0: Ano man na, Meg? Hindi ka magsiling, ah. Naluya ka sa akong toto na kubot ko.
1: Hala!
0: Amo nang iambal mo?
1: Kalain si Daya. Kalaway niya. Kalaway pamatian nga. Laba-laba, pitso, lab, toto, dako, butkon. Kalaway pamatian ha? Nga, laba na. Tapos, dako pa?
0: May nagani, kaya rin rin sa ito ng tanan eh.
1: Pero, hindi na yan mong yambal ko si Muya.
0: Sige, kung may yambal ka man dyan, tapusin ko lang kulor ang balay, ha?
1: Kaya na ka pa na nag-drawing, wala ka pa yapon ka tapos?
0: Wala pa? Kabalo ka nga kung balay, ha? Di kulores, ne?
1: Wala. Sadya-sadya, no?

0: ito, Panday?
1: Ano ba't bidos?
0: Ay, hindi pala nga si Mami kayo tinang nagapadulong diri ho?
1: Sino ba be? Siya gide?
0: Hala?
1: No, hindi ba drog ang itsura niya ba? Saan siya?
2: Anong ginatulok ni Dris Akon? Nga daw kalain gitsang tulok niyo sa Akon, how? Tapos gahuti kay pa ka mga duha.
0: Oh, wala, Mami, ah. Natingala lang kami nga ang nakabalik ka na.
3: Abaw.
2: Kag nga amatingala ka, Gid?
0: Basta lang, Mami, ah.
1: Ode, kamusta, Insan? Kamusta ang bulitas? Nag-enjoy ka dyan mo?
3: Abaw.
2: Ha! Latupa!
1: Ha? Wala tupa, ha?
0: Nga, Mami!
2: Walami! Wala gani lami kay imbes pangalipay ang kadto. Hasos! Ninoon, nagkabalda kami.
0: Sinong nabalda, ano? Mami?
2: Eh, si Norbing ho at to gindala namon sa ospital kay man nagdililiwal ang dila.
0: Hala! Sige sa Jaino!

0: Hello, ma'am.
1: Ay, hello, man.
0: Ay, ako galing nursery, ma'am, nga ga-tinder sa inyong apasyente.
1: Ate, okay man, nurse.
0: Ay!
1: Dako gros will do mo the nurse, no?
0: Ay, ma'am, kagaan nakapamangkot ka man sina.
1: Kay kung dako ang sweldo mo, masi pwede tada ka hulam bisan inong panyagalang.
0: Ay! Giatay kayo mo niya, mamiya.
1: Pwede?
0: Ma'am, hulat kung wala ka pa kapanyaga, ha? Hulat ka ng dugay-dugay, ha? Kaya may malibot, di manghatag sang rasyon.
1: Ay, may libre di panyaga, nurse?
0: Oo, ma'am, libre sa kabantay ka sa pasyente.
1: Wow, ay, nakonami, galit din, oh.
0: Ay! Ay, oo, ma'am, ah. Kabalo, kabisan private kami, di, pero gata, ganyan kami sang libre nga pagkaon. Pero halina yan sa gobyerno.
1: Ay, hala. Uy, abaw, salamat, good nurse, ha?
0: Ay, oo, bala, ma'am. At sige, mamulat ka lang diri, ha? Kay katuan ko, anay, si Banahon mo.
1: Sino nga Banahon, man?
0: Ang pasyente, eh. Hindi pala ba na, musya?
1: Ay, hindi, nurse, ah.
0: Uti, ano man siya gali?
1: Nobyo ko pa lang na, nurse. Kay wala pa kami makasal.
0: Ay, agay sa nasayahin, no?

Pansunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule 3 times. After 1 week, nami gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhan ang pag-ariya. I Care Gold.
6: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre! Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligat,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masalika,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
0: Ang PCO
3: yung may D3.
0: Mga butika
3: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
3: Yung may D3.
0: Mga, mga butika.
3: Hey, five! Galing nga one time! Salawahan ka! May kabit kagaling nga 18 years old!
14: Oh, hindi na yung matuod!
3: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
14: Hindi gani ina matuod!
3: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
14: 19 years old to siya, hindi 18.
3: Hey! Five! Galing nga one time!
15: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon! D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
8: Mabakas, mga butika!
6: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio,
6: yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
10: My family history, bala kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas bala ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis mo!
11: DTX 500!
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
11: Magalingin bala ang imo nga uhas?
10: Masami nagkapangihi?
11: Masami ginauhan?
10: Masi may diabetes ka na?
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: My powerful compound.
10: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: May kumso!
16: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 10:44 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balitang lokal, arestado ang top 1 most wanted person nga may kaso ng frustrated homicide sa Banwas sang Alimudyan. Ginkilala ang sospetsado nga si alias Joe, 20 anyos residente sa barangay Binalod, Alimudyan. Naaresto si Joe pinaagi sa warrant of arrest nga ginservis ang kapulisan batok sa iya. Sa karon preso na sa Alimudyan Municipal Police Station si Joe nga may ginrekomendar nga 72,000 pesos nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa ilo naman kita sa Balita Nasyonal. Mayara na lamang sa tutub alas 7 subong nga gabi. Hunyo 1 si Vice President Sara Duterte ago di sumiter ang iya formal nga sabat sa articles of impeachment nga gipasaka batok sa iya. Sunod sa gipagwa nga abiso sang Senado. Ginpahayag ni Senate Secretario Sel Luis Montales nga mahimo isumiter sang Vice President ang iya sabat. Halin alas 8 sang aga tutub alas 7 sang gabi. Personal man ini kung pinaagi sa email. Bilang pagpaghanda sa posibleng personal nga pagsumiter sa dokumento. Ginlimitahan sa Senado ang pagsulod sa pilakabahin sa building. Agud malikawan ang kinagamo kapag dinaguso sa mga media personal. Para naman sa balitang internasyonal. Hindi magnubo sa 4 na katawang napatay matapos nagluntad ang isa kamabaskog ng paglinupok sa Myanmar, Domingong Adlaw, Mayo 31, 2026. Natabo ang insidente pasado alas 12 sang udto sa Namkaon Township sa Amo nga pungsod. Suno sa nagresponde, naglabot na sa 46 na patay. Lakip na ang mga kabataan, samtang kapin si Tenta naman ang napilasan. Ang oras, alas 10:47 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang maskin pabaskog nga alkaline base nga vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sa Mighty C para lawas resistensyado, gid permi. Mighty Sima bakal sa mga butika sa Iloilo kag mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! Mike Pumso!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na! Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una.
7: Problem. Magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga
12: tay. DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay.
12: Happy kanu.

0: Hyundai DTX 500. Mas ang likat, epektibo. DTX 500. Mataas pala ang ibublood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa ibublood sugar. DTX 500. Mas ang likat, epektibo. DTX 500. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako, na?
6: Di
5: mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang pala, inom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Campion Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: aton. Amo na dapat balin sige tani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium, mm-hmm, para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: Mm-hmm. So mm-hmm, ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ang D3 Bio, ang balidok ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa
6: nitric acid mo.
5: Ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
6: Uy, meaning ba?
5: Ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid siya di tribayo.
10: Kampiyon.
5: Para ang dugo rektato sa transmitter.
10: May turbo boost na lalapad pang highway, no?
5: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Di tribayo plus extend.
10: Kampiyon.
7: Sa rurot
5: gito. High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo ano, imo nga alagyan sa no sa dugo, wala chance nga mag high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
11: D3 bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
11: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:05 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialista. Kag nadulong man sa inyo sang Star Nutri Meats, di lang sarap, Nutri Sarap.
2: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag isyu. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: 11 Mbps.
3: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
4: 11 Mbps.
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Shot Sapio Sigurado sa servisyo Astig sa komentaryo
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon
3: Saburoso
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon
4: mayong aga, mga kakifoy! Kamusta ka na kamuna? Welcome na sa aton niya pagpangalagad. Aga bulubog daw man ang aton sininga panahon. Tangod sa pagulan-ulan, kahalin, kahapon sa ngapon. Hasta kagabi, hasta kainasang kagahon. Kamusta ka muna? Entrada sa bulan sa Hunyo. June 1, Lunes nga adlaw. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga impormasyon ka mga balita. Ma-incorporate nato na atong sini mga ka-K5 reporters sa mga issues, mga follow-up ka mga reports. Sa mga nagkalanabo sa sulod sang 24 oras. Sa mga nagliligad ng mga inadlaw. Subong adlaw, Lunes! Bangod ka nagbulubog now. Kaya ang atong sining heat index. 40 degrees Celsius. Iloilo City, kagdumanggas Iloilo. 40 degrees Celsius. So halong gidalong. Halong bisan 40 ni. Dapat inong pagyapon sang mabugnaw nga tubig. Pag tiner lang sa mabugnaw nga mga lugar. Pwede ka man katiner sa mabugnaw nga lugar. Na wala sang bintana pero pertahan lang. Aton sini mga nakapanguna pagid nga mga balita. Buhas nga daw. Expected nga rollback sang presyo sang diesel. Alin 6 pisos hasta na polo ka pisos. 6 pisos to 10 pisos kada litro. Oh, alin sa 6 pisos ha? Hasta sa 10 pisos kada litro sang diesel. Ang gina-expectar nga mga rollback buhas alas 6 sa aga. Kag subong man ang gasolina gina-expectar nga mga rollback alin 5 ka pisos. Hasta 7 ka pisos buwas ka daw 5 pisos to 7 pisos ang rollback sang gasolina alas 6 sa buwas aga. Idepende pa ni sa last day sang trading subong adlaw. Ayo pagintani ko ng rollback bla 15 pisos sa diesel kag na pulo ka pisos sa gasolina. Kampiyon ni no. Pero galing kay ti kwan na lang aton, handom lang nato na, kagusto lang nato na. Ay nakadepende si Gapon sa world market. Ang presyo sang langis. Ay ti gabakal kita. O nanong dikta sa world market. Amo nang nasunod sa mga oil traders. Diri sa aton sa Pilipinas, mga ka-K5. Subong adlaw, bantayan! Bantayan ha, subong adlaw ang sesyon sang Senado. May kwan, may aragid man nga duwa o kung tatlo ka mga senador alin sa majority ang mag-aupod sa minority. Ay subong ti Trisi ang majority mo. Ti minus Bato de la Rosa. Iti wanted sang International Criminal Court. Ako magbalik-balik pa ni siya. Nagligad to nga mga Lunes ka mga inadlaw. Nagkatin siya para lang makabuto kay Senator Alan Peter kay Itano. Sino ay ning tatlo ka mga senador? Tatlo or duwa. Pero may balita man gani ang aton nga bubuhit dito sa Senado. Basi kulang yapon, basi dosi sila. Ang minority plus 1, plus 2, or plus 3. Kaysa subong ang minority 11 mo. Tikin ang lanon nga makuha mong Senate Presidency. Simple majority of 24 is 13. sino ining duwa o kung tatlo. Ay kung duwa, di pwede na sila makadeclare sang all positions vacant sa Senado, including ang Senate President. Pero may impormasyon na kita kuno nga isa lang. Isa lang. Di kwani pareho sila nga 12-12. Di pero ay na si Bato de la Rosa, hindi na siyang balik. O, kuni question, questionable. Di kung may makuha sila nga duwa, kuni makuditagin. Ibantayon tanang karon ha. Karon na mga alas 3, karon sapon. Sa pagbalik ka sesyon sa Senado. Iti ang Senado subong bao grabe gid guba gid ang ilang alan. Makaio lang ni siya kuno. Makabalik ang salig sa mga pamulong Pilipinhon kung mag-resign bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Pero galing kay ti kapit toko man si Cayetano sa Senado bilang Senate President. Ayaman pa natin yung mga balita about damo ng mga Pilipino. Gusto gid nga atubango ni Vice President Sara Duterte. Ang iya sini, ang impeachment trial kontra sa iya kag damo gid 74% sa mga Pilipino ang gusto nga atubangon gid ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment trial kontra sa iya.

0: kaming 74% ka mga adults. Mga Pilipino adults. Nakapati, kay nakasiling, nga dapat atubangon ni Vice President Sara Duterte ang Senate Impeachment Court. Base ini sa survey, sang Octa Research Survey, sang nagligad niyang bulan, sang Abril. Base sa resulta, sang survey, sang Octa Research Group. 74 ka mga Pilipino adults o kung mga respondents o kung 3-4 ka mga Pilipino ang suportado ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte nga nagtaas ini ikomparar sang nagligal pagid niya bulan sang Marso nga 69% o nagsaka sa by 5 points sang Abril. Dapat na tumangon niya, Gid, ang impeachment trial kontra sa iya. Nakapakita man nga 21% ang hindi pabor sa impeachment trial, samtang 4% ang wala pa makadeside or undecided. Kaya mo ni, tiyan mo na na yan, balsang mga Pilipino, samtang gintagaan man sa Senado nga ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga magsabat sa impeachment trial kontra sa iya, yes, hasta na lang sa buong adlaw. Kaya ang kampo kuno ni Vice President Sara Duterte magasubinter sa sabat sa Senado may kantanan sa Articles of Impeachment kontra sa iya. Suno sa isin nga spokesperson nga si Attorney Michael Laptop. Ah, laptop. Nauduman ko ang laptop nga kuno ginhaboy. Attorney Michael Pua, spokesperson sang Vice President kag sang Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Ang magasabat sila, way mabalaan kon bala personal o kon via email ang pagsabat nila sa Senado. Alas 7 karon sa gabi ang gintalana nga deadline para sa kay Vice President Sara Duterte nga magsabat. Naginpadala nga sumon sa iya sa Senate Impeachment Court. Naginpagwa, kaginpahayag ni Senate Secretary Jose Luis Montales. Base sa report, ginplastar na sa Senado ang mga guidelines kag mga seguridad kag subong man ang media coverage para sa natalana nga pag-file sang kampo ni Vice Presidente. Ang preparasyon man sini sang impeachment court antes nga makasugod ini sang impeachment trial sa masunod nga bulan sang Hulyo. Grabe no? Dapat nga preparahan gid ini sang aton sini nga mga senador ang pagpatigayon sang impeachment trial kay 74% na sa mga Pilipino adults base sa survey. Ang survey naman sa pagka-presidente 51-41. Nalapit ka nakalapit. Si Vice President Sara Duterte ba lama-lama sa Mindanao to kay 91% to siya. Pero sa Metro Manila, sa Balance of Luzon, ang lama-lama man sa kay Vice President Sara Duterte o kung kay former Vice President ang subong Naga City Mayor Lini Robredo. Hasta sa Visayas, perde na si Duterte ay Vice President, former Vice President kag subong Naga City Mayor Lini Robredo. Pero sa Gihapon, si Mayor Lini Robredo nagapanginwala kag indi gid siya magdalagan sa pagnagambal nga indi siya magdalagan sa 2028 nga presidential election. Samtang si Kalaukan Second District Representative Edgar Igay Irese ang padayon nga nagaduso sang kandidatura. Ang gambal nila nga reset para kay former senator, former secretary Mar Rojas sa pagdalagan sa pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Galing kay tuod nga masuod nga abyani mo. Suod nga abyani ni Mar Rojas si Caloocan City Representative Igay Eresi. Upon na sila sa amigo, yaman niya si Eric Gutierrez. Nag-iyas ang eroplano nga ginasakyan niya. Nadusok niya asa subong mo ni Congressman Igay Eresi si Marujas na mag-presidente, magdalagan sa pagka-presidente. Nabalo kita ng ambal ni Secretary Marujas na retired na ako sa politika. Mabulig na lang ako. Pero sa politika, nakadepende man yun sa mga tao nga nagakonbinser sa imo. Oras ato niya pagpangalagad, 11:20 na. Isikta pagbalik ta kay... Ano naman yun itong nadakpan to sa by-bust operation nga job hire sa Iloilo City Government. Hasta kuno, subong aktibo. Active siya. Di kung job hire ikaw sa Iloilo City Government, dapat niya halin alas 8 sa aga, tub-tub. Alas 5 sa hapon, Lunes, tub-tub, Biyernes. Ara ikaw sa opisina mo sa City Hall o kung sa diin ka ginasign. Take note ha, ining si alias Dadang na nadakpan sa city proper sa nagligad to sa aton mga kapulisan na job hire. Hindi lang to, hindi siya nga sila nga user, kundi poser. Nagabaligya gin sa Cebu. Paano siya magbaligya sa Cebu during office hours? Hindi lang siya nga user, kundi poser. Kung silingon nga, nadakpan sa by-bust operation. Ang nakuha to ang millions of pesos nga balor sa Cebu. Sa kay alias Dadang nga job hire sa Iloilo City Hall. Namo to nga ginpayag sini nga konsadin na dapat gid nga mapriso kag pahalino na. Di daw ginpahali naman siya kuno, no? Kay kag subong sini, medyo istrikto na gid kuno sa aton sini nga city government. Ay, ini pag-hire sa mga job hires nga ini. Ang mga pag-istrikto nga ini, hindi naman ay obligasyon gini Mayor Raisa Trinias Cho. Obligasyon ini sa pila ka mga department heads. Kag mga tawo nga in charge sa pag-hire sa mga job hire. Hindi pala? I-check na ni karon ha, pagbalik tao po sa kay Kaki5, Jenny Koyunan. Ang status siya kinikinaw sa subong kuno. Aktibo pa siya kagang informasyon niya na baton ta ti kwa na ini o automatic nga ipakakas ni Mayor Raisa Trinias Cho ang ining job hire nga nadakpan nga nagabaligya sang Cebu. Dira sa city proper. Kabay pang katapusan na lang ni siya nga job hire, ha? Ito yung mabudlay ni kung job hire kinasweldohan ka sa pamuloyo sa siyudad, nga barigya kapaya imo iya sa Cebu. Aktibo pa sa serbisyo. Kinagmando si Mayor Raisa Trinias Cho nga kakasuna. Ining si Dadang babae, 47 anyos, sa barangay barangay Milisa Samura, Milisa City Proper. Nakuhaan isa sa 1.6 million pesos ka balor sang Cebu pag nagpositibo pa sa pag drug test. Bot silingon nga naga hindi lang nga nagabaligya kundi nagagamit pagid sang Cebu. Di ko luya kani nang nagpositive pa siya. Pero nadakpan siya bangod siya nagbaligya sa Cebu sa posture buyer sa pulis. During office hours, sige transaksyon may muya sa Cebu. Hindi nang ustisya sa mga hoy-poloy ng mga taxpayers sa siyudad sa Iloilo. Standby, dugangan naton ini karon. Pagbalik ta, pagkatapos gilamang sini. Standby na mga kaki-5!
1: K-5 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
5: Yung may D3.
3: Mabakas, mangabot ka.
5: D3 Bio.
6: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Lag hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO
3: nga may D3.
5: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo,
3: happy kanunay,
5: DTX 500.
3: Masaligan,
5: epektibo,
3: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy,
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500
3: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
3: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
3: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0955-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mamasaga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation.
3: Na nagigit ako
11: makabatsyag
3: sang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
3: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
13: Gamano ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sunod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
13: Ganito ako!
16: Tigasi!
13: Tigalapa!
16: Tigasay!
13: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
13: Supplement for Men.
16: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to Mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
16: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
13: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
13: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
13: DTX 500
16: masaligan,
13: epektibo.
16: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
16: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
13: Yung may D3.
16: Matatags mga butika.
13: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
13: Yung may D3.
16: Matatags mga butika.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso.
3: 11 Mbps.
0: Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Check naton si ka-K5 Jenny Coyunan, ang parte ni Blas sa job hire sang Iloilo City Government nga nadakpan sa Mayo 26 kanukwaan sang balor nga 1.6 million pesos nga siyabo sa drug bypass operation sa barangay Zamora Milisa City Proper. Ining si alias Dadang aktibo pa sa subong nga job hire sang Iloilo City Government. Kaya kung job hire ka, kung pagdakop sa iya, pansya po sir, kung nagbaligyasan siya po, ano during office hours, panayon ang iya sini, nga pag-transaksyon sa pagbaligya sa Cebu. Grabe nga klase empleyada ang job hire niyo. Office hours. Ang office hours, alas 8 sa aga, tub-tub na 5 sa hapon, Lunes, tub-tub Biyernes. Anong status niya? Active ba siya kaya sa subong?
15: K5 News FM Kampyon Report.
0: K5 Jen, anong status niya? Active pa? At anong plano sa city government?
20: So, K5 John, kumpirmado ng aktibong empleyado kung job hire sa Iloilo City Hall. Ining job hire o ining subject na nadakpan sa drug bypass operation sa Tanarikdan ka K5 Juno. So, ining ang lalaki ang under ni sa Office of the Conservation Facility ka K5 Juno or ka K5 John. Kagasaton pagpangusisa, wala pa ni siya naka isa katuwig sa nakasunod na K5 John sa Iloilo City Hall as a job hire. So with this, K5 John, according to Mayor Isa Trenas, gilayon nga gin-terminate ini ang iyang kontrata matapos nga nadakpanti siya sa drug bypass operation ni K5 John. And moving forward, K5 John, suno kay Mayor Isa Trenas nga mas pastriktohon pagida ang kumbaga ang requirements ang pagpasulod sa mga not just job hires sa K5 John but sa tanan nga contract of service kag mga permanent nga mga empleyado sa Iloilo City Hall. Kung madumduman man nimo ka K5 John, may ginpagwa ni nga Executive Order number 30 si Mayor Isa Trenas nga nagamandate sa nga mandatory nga drug testing sa mga empleyado sa Iloilo City Hall. And as to the Mayor ka K5 John, bila na sila makabeses nag-conduct sa drug testing sa City Hall ka K5 John, no, kasama pila naton ka offices, pero wala naman ginhingadlan sa alkalde kung ano niya mga offices ka K5 John. Yari bala sa bugos nga payag, pamatian naton ni K5 John, no, si Mayor Isa Trenas sa aton nga na-interview output ang katapo sa media.
21: Immediately, no, that because this part of our EO, no, and a safe place, no. Actually, ang Iloilo City government, pila na kami ka times na the random drug testing sa mga offices, and because we're very serious about this issue, kagbalan gina nila kon madakpan sila, especially ang mga job hires nga ina-terminate kit kila yun.
22: Bago sa ni Mayor, maging stricter kita sa hiring na nato?
21: Ang hiring process na ito, gina-follow kin nato ano man ang guidelines ng dollar, no? Like we're asking for NBI, and tanan-tanan may drug test pa gani. Remember, may isa gani ka-counselor nga nag-refuse to have their employee nga mag-undergo drug testing. Kaya gina-require gin nato na, no? Magsulod kasi Iloilo City Government, dapat may ara kagi drug test, no? So, part sina siguro, we look into having, aside sa drug testing, frequent ang random drug testing sa mga offices.
22: Ma-mention tabi po sino na na-counsel mo yung reviews?
21: No? Balaan man nato na kasan o kung sino.
20: Yeah. K-pop, John?
0: Oh, K-pop, Jen?
20: Kaya mo na K5 John, nagpatigayo na sa drug test.
0: Oo.
20: Aton nga city government K5 John or K5 John, di wala man actually sang gin-disclose na kung may nagpositive bala o kung negative ang ginpaidalom sa test K5 John.
0: Oh, ang gin-drug test din siya positive.
20: Wala sang may gin-disclose sa alkalde ka K5 John.
0: Oh, okay. So by the way, anong status siya, no? I-terminate ni siya gilayon or anong status siya sa City Hall?
20: Terminated na ka K5 John.
0: As of ano, subong langat daw.
20: Asang tinalikdan pa ka K5 John, no, sang nagwaining balita ginpa-check pa ni actually ka K5 John kung aktibo pa ni empleyado, gin-check ang iyang status na panowing nga ti aktibo siya nga job hire sa City Hall. Gilayon naging terminate ang iyang kontrata ka K5 John. Amo man na sa tanan actually nag-remind man ang alkalde nga sa tanan nga empleyado, job hire man, contract of service o kung regular nga empleyado ka K5 John. No, once gani nga magwa nga for example, kay K5 John, sa random drug testing sa city government, nagpositibo ikaw sa drug bypass or sa drug test sa K5 John. Gilayon na i-terminate ang imong contract as a employee of the Iloilo City Government.
0: Okay, so terminated na siya, no? Kag, ano kung mag-hire sila sa mga job hires, hindi ba lang na may mga drug test result man is lang ang mga requirements?
20: Yes, si K-Fab John, kag magluwas sa drug test nga result, no, mayara, pag ginaka-K-Fab John, na ginapapasa ang city government. Una nila ka K-Fab John is dapat mag-secure sila sa ilang national or NBI clearance. Sunod din nila K-Fab John, dapat man, mayara, ikaw sa nga national police clearance. Makita nila kung mayara, ikaw sa mga lottery reports, ginapapulis pala ikaw sang una, pero makita gid ang imo nga mga record kay 5 dyan. Dapat may may result may ikaw sa drug test kung nagpositive ikaw o kung hindi ka K5 dyan. Kaya muna subong mas i-don pagid sa city government ang pag sa aton nga mga empleyado nga i-hire sa Iloilo City Government.
0: Ano ni kay ang yani alias dadang, ano ni sa babae kung lalaki?
20: Lalaki ni siya ka K5 John.
0: Lalaki, okay.
20: And actually sa pagkabalo naton ni K5 John, no, sa aton man nga pagpangusisa no, may record ni siya ka K5 John previously pero ginhatagan bala sang chance sa Iloilo City Government nga magbago, but then again sadly no, nagbalik sa K5 John sa iyang dating gawi.
0: Okay. So may record gani, ano ang record niya nagligad, ano na nakpan man siya?
20: Na pre, so inisya ka K5 John pero wala na na-signify kung sa anong klase sang kaso.
0: Okay. Terminated na siya. Sabtong Mayo 26 ni siya nadakpan mo. 1.6 million sa Zamora, Barangay Zamora, Melisa City proper ni siya nadakpan sa bypass operation.
20: Yes, si K5 John.
0: Yan mo kanina pamangkot sa mga tagpalmati, tabla. Ring nati, ano, job hire ni siya. Ini lang ang nadakpan nga user sa kung nadakpan siya nga poser. Ano during office hours, sige transaksyon niya sa illegal nga droga, ha?
20: Amuna, ka-K5 dyan, no, ang pamangkot man nga hindi naton masabat. Considering nga dapat saktoy na ka-K5 dyan, dapat gidya ang job hire. Ang ilan ng duty ka-K5 dyan, alas 8, tugtob alas 5 sa hapon. Kag no work, no pay ni sila ka-K5 dyan mo. Kung di sila katrabaho, wala ni sila sa sweldo. Amuna nga dapat ang job hire makita gidya ka-K5 dyan nga nag-time in, time out sa sulod sa City Hall.
0: Oh, sabtong Mayo 26, ano kaning adlaw to?
20: I-check na to, K5 John.
0: Sabtong Mayo 26 to, naka-check in, naka-time in pa siya? O kung naka-time out man siya, K5 Jen?
20: I believe, K5 John, kaya natabo ni ang bypass operation.
0: Gabi?
20: Gabi na mo. Biyernes ti gabi na ka K5 John. Kaya ang, ang May 26 is Tuesday.
0: Tuesday.
20: So, bali, after ni ka K5 John, probably sa iyang duty is City Hall since ka gabi na ni Gipatigayon.
0: Hindi ko magpati nga sang gabi lang itong transaksyon. Wala mo mga bypass na operasyon. Eh, dugay pa ni nga transaksyon na na via text or via messenger mo. Or whatever nga mode of communication nga ginahimo niya siya sini nga mga bumalakal. Inila ni nga pagkagabi ito, pag-opi alas 5, dito lang transaksyon. Before that, ah. Hindi ba?
20: Hindi mo na ka kay Fab Johnny, ang dapat ni
0: hindi ba para siya mo? Alos sa labanan niya na pamangkot nato niya mga bypass operation sa polis. Binulan dyan ang transaksyon na na kay Fab Johnny mo.
20: Amugay ito kay Fabjan.
0: Oo, ito yung silingon, ano? During office hours, may sa gobra, katransaksyon niya sa paligayang siya buo.
20: Amuna ka kay Fabjan, no? Dapat bala aside sa ginastrikto ang hiring process ng aton ng mga empleyado dila sa city government, dapat gina-check man from time to time ang attendance sa mga empleyado sa job city hall ka kay Fabjan. Pero imagine ka kay Fabjan, sa pagpangusisa naton ang job hire sa City Hall more or less hindi magnubo sa 2000 ka kay Fabjan mo, tianhon mo lang na ka-monitor ang 2000 ka mga job hire, sabi ka kay Fabjan.
0: Amo kanina nga kada department nimo, department heads, department supervisor nila bla, kay hindi naman ni mabasol kay Mayor Raisa Trinias, kay ti mayor siya mo. Dapat na sa astala na sa mga department heads yung mga obligasyon sa pag-check, obligasyon sa background sa ilang mga job hire sa kung mga empleyado. Ano na lutsan sila? Amo na yung natagdangang, why tanayang nabasol kay Mayor Raisa Trinias Choa? sa mga opisyal niya, sa mga department heads niya, kung sa iya supervisor? Ito mo na mga bagay ni dapat ni ma-monitor gini sa aton mga opisyal mo.
20: Amugita kay Fab John.
0: Yo prisor ni sa Sibong, kagabay pang matagaan man hostisya mga taxpayers naton. Gapalamalhas na ang lawas sa mga sika driver, tricycle driver, jeepney driver, kag mga tag-iya sa mga sari-sari store sa pagbaligya. Tay ginabuhisan ina sila sa ilang mga business permit kag iban pa nga mga kinanglanon nila sa City Hall. Katapusan maswildo kita sa isa ka drug na kabaligya sa Cebu.
20: Ti amo na ako kay Five John na sa pagkabalo naton hindi ni first time nga may job hire sa City Hall o kun empleyado sa City Hall ka kay Five John nga nadadakpan sa drug bypass operation. Amo ni gani ka kay Five John no nga nagpagwa sa executive order ang Iloilo City Government at least pala ka kay Five John. Sigurado tama ta kay Five John nga ang nagatransact sa aton ang makita naton nga nagabulig sa aton nga empleyado ka kay Five John. Pa City Hall kita, at least masigurado na safety. Ikaw ka malo ka kay Fab John, base bala nag-shooting ni siya. On the drugs, bala ka kay Five John.
0: Delikado, kid. Salamat kita, kay Five John.
20: Sige, kay Fab John, ini nga balita ang yadarong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakap ka na nakadito. Kapareport, nagikan sa Iloilo City. Inis ka kay Five John, ikaw yunan para sa kampi na balita sa Libisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Madamugid nga, salamat sa report ni Kaki 5, Jenny Kauyunan, nagikan sa Iloilo City Hall. Ang police clearance additional requirement. Tuod sa madamo nga mga katulad sining mga insidente, nga kung sa diin may mga job hire sa city government nga involved sa transaksyonanay sa illegal nga droga, may dugang nga mga requirements, no? Police clearance. Idugay na ni nga wainin niya lang madugang nga police clearance sa mga requirements para sa mga job hires, contract of service, kag permanent applicants. Kay makita diri sa ilang mga records, police records nila kag kun may yara sila nga ginatawag nga na kaagigin pablatter. Antes ni ang NBI clearance kag drug test result ang ginapasa lang, no, wa isang police records kun police clearance kag ginahatag kun NBI clearance lang kag drug test result ang ginapapasa o kung requirements sa mga job hires o kung contract of service kag sa mga permanent applicants sa city government. Ang NBI clearance kadaan nga niya hindi na mahibaluan kung ano ang history mo. History ka man nga may mga kaso ka pero ay mabalaan kung bala positibo ikaw sa drug test. Kag iban pa nga mga kasalanan. Eh dapat ang syudad nga wala sang history sang illegal drug activities ang ila sini pagabatonon nga mga job hires kag mga applicants for regular position dira sa Iloilo City Hall. Ang ini nga portion nga dulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Malikawan naton ang makamamatay nga sarcoma. Kaya ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sang mga antioxidants. E ang sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ila binigid kunyara ka sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o konsaliyog. Pila ka mga factors na kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig na paghubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o paghubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Ini magiyo nga joint tinaling ang pagkabali sang tulan bisan wala sang rason. likawan ang sarcoma kag iban pang nga sayo sa kanser. Maginom kita sa DTX 500 yag by TC kadadlaw. Kuno inis ang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sa DTX 500 agod sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman isa ka-alkaline nga vitamin C, ang kampiyon ni immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyon ang mga guba ng mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin kanserosa. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, manginom kita sang DTX 500 yung MITC at daw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang mga produkto nga ini ni Dr. Amiloy katulad sang

0: May libre nga consultation kaga check up kada Martes kaga Biyernes sa Miagaw ara diras Orbi Street Miagaw Iloilo. May libre nga consultation kaga check up kada Domingo kag diras sa Banua San Sara ara dira sa RGM's building Barangay Apolohista Sara Iloilo malapit sa Sara Public Terminal. Standby, mabalik kita dugay-dugay ha, sa dugang pang mga impormasyon kay mga balita. Check ta pagbalik ta report ni Kaki 5 Kim Kaloyo nagikan sa Police Regional Office 6 sa Campo Delgado. Opisyal na nga nagpangalagad. May press briefing si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ato sinibago nga Police Regional Office 6 sa Director sang Philippine National Police. Pagbalik ta pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, Mike Kumso. BTX

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
2: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para

0: kinalangpan kag maintsindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress.
1: Mm.
0: Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatin-an. Mm. Magluwas nga ini man ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatin-an o pagkabungol.
1: Laingid man kung kana, tigulang kana,
0: oh,
1: tapos
0: uh-huh.
1: Hubin pa yung pamatinan,
0: uh-huh.
1: Mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan, Sir JP, ang DTX500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas, ang hindi makurap ang kada cell division.
0: Uh-huh.
1: Little did we know nga mayara sa ginatawag nga high flick limit.
0: Mm-hmm.
1: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
0: Ang
1: ang tail ends ang DNA causing mutations.
0: Mm.
1: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kag adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
6: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
7: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, kiwala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Mm. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo cellula, kiwala kagad DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kagad DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
1: So kung bisyador, mm, sir boy, kinahanglan gid nga, no? Mag-DTX 500
0: ay, oh, the more kagabisyo, the more
1: pure C. Pili ka lang, Mighty C or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka matubuan bukol.
0: Ay.
1: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note, hindi ka magkatumor.
0: Uh-huh.
1: Wala cyst, mayuma, cancer.
0: Uy.
1: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi madamage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day.
0: Mm.
1: Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Stansya.
10: Mm-hmm.
9: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
11: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
9: Yes,
11: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
9: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral,
10: mm-hmm,
9: na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc,
10: mm-hmm,
9: ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
11: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
9: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
11: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
12: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
12: MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
12: M1.
10: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Babaeng nagtangkang magpuslit na may 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban na arestado. Rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Punong barangay sa San Remigio Antique nakuna ng mahigit 700,000 halaga ng shabu. Samantala, lalaki may record sa droga patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. 4 arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. At cellphone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo.
12: Network News.
13: YGC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
14: Nakatakdang mag-deploy ng mga kapulisan sa iba't ibang area sa Western Visayas kaugnay sa opening of classes ngayong Hunyo. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 1,911 na mga PNP personnel ang magiging deployment. Maglalagay ang mga ito na mga police assistance desk sa mga strategic areas at mga eskwelahan upang mapasiguro ang safety ng lahat, lalo na ng mga estudyante. Tutulong rin sila sa seguridad sa pagsasagawa ng brigada eskwela. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: Network News.
13: YGC Network News.
10: Samantala, babaeng magtangkang magpuslit na may 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban, arestado. Kabuang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Carol Medino.
15: Arestado ang isang babae matapos magtangkang ipuslit ang mahigit 12,000 pisong halaga ng mga peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban City. Ayon sa imbestigasyon, napansin umano ng gwardiya ng establishmento ang kahinahinalang babae na pumipila sa cashier area, daladala ang isang shopping cart. Habang abala ang cashier, ay patagong isinilid ng babae ang mga grocery items sa isang eco bag at bigla itong umalisan nang hindi pa nagbabayad. Nang palabas na ito sa establishmento, ay hiningan siya ng resibo ng gwardiya pero wala itong naipakita. Dito na dali-daling lumabas ang babae pero agad naman itong napigilan ng security guard. Agad itong inireporta sa mga otoridad at narecover mula sa suspect ang 29 na container ng peanut butter na nagkakahalaga ng 12,151 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Tacloban City Police Station 2 at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
10: Gayun din, rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Balita hatid sa Ateneca K5 Sunshine Lacson.
17: Binawian ng buhay ang isang rider sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental habang isa naman ang sugatan. Matapos maganap ang isang head-on collision sa pagitan ng motorsiklo at isang MPV o multipurpose vehicle na Hyundai Stargazer. Naganap ang trahedya sa Barangay Sumag noong Linggo ng hapon, Mayo 31. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang collision sa lugar dahil sa nag-overtake na motorsiklo na bumangga sa paparating na Hyundai. Dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng rider sa isa pang sasakyan na nasa highway. Nagtamo ng malaking damage ang Hyundai Stargazer habang wasak naman ang motorsiklo. Maliban sa mga sugat sa katawan, halos naputol na ang paa ng rider dahil sa insidente. Isinugod sa Bacolod General Hospital ang rider, ngunit hindi na naisalba ang kanyang buhay. Kinilala ang rider bilang si Joshua Hill Suarez na residente ng Toboso sa Negros Occidental. Sugatan naman ang driver ng Hyundai na isinugod rin sa ospital. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Kabuan detalye ng balitang yan. Hati naman ni ka-K5, Shara Humilio.
18: Isang 37-anyos na lalaki ang natagpo ang patay at naliligo sa sariling dugo sa loob ng isang barong-barong sa Proxes, Barangay Isbalabag, Valencia, Negros Oriental noong Linggo. Ang biktima na hindi pinangalan ng pulisya na nagtamo ng maraming saksak sa kanyang dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ay huling nakitang buhay bandang alas 12 ng tanghali bagong nadiskubre ng mga responding pulis. Ayon pa sa mga otoridad, mabilis na tumakas ang hindi pa nakikilalang killer matapos ang madugong krimen. Sa ngayon, nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Valencia Municipal Police Station upang matukoy ang tunay na motibo sa pagpatay. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5. Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
10: At punong barangay sa San Remio ang ticket na kuhanan ng mahigit 700,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
19: Arestado sa isinagawang illegal drug buy bust operation ang isang punong barangay sa barangay Maragabdob, San Remio, alas 4:50 sa isa hapon Mayo 29. Kinilalang subject person kay Alvin, 38 anyos at residente ng nasabing barangay. Nakuha mismo mula sa suspect ang 115 grams ng hininalang shabu na nagkakalaga ng 782,000 pesos. Sa ngayon, kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Remio MPS ang high value individual at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
10: Gayun din, lalaking may record sa droga, patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. Balita hatid sa atin, naka K5 Justin Kiss.
20: Patay ang isang lalaki matapos barilin ng isang hindi pa nakikilalang salarin sa Purok 2, Sinamar Norte, San Mateo, Isabela, noong gabi ng Mayo 30. Ayon kay Police Major Erickson Anyag ng San Mateo Police Station, Papalabas pa lamang ng kanilang compound ng biktima, sakay ng motorsiklo. Nang lapitan ito ng suspect at magbabarilin sa tagiliran at dibdib, nahihirapan naman ang mga otoridad na tukuyin ang pagkakakilanlan ng suspect dahil bagamat sapul sa CCTV ang insidente, naging malabong footage ito bunsod ng malakas sa ulan nang mangyari ang krimen. Lumabas din sa imbestigasyon ng pulisya na ang biktima ay may record na pagkakasangko sa iligan na droga noong taong 2014. At muling nahuli sa katulad na kaso sa Kabatuan, Isabela nitong 2024. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalim na imbestigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo sa likod ng pamamaril. Naka-alerto na rin ang mga kalapit na himpilan ng pulisya para sa posibleng pagtugis sa sospek upang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng biktima.
3: At para sa Miley Z Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justine Kiss, para sa Himpilang Kampiyon. K5 News FM.
21: YC Network News.
22: YC Network News.
10: Samantala, apat na individual arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
23: Hindi na nakapalagpa ang apat na mga suspect matapos mahuli sa sinalakay na drug den ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Mongpong, lungsod ng Rojas, Linggo na madaling araw. Kinilala mga nahuli na sina Darrell Albay, Joylyn Di Malata, Julius Valera at Eldrin Amores. Umaabot sa 10 sachets ng pinaniniwalaang drogang na recover at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay punong barangay Ricardo Donato, una nang nahuli taong 2021 si Albay sa pagtutulak ng droga, ngunit nakalabas ng kulungan kamakailan. Nasa listan din ito anya ng mga pinaniniwalaang sangkot sa droga sa kanilang barangay. Todo tanggi naman ang mga nahuli na sa kanila ang na-recover na droga at matagal na anya nagbago ang mga ito. Sa ngayon, nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang mga sospek.
24: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: YC Network News.
22: YC Network News.
10: Gayun din sa phone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Leonard Veray.
25: Arestado ang isang 36-anyos na cellphone technician sa isinagawang drug bypass operation ng operatiba ng Kalibo Municipal Police Station kahapon araw ng Linggo sa Maytoteng Reyes Street Extension, Kalibo, Aklan. Kinilala ang suspect na si Romnick Talantande, residente ng Santo Niño Village, Poblacion, Kalibo. Nabila ng suspect ng isang sachet ng hinihinalang siya kapalit ng 1,000 pesos na bypass money. Ayon sa otoridad, ilang ulit nang nagpositibo sa sinagawang test by operation ng suspect bago ikinasa ang aktual na bypass operation. Lumalabas din sa investigasyon na umano'y itinatago nitong illegal na droga sa gilid ng mga cellphone na kanyang inaayos bilang paraan ng transaksyon. Nabatid din na dati nang naresto si Talantad sa iwalay na kaso na may kaugnayan sa illegal na sugal sa bayan ng Kalibo. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong na sa Kalibo PNP ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
10: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Nagsasagawa ngayon ang masusing pagbabantay ang pamahalaan sa napaulat na posibleng pagtatayo ng bagong istruktura ng China sa Bao de Masinloc na mas kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bagaman bahagya lamang ang nakitang development sa hinihinalang itatay istruktura ng China ay kailangan itong isailalim sa mahigpit pang monitoring. Ang Bao de Masinloc ay matatagpuan sa layong 124 nautical miles mula Masinloc, Zambales na higit na malapit sa teritoryo ng bansa na nasa jurisdiction ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone o EEZ habang nasa 472 nautical miles naman ang layo nito sa China. Magugunita na ang nasabing teritoryo ay kinontrol ng China simula pa 2012 matapos ang standoff sa Philippine Navy. Noong 2016, sinilabas na arbitral ruling sa Dahig ay pinabura ng Pilipinas sa claim nito sa WPS bagay na hindi tinanggap ng China.
21: Network News.
10: At mga ka-K5 Day 5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 12 ng individual ang naitalang pataya matapos ang isang pagsabog sa Northern Myanmar nitong Linggo. Naganap ang insidente banda alas 12 ng tanghali kahapon sa Namgam Township. Ayon sa isang first responder sa Namgam District sa Shan State, umabot sa 46 ang nasawi, kabilang mga bata, habang mahigit 70 naman ang sugatan. Isa pang rescuer ang nagsabing 59 na individual ang kabuang bilang ng mga sumakabilang buhay. Sinabi naman ng National Liberation Army, isang kilalang ethnic armed group sa bansa, na ang naturang pagsabog ay dulot ng accident detonation ng mga nakaimbak na pampasabog na ginamit sa pagmimina at quarrying. Sa ngayon, wala pang tiyak na bilang ang mga biktima ang inilalabas ng grupo, habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa eksaktong naging sanhi ng insidente.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
10: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayon tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, ang Tabayanan, ang pagbabalik ng ka-K5 Taren Salomeo Henson, ka K5 Reynard Barcelona Pusto, at ka K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: Ang kakampiyon na istasyon sa Olongapo City, 88.7 K5 News FM. News FM.
4: Mbps.
5: Balik kita sa ato niya pag pangalagad na mga kaki-5 banguros. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.

0: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga Kaki 5. Check na to report ni Kaki 5 Kim Caruyo. Kay sugod sa Bungadlaw, official na nga... nagligal pa niya semana, nagpungko, pero te kay na may press briefing. Ang bagong regional director sa Police Regional Office 6, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ano mga marching orders niya sa mga kapulisan? Under sa iya sa Bilog nga rin 6. Kagang isa sa mga problema, subong ang illegal nga droga. Ambal nila kuno, drugs is not alarming, pero drug is everywhere. Ano kuno ning mga polis kuno nga may mga utang hindi pagibutang sa field. Ayo, ayo guro kun damo imo kwarto ay kautang ino. Problema itinataliktan. Signato report nagikan sa Campo Delgado upon sa kay Kaki 5 Kim Caruyo.
1: K5 News FM. Kampyon report.
0: K5 Kim, ano mga marching orders ni General Tuanyo sa mga kapulisan sa Pro 6?
2: Sa agin pati kayon nga press briefing ka K5 ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang acting regional director sa Police Regional Office 6, nag-present na siya sa pila ka mga accomplishments sa iyang una kasimana o kunisa kasimana nga pagpungko bilang acting regional director sa PRO 6 Talos, no, kay Police Brigadier General Josephine no Ligan.
0: Bali subong ika-second week yan ani.
2: Yes, no. Okay. Pero sa iya diring gin-present nga accomplishment, no. Ka K5 John sa 8 focus crimes kun i-compare mo sang tinalikdan nga semana which is from May 12 to May 21, kun i-compare mo sang nag-start siya pugko May 22 to May 31, nag-decrease, no, sang 7 ang insidente sa mga focus crimes o kun yara sa around 19.44% ang ginpanaog, no, kung ginbuhin ka K5 John. As in terms naman, no, sa murder cases, may kang tanan, no, sa pila ka mga kaso ka K5 John, nagnubo man, no, by 50% ang kaso sang murder case o kung mga murder cases dari sa Western Visayas sa namensyonar na to, no, nga period o kung sang nagsugod siya pungko bilang acting regional director, as well man sa ining robbery case which is, no, sang May 12 to May 21, 2026, yara sa 4 robbery cases ang recorded, pero during the time sa nagpungko ini, no, May 22 to May 31, yara lang, no, sa duha ka mga kaso ang ining na balhag o kon na record, no, kag in terms naman sa mga special laws naton and iba no nga mga ordinances bala, no, sa mga syudad o kon mga kabanuhanan, nagsaka naman niya ang mga nagkaladakpan nga tinagbayular o kon naglapas sa sining mga ordinansa kag iban pa nga mga special laws ka K5 John, no, ti isa man sa ginatutukan diri ang amuman, no, ang pag during his first week tinaka-aresto, no, sa 47 tanan ka mga drug personalities kag sa diin, no, yara sa around 19 million pesos nga balor sang shabu ang nakonpeskar, no, sa idalom sang iadring liderato sa diin lakip man sa naaresto amo ang ining barangay chairman dito sa area sang Antique o kon sa San Remigio ang ilang kapitan nga nakuhaan sang around 782,000 pesos nga shabu kag mayara man sa mga gin-surrender nga mga pusil kag explosives sa aton sining autoridad, 97 firearms kag 15 explosives ka K5 John. In terms, no, sa illegal nga droga, ti ang mando mandrin, no, ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga ti tutukan, no, ang pila ka mga high value individuals kumbaga ti ang mas dako-dako kumbaga nga isda ang bingweton o ka K5 John, no, mas dako-dako nga mga personalidad nga naga-engage sa illegal nga droga. Yari bala, no, pamatian naton ang kabahin sa pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa ginpatiga yon nga press briefing. Actually, ti Mayo man gani, no, nga with the experience man nila bilang nangin PIO siya sa Philippine National Police, weekly na ni ang iyang press conference, briefing.
0: Every Monday.
2: Every Monday. Kag-confer example, may
0: but, issue. But this is the first time sa iyang media appearance. Nga e, official nga
2: nga nagpungko
0: na siya. Siya mga pagpungko niya before sa to may ano to ba do may get together to mga katapos sa media upon sa iya K-5 game.
2: Oh yes, no.
0: Pero ang iyang pangsyon ang iya sining press briefing so good subong adlaw kag every Monday.
2: Every Monday na siya, no? Kag actually kan for example, may dako abi nga incident sa within the area of responsibility mo kun ari ka sa Iloilo City or Iloilo Province, ang hepe maupod man sa press briefing agud magpaatag ano ang update, anong plastada sa mga kaso nga ginauyatan para at least no mangin aware
0: pagi. Kag sa briefing niya ara si Police Colonel Bayani Razalan.
2: Yes,
0: kay do controversial nga ginistoryahan ang pagpapungko blaliman ng kadlaw kay Police Major Brian Alamo.
2: Oh yes, actually yun pamangkot man na ton kay ti actually same explanation sa ilaman niya statement nga tinaglapaw na siya blano kun i-compute mo or itingbon mo ang number of years siya bilang nangin hepe siya kumbaga sa nagalain-lain nga mga police stations across Western Visayas nagsubra na ya sa 8 ka tuig. Tingin pamangkot na to no nga wala ni siya makit-an bala before siya nga ibutang dranay ka K5 John sa Pavia Municipal Police Station. Teka lain managin man nga lima kaplang kadlaw kakson Canada. Pero based man rin kay Police Colonel Bayani Razalan, anticipated na by Major Alamo nga ti kakson siya kahit since nga nag-aservice siya lamang bilang caretaker kumbaga kay magluwas sa iya limitado bilang number of personnels nga qualified for that rank kaki-five rig, no? Kay damo man sa ila mga nag-schooling kag iban pa, no? Nga may iban pa nga mga responsibility bilidad o kon katungdanan. Yari bala, no? Iunahon naton na pabati ang nangin mando man rin, no? Ni Brigadier General Randolph Tuanyo sa aton nga kapulisan may kang tanan sa ilegal nga droga.
3: Na inuuna muna natin yung moral and welfare ng ating mga kapulisan dito sa Police Regional Offices. Tinignan natin initially, ma'am, yung kung health and financial status ng ating mga kapulisan dito sa Police Regional Offices. At isinasabay po natin dyan, yung ating inisig sa po, yung ating mga regional staff of nine na mga individual na opisina katulad ng mga operations sa anti-illegal drugs. Una, ang instruction po natin sa ating mga kapulisan na pagkabat maliliit yung kanilang mga nahuhuli, at sinasabi natin sa kanila mag-shift sila from small operations to high-value individuals na mas malaki yung makukuha nila sapagkat on the financial side, nakikita po natin as financially mas burdening po yung mga maliliit na huli natin, halimbawa ng mga 0.4 o less than 5 grams na huli. Pagdating po, ultimately, mag-aatid po sila ng hearing, mag-aatid po sila ng mga court duties, pupunta po sila sa forensic groups, at et cetera po. At yung sabi po natin, sa darating po ng mga panahon, yung shifting po natin from small time, split, peddler pushers, pupunta po tayo sa medyo malalaki po na operations.
0: K-5 game?
2: Nabatian si Brigadier General Randolph Tuanyo ang acting regional director, no, sa Police Regional Office 6. Yari naman, no, mayara sa patag. Actually, diba nag-request, no, si Pavia Iloilo Mayor Luigi Goriceta sa Iloilo Police Provincial Office nga i-retain o kung i-actually ibalik bala, no, si Major Brian Alamo because he believes nga in terms of the capacity kag ang ining iya-abing tawag na, no, perspective kag ang iyang goal bala kumbaga kakifive dyan ang professionalism, no, ni Police Major Brian Alamo mangindako nga bulig sa Pavia Iloilo te personal, no, or nag-istoryahan na iman ni si Police Colonel Bayani Razalan, the director of IPPO, kag si Mayor Luigi Goriceta kag inpatag niya kun nga abala nga hindi na pwede mabalik si Major Alamo sa nasambit nga posisyon, no, bilang officer in charge dira sa may area sa Pavia Municipal
0: Association. Ara lang sa headquarters sa IPPO si Major Alamo, kag kinanglan magkuan lang sa kani magpa-promote na lang sa Lieutenant Colonel para maka-chief police naman sa iban.
2: Amogid ka K5.
0: Ano kinang rason nga ginkuha siya bangod sang 8 ka tuig nga nangin na chief police siya, o kun may opisyal nga isa ka opisyal sa alin sa Campo Delgado ang naghingabot kay Major Alamo?
2: actually gin pamangkot man na no ang ilang concern kay Ted Dabla may nagagwa ang information nga ti mayara sang official dira sa Police Regional Offices nga ti do nagabrabag gid abi no kun sa diin man niya i-assign si Major Alamo no ti base man ri kay Brigadier General Randolph Tuanyo nga ti wala sang sinuman nga mga opisyales ang maka-intervene no ang kaki 5 John may kang tana no sa pag-relieve
0: ano why siya may maka-intervene.
2: Wala sang maka-intervene lang nga kung may mga personal sa labi nga mga got-got ka kay Five dyan.
0: Pero galing kayo daw bantog subong sa bilog nga sudad yung probinsya sa Iloilo. Hindi sila magpati sining walo ka tuig nga nangin si Pupulis. Kundi may nagahingabot kid nga isa kopisyal.
2: Pero amo na, gin-deny.
0: Amo kinang bantog subong, bisan i-deny nyo, bisan ipanginwala nila, matutuon may nagahingabot kay Major Alamo.
2: Ano, dugahing abot, gasakara.
0: Amo man to natabo, kuni sa ptutan, pilala to sa kbulan. Amo subo, ganyang sa pabiyali ba nakadlaw? Kay tani, kung may amo sina, paano na lang sa ginpapungko, lima kadlaw, na ano man nga. Amin nyo nagid sa mga taga Iloilo, bago lang naog sa sarakyan nga. Tanan nga bagay, di ginaistoryahan, kag tanan nga bagay, di bantog. Bantog, subong, kung nga ang agin relieve. Hindi nga kung ano dira nga mga procedure, kundi may opisyal sang PNP nga ra sa Campo Delgado nga nagahingabot sa kay Police Major Brian Alamo. Amo na yung ginaistoryan, kag mo nang bantog. Bisan ano niyo baka panginwala na lansang na sa panghuna-huna sa mga pamunuyo sa siyudad sa probinsya sa Iloilo nga may nagahingabot kay Major Alamo. Bisan i-deny pa na, I'm sorry ha, ay medyo friendly ni si Major Tuanyo kay diba Major si Police Brigadier General Randolph Tuanyo mayuning opisyal sang pulis.
2: Yes.
0: I believe nga ini siya isa ka maayong opisyal sang pulis. Ang tagaan naton siya sang tsansa nga makaserbisyo sa aton. Kita mo siya lang aarding nang ambal nga kada Lunes may press briefing.
2: Kag-con for example, may dako nga insidente sa imo area of responsibility.
0: Pwede mo siyang tawagan.
2: Required ang hepe nga mag-attend sa press con, sa press briefing.
0: Diyan mo ginaya.
2: Ako pares kay ina, no? Ato si Police Captain Jimel Acuesta kay naghatag man sang update sa ining kaso nga pagpatay bla sa 89 years old ra sa Maylidesco Village sa La Paz, which we see gati manami gid no nga timely balang information
0: si Police Captain no
2: Police Captain Acuesta
0: ara man kay na.
2: Yes, basta may dako nga incident sa imong area, required ka gid nga mag-attend sa press briefing plus tara mo tanan nga mga ebidensya kag investigation mo, which is we see nga manami gid kay mayara kung kay sabi nga mga police nga medyo budlay bla labuton kaki 5 John, at least kun ang ilang regional director nagamando sa ila, plastado tanan ka kay Five Vajan.
0: Mayo din man ina, kay at least ara ang chief of police, kag kung may mga
2: at accomplishment. At kay na, si Police Colonel Wilbert Parilla.
0: Ang mayo na kay at least ang accomplishment, like for example, accomplishment ni Kapitan Jimuel
2: Acuesta
0: sa La Paz mo, na kilalang suspect, may reward sa pagdakop, kundi magkwan mo lang, makita mo nga, waay lang ginaburaw sang higher command ang mga accomplishments sang mga chief of police sa mga kabanwanan sa mga police station K5 Kim.
2: May ara ba lang ginahatagan sila sang tiyempo nga sila magpresentar sang ilang mga kadalagaan no in terms of investigation sa ila tagsaka area of responsibility. Pero yari ba no pamatian
0: si
2: naton
0: Bayani Razalan,
2: si Colonel Bayani Razalan may kang tanan sa iyang explanation kay Mayor Goreseta kun nga hindi na pwede nga mabalik no si Major Alamo sa Pavia Municipal
0: Police Station. By the way, ang hipis subong sang Pavia Municipal Police Station si Police Major
2: Alabi.
0: No?
2: Bonifacio Alabi.
0: Bonifacio Alabi. Police Major Bonifacio Alabi, ang bagong police station chief, no? O kung chief of police ang Pavia Municipal Police Station.
2: Effective sang May 30, Mayo 30, kakifa Eva John.
0: Okay. Si Police Colonel Bayani Razalan.
3: Of the good mayor of Pavia Municipality. Actually, we sent already 5 recommendees for him to choose. Kasi nasa batas naman yan, and the right of the mayor to, the power of the mayor to choose who will be his or her chief of police. During the time, nung nabato na ito ng kanyang letter, the first thing I do is, I personally coordinated to the mayor. And sabi ko, Mayor, pwede bang pumasyal ako sa opisina mo? Which he granted. Nung pumunta ko doon is, yung letter mo is Because tini alam mo to be retained. But sabi ko, nag-send na ako sa iyo ng pumunta ko dito mayor kasi wala doon sa 5 recommendees. So during our conversation, napaliwanag naman namin kay mayor that mayor alam at that major alam mo is nag-exceed na siya ng more than 6 years tour of duty as chief of police, actually more than 8 years na siya. And there is a need for him to perform other positions like staff position in preparation for his promotion to police lieutenant colonel. Fits the mayor, naintindihan naman niya yun. Then eventually, na-choose niya na si police major Bonifacio Alabi Jr. to be that who is nakalagay doon sa 5 recommendees natin to be the chief of police of Pagayan.
2: Oh. Nabatian no si Police Colonel Bayani Razalan. Actually,
0: bisan mo na ang ila sining nga
2: explanation
0: but the people right now why gapati sa explanation sang police especially ni mayon ni atagon ta niya si Police Colonel Bayani Razalan mayo maningat siya nga provincial director.
2: Yes.
0: Si RD
2: Tuanyo,
0: Randolph Tuanyo maayo maning regional director naton sa PNP. Galing ang mga tawo yes palibot. I'm sorry to tell sa inyo nga ini magpati sa inyo explanation nga sa actually walo na kuno ka tuig pero kadamo sa mga police nga pila na sobra na polo kanik tuig ganangin si police sa ilo lang kay 5 Kim.
2: Yes, even there is a syudad diyan.
0: Kada mo sa mga police naton diri sa Region 6 lang ha.
2: Nga major
0: man nga may kapitan, major. Nga sobra na ta pulo ka toy tika balik-balik man sa ilo-ilo lang galing mga police station. Te amo na nga balaan yo nga may walo na galik toy nga angin butang yo pa kag pull out.
2: Amo gid angin pa
0: mamo kag mangkot no. Gin butang yo nga balaan yo na gid nga hindi pwede na kay sobra na walo ka toy. Tinga angin butang yo pa. Hindi bla.
2: Oh,
0: ano hindi man maayo kay balaan yo. With all due respect sa tanan ng mga polis, ha, ang mga police station bala nga ginhalinan ni Police Major Brian Alamo, ini niya nga in defense or dayaw sa iyaman. But ang matutuod, amuni, nga ginadayaw si Major Alamo nga mga police station dito sa probinsya sa Antique Northern, part sa Antique, nga nangin si Popolisya, nag-ayo ang pagkilala, maayo ang police community relation sa polis sa mga pumuloyo nakaagi man sa chief of police sang Balite police station sa Aklan tapos adto nangin deputy Arto sa Campo Delgado tapos sang deputy Arto sa ginbutang-butang sa IPPO nangin chief of police sang Pututan sa malipot nga panahon ang pinakalipot gid 5 days lang apamangkot nga balaan nyo na gid nga amo may amo sinang ibutan niyo pa sa sulod sang lima kadlaw.
2: Ay, yari ang sabat ya kay 5 diyan.
0: Oh,
2: actually okay. Amo ginangin pa mangkot nato. Ti balaan niyo man gali kern amo mangkot nato no. Police Colonel Razalan nga ti you have this policy nga wala gid yabi makitana or wala ma-review. Yari no ang pathagma ni Police Colonel Bayani Razalan.
3: 14 of my chief of police was administratively leave because they failed the simplex. So wala akong ibang mapili considering that Police Major Alamo was only a deputy in the Police Community Relations. So siya yung temporary na inilagay ko. Pending kasi kailangan ko rin piliin. So suriin namin maigi yung mga i-recommend namin para all the mayor to choose. So it takes us days para evaluate. At ang gusto ko kasi dyan sa PBIA is talagang magaling na investigator because sabi ko nga kanila, Pabia is because of our proximity to the Iligo City, marami talaga ng incident in Pabia. So we need a competent police officer, especially in investigations aspect.
0: Okay. Okay, 5 Kim.
2: Dapat yan. Kaya baliya may administrative relief ko no ang 14 niya ka iba niya mga police officers.
0: Eh, mangkot kita, kumusta ng kaso ni Frank Ruiz di Suicide Japan?
2: Based man sa initial sa NBI kay K5 John, doon mo na ang ginagwaan.
0: Ano, nalimunaw na.
2: Doon
0: mo. Pero titakaan nato na. Kita di, ginapabot lang naton sa ila ang sentimento bla sa mga pumuluyo nga nag-question, nagapamangkot sa ila sa pag-relieve kay Police Major Brian Alamo nga isa ka maayo nga police in terms ng performance bilang chief of police, ini si police major Brian Alamo.
2: Damo siya sa mga nasolbar nga kaso sa putotan.
0: Sa performance sa mga police station niya, police station friendly. Gidyang inahimo niya sa mga police station. Like for example, hindi nga siling dalaon ka lang kay police kung ano. Ang community relation niya mayo, dapat ni butang ni si Major Alamo sa police community relation, kag spokesperson.
2: Kay mahapos siya,
0: siya palapitan. Ara sa permi nga malapit sa tawo kay 5 Kim Kaloyo.
2: Oh, ti mayara iba na mga policeman yet kay 5 John, wala man aton
0: nga. Ro na imitar ta mga pulista para nga nami pagid ang PCR nyo, kampyon pagid. No? Para kampyon pagid PCR nyo, entra kamo sa panran sang K5. Sa July.
2: July 5.
0: No? Para nga ang pulis ang pag-entra nyo, kung mag-entra kamo, part pa na gapon sang police community relation mo. Di ba K5 Kim?
2: Ang giving entra back mo na. Ati kita ga bulig ga ugyon.
0: Kita yo way kita ga pakamalawot sa ila. Ginapabot lang niya naton ang mga nabatyan naton kag ang ginahambal sa mga pumuluyo.
2: Yes, kay K5 John. By the way, update naton sa insidente sa La Paz, no, kung ang pagpatay sa ining 89 years old Subong, no, ginahulat na lang.
0: Nabot na, pila niya, 550,000?
2: 550,000, bali ang 500,000 is initiative sang pamilya.
0: Pamilya, ang, isang pamilya.
2: Yes, ang 50,000.
0: 500,000 niya, kung ano ha? Tunga sa milyon na ha?
2: Yes.
0: Oo, ang 50,000?
2: Ang 50,000 halin sa opisina ni Mayor Raisa Trañas Chu.
0: Oh, para tay nakilala naman ang suspect para lang para sa makatudlo ka makadakop kay
2: Jerry Lima.
0: Jerry Lima.
2: Mas kilala bilang si Pablo kaki 5 John. Kay actually
0: Jerry Lima din ka kay partihan ta ka sang 550,000.
2: Bisan 50 lang ko.
0: Oh. Mr. Jerry Lima din ka kay sugaton ta ka da. Ang 500,000 imo 50 lang akon.
2: Ah, sigurado nga wala siyang makano na makatampa. Pero actually, kaki 5 ba dyan?
0: May previous isang galing na kaso.
2: Gambling.
0: Oh, illegal gambling.
2: Pero may information man, ang Iloilo City Police Station 2 nga nag-engage siya sa illegal nga droga.
0: Kaya ito sa Liganes, kung ano naman ito record niya?
2: Kaya actually, no, ti amo man ang ginatanaw sa Police Station 2 under the leadership ni Police Captain Jamel Acuesta nga posible rason nga tinahimo yagid ni kaki 5 Varjan. Actually, according nga ni kay Police Captain Acuesta, nakita yagid bla ara mismo no, nakapture mismo sa CCTV ang the way nga pagkuga, paglasak, pagnudyo, ng balikan ni Eduardo, hindi man siya ganin makatulog, laturukon, mga helpless, gidya ang tingulang kaki 5 Varjan. Kaya nagasikitan.
0: Kung sino makakita, makatudlo kay Jerry Lima, lima Jerry Munahan lima itudlo niyo sa police o kung tawagin niyo kami sa K5 tulungaon tang 550,000.
2: Nag-coordinate na ni sila actually no ang ICPO sa mga Coast Guard katapos ang Philippine Coast Guard kay base may chance nga makatabok siya makakadto sa mga pantalan going abisag Imaras sa patabok sa Makulod o kag iban pagid nga mga areas pero kabay pa nga ating madakpan kay according man diri kay Police Captain Acuesta samtang wala pa man ma-file ang ining robbery with homicide nga kaso nagapadayon no ang pagpangita sa siring sospetsado.
0: Okay, salamat kay Kim 5 Kim.
2: Report nagikan sa Campo Delgado ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampyon report.
0: Madamo niya salamat sa report ni K5 Kim Caluyo magabalik kita pagkatapos kita mang sini.
1: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
1: Ifri Bio!
5: Ako si Karen, kadama mong isang akon hair fall, nag-indi manami, akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio, nga may Visio! ang Visio, yung may D3. Pabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
1: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasumpay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasin!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Gortez!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matilo nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500,
16: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo nga tay,
15: happy kanunay,
16: DTX 500.
15: Masaligan,
16: epektibo,
15: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar,
15: DTX 500. 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanubo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa likas. Epic Tipo. DTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: 11 Mbps!
0: Balik na sa aton yung pagpangalagad ng mga kaki-five! May nga po lang sa aton sini mga live viewers via on-air kag online. May nga po, kid, may nga po, ha. Salamat kid, ha, sa inyo nga pagpamati kay Ma'am Rosemary Agramon. May nga po, kid, ha, kay Yado Ryan Aguilario. May nga po, kid, kay Revilla Laguido Sarona. Pamati dito kagatanaw sa kaming gawan na Bangkalan City, Negros Occidental. Kay Arman Bakugoy. Mayong hapon gid kay Sir Danny Labrador, kay Nonito Sumbong. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple. Kay Agosto 5, watching from Kuwait, idol ka K5 Iloilo, nagsabog naman dito sa Kuwait. Grabe naman sa amon, 5:50 a.m. May naglupok naman to kuno sa Kuwait to. Kali na sa Iran, ay Ma'am Maricel Baloro Kasiple sa Barangay Balabaguaro. Sir Nonito Sumbong, kapamatigid Sumbong sa Maragondon, Cavite. Kay classmate engineer Adam Paul Makayan. Kay Rick Blag. Mayong kwan gid, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan kay Ma'am Rosemary Agramon. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Laura Simagaysay sa Hong Kong. Kay Rigel Dosano. Sa tanan-tanan na ito na kay Sir Blair Matuliano. Mayong untugid kay MJ Causing, kay Bro Jojo Bautista. Kay G-Boy Dalupines. Kay Rosemary Agramon. Kay Chris Boyko Almuhin. Kay Ma'am Rimya Panes. Sa Taguig City, Metro Manila. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika D3 o kon sang Klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, fungi kag mga parasites sa aton lawas. Ilabi na gid ko nagaisar

0: Litrig Bayo, ang ginahimo sa nawas nga Mono Glyceride. Isa na da ang ginatawag nga Mono Laurin. Ang Mono Laurin nga linsa Litrig Bayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Pinapanami man sa Litrig Bayo, pinagi sa medium chain triglyceride sini ang pag-usar sa vitamin K sa aton sininglaw. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadengge ka. Ginapanami man sa Litrig Bayo ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding o naimpiktar ka sa dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kamidalas ang dengue virus. Likawan niya mag-stack sa tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan ka bang inumpita sa Litrig Bayo kag Mighty C adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga baratian, malikawan nato na mga viruses, mga bad bacteria, punjay, kag parasites. Ang inong pitas ang Litrig Bayo kag Mighty C adlaw-adlaw. Kaya ang Mighty C, ginpabasko gini nga vitamin C. Para sa mabaskog nato ni immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag Litrig Bayo, mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o TikTok. Kagsubong man sa mga product center ni Dr. Amil Oy sa Miagaw, Aradira sa Orbi Street, Miagaw, Miagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up dira kada Domingo sa Pasig City. Aradira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes kag sa Sara. Ara dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Kag sa Iloilo City, ari sa Ilop Street, gilid sa Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Mayong apon man dira kay Ma'am Anali Bahadi. Salamat yid kay Ma'am Laura Sumakaysay. Salamat yid da sa Hong Kong. Wala na kita, kita time sa atong sininga pagpangalagad sa subong edisyon Lunes. Balik kay kita buwan. Sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa master control opo naton si K5 Paul Dihada kag K5 Lawrence Soliman. Ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Kayo may D3. Makakats,
4: mga butika.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX!

0: 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
1: Nagapalandurong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: TDX 500 na.
1: Ang TDX 500
2: ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
2: sang imong blood sugar.
1: TDX 500
2: garantisado.
1: TDX 500
2: TDX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: TDX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: TDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: TDX Coffee Mix.
4: TDX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan.
17: Abaw.
16: Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend
2: Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika.
2: DTX 500.
1: E3 Bio.
19: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami
20: ang akon kutis.
19: Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
7: nga may D3.
6: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan, sa ka-sales rep.
7: So na,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sinis akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Masalikan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may
0: Physio,
10: yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
10: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
10: yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-kinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio,
0: yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
0: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
10: DTX 500.
0: Masaligan.
10: Epektibo.
0: DTX 500.
10: May
3: Agro bala ang imo dugo?
15: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina energy?
15: DTX 500.
3: Ang DTX 500
15: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
15: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga energy.
15: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Yun, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalaba!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo?
26: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
24: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
24: DTX 500
15: masaligan,
24: epektibo.
15: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
24: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
24: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
24: Yan ang gapanupo
15: kagakontrolar
24: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
24: Masalikan.
15: Epektibo.
24: DTX 500.
15: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
15: Yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
15: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
15: Yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
15: K5.
5: K5.
2: is FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
6: DTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
2: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, nga ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap sa mga butika.
9: Gah, matchoy right man tabi ga.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
23: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
28: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
21: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka kidiya.
21: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend lover.
28: Extend Supplement for Men.
23: DTX 500!
28: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
23: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500!
29: Balik ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin!
30: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
2: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
4: K5 News FM. Saro Ilo Ilo.
31: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 15 na sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
34: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
33: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
35: Grabe git siya Maninay, ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
33: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong magkaupod sa subong nga Lunas sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magkasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? It's June 1, 2026. Sa bulan sang Hunyo na kita. Grabe no, tunga sa tuig na ang nakalipas. And daga-enter naman kita for another half of the year. Kabay nga okay ang tanan, para sa maayong nga kahimtangan. Kamusta ang mga ginikanan dira? Kamusta ang mga chikiting? I-enjoy ang last week nga ti bakasyon. Kaya sa masunod nga semana, may mga klase na. Masako na naman ang aton din nga mga iloy, ang aton din nga mga amay, mga ginikanan sa pagpulaw bugtaw, paghimos ka mga gamit sang ilang nga mga anak ko. Sa mga kumare naton dira, kaya pa? Kakayanin ko noa. Amugin na iya. Ay, bilang ginikanan, handom taman lang para sa aton kabataan ang maayong aputuro. Kaya syempre, responsibilidad naton nga aton sila nga pakaunon, himusan, kaga tanan-tanan bilang isa ka ito. Kamusta ang aton dira mga suki nga tagpalamati, nakatutok subong sa ila dira tagsa ka mga radyo, nakatune in sa 88.7 dira sa Iloilo City. Good afternoon. Maayong hapon man ha sa mga nagapamati sa aton dira sa may bahin sa nga Pasay City via K5 News FM Pasay. And syempre sa mga nakatutok man sa tagsaka relay stations, K5 o kung K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag dira sa may Dumangas, kag syempre diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Lunes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane.

Aton man ginaabi-abi ang aton dira nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, hindi nyo man pagkalimtan ha, nga i-follow ang page naton, K5 Sara, kag K5 Quinto District. Para manginuna, kag-updated kita sa mga balita dali sa norte nga bahin sang probinsya. Mayang hapon sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Bings PSJ, maayong hapon gin. Ma'am Nene Sean Presha, maayong hapon. Abaw, good afternoon sa aton birthday girl, Mommy Azun Pineda. Happy, happy birthday, Mommy Azun. Kag sa tanan-anga, nag-celebrate dira sa ila ka-adlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

happy birthday sa may mga birthday dira. And syempre, sa tanan man ha, nga nag-celebrate sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede ka mo magkapag-greet diri sa ato. I-comment lang ina sa K5 News FM Iloilo 88.7 or i-message ninyo sa aton text line 0962 478-8730.

0: Arman Bacuguay at ang mga K5 Taxi Patrollers. Maayong hapon man sa Kaiser Dansky Zirudo Dianon nga nagaburo bakasyon diriho sa may Banuwas ang Sara. Balik naman kuno sa Manila. Buwas, aba? Sir Hihino Sumagaysay, maayong hapon gid from Barangay Bulabog, Bingawan. Sir Danny Labrador, maayong hapon. Jesse Hamoles, good afternoon. Patamyo lang manina kay Marilu Hamoles, kag kay Mulong sang sityo Sapa sa Balantao. Maayong hapon man dira kay Ken Elken Balayon Montero. Shout out lang kuno sa mga taga Yucheng Sara bag-o lang tapos pangiyaga. Bak-bak naman ha, podcast ako. Full volume naman ang ato nga radyo. Oh, tunog-tunog naman tada sa may Banuwas ang Sara ho sa Yucheng Dos. Maayong hapon gid ha. Maulanon nga hapon sa tanan from Ma'am Ramya Panel. Gani man, halong gid kita ha. Ay ti mainulanon ang aton nga tiyempo subo. Pero ti kapaang, pero ti laban-laban mabundak gining ulan ho kay nagaguom-guom nga daan. Gani magbalon gid kita sang aton dira mga panaming, aton dira payong, kalo naton raincoat o kung ano man dira jacket man. Kung hindi man malikawan magubog sa mga talamnan, suksok gid sang botas para may aragi kita panangga sa mga infections, mga virus kag bacteria. Kag syempre, aton gid amligan aton ikaayong lawas paagi sa pag-inom sang aton nga Power Trio. Klinika D3 Bio, Mighty C kag DTX 500 para may ibato ang aton lawas batok sa nagkalain-lain nga mga balatia. Kag ang manami gid ya, ang DTX Coffee Mix, timpla na kamo dira. Para nga samtang nagapamati kamo sang istorya naton sa subo nga hapon. At nagapa-relax-relax man kamo daho ah, sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Ipatunaw ang inyong mga kinaon dira. Ang mga taga Elaine Rose Store dira sa May Cubay, San Junisio, nagapamati man. Ay, available aton mga products ha dira sa May Elaine Pharmacy sa May Cubay, San Junisio. Sige, ara na, plastado na ang mga kumareta. Ang aton istorya subo nga hapon, ginpadala ini ni Zaira. Si Zaira may ara sang bana. Maayo gid ang pangabuhi nila nga duha tungod may maayo sila nga obra. Isa ka adlaw, nagkadtong iya pinalangga nga pakaisa sa ila nga balay. Kag nagayo nga maistar sang makadali tungod wala gid inidayunan upod sang iyaman nga bana. Nagpasugot si Zaira tungod palangga niya gid katama ang iya nga pakaisa apang nagalalain naman ang iya nga bana bangod nagpasugot lang inidayon. Amo ini ang ginaawayan nila ni Zaira bangod maisog pa ang bana sang iya nga pakaisa kag daw nagahari pa sa ila nga balay. Oy, maburubudlay nga sitwasyon pero ti hindi manigar nagakatabo sa matutuod nga pangabuhi. Ano ba lang mangin ending sang istorya ni Zaira? Aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nakaupod ka. Imagine me.

0: sei mão, bom mão que tem carrag do aswanga.
1: Pinigil lang ko ginasunlog. Wala man ko palagay labot sa inyo. Ngailap tanya kit kuya Hao.
0: Kay ikaw lang primingin na takso ni mamu. Piling alam ka man na, baby mo. Di ba?
2: Siya na pimi, binabino sa skulaan niyo.
0: Tutali ka ang bida sa classroom. Kami naman ang bida sa gwa. Lawaay!
2: Lawaay, lawaay! Hoy!
0: Apa?
2: Ano na?
0: Apa?
2: Nga, ginaway niyo si Mayraw. Alam ka mo di, alam ka mo di. Palayo ka mo di. Kaya kung hindi ka mong palayo, panambagunta ka mo karan.
0: Be, hoy, Mayra. Kasalamat ka lang may nag-abot, ha? Kaya kung wala, tapos kagid sa amon to. Dali na! Wala ka na ta!
2: Pasi
0: kong masambagan, dali ko sa utang! Dali na!
2: Manindam ka mo sa akon! Anong bagon kong ginislap raw? Mayra? Okay ka lang?
1: Manang! Salamat kita!
2: Babayi lang! Kay sugod subong, hindi na na sila magsunlog-sunlog si mo. Kay sumbagon kong ginasilaya! Sumbagon kong ginasilaya!

0: Zaira? Baunak? Ikadamugid sang gindala mo nga sudaan, haw? Ay, maubos mo na.
1: Kunay, ginsakop ko bisi Mayra. Kay kabalokula naman to sa balon.
0: Ay, Diyos ko. Ano, abi kayang amay niya, perte, mangkatamaran. Wala labot ang manghod ko nga iloy niya. Wala mo sa may ginhimo, kundi ang magsige na lang kapanahor. Diyos ko, nalang.
1: Ang galing nga naluoy ko kay Mayra, nay. Nay, ano bimayo kung dito na lang pistaron si Mayra sa balay?
0: Ay, kung gustohon ko lang, wala gitsang problema. O galing nakita mo naman nga ginakulang mantao. Ay, madugang pagitadaan sang salaguron tadi sa balay. Kabalo ko nga malalain, gina si tatay mo.
1: Gali ka, nay. Pero, nay, kung madako na ko, kag makaubra ko, kag makapatukod ko balay, ay, si Mayra yan, nay, kwaon ko ginasaya. Paistaron ko na sa balay ko. Kinalo, igit ko daan siya mo.
0: Sayra? Sayra?

0: Busog ko na.
1: Busog mo gani, karoon na. Kapalang lapsi ka na, oh. Nangalakad na. Kanta. Nalagibi kaya?
0: Nang, humauntat na lang o goro, ah.
1: Ano? Namauntat ka?
0: Permi na lang sila nag-away ni nanay kag ni tatay.
1: Papahigilan na sila. Eskwela lang bala. Kikon makatapos ka, kag makaubra, mimo mo na nanday yung gusto mo ya. Kik, hindi ka namang problema sa balon. Kik, sa kupon naman ka. Mayra palangga, tagid ka bala. Damangod na lang gid kaya.
0: Nang...

0: graduate na kita sa high school. Anong gusto mo ako? So, nga kwaon?
1: Konang, hindi na ko guro magpadayon.
0: Ano? Ang kabala!
1: Bigado, kid amin ng eh. Hindi sila makasarang ni nanay kag ni tatay. Maupla na lang ko nang.
0: Mayra ka daw mo, wala pa agi.
1: Ay, dawala na kita abibi pa agi nang eh. Sige lang na nga. Kung makatapos ka, malipay na ko na iyan nang.
0: Hindi ko tanin gusto nga maulihi ka eh. Gusto ko dungan ta.
1: Ay, hindi na gani ako nang tig-agid.
0: Mayra?

0: This is 88.7 KK5 News FM. Sara Iloilo, campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mads, anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
3: Simple lang, dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo, mabugat pa, gani, taugid!
2: Ano nga variety na Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
3: Mahapos tandaan, NK313 VIP, halin sa Syngenta!
1: NK313 VIP!
3: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga kinantan, gani, wala ka man sa sakit

0: kayo na VIP.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica

0: Phoenix talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
4: Mag-choy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, mag-choy ride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
6: DTX 500!
7: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
6: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
7: Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho,
5: kag-stress adlaw-adlaw,
7: ini ang kabagdanan, sang matasig ka pagtimulan, kalaman ang abiyan.
6: Mag DTX 500 ka!
7: Kaysa DTX 500,
6: ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
6: Ang Physio
7: yung may D3.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may Physio.
7: Ang Physio
6: yung may D3.
7: Mga butka.
10: DTX

0: suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka magabutiga.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Balik ka mga lamaw! Ari, nakapaborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: KK5 News FM.

0: kabataan ako bilang clerk sa isa ka bangko.
1: Ay, Diyos ko, anak ko, salamat, salamat. Ay, daw ka sana, oh, malanggani nga, nag-haskwila ka, college, kagsubang may obra ka na.
0: Ay, gani man, ay, tanantungan sa suporta ninyo ni tatay sa hapon. Salamat, gid, nay.

0: Zaira, flowers and chocolates for you.
1: Ryan! Kau grabe ka pala sa imo ka, sweet. Kau ligit sa mga upod ko, tiyo, gatinuto.
0: O, tiyano, gidaw. Kabalo naman sila, hindi bala? By the way, Zaira, I know nga gusto mo nga simple lang ang tanan. Kag hindi OA ang gusto mo. Gani ari.
1: Ryan? Engagement ring?
0: Zaira? Will you marry me?
1: Ryan!

0: Babe, malakad na ako sa opisina.
1: Halong ka, babe, ha?
0: Mas ikaw maghalong. Oy, halongan mo ganang ginabusong mo, ha? Dapat, sulitun mo ganang vacation leave mo. Kag siyempre, ibuubo ang tanan nga oras mo sa mangin baby ta.
1: Siyempre, no.
0: Oh, sige na, malakad ako, ha? Halong ka na, babe,
1: halong, babe.
0: Bye.
1: Halong. Oh, thank you, babe. Love you.
0: Love you.
1: Enas, gid ako nga nakapamana ako sa ngulalabot nga buot. Pisan, kagwapo pa. May nagkapanuktok. Hindi man ako si Brian kay pag umalan to naglakat. Abrihan ko. Si Prima. Oh, ay, ba? Mayra?

0: mister sa balayta.
1: Ben, kasog din ako pala, please. Abi mo, handom ko gidalin sang una nga kung makabalay na ako. Kuhaon ko gid si Myra. Siya nga dan ang pinakapalangga ko gid yung pakaisa nga daw manghud ko ng pagkabi ko eh.
0: Bisan pa, babe.
1: Babe.
0: Okay lang tani nga siya lang. Pero, upo siya pagid ang bana niya eh.
1: Babe, please. Nagapangita man sang obrang bana niya. Sugtan talang anay nga bisan makatali lang. Tiri sila sa aton. Sige na. Please, babe.
0: Saira.
1: Sige na.

0: Kay istoryahon ko sila, babe. Istoryahon ko sila, babe.
1: Bakit ako?

0: Okay. Ah, breakfast na. May duty ka na bala, dugay-dugay. Dali lang kayo po, kahon ko sila, ano ni Myra, kay ang kagang bana niya, agon makadungan kita pamahaw.
1: Oh, ano? Babayi na!
0: Babe, kasi kung nahuya to sila magwa, kay ti, kabalo ka naman.
1: Ay, hindi niya pwede niya! Doon ginahimo ka na mutsatsadre sa kagulingon, mga balay? Nagkabusong ka pa! Ay. Naano man ang umura mo sa hiraman?
0: Babe, pamamabatian na nila.
1: Ah, bahala nang mabatian nila! Akon pa ni Malay na eh! Nano nga!
2: Hindi naman wala kami ka!
1: Ba?
2: Mahalin kami di!
1: Kita mo gitang!
0: Brian, ano ka man? Professional ka man, hindi ka mag-amusin na!
1: Uy, Sarah! Magpili ka ha! Ako ding mahalin sa balay o kung silang palinon mo! Magpili ka!
0: Brian!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang kapag inom. Kabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Busto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa ditribayo nga, ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matyag, isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagbuti ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: O import siya.
4: Yeah. Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: trained
3: gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito
6: kagaw.
3: Paborito.
6: Labi
3: na akong palakaw ang katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: D3Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 ng may VCO.
2: Ang VCO
4: ng may D3.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapakal mga butika.
2: DTX 500.
4: Pasami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
2: Kag stress adlaw-adlaw?
4: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan.
2: Mag DTX 500 ka.
4: Kaya sa DTX 500.
2: Ang stress, malikawan.
4: Pagkamurigod, malimtan.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito git ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis git pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
13: Gah, mag-joyride man tabi ga.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tiga, mag-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sakay ka kidiya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sa ganga driver, extend lover.
16: Extend Supplement for Men.
2: DTX 500.
16: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
2: hindi na magkabalaka.
16: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500,
16: bastante sang antioxidants,
2: panghontra sa mga halit ng free radicals.
16: Likawan ang baratian.
2: Mag DTX 500 ka.
16: DTX 500.
2: DTX 500.
16: Pasami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
2: Kag-stress adlaw-adlaw?
16: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan.
2: Mag DTX 500 ka.
16: Kaya sa DTX 500,
2: ang stress, malikawan.
16: Pagkamurigod, malimtan.
2: DTX 500
4: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio.
4: Ang D3
2: yung may Physio.
4: Ang Physio
2: yung may D3.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
15: Bayo.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
15: Ang PCO.
18: Yung may D3.
15: Mabagat, mga butka. D3.

0: RX500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, RX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: RX500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: mga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 is FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarado-ido.
10: Secret memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:12 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagapapaskog man ini sang aton nga mga katul-anan. Gani kung kinahanglan nimo sang suporta para sa pagpabakod sang imo dira nga mga tul-an, mag-inom kita ha, Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, nagahatagid sa importante nga papel sa pag-provide sa calcium kag phosphorus sa aton nga lawas. Nga amoy na ang mga key minerals para nga magbaskog ang aton nga mga tul-an. Kung wala sang bastante nga vitamin D3, ang aton nga mga tul-an, magahuyang ina, batsyag sa mga pananakit dira ukon prone sa fractures. Dasig ka mabalian. Gani dapat mabaskogid ang aton nga mga tul-an, inom kita D3 Bio. Naga-enhance inisang bone mineral density, naga-support man sa growth and repair sang aton nga tul-an, kag naga-reduce sang risgo sa osteoporosis kag bone loss. Inom kita ha, Klinika D3 Bio adlaw-adlaw para sa stronger bones kag manami nga ikaayong lawas. Hindi man kita magkalipat, tumara kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog ang aton nga immune system. Especially subong bala na nagatingula na, mainit, maulan, hindi ta mapaktan ang panahon. Dasig gid kita natapikan sang balatian kung wala kita sang immunity. Gani dapat mabakod gid ang aton nga immune system. Inom kita Mighty C, alkaline nga vitamin C nga manami gid para nga maduga o kung madasig maabsorb sang aton nga lawas. Mas effective ini sa pagbulig sa aton immune system kag sa nagkalain-lain nga proseso sang lawas nato. Gani dapat sa pagpili sang vitamin C, siguruhon ta nga Mighty C, alkaline nga vitamin C para nga makuha naton ang maximum nga benepisyo kag protection sini. Inom kita ha, Mighty C, alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipat, tumara kita sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. Ang ang DTX 500, nagapabakod man inis ang aton nga mga selula paagi sa pag-amlig batok sa oxidation. Kag may ara inis ang superior antioxidant properties nga may 1.3 million units sa ORAC scale. Gani mag-inom kita sa DTX 500 para nga mabatuan ta dira ang nagkalain-lain mga balatian o kung mga ginasupre tada pa lang ang mga balatian, diabetes, arthritis, mga paghubag-hubag sa lawas. Inom kita DTX 500. Initanan mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua Sang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch. Klinika Sara Branch ha, located sa RJM's building sa kilid sa Ceres Terminal. And may ara makita sa apat pa kaiban nga mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita located dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch kita na hamtang kita dira sa may Orby Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. And ang aton nga Pasay City Branch located naman sa Salvation Street dira sa siyudad sang Pasay, and ang aton nga Kalinog Branch located sa may Costmart Kalinog. Gani ano pang inyo ginahula, magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil U. Oras naton, alas 2:17 na sang hapon. Sige, sa may mga advice para kay Zaira. Komplikado ka tama man ang ilang sitwasyon. No? Inang wala ka mo yung tani problema nga mag-asawa pero tibangod nga sa mga kasubong suninga butang nga hindi mo man malikawan kiss ang matabo at ikaw mo yung aduha nga mag-asawa ang naapektuhan. Sa mga may advice dira, pwede gid ka tawag sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or mag-comment sa akong Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
8: Hello, hapon, Maninay.
11: Ayong hapon, sino gani?
8: Si Remy, isang panatya.
11: Sige. Sir Remy, ano ma-advise ta para kay Zaira?
8: Siguro, ang ma-advise ko sa imo, Zaira. Gamay lang yun niya question. Pero I hope na makapulad din sa imo. Ang pagkamanuloy o normal lang na. Pero hindi gila sa tanan niya oras. Kaya may mga konsekwensyas din mo. Pinagtawabla na magbabangin yung pagkupod. Sa imo nga ba na tungod sa pagpalangga mo sa imo pakaisa. Kung ang pakaisa mo na sa Leroy, okay lang sa imo ba na. Kaya hindi din nagabot pa sa point. Nga pati niya ba na yun, dala niya pa na. Diraya pa din testar sa inyo. Kasi kung mag-away ka, mag-away sila, ya. So, wala sila kapaminsar nga, hindi ila pa ni Manay. Pinsok doon yung bana mo, magpili ka. Sino yung piliyon mo? Siya o kung ang pakaisa mo, ang palinon mo. So, di na may pagpalangga kasi mo pakaisa. Normal lang niya, Saira. Pero, isa na kung kapag ay ang madula sa imo kung padayon ka magpakatiga. I hope na pagkitohon mo, nag-uros ang pakaisa mo, mission mo ah. Kung palinon mo sila, kagun nga ah. Pero siyempre, gusto yun, kung bana mo yan mo, pinahin mo, kanaganin nila ko nung amot sa sakay, kasi ang bana mo, sobra ka overprotective, pero para man sa imo, nagabusong ka, pinahin mo, kamot sa sakay sa imo pakaisa, sa iya bana, ikaw ang tagaluto, nila sa ilang pagkaon. Hindi na yung mayo. So, dapat imuhimuon. Isa na yun lang ka desisyon. Desisyon na makapayo sa kabuhi. Isa pangabuhi ninyo nga mag-asawa ang paghalin ng imo pa kayo sa kagisang niyabana. Kaya yun ang problema, Saira. Kung hindi mo sa pagsolusyonan, hindi mo sa pagpautokan sang madalom, hindi mo gusto na solubarin mo. So, inanagin lang ko ng pamahagi para mag-ayuhay ka mo sa inyong bana. Kasi siyempre, ang bana naman, hindi man gusto ka mabudlayan ka. Kasi mabudlayan ng inyong mga inanak sa Pilakadlao. E karon, masinagin sana sila tayo. Kasi kung mamukulog mo, siyempre hindi ka tulog, sa kamutang bana mo. Galing sa pangit mo naman, bilang sa kaisa na luoy ka. Pero, dapat ang puno mo ng pakaisa mo sa manyo, hindi niya kung nang ayaw manambahala mo ang pasensya sa pakaisa ni mo, ni baton mo, okay lang na. O dapat napatagin niya mga pan niya kung maghalin sila, inaya lang kalinangan sa inyong mga panimalay. So, doon lang ka-option ni mo piliyon, bana mo kung sila.
11: Correct.
8: Eh, kung wala ka sa piliyon, sa pareho lang nga sila pabulayan, may mukha o galingon. Amo lang naman, mahal ko, simple.
11: Sige, thank you guys, Sir Remy, sa imo nga advice para kay Zaira. May ara ka gusto tamyawon?
8: By the way, tamyaw ko tinan niya mga bilog sa Sankipay News FM, Iloilo. Kaya bilog ng pera sa Sankipay News FM, Sarah. Kaya Sankipay Barige, kaya sa tinan natin ng mga technician, mga mapisan ng mga technician natin ng mga fans. Kaya nabag ko nga station manager siyang Kipay niya sa Pamelilo. Kaya Kipay Bres, kaya Omalay, kaya Dr. Miloy, kaya sa akon man ng mga kapresentehan sa Banati, Arroyo Pamili, Molina Pamili, sa Pasay, Bandianan Pamili, kaya sa Kutub sa Malabutan sa nga pag-broadcast sa inyong programa Maninay Mani. Kaya sa akon man mga friends, hindi ko na kamo may isa-isa. Mayong hapon sa inyo kanan. Kamiya ko kamo sa mayong hapon. And then sa upod ko sa mong salain, yung kapamati, mayong hapon man na. Kaya sa may Charo, kay Karen, kay Mang Junalin, sa may Uton, kaya sa tanan na lang masaya niya na kapamati, especially sa Trigis Blind Massage, sa Kaisano, sa Ilonggo Blind Massage sa Kaisano, kaya drama sa Lobert Blind Massage sa mga tinda sa Oton, maayong hapon. Ang inyong programa, nagulong sa inyo sa Power Trio, BTX 500, T3 Bio, and MyPC. Nagigit ang glamang dari sa Mahalan, Tony Wilson, City Proper, hindi ang glamang sa Kikipay, Brainy Arroyo. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number one na kita, K5 News FM, kampiyon!
11: Thank you so much, Sir Remy, sang Banate, Iloilo. Mayong hapon, Ma'am Aisha. Mayong hapon man kay Ma'am Nanny Espole, dira sa may Kuwait. Tamyaw niya lang ang iyang family, Espole, kag Amata, dira sa may Batuan, San Junisio. Mayong hapon ma sa kay Bityo Elsa nagalantaw gid subong. Sige, Sir Henry Baterna, mayong hapon ma. Kung si Ma'am Ramia paahay nabutang ka sender sa tunga-tunga pero sunduin mo ba na mo para sa kalinungan ang tanan. Ang pakaisa damo da sender pero bana isa lang ti sin ogid bala ang palabihon mo kag isa pa may bana na ang imo pakaisa. Pangabuhi man sila sang ila. Palabiha imo pamilya, dawa ay nahuya na imo pakaisaya. Mayang hapon, Sir Noven Herosa from Bagtas Foodware sa Baldosa, sa La Paz. Kung si Ma'am Nene, pa sender advice ko lang, mas maayo gid nga wala sang may malumon sa inyo nga pagpangabuhi. Kung ako lang papilion, matawhay gid nga wala sang lumon sa inyo. Okay man natani kung maayo lang. Pero sender, mas mayad nga hambalon mo imo pakaisa nga magtuhay na lang sila kay amo pa inang halinan sang inyo nga arawayo ni mister mo. So piliya imo nga mister kag magpangabuhi kamo sang maayo. Amo man tuang pakaisa mo, maghalin na lang sila sa inyo para nga makapangabuhi man sila sang matawhay. God bless. Correct gid no, Ma'am Nene. Actually wala sila yata na yung problema nga duha. Ang kaluoy kag pagkamabuot, ibutang taman sa lugar sometimes. Pwede nila buligan. Buligan nga mapangitaan sa iban nga malayunan. Pero kinahanglan nga magtindog tuyang pakaisa niya sa kaugalingon man to nila yung pagpangabuhi. Kaya ti dalagko na sila. Hindi niya pareho sang una nga tiara sa gihapon si Zaira magasalbar sa iya sa tion sa nga iya nga pagkakinahanglan eh. Hindi mintrasan o nga ara ang iban niya tao nga magasalbar sa imo. Kinahanglan magpanuto ka para nga makatuon ka sang imo man nga leksyon. Kung gusto hon gid sang pakaisa ni Zaira, kag gusto niya nga maglinong man ang pangabuhi niya, piliyon niya man eh, kumbaga, amo nang ginabuhat kabanan niya sa iya, bulagan niya kung wala inasang katawhayan. Ina siguro mas mayad pa, at least dira siya kay Zaira magpabilin. Pero kung magsigisige, kag hindi man siya magbuya sa iya nga bana to, magpakamartir man siya, at bahala to siya. Magpangita siya sang ila, kahit ang iya nga pakaisa si Zaira, kapangabuhi man, kag amo na, nagkakaapektuhan sila sang iya nga Mr. Subo bangod sa paglumo nila. So, for Zaira, pilia ang imo kaugalingon nga pamilya. Hindi man niya kuon nga magpahalin ka dira sa imo pakaisa, ginatalikdan mo ng imo nga obligasyon man sa iya o kon imo nga pagkamagulang man sa iya, pero ti para man sa katawhayan ninyo tanan-tanan. Laigay lang kag mag-istoryahan ay ka. So, amo na ha, mabilin ta sa kay Zaira, kag sa tanan, nga nagapamati Subong. Thank you so much, Gid, sa pagupod sa aton sa Subong nga hapon. And syempre kay Zaira man, thank you so much sa pag-share sang imo nga istorya diri sa aton sa mga pinanid sang gugma. Sige, way na kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
9: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
12: Kampyon!
9: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
12: Kampyon!

0: 88.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: History Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka. D3 Bio with Vizio!
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubong
3: sang imo blood sugar.
6: DDX 500.
3: Garantisado.
6: Epektibo.
3: Aramis.
6: DDX 500.
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
6: Mag-DDX 500 na.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Garantisado.
3: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
6: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch. Kada

0: Descamp Biyernes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miag-Au Branch, kada Domingo, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gadragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio. With Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: Gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
1: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
2: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
3: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na minamahal.
4: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay kahalasarap na apayapa.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So, una,
6: magid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi, gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Patay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
0: Reyes!
12: Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
13: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Sure ka?

0: If I never sing
1: Daddy?
0: Another song.
1: Daddy! Basi may malabyan tada nga nagalibot sang mais or sagi nga, sigad sang dalan, punduhan mo dada, may mapakalta. Doon nag-crave abi ako sang tinanok ng saging kag mais eh.
2: Okay ah. Basta ang baby ko ang mag-request, ahatayon. My very special baby girl.
1: Te ang asawa mo ya, ang aswang mong asawa, hindi special.
2: Hindi ah. Anay ka bala? Kaya nga, pinasagan mo na i-intrada sa istorya si Sally. Lain man ina siya nga kategori.
1: Dumangimon ko na, Daddy.
2: Ngari man nga babae. Mangimon ka pa nga, ikaw perme ang ginaupod ko sa mga transaksyonis ko. Man, ikaw nga kon nga, lucky charm. Ambal ganis ang iban nga mga amigo ko, nga mga bulangiro man. Malas kuno kon magdala chicks sa bulangan.
1: Oo, amo na kuno.
2: Wala ko na yan nagapati ah. Kaya nga aman, kada upod ta kag magbulang, nagachampion kita.
1: Thank you, kid daddy. Mulagit ko ni pala sa kambiyada mo.
2: Agoy, sus, mapusa man yung eggs ko sa kakusog sa pagkumos mo ba?
1: Sorry, daddy. Ay, daddy! May masugata kita nga nagalibot sa maiso. Businay, dad!

0: 80 lang kilo, mama. Bye. Oh. Daddy mo na ang upod mo, ma'am?
1: Oo, sugar daddy. Ay, joke. Nga, nagpamangkot ka man, manong.
0: Ah, ako kwani. Kadaw ginapangilala ko siya eh. Daw ang classmate ko sa una sang elementary, bla. Ano nga lang niya, day?
1: Ah, si Jay na nung boyfriend ko.
0: Jay Tablas?
2: Babe, nasiga na. Naano nga?
1: Oo, siya.
0: Sagid na. Sagid. Sagid na. Migo Jay! Dumduman mo pa ko, Migo!
1: Nung, taga, ikuliyog sang 5 kilos nga, ano, mais, nga talangkon, kagdason, idulong nung tadayon sa likod, sang pick up namon, please.
0: Ate, sige, mama. Kay may istorya ko dayon kay Migo Jay, ah.
1: Ate, sige.
0: Bawlo, nahidlaw ko sa Migo ko nga ina. Nahidlaw, gid ko.

0: Wow! Pwerte ka mga tahom sang fighting cocks mo, mate, no? Sa balahibo kag kindogo, wow! Winner na winner gidang dating.
1: Baho, mate. Kabalo ka naman eh. Ini ang palangaboy ang ta.
0: Kag. Pwerte, oh. Pwerte kalapad sang dugta mo, diyo. Pwerte ka bugnaw, kay ti... Ari na sa taas ng parte sa bukid mo. Iti mabulubog na o kagdami sa guran sa manok. Iti may kahoy sa pulibo to. Labay lang ako, mate. Pila ka milyon ang gasto mo sa rest house mo?
1: Hindi ginman dako. 10M man lang.
0: Wow! Iyo di punggol ya. 10 milyones? Gamay pa na. Sus, akong gani, balay nga hayob-hayob lang. Grabe ka nagigili subong, mate. Kag, po, kung wala ka mo nagbakal maisa akon, wala gintabag kita ay liwat.
1: Man gani.
0: Mayo kaya, mate, kay di buinas kagins pangabuhi mo. Kag wala labot sina. Puwerte pa kagwapa kag kahubin sang asawa mo.
1: Hindi ko na asawa. Ang asawa kuya si Sally. Classmate naman siya sa muna.
0: Si Sally? Atong laba-laba mo kag permi gani miyo sa klase ta? Kagaintra sa mga mismes?
1: Nan.
0: Boka dubuy nasgid si Monomit, no? Te, ano, siksigid sa Gyaponay, no?
1: Ay, ano nga sexy. Dawala na gani liog sa katambok eh.
0: Oh.
1: Daw utod nga dramang lawas niya.
0: Ay, pero ti gwapa, guro gyapon na.
1: Gwapa eh. Ikaw gali? Wala ka gid nag-eskwela sa college?
0: Wala gid. Ay, ariyo ah. Kulo pang umakag ti. Mulog baligya da mais eh. Para may pakaon sa pamilya ko. O ti ano, Yamit, may kabataan ka na?
1: May ara. Lalaki, isa kabilog. Baw, puwerte ka spoiled sang tuntun niya. Ikaw ya, pila man ang kabataan mo?
0: Isa man ah. babayi, graduating na sa Sidinga Tuig ko. Mate.
1: Ha?
0: Basi pwede mo na mapatigayunan si Inday Ubrang, bata ko bla.
1: Hmm.
0: Sige na classmate, be. Sige na, be.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: ako sa construction supply, ganda pa nag-ihans ang classmate mo sang elementary, tay?
1: Oo, kaginhambalan ko siya nga graduating ka na.
0: Ay, isa naman lang kabulan, tay, makagraduate na ko sa konkurso nga computer secretarial, tay.
1: Kadto ka lang dito buha sa iya opisina. Sus, puwerte ka dako sa rest house siya. Kagdamo manok ni Nogbulang. Kagdamo panigosyo. Kag... Mahuyugon sa hubin.
0: Ay, halat tatay. Basi kong manyakis ng migo mo.
1: Kung tinuntuhan ka niya, ti. Mamalayran niya sa akon, eh.
0: Tay? Ay, anong buot mo silingon man?
1: Wala. Ang buot ko silingon nga hindi lang siya magtinunto sa imo kay ti mapriso gid siya. Kag mamalayran gid siya sang danyo siya, eh.
0: Ay, tay, nakulbaan mo ko na siya man.
1: Mas madlukan ka nga magutman, taday. Kundiin piho ang kwarta digto ta. Abi mo, kapoy nagidbaya sang panguma kag libod. Pero ginasistiner ko lang yapon agud nga makatapos ka. Kag kun makatapos ka, ay, mapatulo tawhay naman ko ah. Agud nga, makaupod-upod man ko bulang sa classmate ko blang nga si Jay.
2: Bulang?
1: Te.
2: Mabalik ka naman sa bisyo mo, nga panahor. Bawk kung magbinibset ka, ha? Sa pangabuhi ta, Aris, pagparang ka, ha? Kay mambulag na lang dahil ako sa imo.
1: Kung makatapos na si Inday, eh. Eh nga, naghambal ko nga subo,
2: ha? Bisan pa! Animal ka! Nalipat ka nga, ikaw ang nag-ubo sa mga ginpundarta sa nag-obra ako sa Saudi. Ikaw ang nagpaumang sa aton nga, animal ka! Kung hindi ka gusto nga magbinulagay kita, Aris, hindi ka na ganyan magbalik-balik sa bisyo mo. Maluoy ka!

0: Solor.
1: Ay, good morning, sir. Ginpatawag mo kuno ako, sir.
0: Oh, pungko ka.
1: May
0: istoryahan kita.
1: Yes, sir.
0: Pila ka na gani katuig na nag-ubra diri sa akon construction supply, Jesus?
1: Mga sobra na 1 year, sir.
0: May bago ako nga pasudlon bilang sekretarya ko. Da wala ko nakita ang improvement sa imo trabaho. Kagulalabot sina. Hindi ka be approachable sa mga empleyado dere. In short, may attitude ka.
1: Wait. Huh? Ay, sir, gaano ko may chance, sir, na ma-improve ko pag itang self ko, sir? Ano, abi, sir, kay matiyag ko may depression ako, sir.
0: Kung may depression ka, di, pahuway ka gini.
1: Sir, matuga ka ng depression ko, sir, kung wala ako sa obra, sir.
0: Ah, hindi ka bang kamalaka. Hatagan ko ikaw sang separation pay.
1: Ay, sir. Pila ba na naguro, sir? Wala gani ba yung timil, eh? Kay isa pa malang kunig katuig, sir. 12,000 man lang ang monthly ko, sir. Sir Jay, hindi lang ko pagpahalin na. Ay, maluoy ka man, sir.
0: Tatlohon ko kapilo ang bayad sa imo, Jesus.
1: Sir. Maluoy ka man, sir.
0: Matarong ko bilang employer nga magpahalin sa empleyado kung wala ako na namian sang serbisyo niya.
1: Sir!
0: Hindi niya charitable institution ang kumpanya ko.
1: Sir, damo ka man ni Gusto, sir. May restaurant ka pa. Sir, bisan dito mo na lang ako sa ilo, sir. Maluoy ka man, sir. Ay, nagapakitloy ako sa imo, Sir Jay. Hindi lang ako pagpalin na, sir. Hindi lang ako pagpalin na, please. Please, ma, sir. Ay, hindi ako pagpalin na, sir. Maluoy ka.

0: Uoy, kublas ang una nga sekretarya ni Sir Jay nga agi mong. Nagahilibion ka siya kagina, yatay. Kay, ginpahalin siya ni Sir Jay tungod sa akon. Tay, nalainan ko, tay, ah. Nagasakit yung dughan ko nga manumdum nga may tao nga mawadaan sang ubra tungod sa akon, tay.
1: Hindi mo na naiasala, day. At tuguro pigaw to yung abilidad, ya. Ikaw dahan niya, tagas-tagas katamas ang grado mo sa kurso mga computer sekretaryal. Ikaw yung pinakaalam sa inyo klase.
0: May araman iban ng mga alam, tay, ah.
1: Wow! Pwerte gidya kahambol sa bata ko, no? Oo, ti. Sano ko nung swildo mo, day?
0: Si tatay man niya. Isa palang ugani ka doon nag-obra, swildo na dayon.
1: Ang buto.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Masaligan.
2: Epektibo.
0: DTX 500.
2: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
0: Ang D3. Yung
2: may
0: Physio.
2: Yung
0: may D3.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: May balita na. May drama pa. Kampyon.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang mga matahong mga sumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyong ginmakuhaan sang pagtulunan ng ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, Syurka! Ginsulat, kasdireksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Potenya, kagini ang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog.

0: umaga, kagahapon, ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasahang abutiga.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Salit si Jace. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Pamasahang abutiga.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 3:59. Ining oras sa dulong si usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ko na. Nakadetox ka pa.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
9: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador!
10: Fight!

0: isa ka mag-rural umon nga hapon, siyudad ko, probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi ka nagapanamyaw sa aton sining nga mga kakay-foy. Dari sa 180 tanan ka mga barangay sa siyudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang aton sining nga pagwaragwag sa mga nagtutok-subong sa ilasitag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Dari kita sa FM band sa lisuan sang inyo mga radyo kag sa mga nagatutok man sa aton mga real station sa may Banwa sang Leganes, Surad sang Pasay, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas kag sumandra sa may Quinto distrito sang probinsya sang Iloilo nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag kita man ang nagapanamya kada gabi-abi sa aton mga K5 sa bilog siringa Western Visayas, sa bilog siringa Pungsod Pilipinas, sa aton siring mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan nagamonitor pinagi sa aton siring nga Facebook Live, i-like na kag i-share ang aton siring nga pagpangalagad. Kag sa gyapon sa wala pa maka-follow sa amon siring nga Facebook page, i-click niyo ang follow sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa K5 News FM Iloilo mga official Facebook page sang K5 News FM Iloilo. Para sa di kamabayin sang kalibutan, basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pikuli na gakanabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinlanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador!
1: El Castigador!
0: Dili kita sa adlaw sining Lunes, pitsa uno sa bulan sang Hunyo. Pinakauna ining Lunes sa lima tanan ka mga Lunes sa ika-anom na nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Saliwat welcome sa Lunes edisyon sang programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sining nga pagpangalagad, subong daw halos sa kada adlaw naga-experience kita sang pagtupa sang ulan. Ari na kita sa transition period. Ari na hangin habagat na subong ang naga-apekto sa aton. Dugay-dugay, ga-check na itong connection natin sa itong siringa pag-asa para may baluan natin kay mayara kita sang Bagyo. Dari sa itong singapar, ining si Bagyo Doming. Pero amat-amat na ining nga nag-hina, kaya may mo makagwa na now sa itong siringa Philippine Area of Responsibility.
1: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Despite sa sining magrugal umon nga tiyempo natin, pero nag-experience siya gapon kita sa inya mapaang kung kay isa nga tiyempo. Ang heat index na yara pa sa 40 degrees Celsius. Nabas ikon na contact nato na ito siling connection sa pag-asa. Kay madamo kita nga isuryahan kag bulubantayan sa ito siling pagpangalagad siling nga Lunes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Ay 1 week na lang ang bakasyon sa mga estudyante. Kag sa sunod nga Lunes, opening na sang klase.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Dasig lang kabakasyon sa mga estudyante, no? Ang iban siguro wala pa maiyawan. Labas ang iban na wala pa maiyawan sa ilas nga bakasyon nang mahalos duha man kabulan. Amo ni kadasig ang pagsipad-sipad sa may nadlaw sa aton kalendaryo. Arin kita managsulod na kita sa kwan sa sulod sang anom na kabulan. Hunyo na kita. Nado sang san ulit na nagsulod sa tuig 2026. Pero dugay-dugay bugto ng orangos. Nasaan nga tuig 2026? Monica, dasig lang daw walang mapakta, no? Ari kita sa bulan sang Hunyo.
1: El Castigador.
0: Ang ato siga blubantayan kay bago lang gid natapos ang press conference ni Senador Jinggoy Estrada. Ini matapos mga K5 na nagpagwa. Nasaan nga a warrant of arrest ang 5th Division sang Sandigan Bayan. Madumduman na ito nga nag-file sang kaso ang Office of the Ombudsman. Ang kaso nga ipakatubang ni Senador Jinggoy Estrada kaso ini nga plunder kaga graft corruption.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero ang graft corruption sa nga kaso na bailable ini. Amo na nga sang Biyernes naka-bail ining si Senador Jinggoy Estrada para sa temporaryo sini naong nga kailwayan 90,000 ang iya sing nga bail. Pero sining kaso nga plunder nga nagauyat ni 5th Division ang kaso yang graft or ang graft nga kaso yara sa 2nd Division. Balikan tanay ko naon tanay ang piyakulis sining nga sitwasyon sa katong sila panyempo opod kay Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong hapon.
2: Yes sir, mayong hapon. Yes sir, mga tagpalamati. Amon yung latest update sa buong Adjunuan 2022. Kaya nang alas 11:30 sa aga, nagbuwa na sa aton yung Philippine Area of Responsibility ang aton ginamonitor na si Bagyong Doming. Sa karon, Southwest Luzon, Palayo, nag-apik po sa Central Luzon, Southern Luzon, pag-Western section sa ang Visayas. Kita sa Western Visayas, magalumon ng kalangitan, may laktalaktang mga pag-ilang pangilat para guog sa ibang matapit ng region, dala sa aton hanging habagat. Kasarangan na hangin, halin sa nabagat na nakatundan ang may gabaw sa Western Visayas, sa din kasarangan tuptong babalod aton mga kadagatan. Temperatura na ito, 25, tuptong 31 degrees na degrado. Adlaw naga matunod alas 9 sa hapon of September, alas 5:26 sa isang
0: Angel Rubin?
2: Yes, sir.
0: Oh, sir, ining mga pag-ulan-ulan sa tuntugan ni isang southwest monsoon o kung hangin habagat.
2: Yes, sir.
0: Okay, so daw, ano sir, nakadeklar na kita nga rin kita sa rainy season, subong?
2: Yes, sir, kang May 30, sir, Sabado, nag-deklar na rin sa onset.
0: Okay, so buot sa lingon nga, expectaro na ito nga kada adlaw, may mo maka-experience siya kita si mapagtupa sang ulan.
2: Hindi man yun, sir, tala niya adlaw, no? May alam, may kitabi mga monsoon breaks.
0: Okay.
2: Pero still, no, mas madamo ang kansa sa mga pag-ulan sa subong na mga bulan kasi sa sunod na mga bulan. Kaya hindi lang sa Southwest Monsoon natin nga possible mabasagan, pero pati na ang mga localized storms sa winter tropical convergence.
0: Okay, sir, sining bulan sang Hunyo, mga estimated nato, mga pilas ni ka, mga bagyo gasulod sa par naton?
2: One or two, sir.
0: One or two. With this information, General Ferds Rubin, sa pag-asa, salamat kin kaga. God bless kin, sir.
2: Thank you, sir. Saluwat, mayong adlaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Salamat kin sa connection naton sa aton sa ring pag-asa. Iling si Bagyo Doming, mga alas 11 kay nasa nga aga, nagwa na sa ato Singapore. Pero ini nga maulanon nga tiyempo, kang magrugal umo na ito nga tiyempo, tuga ini sa nga hangin habagat. Aring kita sa tiyempo sa nga tigululan. Now, tapos ang tiyempo sa tiglinit, mainit nga tiyempo, gani expectaro na ito nga may mga tiniongid nga matupa ang ulan.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Alas 4:09 sa aton string nga pagpangalagad. Balikan ta kay hampal naton ara na padulong sa baybayin sang opisina sang Criminal Investigation and Detection Group. Na ining si Senador Jinggoy Estrada. Antes ini siya nga nag-surrender, na nagpatigayon ini sang isa sa nika press conference. Si Senador Jinggoy Estrada, na kagauna sa ninga nga statement sa iya sa ninga press con, nagambal ini mga ka-K5 ng iya sa nga sweldo i-hold anay.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Bose Leon, di sana magkuha sa iya sa nga sweldo. Dugangan pagid, hindi man siya mag-seek no, sang Senate custody na no, nga ginhimo na no, pariho ni Senador Bato de la Rosa. Amo na nga nag-surrender si Senador Jinggoy Estrada sa aton sa mga otoridad agod at ubangon ang iya sa nga kaso.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Balikan ta ang nanging paayag ni Senador Jinggoy Estrada. Recorded ini, no? Bago lang gid, no? Kay before ini siya nag-surrender, nagpatawag ini isang press conference si Senador Jinggoy Estrada. Okay. Nada lang. Hambalya ato bangon yang iya sa nga kaso. Ha? Ara na? Na ari ang pagpahayag ni Senador Jinggoy Estrada.
3: Maganda nga po sa inyo lahat. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyon binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amanin na rin pahayag ni Senadora Jinggoy Estrada na before nga nag-surrender ini, now sa bayin sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. Kaya ang kaso sa ding plunder hambal nga aton, now ay inisang bail unlike sa kaso sa ning graft and corrupt practices act, ngayara na to pa sa second division nga may piyansa ini mga K5. Mapailan ka lang sa kaso nga plunder kung ang involved diri na nga kwarta nagasobra sa 50 milyones pesos.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero nga aging kasuhan sang plunder kagraf si Senador Jinggoy Estrada. Nag-issue sang arrest warrant ang Sandigan Bayan kay Senador Jinggoy Estrada agod nga tubangon ang iya sing kaso ngayara sa 573 million pesos nga plunder charge nga ginfile sang Office of the Ombudsman.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nga tibay sa reklamo, amo ni nabaton nga kickback sa flood control project no ni Senador Jinggoy Estrada. So mapahil lang kasang kaso nga plunder sobra 50 milyones pesos kung ang imusan nga nakuha binga kwarta kini naglabot sa 573 million pesos. Pero ang balaton, hindi ni si Senador Jinggoy Estrada ang nagpangtubang sang kaangay sa nga kaso. Lakip sa maging kasuan, amo si anay DPWH Secretary Manuel Bunuan kag pila ka mga local DPWH engineering official na kagga bilang background ikatatlo na ini nga kaso nga ginfile kay Senador Jinggoy Estrada sa sulod sang 25 katuig.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay 2001 ginfile lang si sang kaso, 2014 no ginfile lang ni isang kaso. Pero daw the time na dismiss ini. Pero subong ang maning mabulubantayan nga mga kaso nga ginapangatubang sini. Ano ang mga implications sini? No, sa miyembro sang Senado ta. Kay subong bulubantayan man ang sesyon no, sa aton sing Senado. Kay maimo nga liwat naman talakayon ang ining nasambit sini. No, nga issue sa Konbala. Pwede ka pa sakop, ka-participate, pwede ka buto, nga wala ang presensya mo sa Senado, pinagi sa online, no? O kon pinagi sa teleconference, no? Nga ginaduso subong sa mayuriya sang Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kagbulubantayan subong, mga K5, kon bala, no? Nga mayara humalin sa saning majority block na magasaylo sa minority block.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang bagay naton ang gakatabo subong sa Senado na do kaangay sa isa sa nika serye
1: El Castigador
0: do series blablabantayan ni pambalon si Senador Jinggoy Estrada. Abangan ang susunod na kabanata.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ma-opdanize lang dito ni former Senador Bong Revilla. Yan ba, diba, ano ma-shot sila pelikula to sunod ang silda? Nasa'yo ang San Juan, sa'kin ang Cavite.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Now, balik kita kay mahimo magasugod na dugay-dugay ang sesyon. Nado mga alas 5, no, magasugod ang sesyon. Kagribulbantayan, kung bala may magasaylo halin sa majority block sa ilo sa minority block. Ayan may bago naman subong nga mga miyembro sa majority block. Deblo naton nga ang minority block subong 11 mga K5. Para makuha mo ang majority, dapat malabot mo ang numero nga 13.
1: El Castigador.
0: Amo na para sa iban ang 13 nga numero dolaw ay mo. Na, kung kay sakita ka na sa mga room, no, sa isa sa mga building, sa mga opisina, sa mga kwarto, doon ay kayo may makita kung saan nga number 13. After sa number 12, nakilumpan ko sa number 14. Amot nga, nikon nga, ang daw para sa iban, ang numero 13, no, daw di malas para sa ila. Kung kaysa ganyan, pitsa 13, kung matuon sa Biyernes, malas mo. Now, Friday the 13th, sang unaga board ako, may numero ng kada kwarto. Tingala ko nga, paglabot sa 12, naglumpat sa 14.
1: El Castigador.
0: Siling kundi nagkado ang number 13. Sa Manila, panimad o nasang tag-iya. No? Kaya ang 3C kung nung numero no? Para sa ila malas. Tambot na kung anong nahatag na kamalason sa numero nga 13. Pero pag abot sa Senado, ang importante, numero 13.
1: Kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kaya nga, ah, ang 13, amo niyang majority nga, kuan mo, nga magabugos. Amo niyang magic 13, no, nga makuha mo, no, ang 13, but silingon, kamo yung majority. Kaya ang subong, minority is 11. So kinanglan na lang, duwa sini, kasinador nga masaylo sa ila para liwat, no? Makaduso nga maislan liwat ang liderato sang Senado, ang Senate President.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Subong ang minority block, no? Very, kung sila, visible. Kaya naghambal, nga ginaduso nilang may Senate President, amo si Senador Sherwin Gatchalian. Sa ngalan pa lang, suru Sherwin na. Pero lang taon na ni Cruz Corbada, no? Sherwin Gatchalian. Ambal siya man, Sherwin. No, sigurado nga daon. Now, kung may masaylo sa ila, kinanglan nila nga inganyuhon ang duwa ka mga senador. Sa nagligad siya nga si Mana, may mga inuring-huring na ilabinagid, no? Si Senador Ratolfo, no? Nga mahimo nga halin sa majority, may masaylo naman sa minority.
1: El Castigador.
0: Ang majority subong amat-amat ka nag-apukan. Si Senador Bato de la Rosa, no, ay may bilaan ko sa din na to. Kinapangita subong sang otoridad ta. Pagtapos si Senador Jinggoy Estrada mapreso. Si subong yara sa 11-11 na no, ang miyembro sang Senado ta. Pero ang palaton, hindi maislan ang pagka-Senate President. Bisan may deadlock pa sa nagabugos sa Senado. Ang importante diri, malabot mo ang numero 13.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Di para sa inyo, may mahudas man, halin sa majority, masaylo sa minority.
1: El Castigador.
0: Kaya ambal nila, kung ang majority subong nga may masaylo sa minority, ambal nila, hudas pa. Kay Judas.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Masahol pa sa kay Judas kung ang ining majority nga member nila masaylo subong sa minority. Pero balaan ta, bala mong ibanda, kwan na, political survival man. No? Kagti ko pa matiyam yung Senador Jinggoy Estrada, doogay na kuno, gina-offer nga masaylo siya kabaylo sang iya sa kaso. Amo naman depensa sa mga pagtubang sumusang kaso na nga para si ila, gina-persecute sila. Na nga, hindi ka magsaila, oh. Ah, di ang kaso mo na laba-laba tubangon. Pero, madamo nagagwa subong ng mga information. Ayan, isa kuno sa mga sailo. That time, no? Ang na-late. At that time, pag binutuhay sa niya sa Senate President, ang na-late siya na, si former Senate President Chis Escudero.
1: El Castigador.
0: Di ko masaylo siya 12. No? Tidig yapon lang malabot ang numero nga 13. Sinong isa masaylo? Masaylo ayan si Senador Loren Ligarda.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Masaylo ayan ang mag-utod sini nga Villar. Kay subong ang duwanik mag-utod, pamilya Villar subong. Gapangatubang mansang kaso, mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kag kung maduso nila iyan, no? In terms sa pagbinutuhay, kung ano madra, no? Ang madesisyon sa Senado, kung iduso karon sang majority, no? Nga pwede makaparticipate, no? Via online, ng mga miyembro nila, amo ni karon ang probantayan. Kaysa nagligad sininga simana, sang amo sini anangin na isyo, nag-walk out ang 11 ka mga senador.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Bulubantayan ining nasambit sini karon nga sesyon. Kung may makaangay sini nga makanabo karon ukod mayara sa maduso karon nga bakantihan naman ang pagka-Senate President.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Hambagin naton ang drama sa sulod sang Senado, why pa natapos? Na no, may sugpon. Ah, suru serye man nimo. Kung galantaw ka mo ka ma-series bla, no? Sa pareho sa Netflix, no? Kag sa ibang pagid nga application, daw mo amo ni Senado, no? Kung kaysa ginablubantayan kun ano naman ang masunod sininga mga hitabo, mapa-action ayhan, mapa-horror, mapa-suspense o kun mapa-drama.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay nado medyo ka lumaw-lumaw man ang mata ni Senador Jinggoy Estrada. Pero ti abal nato hindi bag-usay ya na nga ma-preso tungod sining kaso. Kay abal nato kapilan ni Cabezas ikatatlo ni nga kaso nga gin file again sa kay Senador Jinggoy Estrada.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:26 sa ato sa pagpangalagad. Pagbalik naton, i-check naton, connection naton sa ato sa patrol ang isyo lokal subong, no? Kay ang portion, no? Sang Sunset Boulevard dira sa may Uton area, no? Gin pa sa duwan sa tag-iya. Amo ni problema ko sa taga DPWH bla, no? Naga-himo sa programa pero ang duta, no? Nga malaksam nila, doon sa plano, huwag nga bayra na.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Delayed ang pagbayad. Sa pasaduhan ko kaya sa sumuha kinabaydan sang DPWH. Kag hindi lang na, dumduman siya ay pututan, no? Dito sa ilasan ni nga C1 Road. Hindi pasaduhan, rustag iya. Pero sumunggi buksan ang kami ng gabay mo. Balik kanto ni Dugang, kamagin patay mo dito sa San Joaquin. Na, tuong di sa birthday ah. Amo ni masakit kay kusarin ang birthday mo dito kapag ginpatay. Aton sa ring istoryan sa aton pagbalik pagkatapos sa pagkaimportante ng mapaybalo paliog standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Itry Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Itry Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itry Bio.
4: Itry Bio! Ang Itry Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! Itry Bio with Vizio!
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Itry Bio, ba okay gidang resulta, subong normal na gid.
4: Itry Bio! Ang Itry Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka!
7: My family history, bala kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas bala ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
4: Garantisado!
7: Epektibo!
4: Aramis!
7: TDX 500!
4: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha?
4: Si may diabetes ka na?
7: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
7: Garantisado!
4: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabaka
4: ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman from Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
17: Extend Food Superman from Man.
19: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
17: Mag-Eye Care Go.
19: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may mala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tay.
21: Happy kanunay.
15: DTX 500.
21: Masaligan.
15: Epektibo.
21: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo?
21: DTX 500.
15: Masamig ka bala ang gina-allergy?
21: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
21: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
21: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
21: DTX 500.
15: Masaligan.
21: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
22: D3 Bio.
23: Ang D3.
22: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
22: Yung may D3.
23: D3 Bio.
22: D3 Bio.
24: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
22: Yung may D3.
23: Mga butika.
25: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
26: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
0: Pabalik mga K5 sa ato sa ring pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
28: El Castigador.
29: Enrico Zurita Jr.
28: Ang inyong El Castigador.
0: Mayong apon gig kay Ma'am Bing Space J kay Ma'am Nance. Now Palales, Pamela Palales sa Santa Cruz Arribalo. May dahil nga apon kay Tita Indang da. Anong panyapon da Tita Indang? May dahil nga apon ha. Kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Ellen Rose Alarba da Anoy. Kay Sir GC James Garvillas, no? Allergico kay Selva Garvillas na kag sa Batsuyana nila. Medayal ging hapon kay Vistuer Grandi Bibs, no? Kay Susan, kay Ma'am Susan Siscar sa May Lebanon, kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Sir Rick Mapa, kay Tita Rina Mapa sa May Barangay Rizal Lapon. Sa di kamay kalan, medayal ginang hapon daan. Ta! Banamit man yung Tita Rina. Available gid ang klinika Detex Coffee Mix sa kay Tita Rina mapada. Tama mahaw kamo dako na aga sa buruso ang pagkaon kag padalundunan sang Detex Coffee Mix ang healthy nga kape. Kay Ma'am Cheryl pating Branya sa Mike Wade. Kumusta mama ang buhay-buhay diyan?
28: El Castigador.
0: Dama tortawhay no. Kay Boss nga adlaw no, dako ang igabuhin sa presyo sang gatong. Ini may mga istorya nga ti open abi ang Strait of Hormuz isa ni sa mga factor kun nga no nga dako ang ibuhin sa presyo sang gatong buwas nga adlaw mga kipay.
28: El Castigador.
0: Ang imbukada nga semana sa bulan sang Unyo do mayagin. No kay base diri no sa ginset sang Department of Energy nga dapat ang minimum no magabag kita ang manubo nga rollback. No yara sa 4 pesos and 76 centavos para ni sa gasolina 4 ka piso kag 36 centimos ang igadubo sa presyo sang gasolina samtang sa diesel magadubo sang 9 pesos kag 26 centimos sa nagatugong sang krudo sa kerosene o kun sa gas 10 pesos and 86 centavos ang igadubo sini mga kakifay. At kung natawon ta, it's a big price oil rollback na para sa aton sining mga motorista na mga lapit-lapit pulok peso sa ganubo sa presyo sang diesel while lapit 5 ka pesos naman sa presyo sang gasolina.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: I-check na to report ni ka K5 Kim Kaluyo. Na kay dito sa may banwa sa Mayagaw, na no? Stand corrected kinambal ko sa Joaquin. Sa may banwa sa Mayagaw, ano man nga masubo sa nga balita ini matapos mga K5 nga didto kapag inpatay sa adlaw sang imo sa nga birthday.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Di bala ang birthday kung kisag na sa ulog na niya. Nakakit ipasalamat kita kalabot ka sa amo sa nga edad. Pero masubo kung sa birthday mo man mismo ikaw ang mapatay.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Kagangining kaso ni Hasildo Case sa may bayan sa distrito sang La Paz. No, inimatapos nga ang suspect atong suspect nga si Jerry Lima asta subong at large sa Gyapon. No, ay Gyapon dakpan. Ang ining suspect nga nagpatay to sa 89 anyos ka babae no sa Tigulang. Sa karon ang pamilya willing nga magatag sang tunga sa milyon ka pesos kung sino ang makatudlo kung sa diin na ining si Jimmy Lima.
28: Ang kampiyon.
0: Or Jerry Lima.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Kag-based sa information sang La Paz Police Station, naga-engage pagid sa iligang droga ining na some bits ni nga suspitsado.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Kaglakip man diri mga ka-K5, iga-file ng kaso nga robbery with homicide. Kahit may nagkaladula nga magamit kwarta sa Tigulang, kag pinatay ang sambit ni nga Tigulang. So, robbery with homicide. Kag i-check naman ni karoon ang report ng K5 Jenny Kauyunan kasi nagligad sini na nga adlaw. May nadakpan to na nga job hire nga empleyado sang city government. Nagabaligya sang iligang nga duga nga nakuha dito do halos sobra na isa ka milyon kapesos ka balor sa iligang nga duga. Di daw ka stricto madang pagpatuman kag pagpasulod. Ang pamangkot diri anong procedure magpasulod sa job hire raw na gina-endorse ang kapitan o kon mayara gidra na sang opisyal ano siya ginagambal nga pasudlan nyo na nga job hire.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Basi kong kaysa palapit-lapit na bla na nga hindi na kinanglan pa may drug test pa. Pagkatapos na, pila din kabulan ang ang kontrata sa isa ka job hire. Di dapat pagparinyo na base kon ipa-drug test na liwat. Ay base kon makaobra kag expire ang ilan sini nga job pa ka job hire tapos lagi 3 bulan. Pagkatapos na i-rehire mo naman. Di base kon wala na kinanglan pang ipasang sa drug test, no? Kag may tendency man nga may nagabaligya ikaw, why ka man nagagamit?
28: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Pero tiyan mga kapitan da, no? Why ka monitor? Nga mo siniyang obra sa isa sa ka-job hire na kung siya nag-endorse ni, nag-recommend na sa bahayin sang city government. Why mo niyang monitor? Nga mo niyang obra ni Dadang? Ay kung bisan ipapasahon mo pa sang drug test, no? Kay iba niya nagabaligya, why man iba nagagamit mo? Pero, usually, gaya ko nagabaligya, kao nagagamit ka man.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: I-check na kong dugang sa report ng K5 Jenny Kauyunan. Kag subong lagi nga hapon, may encounter naman. Now, dito sa may sako, sa may banwas ang Escalante, sa may Negros Occidental. Now, kay ang insurgency dito sa may Negros Occidental, kag sa Negros Island, no? Mayara gyapon dito sang mga presensya. No, saning mga rebelde nato nga grupo. Unlike rin sa Isla Sang Panay, although may arap ang presensya nila, pero hindi na itama ka Basko. Hindi na itama ka saling nato na unlike sang una. Nangamat-amat nagahuyang ang ila sani nga grupo diri sa may Isla Sang Panay. Pero dito sa may bayan sang Negros Island, na bro Basko patugawa ang ila sani nga presensya kung sa diin, na sa nagligad sani nga mga sinimana at may encounter to blanga do 19 bitong patay na nga mga miyembro sa grapatian rebelde nga grupo. Kay tika palindugan the time ang Philippine Army nga ini man nagkalamatay nga 19 mga miyembro sang rebelde nga grupo. Di subong panibag-o na may encounter gakatabo subong sa may Escalante City sa may Negros Occidental.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:44 sa atong sinigapag pangalagad. I-check na to report ya K5 Bakim Kaluyo. Ining nag birthday nga pinatime pa sa iya sa ni nga adlaw sang iya birthday. Para sa kampiyon report opo ya K5 Kim Kaluyo.
28: K5 News FM. Kampiyon report.
1: Unahon naton ka K5 break no ang update may kang tanan sa pagpatay ning 89 years old nga babae dira sa may area sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz no so dahil man sa sang ginpatigayon nga press briefing may pilama no ka mga information nga gin napatubahin ang Iloilo City Police Station 2 sa pagpanguna ni Police Captain Jamel Acuesta. Accordingly, tiyan mo na, no, may ara sa information coming from the barangay officials sa may Leganer na nag-engage o kung involved sa illegal na droga ang ining suspektado, no, nga si Jerry Lima alias Pablo Kakifive Enrico. Kasi as of this time, wala pa man, no, mapasaka ang ining kaso. Inahulat-hulat pa ang pamilya sa ining senior citizen na ginakuga, ginlasak, sa ginyud-yud tugtog nga nabawian sa kabuhi ka K5 Enrico. Kasi amo na, no, samtang wala pa mapayad ang kaso, gawin sa gihapon ang pagpangita sa suspect K5 Red.
0: Okay, so why pa ma-file ang kaso? Nahulat na lang ang desisyon sa pamilya. Basik ko na ang official nga documents sa iya autopsy ka K5 ba, Akim? Basik why pa man mahatag?
1: Actually, mayara naman sa mga ibang pag-inyo ng mga dokumento. Nagigad pa ng adlaw, abi mo, natapos man ng autopsy examination. Pero mo na, no, kay Bukay na lang, sabi sa ila information, kay Naro kahapon lang, naka-abot na rin sa Iloilo ang bata. Iablan nga, naka-base sa
0: Estados Unidos. Okay.
1: That is why nga, they're waiting man, mga maka-reach out sa ila, kasi formally maka-file sa complaint. O kung maka-file sa kaso, kasi K5 Enrico. No? Pero samtang wala pa ma-file ang kaso, ongoing man sa gihapon ang iladering nga pagpangita. Actually, ang Iloilo City Police Office right away, no, sa natabuan tong insidente kay na actually aside sa video abi no nga gipakita ang in and out ya dito sa ining malaysal nga biktima may footage man where inakitaan ang pag-exit bala sa nga suspect dira sa Ledesco Village ka K5 Enrico wherein makitaan mo ganit ka no, puro pa simple lang siya nga nagalakat-lakat sa pagwa no sa inang village ka K5 Rick no dala sa may area sa La Paz. Then nag-coordinate man sa mga katapos ng Philippine Coast Guard kag mga tinao bala no sa mga ports or sa mga pantalan para sa pagpalaptas ang itsura sang ining suspect. Kaya mga gani no may possibility or may tendency nga magtabok ni siya no sa mga adjacent nakon ng mga kaprobinsahanan. And tama na sa K5 Enrico so far no tingi natanan naman nga idahamyang kung dira ihaya ang bangkay no sa ining biktima ni Nanay Bonginya dira sa ilaman mismo balay kung sarin tayo ginpatay ka K5 Rick sa may Ligisco Village no kasi ginahulat-hulat na lang ang pinapaka mga pamilya paginila or mga himata at least no, makatilinipon sila kag subong nagapatayon sila sa pagsinggitan sa hustisya. Kay up until this now, samtang wala pa madakpan ang suspektado, hindi sila mahimuos. Kumbaga, ukot na ang ilaban ng balatsyagon ka K5 Enrico, Wednesday and East, samtang nagalagaw-lagaw pa, ukot na sa at large pa, kuning si Pablo ka K5 Enrico.
0: Sige, so latun na ma-file ng kaso. What about ining nagindugangan ang padya sa tunga sa milyon? We hope nga dako ini mabulig para makitaan ang nasambit siya nga suspect ining si Jerry Lima at ka K5 Kim. Anyway, nung nitabo ni sa nagsaulog sang birthday, dito pa siya gimpatay man sa adlaw man sang iya sa nga birthday ka K5 Kim?
1: Ang tawad na, ano, mugit ka K5 na Rico, mapait, tukon masubo nga balita nga natabo. Dara sa may barangay Baybay Norte, nag-aw ilo sa DNT, sa pusin ni kahapon na birthday yan. No? Ang pag-celebrate mo kumbaga sang life, Pero si amo na no natabo sa iya, bungan man sang iya kaadlawan, kaadlaw man sang iya yang uli nga adlaw kon kamatayon nga kasusay break. Ang ining victim amo si alias Alvin, 26 years old, kag nagabulik ba no sa daan, 45 in Rico, kon duga na lay sa food vendor. Dara siya may yan, Auman. Ang suspect, actually, upod yaman rin, a fish vendor, no? Nga si alias Apa, 44 years old. According to his investigation, no? Sa miyag Auman sa Palpol Station, nagdinapangunahan ni Police Major Richard Lau bilang officer in charge. Nga tino, nag-upod pa ni Europe, danahin pa sila nga nag-celebrar, no? Sa kaadlawan, galiyas ng victim, upod man ang iba na lang ang mga grupo dara sa isdaan, kanti itwas ng mga lalaki, mga tropa-tropa, kung grupo, inom sa mga kahulubong na ilim nun. O galing, samtang nga bigyan nga nag-inom-inom, tungod man probably nga, siyempre, nakainom-inom na mo. May kung kayo sabla, may palagtik sa istorya, o kung kayo sa lain, balang imo nga paghangop sa mga istorya, kakita yung Enrico, may nagluntad nga pag binaysay, o kung hindi panungpanay, hindi pag-intindihan ay, sa tungasang suspect kag biktima. At yung ngayong biktima, actually, naglakar na siya pa uli, gawin sa ibabalay sa zone 5. Bukan ito yung suspect ni Atada zone 5. Mano, isa lang man kasi sila kasona. Daras na may barangay Baybay Norte, kaki 5 Enrico. Kaya mga dapat lakat pa uli ang ngayong biktima. O galing yung sundan siya sang suspect nga sakay sa iyang motorsiklo. Samtang sakay sa iyang motorsiklo, naghapit sa rito sa ilang balay kasi may break. Kasi maging kuha siya, which accordingly, armas na lang, no? Pero unidentified pa or wala pa matumod, nanon siya nga po sila na K5 rig. No? Kasi samtang nagatalikod na nagalakat ang ng victim, which is supposedly, lapit na siya. So ilabalay ng balay kasi K5 Enrico. Ito na siya yung piro sa nawala nga porsyon sa iya nga abaga kag sa iya nga ulo sa K5 ruta. Nung dala pa rin siya sa ospital, dira sa may area sa Gubal, ugaling gindeklarar, no? Na dead on arrival o kung na DOA sa K5 Enrico. Sa tank, ang sospetsado na atesto pa no? Sa aton sinin na mga otoridad kagti subong, no? Yara sa kustudiya sa Miag-Aung Municipal Police Station. Kag nagapangatubang sa nagakaido nga kaso, na finalize pa kung anong kaso, ginikaki 5 break, no? Ang ipasaka sa ining suspetsado, kaya actually, no? Nagasinggitan sa gihapon, no? May mga kumakitaan ka ng mga comments ng family members sa ato na post na nga nagasinggitan sila sa gitawag balang ang justisya para sa kamatayon sa ginangang himata kaki 5 break.
0: Okay, so ang motibo, siya inubog lagi ka K5 game?
1: Inubog kag isa ay ka K5 Rica, pero kay pa, your man, according ni, upod man sila mo, nakini-celebrate ng kumbaga ni si Apa sa birthday man ni Alvin, kag ti, aray, in the mid

0: YS kayak Upale. Baru ini ke Pamati Drasya Tidara na Mapa, si Mamay Mai, Mam Kakay, Mam Veranata, Drasya Area, Sang Rizal Lapus, Sidika Mai, si Mami Imakli, Kukay Perkli, Pakun sa Drasya Area, Sang Lapas, Per sa Pamilya Manaay, Mam Antonina, and Sir Ricky Manaay. Ako naman si KK5, Kim Montanyo Kaluyo, para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Kalkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: El Castigador!
2: Amin ay budlay ko sa upol ng pasinom. Base ko ng birthday nga gastoto inom-inom. Iya pa sang biktima bla. Kung kaysa birthday mo, ti mabalwag dada. Ti upod-upod mo inom, sa uli, binaisay ka mo. Kaya mo pinagluntado. No? Pinatay ikaw sa mismo sang imusining nga kaadlawan.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Kay Mamon ni Frida Sarmiento, may tayo nga hapon, kay Barangay Kagawad Fama, sa Barangay Sambag Haro, may tayo nga hapon sa pampumuluyo sa Barangay Sambag. No? Kay Ma'am Agusto 5 sa Bahia, Kuwait, kay Mamon ni Frida Sarmiento, kay Sir Arman Bakuguay, mataksi kay mobile patrollers na ton, nag-kwan ko ng subong, nag-murag-muragan dito dahil Ma'am Chirla pating brand niya, kay nag-sinigabong naman to sa Bahia, Kuwait. Kahit ti wai pa klaro nga daan. Mahambal to nga okay na, pero sige, yapon bubaha na si Ibansan nga mga alugar, mga kita. Kag kay Ma'am Anilyar de Lesa Nagalio, may dahil nga po, kasi Danny Labrador, kay Sir Edgar Badbaton, papel ni Jingo sa Under Attack Movie, hambal itago nyo ang CCTV. Kag subong man, no, kay sadya-sadya, basta 13 huda sa white tupa na saksakan ng kabagalan. Yan sa pagpatupad ng batas. Sa fact na fact, based on facts, puro paandar, kadramahan lang. Ang gani, abangan ang susunod na kabanata. Sa Chinese kuno, ang number 4 or 14 o kung 24, basta may 4 kuno, malas. 4 means death kuno, no? Para sa Chinese. Tanong swerte, sini may 3. No, para sa Iban Abis, magpati nila, swerte ko no, ang may number 8. No, kung magbukas negosyo, may 8 gina. No, kay para silang 8 do infinite. No, swerte, no, para sa ila. Pero ikaw kung may kagahulag sa kugalingon mo, bisa anong numero, daw hindi ka nung pagswertihon. Mabalala, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pagbalik na dugaw information sa atos nga pagpangalagad, pagkatapos ang palika importante nga mapaybalo, paliog, standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my kumso.
1: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. DTX 500!
6: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
7: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Kina nalang subong imo sugar?
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
4: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500!
4: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
1: ang nagatilo sang imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
7: Hindi gidman sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig

0: sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang MITC nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
1: Mm. Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
0: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
1: Oy.
0: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
1: Baom nang budlay?
0: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TGX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na,
2: TTX 500 na.
3: Ang TTX 500
2: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
3: TTX 500
2: garantisado.
3: TTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: TTX 500
2: ikaw ba na ang may diabetes?
3: TTX 500
2: ang TTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: kagga kontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: TTX 500
2: sa rika
3: epektibo.
2: TTX 500
1: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
0: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag MITC. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlawa inom gid DTX 500 kag MITC para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
4: health alert with Dr.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang
4: sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka-sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis, kag nagputi gid akon nga panin.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Visio,
4: yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
0: K5.
4: K5.
0: News FM. K5.
4: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Pabalik mga K5 sa atong sining nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
15: El Castigador.
16: Enrico Zurita Jr.
15: Ang inyong
16: El Castigador.
14: Nagdo sa atong oras, alas 5:09. Subong at siyempo, mahal ng tanan, gani bawal gid nga magmasakit ikaw. Bawal magkasakit ngayon. Mahal ang mabulong, mahal ang hospitalization. Rason nga dapat mabaskuhon nato ng ato nga immune system. Mag-inom kita na Power Trio, ang gitingob sining nga puwersa sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, antiviral, kag antibacterial specialist. Ininaton nga ulaton nga magmasakit kita before kita nga mag-inom. Dapat prior sila, pabas kugon ta ato sa immune system para hindi kita na madali-dali nga matapikan sang anuman nga say sang balatian. Ang D-Tex 500, ang Mighty C, kagang D3 Bio, mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet. Diri sa may syudad sang Iloilo, ang klinika outlet naton diri sa may dalan Ilopez sa tupad sang St. Robert's International College sa hilira sang Robinson's Place Haro. Kag mayara sang free consultation kada Domingo, Lunes kag Miyerkules nga daw. Sa may syudad sang Pasay, ang klinika outlet yara sa barangay poblasyon Ilawod kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Sa may banwasang Kalinog, yara sa Coastmart Kalinog, kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga adlaw. Kag sa may bayin sang banwasang Miyagaw, ang klinika outlet naton yara sa barangay Baybay Norte. Sa tupad sang MCR Agriventure, kag ang aton sa ring free consultation kada Domingo nga adlaw. Ang oras ang free consultation kada alas 9:30 sa aga, tub-tub alas 3:30 sa hapon.
16: El Castigador.
14: Kag available man ang mga klinika products na sa may 5th district, no? Sang province of Iloilo, dira sa may RGM sa building, sa may barangay Apoloista, sa may Banwa Sang Sara, available na tanan mga klinika products ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness as Santa. Kag pwede man ni mabakal sa nagapangunang butika sa inyong lugar, kag pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
16: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Mayong hapon gig kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple, kay Sir RV Chris Casires. No, wala, nakamute ang video, di ba tiyo ni nahambal ni ka K5 Kim? No? Kay na pa ni. No? Number 8, para kay Ma'am Laura sa bagay, say prosperity. No? Diin ginmanda makadto, sir, kung maghimo kita malain, alangan man si Pedro, balikan ko, si Juan ang naghimo sang malain. Subong ang abogado ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Puwa, nagkapatigayon subong sang press conference. Nagabot si Puwa na sa bayin sang aton sa ning Senado para nga sabton ang ining kaso nga articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Ginatagan sila sa inyong pulok adlaw, kakang pulok adlaw ang katapusan subong adlaw. Alas 7 sa gabi karon magatakop, no, ang gintalana nga adlaw para sabdo ni Vice President Sara Duterte ining reklamo para sa iya. So subong dala ni Attorney Michael Puwa, ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte, 5 ni ka suitcases. 5 kamalita, pero ang dala diri, ang sulod sini, ang sabat sa articles of impeachment. Hindi niya malitang kwarta. Ay kung magam, bakit nga malita daw, gasulod sa paminsaro nila. Ano naman na, kwarta? Ay ano, i-deliver? Ang unod sang 5 kamalita, amuning sabat, no? Sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte.
16: El Castigador.
14: I-check the report ni K5 Jenny Kauyunan ang angot ni sa ila sa nin ng job hire. Nga ti pag-check sa record sini ining si alias Dadang nga taga Zamora Milyeza nadakpan ni daw mga sobra isa kamilyon nga worth sang illegal nga duga. Na ti diri sang gin-check ang record ti aktibo pa nga job hire.
16: El Castigador.
14: Tingawa niya mamutikan na sa nga atun sa ning city government. Anong mga prosedyo nila sa pag hire sang job hire? No, ano, kahit ikon job hire ikaw, may ara ka lang na nga pila kabulan mo. No? Specific, anong imo assignment? Ang iba ganit sila, monthly. Ang imo sa ning pag-renew sa imo sa ning nga kontrata. Tapos sila pag-renew, why na sang ginapangita pa nga mga requirements? Pareho sang drug test ni mga K-5. Ay would likely da may nag-aubrada nga addictos. Ah, would likely niyang dalagan sa paminsaron da. Ibalot ang report niya K-5, Jenny Kauyunan.
16: K-5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
2: Kay K5, Enrico, ginaseryoso sa nga Iloilo City Government ang kampanya sini Batok sa illegal nga droga. Ini ang nangin warning.
14: Basi sa mga kwan lang, sa mga ultimo, pero kung may mga kilala, daba si Wire mang gina-check? Ang pamangkot, ano ka seryoso ang seryoso? K5, Jen?
2: Actually, ka K5, Enrico, according to Mayor Isa Trenas, matapos nga ini ang nadakpan or may nadakpan nga isa ka tawag sini ka job hire sa nga Iloilo City Government sa isa ka drug buy bust operation. Nagpahayag siya nga terminated girayon o kung effective immediately i-terminate ang contract sining job hire. This imposed sa tanan nga mga job hires and contract of service sa K5 Enrico nga madakpan nga may involvement sa kaso sang illegal nga droga diri sa may syudad sa Iloilo.
14: Amo na nga na-assign din si Dadang?
2: Si Dadang na-assign ni K5 Rick sa opisina sa conservation facility. Ining conservation facility ka K5...
14: Bago pa lang nga kabati na may amugali na nga opisina sa City Government.
2: Yes. Ang
14: conservation facility. Anong gina-conserve nila K5, Jen?
2: Ang mga facilities, mga facilities sa under sa Iloilo City Government. Like for example, ang aton nga mga streetlights, ang aton nga mga public places like sa mga esplanade, sa nga ang public CRs, ang aton anything that concerns the local government.
14: Sa mga maintenance?
2: Yes, okay. Kumbaga do complementary man sila sa general service.
14: And under sila sa ano nga kwani, sinong head nila sa conservation unit?
2: Ang head sang office of the conservation facility or office of the conservation office facility, sorry, na confuse kita doon. Kaya doon ka town twister, office of the conservation facility. Si engineer Pedregosa ni ka K5 Enrico.
14: Doon mo siyang unang engineer sang CEO, city engineer's office.
2: Oo, siya ni ang city engineer's office.
14: Ginasilo sa assignment.
2: Ginasilo siya, then ginbuslan siya temporarily ni engineer Dianalyn Senyoron. Then sa karon matake over na si engineer Mavi Gustil long formerly head sang office of the building official Obo. So ini ka kay Fabric si Dadang ang under ni siya sa FCO sa aton nga pagpangusisa wala pa rin siya kay Fabric nakalabot sang isa ka tuig do sa January pala ni siya kay Fabric nagsulod dira sa may City Hall asan
14: sino nagpatigayon nga makasulod dira ining si mga job hire abi nilang specific kay Dadang anong procedure sang city government kung mag-apply ko na may job hire din kung makadto, kinahanglan ang recommendation from kapitan sa isa si kabarangay sa syudad ka K5 Jen?
2: Sa pagkabala naton ka K5 Enrico, ang job hires is usually ang recommendation ginaka K5 Enrico sa mga punong barangay o kung anyone nga kumbaga may kilala ka K5 Enrico sa mga certain offices. Pero may mga ano man sila ka K5 Enrico, may mga requirements man sila ang ginapasa specifically ka K5 Enrico ini ang NBI o kon ang National Bureau of Investigation clearance sa
14: ginakuway ka kaso.
2: Second is ang imong drug test. So antes si Kawihar ipaidalo mi ko anay sa drug testing. Pero since
14: pero tanan nga job hire gagi gid sini.
2: Gagi is
14: why the palakasan system nga si kwanto nga kon nga bakero okay na
2: that ka K5 Enrico ang hindi ko masabat.
14: Okay. Ang process usually recommendation sa barangay kapitan.
2: Mm.
14: Okay. So sino nag-endorse sa kay kwani? Sa kay Dadang ni nga ang away mo monitor sang ila kapitan in case ha, kung ang kapitan nila amo nag recommend ng mga job hire nga maubra dira way mo monitor sa ila barangay nga amo ning background ni Dadang. Ano bag-o lang si Dadang nag-engage sa illegal nga droga pagsulod nilang bilang job hire sa city government?
2: Sa pagpangusisa man aton kay K5 Rick no may ano ni base sa kapulisan ta K5 Enrico na ilaman actually na discover nga may previously na preso na ini si Dadang ka K5 Enrico.
14: So na preso siya, san o siya na preso na nga ang nakasulod pa bilang job hire kung may record nga na preso. Sabi ko na pakuha man sa NBI clearance.
2: Sa amo na gani kay K5 Enrico sa karon ang pamangkutano no. That's why nga upon this K5 Enrico nagdugang sang requirements ang Iloilo City Government aside sa National Bureau of Investigation madugang na sang NBI, sang police clearance. Kaysa police clearance, mas i-edo ko mas detalya pag ito kay Fev Enrico, makita dira even your traffic violation o kung ginpa-blatter ka na kay Fev Enrico, makita na sa police clearance.
14: Kaysa NBI clearance, hindi magwangalan mo kung why kasang kaso ng file. So either may kaso siya, basi kung why na file.
2: Probably kay Fev Enrico, pero napriso siya. Amo ni ang nabala naton nga napriso ini si alias Dadang kay K5 Amindrico.
14: Why ka check dang ila sa nga barangay officials ang ila kapitan nga i-endorse to yung job hire kay agi man ni priso. Doon ka lang ay man siguro nga i-endorse mo dito. So pag-endorse mo sa city government, sino naga-desisyon dito nga kwaon siya as job hire?
2: Ang sa pagkabalo naton ka K5 Amindrico, tanan nga
14: job hires
2: ang pagsulod sa mga job hires ang hiring kag ang pagbaton dira nagaagi ni siya sa opisina sang city administrator. City administrator naton si Mr. Melcher Tan ni K5 Rica.
14: So dira sila ay nag-decide why hindi ay labot ang opisina sang alkalde.
2: Wala kay Kevin Enrico, diretso na basta ang sa pagkabalugin naton ever
14: so,
2: since ang nag-approve na is ang city administrator.
14: So dapat lapit ka sa city administrator. Di para na approve ka way.
2: Yes.
14: Kay di maagi siya mo siya nag-aprobar, no? Ti di question on tay, pangitaan ta sabat si Mr. Melchor Tan, no? Kung nakaagi si opisina ining si Dadang kag gabase information may naagi ni sa preso. Nga ang gina-hire pa, ginkuha pa job hire. Ilan tawang resulta, no? Nagbaligya sang illegal sang droga. Ti okay mala na kay ti. Ayan hindi mo ni pag-i-dismiss ka kay Imagine. Nga mo na gini ang ginhimo. Yan ni pag-dismiss. No? Hindi pag-palinonda. Kuno na iya, no? Usual na iya nga reaction. Pero nga taton lang, kadamo-damo na sang job hire. Nga nangin subject sang bypass operation, hindi naton luyag pa, naliwat masundan, nga may mga job hire dra, nga nag-engage gyapon sa iligang duga. Ilang taon ta kung ano ang mga safety nets, nga imuon nila, nga masurestrikto, no? Kaya base kung palapit-lapit na sa luwag, nga may mga ibang ganit kagis, insakto siyang proseso, kag ibang kung may ka nagsuporta, ti base kung hindi ka man mahire, no? K5 Gen?
2: Actually, ka K5 Amindrico, kung madumduman ni mo, may isa sa, may isa ka traffic enforcer nga nadakpan sa drug bypass operation man sa tinalikdan to ka K5 Enrico, active man to nga traffic enforcer sang city. After that kay K5 Enrico, few weeks o kung magsala, a few months after, nagpapanaog ni sang executive order si Mayor Isatrenas mandating nga dapat magpatigayon gid sang mandatory random drug testing sa Iloilo City Hall. Wala sa exemption, job hire ka man, contract of service ka man, regular nga empleyado ka man sang city government, papaidalam ikaw sa random drug testing to make sure nga ang mga empleyado nga nag-obra sa city hall is limpyo o kung wala sang engagement o kung wala nagagamit o kung wala nagaduso sang illegal nga droga ka K5 Rick.
14: Kaya pa yung question, kung job hire ikaw da, mga pilak bulan, di ba doon binuulan na ng imo kontrata da?
2: Sa pagkabala na, gina-renew-renew.
14: Pagsulod mo da, abi, nagpasa ikaw sang drug test nga result mo negative ikaw. So after nga ma-expired ang imo sa ning kontrata da, for example 3 months ma-reapply ikaw liwat basically wag gina maitaan na sang bag-o sa nga drug test ka K5 Gen nga bala ati okay man lang na rehired na siya, no? Ang ibanta ti ang job hire wa takbalo kuno Obraya sini nga ang nakasulod is magbaligya sa iligang nga dugang punta ning Obraya ara sa conservation na facilities office na sang syudad sang Iloilo pang nabuot siya baligya nung Obraya gida specific da base kon gain malang da kag magturutindog kag why naman sang Obra K5 Gen for accommodation na nga i-hire as job hire.
2: Amo na ka K5 Enrico ang hibalo naton, no? Pero usually bi kung na-notice naton ka K5 Enrico ang mga job hires naton may mga specific man gid nga role mo. For example, ang job hire naton ma ano na mang limpyo sang sa maintenance nga mang limpyo, manilhig. May raman ka K5 Enrico makita naton nga job hire nga yara sa assistant desk kada floor.
14: Why the job hire nga puro pangapi lang? Or pareho kay obra kay bandang iiingat dalag ko amo lang nga obra why da job hire na pro pangapil lang may apply ta. Time dyan?
2: Sa job hiring, coffee break. Coffee break man, kura sanda.
14: Coffee break man,
2: oh? Oo, mga duro-duro tao. Hi man, ti ikuro copy lang, anay. Nga, kung ano, muna.
14: Oo, basi ko nang guaan sang job hire. Hire lang nga, hire ay job. Sige, do alalak, bichimpo. Salamat, K5 Jen.
2: Sige, K5 Enrico, ini nga balita ang gadalon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na na ka-detox ka pa-report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jen, ikaw yunan para sa kampi na balita sa Servicio Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: El Castigador.
14: Salamat kay Kakifive ba Jenny Kauyunan. No, kay ti kapila na kabiyases eh. No, nga mga job hire nira, dakpan sa by bus operation. Idaw ka law, ay man nga masulitan kapag idliwat blang. Kung saan may problema, gin sa ilasan nga hiring day. Na, base blang iban na why naman stricto ah. No, kilala nga ni Kwan, bakit rin na si Kwan. Pasudla na. Ang ibang kan diway manok brada anong brada kay bang ma job hire raw base gain lang kag mapuro pa uli bagin naton hire lang hire wa job. Standby ka mo sa masusunod nga pagbalita ang D3 Bio afternoon newscast. Ang update sa kaso ni Frank, no? Ginahulat-hulata lang sa NBI. Follow up naman ni Ma'am Rosemary Gramon. Ay Ma'am Rosemary Panis, pwede din nga hapon kay Sir Tristan Wyatt Tagula. Sa ngalan lang sa Bilog Singapuersa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon si President kag CEO Doc Remil Uy. Sa amon sa nga sa Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay, kag sa amon sa nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad nyo kag K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
9: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matinlong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga toy, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina energy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline by vitamin C.
21: Maintain ko ini for 3 months.
20: 1 capsule 3 times a day.
21: Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation.
20: Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
22: Mighty C. Babaka sa mga butika.
23: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
24: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
25: Good news!
26: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre?
28: Libre!
27: Wow!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Kadaragsa nga punggot,
30: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang nga panit,
30: DTX Beauty Soap.
29: Galaong magputi,
30: DTX Beauty Soap.
29: Puro katul-katul,
30: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
16: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! My puso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa Pilipinas, oras sa K-Pop News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32. Ining oras sa dulong si usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsubuman, sang Star Nutrimits, dilang sarap, sustan sarap.
23: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Dilang sarap, sustan sarap.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
14: Mayong hapon, siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes nga adlaw, Hunyo 1, 2026.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mong kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
14: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
2: Kaya ko naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
14: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 bio sang klinika di alternatibo medisinan wellness center kakaron. Sa aton mga headlines. Sa balita lokal, job hire na dadakpan sa Baybas operation, aktibo pa sa serbisyo, city government nagbando nga gilayon ini. Kakson.
2: Robbery with homicide, ipasaka nga kaso batok sa suspect sa pagpatay sa tigulang sang distrito sang La Paz, suno sa Iloilo City Police Station 2.
14: Suspect sa pagpatay sa 89 anyo sa La Paz, naga-engage sa illegal na droga, suno sa Iloilo City Police Station number 2.
2: Isa ka lalaki ginbuno sang hubog nga construction worker sa Banwa sang Tigbawan.
14: Sa balita nasyonal, PNP mayrat na sang lead sa nahamtangan ni Senador Bato de la Rosa.
2: Senator Jinggoy Estrada ginhinyo ang pagbasura sang kaso nga plunder ka graft nga iya ginapangatubang angot sa flood control anomaly.
14: Sa balita international, Brazil ginamonitor ang duha ka posibleng kaso sang Ebola.
2: Sa balitang sports, Orlando Magic gina-finalize na ang deal agud nga makuha si Spurs assistant coach Sean Sweeney bilang head coach.
14: Sa balita entertainment, Mati Juniosa nagtakop bilang fourth place sa Britain's Got Talent. Alas 5.36 sa batian ang aton sa mga headlines kagkaroon sa madetali na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
1: Balitang lokal.
14: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyusang DTX 500, the superior antioxidant. Aktibo pa sa serbisyo ang job hire na dalakpan sa bypass operation sang Damalaglang. Ini ang ginkumpirmar ni Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson sang City Mayor matapos gina-validate sa City Administrator's Office. Bangod sini, gilayon niya ginmando sang Mayor's Office ang pag-terminate sang kontrata sa nasambit nga job hire. Suno kay Gurzal nga makaserbi man ini nga paandam sa tanan nga empleyado sang syudad nga wala ginatolerar ang anuman nga kilabdanan sa illegal nga bulaton ebina sa illegal nga duga. Malumduman na dakpan si alias Dadang, 47 anyos, sang barangay Mielyeza, Zamora City Proper, kung sa din nakuhaan ini sang 1.6 million pesos nga balor sang Shabu kag nagpositibo man sa drug test.
2: Ginahulat na lang sa karon sang Iloilo City Police Station 2 ang pag-file sang kaso sang pamilya sang 89 anyos batok sa suspect sa pagpatay sa ilahimata nga si Jerry Lima ukon alias Pablo. Suno kay Police Captain Himel Acuesta, officer in charge sang ICPS 2, ang ipasaka nga kaso among robbery with homicide. Padayon ang pagpangita sa suspect, tubtubula pa ma-file ang kaso. Ginkumpirmar man ni Acuesta nga nag-coordinate na ang pamilya sang biktima sa ila angot sa pagpasaka sang 500,000 pesos nga reward sa sinuman nga makatudlo ukon mahatag sa impormasyon agud madakpan ang suspect. Madumduman nga ginkuga, ginlasa, kaginguyod ni Lima ang tigulang sa diin ginkawatan pa sang kwarta amuman ang iban pa nga pagkabutang.
14: Sa kaangot nga balita, may involvement sa iligang nga droga si Jerry Lima alias Pablo nga suspect sa pagpatay sa 89 anyo sa babae sa Ledesco Village nga sakop sa barangay Tabok Suba, La Paz, Iloilo City sang Mayo 24. Ini ang nakuha nga impormasyon sang Iloilo City Police Station 2 gikan sa opisyalis sa Leganes nga temporaryo nga ginatinira ni Lima. Suno kay Police Captain Jimel Acuesta, ang officer in charge sang ICPS 2. iniman ang posible rason nga nahimo sini ang krimen kag pagpangawat sa biktima. Naibluan nga na-capture sang CCTV sa balay sang Tigulang ang pagkuga, paglasa kag pagguyod sang suspect sa senior citizen. Anay man ini nga napreso bangod sa illegal gambling sang Pebrero 2, 2026 apan nakagwa sa prisuan sang Mayo 17.
2: Sa dugang nga balita lokal, arestadong isa ka construction worker matapos na muno sa barangay Bagakay, Tigbawan, Iloilo, pasado alas 8 sang gabi, Mayo 31, tuig 2026. Ang biktima ang ginkilala kay alias Jigs, 56 anyos, kag ang suspect naman ang ginkilala kay alias Ram, 28 anyos, nga lunsay residente sang ambo nga barangay. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Alfred Mansoy, yara ang biktima sa sulod sang iya balay kag may ginakay o sang ginkadtuan ini sang suspect kag hinali nga ginbuno. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima nga nakaangkon sang pila sa tiyan kag abaga. Samtang arestado naman ang suspetsado kag priso na sa Tigbawan Municipal Police Station. Sa karon nakagwa na sa ospital ang biktima kag nakaistoryahanay naman ang magtimbang nga kampo sa diin nagdesisyon ang mga ini nga mag-agregluhanay.
14: Sa piyak nga bahin nakuhaan sang litrato sa isa ka concerned citizen ang duha ka traffic enforcer sang Iloilo City nga nagamaneho sang motor nga nagapundo sa pedestrian lane sa barangay San Rafael Mandurriao. Makita sa litrato nga nagahulat ang duha ka enforcer sa go signal sang stoplight nga hamtang sa mga lugar. Dugang pa sang netizen nga kalain lang tawon nga sila pa nagapatuman sang traffic rules apang sila man ang nagalapas sini.
2: Nagpanguna sa overall official medal tally sa bag-ugid lamang natapos nga palarong pambansa 2026 ang NCR nga ginasundan sang Region 4A, ikatatlo ang Region 11, ikaapat ang Region 7, kag ikalima naman ang Region 6. Sa elementary level, nagpanguna ang Region 4A, ginasundan sang Region 11, ikatatlo ang NCR, ikaapat ang Region 6, kag ikalima naman ang Region 7. Sa secondary level, nagpanguna ang NCR nga ginasundan sang Region 4A, ikatatlo ang Region 13, ikaapat ang Region 7, kag ikalima ang Region 10. Sa Para Games naman, nagapanguna ang Region 6 nga ginasundan sang NIR, ikatatlo ang Region 4A, ikaapat ang Region 8, kag ikalima naman ang Region 5.
14: Alas 5:41 na batian ang detalye sa balita lokal, kagkaroon sa ilo na ito ang detalye sa balita nasyonal.
3: Balitang nasyonal.
5: Balitang nasyonal.
14: Ang mga balita nasyonal ngayon nyo batian na dulong sa inusang MyTC. Kung gusto nyo maging healthy, inom kamusang MyTC. Ginpahayag karon sa Philippine National Police o kon PNP na nakabato ni sa impormasyon. Natuhoy sa posible na hamtangan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kag padayon gidatutukan ang tanan niya lead sa good malocate ini kag maaresto. Subong man nagpamalibad si PNP Criminal Investigation ang Detection Group kon CIDG Chief Police Major General Robert Alexander Murico II sa pagbulgar sa posible na hamtangan sang senador humalin sa pagbiya ini sa Senate Building sang Mayo 14. Nagapati si Murico nga mahimo may pa sang means of communication si de la Rosa sa iban nga mga tawo.
2: Sa dugang balita national, ginhingyo sang kampo ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan nga ipasura ang kaso nga plunder kag duha ka counts ang graft cases nga ginpasaka batok sa iya sang Office of the Ombudsman may kaangtanan sa flood control anomalies. Sunod sa abogado ni Jinggoy nga si Attorney Noel Austria nga nagfile sila sang omnibus motion agudhi baloon sang maestrado kun bala may kamaturan ang mga akusasyon batok sa senador. Ginaligar sang Ombudsman Prosecutor nga nagbulsa si Jinggoy sang kapin 573 million pesos nga kickbacks gikan sa flood control projects. Kasunod sini, nagsungka gilayon sa mga otoridad sa Camp Crame si Senator Jinggoy Estrada.
14: Alas 5:42, nabatian ang detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo na itong detalye sa balita international.
3: Balita international.
5: International.
14: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa inyosang DTX sa Beauty Sopa para sa mamis, maputi singa panit kag gabatok sa mga skin diseases, magamit kita sang DTX Beauty Soap sa atong pagpangamoy, pagpanibin kag pagpaligo. Padayon yung ginamantayan sa mga health authorities sa Brazil ang duha ka pasyente nga posible infected sang Ebola sa San Paulo kag Rio de Janeiro. Bangod sa kabalaka sa posibleng paglaptas ang virus halin sa Central Africa padulong sa ibang mga pungsod. Naibluang isa ka 37 anyos nga lalaki halin sa Democratic Republic of the Congo ang nagpakita sa gilanat kag ipaidalom sa isolation bilang suspected case sang Ebola. Apang sa initial examination, negatibo siya sa Ebola virus. Apisar pa sila padayon gihapon siya nga ginamonitor sa isa ka specialized infectious disease facility bilang paglikaw kag paghalong. Samtang sa Rio de Janeiro, isa naman kalalaki alin sa Uganda ang ipaidaluman sa mga safety protocol matapos makabatyag sa mga sintomas para sa ubo, pagpalanakit sa lawas, nga chills kag diarrhea. Suno sa mga opisyal na positibo ini sa malaria, apang padayon pang imbisigasyon, agud madula ang posibilidad sa Ebola virus sa manasambit nga syudad. Naibluan na matikang nga ini amay kaangtanan sa padayon nga Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo kung saan naglabot sa kapin 1,000 ka suspected cases. Kagalos 250 na ang napatay halin sa gipahayag ang outbreak sa Mayo 15. Suno sa Africa Centers for Disease Control and Prevention.
2: Sa duga nga balita international, 55 katawo ang patay kag madamo ang napilasan sa mabaskog nga paglupok nga nagluntad sa Northern Myanmar sa lugar nga kontrolado sa mga rebelde. Sunod sa tang National Liberation Army nga nagakontrol sa lugar kag nagapakig-away sa military junta ang eksplosibo nga ginagamit sa pagmina kag quarrying nga amo ang naglupok. Base sa report, 25 ka mababayi kag 30 ka mga lalaki ang napatay sa nasambit nga insidente. Makita sa footage nga ginluntaran sang paglupok ang dako nga buo sang duta kag pila ka mga building ang nawasak nga may nagapugok nga aso gikan sa mga debris nga nagpulak sa mga kahoy.
14: Alas 5:45, dapat ang mga detalye sa balita international. Kakaroon sa ilo natong mga detalye sa balita sa patag sang sports.
0: Balita ang sports.
14: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa inyo sang klinika Deo Fresh. Para protektado kita, 48 oras again sa ating body odor. Kagitip animaw, bayabas, gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa aton suning mga kili-kili. Gina-finalize lang sa Orlando Magic ang deal agay makuha si San Antonio Spurs Assistant Head Coach Sean Sweeney. Si Sweeney ang lead assistant sa Spurs sining season. Ang magabulos ka Jamal Mosley ang ipahalin matapos nalutos ang Magic sa Pistons sa 4-3 sa ila serye. Apang tapuso lang ni Sweeney ang NBA postseason matapos nakasulod ang Spurs sa NBA Finals. Naibluan isa man sa mga ginpilian sa Magic na mangin coach ang anay Chicago Bulls head coach Billy Donovan kag Los Angeles Clippers assistant coach Jeff Van Gundy. Alas 5:46 sa batian ng detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa ilo atong detalye sa balita sa patag sang entertainment.
0: Balitang entertainment.
2: Napaslawan ang Filipino singer nga si Mati Junyosa nga makuha ang kampiyonato sa Britain's Got Talent sa diin nagtakop ini sa 4th place sang kompetisyon. Sa live finale nga giniwat sa Mayo 30, ginkanta ni Mati ang ambahanon nga Nothing Compares to You ni Sinead O'Connor. Samtang nakuha naman sang Hoxton Farmers Choir ang kampiyonato, ikaduha sa pwesto ang Drone Art Collective nga Celestial, kag ikatatlo naman ang dance duo nga Anastasia and Salsa. Naibaluan isa si Mati sa pinakabantog na contestant sa season matapos makabaton sang duha ka golden buzzer sa kompetisyon. Apang wala siya nakakuha sang kaigo nga boto gikan sa publiko nga amo ang basihan sa pagpili sang magadaog.
14: Mayo nga pong gig kay Ma'am Augusto 5, kay Sir Arvi Chris Casires, kay Ma'am Susan Siscar, kay Ma'am Cheryl Lapating Branya. Kagamay nito mga K5, ang kapugusan niya pagbalita na gindulong sa isang D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes nga daw, Hunyo 1, 2026.
2: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
14: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupas Surita Jr.
2: Kagako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
14: Kay Ma'am Aisha Ahmad, Bayrayad Man nga hapon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang.
6: Pero
7: sa Star Connect.

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Biv Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mababat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: My
8: family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauhaw!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee

0: nila sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
5: Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Kadaragsak nga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman Roman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagigana.

0: pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio. Ang D3
2: nga may Physio.
1: Ang Physio
2: nga may D3.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio
1: with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3
2: nga may Physio.
1: Ang Physio
2: nga may D3.
1: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jar ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM Philippines.
2: And Millonario News Channel Agenda News Tonight.

0: I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin.
1: Repeat sa plunder. Sumuko na si Senador Jinggoy Estrada sa panibagong kaso ng pandarambong. Mas pinili raw niya ang pagsuko kaysa magka o magpakanlong sa Senado.
2: May pasabog din si Estrada bago sumuko. Inalok daw siyang umalis ng mayorya para maabswelto.
3: Ang articles of impeachment naman laban kay VP Sara, pinababasura na ng kanyang depensa. Pero ngayong nagkakagulo sa Senado, ano na kaya ang mangyayari sa paglilitis ng pangalawang pangulo? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. No bail! Senador Jinggoy Estrada sumuko na sa CIDG sa gitna ng plunder case. Suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca, sinobina na ng NBI. Dalawang malapit kay Senador Robin Padilla, ipinatatawag din. Exclusive pamilya ng Vice Mayor ng Bulacan-Bulacan, dawit sa flood control scandal. Jumbo oil price rollback kasado na bukas. Presyo ng kerosene bababa sa higit 10 piso kada litro. Alex Ayala at Venus Williams magti-team up daw sa Bad Homburg Open. At Pulp Fiction yarn, tech billionaire Jensen Huang humataw on stage.

0: Ilang oras lang matapos lumabas ang arrest warrant ng Sandigan Bayan para sa isa na namang kasong plunder, sumuko agad sa CIDG si Senador Jinggoy Estrada. Non-bailable ang kaso pero hindi raw siya magpapakanlong sa Senado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagulat ng live mula sa Senado. Hannah, ano na ang mga kaganapan?
1: Na voluntaryong ang sumuko si Sir Jinggoy Estrada sa PNP-CIDG matapos maglabas ang Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder. Sa pagharap niya sa Senate media kanina, nanindigan siyang hindi siya magpapatinag sa mga hamong kinakaharap niya sa ngayon.
2: I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin.
1: Inutusan ni Estrada ang Senate Secretary para i-hold ang sweldo niya na anya'y personal niya raw na pa siya para ipakita umano sa publiko na wala siyang intensyong makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ang kanyang pangalan. Hindi raw siya sasailalim sa Senate custody para gamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga paratang sa kanya. Mariing itinanggi ni Estrada ang mga paratang at giit nitong wala siyang kinalaman sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. Binagit niya ang liham ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na anya'y walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Kinwestiyon din ni Estrada kung paano siya nasampahan ng kasong plunder, gayong hindi rin daw siya itinuturong utak o star figure na nasa likod ng umano'y kickback scheme. Corina, inakusa rin ng senador na ilang beses daw siyang nilapitan para talikuran ng Independent Majority Bloc kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso pero tinanggihan daw niya ito. Hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang mga nasa likod nito pero ilalantad daw niya ang mga detalye sa mga susunod na kabanata. Mas pinili niyang manindigan sa kanyang mga prinsipyo at mga kasamahan sa Independent Majority.
2: I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure.
1: Nakasaad sa warrant na inaatasan ng mga otoridad na arestuhin si Estrada at ang kanyang mga kapwa akusado at iharap sa hukuman. No bail ang kasong kinakaharap ng senador. Una nang sinabi ng ombudsman na dineliver umano ang humigit kumulang 573 million pesos na kickback kay Estrada mula sa umano'y pagmaniobra sa national budget. Sa kabila nito, nanindigan ng senador na haharapin niya mga paratang sa tamang proseso ng batas at ipagtatanggol ang kanyang sarili sa hukuman. Kasama ni Estrada sa pagdating ang ilan sa kanyang mga kapwa senador sa Majority Bloc, kabilang sina Senator Aimee Marcos, Camille Villar, Rodante Marcoleta at Senate President Alan Peter Cayetano. Dumating din si DILG Secretary John Vic Remulla na nauna nang sinabing dalawa lang ang options para kay Estrada, ang voluntaryong sumuko o tuluyang arestuhin ng mga otoridad. Corina, samantala mistulang nagkatensyon pa sa pagitan ni na SP Alan at DILG Secretary John Vic Remulla bago nga itong pagsuko umano ni Senator Jinggoy Estrada. Ginigiit ni Cayetano kanina na ilagay muna si Estrada under Senate custody at naririnig natin siyang sinasabihan si Remulla na kailangang respetuhin ang institusyon pero ang bala naman itong si DILG Secretary Remulla ay tila tumutukoy kay Senator Bato de la Rosa at sabi niya, "The last person you took in custody escaped." Pakinggan natin yung naturang video.
3: I think walk out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. Let's walk. You're resting here. Sir.
4: Sir.
3: Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. Sir. person asking you. Sir, this is
4: the last person you have in custody.
3: Not for me. Escape. Not me.
4: You cannot do that.
3: That's not for me. It's for the Senate, sir.
4: Sir,
3: yes. For the Senate.
4: Yes. Okay. Sir, in all respect.
3: For the
4: Senate. Don't allow us to.
3: Sir, come back and
4: allow us.
3: Yes. Sir, I can back up.
4: I can put it in.
3: Back up. Sir,
4: please
3: light
4: some. No handcuffs.
1: Sa ngayon, Corina, hindi pa nakasesyon ang Senado dahil walang ni isang Senate Majority Member ang nasa Senate Plenary sa ngayon at tinatawagan pa raw ng Senate Secretary itong si SP Allan na kasama ni Sir Jing Boy na umexit ng Senate premises na dapat siya ay magiging presiding officer ng sesyon. Corina.
0: Hana, para lang malinaw kasi medyo muffled ano, yung kanilang palitan. Ano yung kanilang disagreement?
1: Corina, narinig natin itong si SP Allan na merong tila objection doon sa nangyayaring pag-aresto dito kay Senator Jinggoy Estrada. At sinight niya, narinig natin doon sa video, na sinight niya itong nangyaring event around 1990 when then Senate President Jovito Salonga defended then also Senator Juan Ponce Enrile over his rebellion and murder arrest at ni-recall ni SP Allan na inobject yung pag-aresto na yon sa loob ng Senate premises and he insisted noon na ang isang active senator could not be arrested sa loob ng Senate grounds while a session is in progress. At nadugtungan yan ng pagsagot nitong si DILG Secretary John Vic Remulla na sumisigaw na, Sir, the last person you took in custody escaped. Na misto lang tumutukoy nga rito kay Sir Bato de la Rosa matapos umexit ng Senate premises noong May 14 kasunod nung Senate shooting. Corina.
0: Parang iba naman yata yung within Senate grounds at yung while they're in session in the plenary. Pero hindi sila nag-session ngayon. Tama ba?
1: Yes, Corina. He was actually talking about walking sa labas ng Senate premises at kalaunay ngang sumigaw itong DILG Secretary John Vic Remulla. We're actually seeking clarification on what happened during the heated conversation or exchange between the two. Pero sinight niya kasi itong 1990 event sa loob ng Senate premises kung saan nga itong si former SP Jovito Salonga actually defended itong naging pag-aresto kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Base yan doon sa naging linya ni SP Allan kanina. Sa ngayon, Corina, hinihintay natin kung makakarating pa itong si SP Allan. Sabi naman ng Senate Minority Members, willing silang maghintay for as long as it takes dahil marami-rami raw ang mga kailangang panukalang i-discuss sa Senate Plenary dahil merong mga bill na nasa third reading na. Corina.
0: Ilan silang Senate minority na nandyan? Kumpleto ba sila sa attendance?
1: Yes, Corina, all 11 minority members are actually here. Sabi ni Senator Mig Zubiri, wala naman daw nagsabi sa panig ng Senate Majority na magka-cancel itong, may makakancel na sesyon ngayong araw. At gaya nga na sinabi ko kanina, merong bills na pending for third reading today. Dalawa dyan ay para sa citizenship ng mga nasa larangan ng sports. At sabi ni Zubiri, ready to work at when the presiding officer comes, sila ay magtatrabaho at dahil meron din daw kasing pending na CA generals up for promotion na paparating daw yung mga kaarawan at kapag hindi nag-convene ang CA ay apektado yung mga general na iyon at posible silang mabypass. At sabi ni na Senator Big Zubiri at Senator Kiko Pangilinan, they're willing to wait for as long as it takes. Corina.
0: Diyan sila matutulong? As long as it takes. Ano yan? Meron ba silang deadline?
1: Yes, Corina. Actually, hindi natin natanong yan no, doon sa mga senador. Pero ang natanong kasi natin is, nangyari na ba ito before sa Senado? No, kung meron bang na-cancel na sesyon? Sabi ni Senator Kiko Pangilinan, it happened before but under force majeure or yung kung merong bagyo or under national emergency. Pagdating doon sa oras, hindi pa natin matiyak sa ngayon dahil sabi ni Zubiri, maaga-aga pa naman daw dahil dapat ay magsesesyon nga around 5 p.m. Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
5: Natanong ko din yun.
0: Kung doon sila matutulog?
5: Hindi, kung meron ba sa rules nila. Kung hanggang kailan sila pwedeng maghintay doon. Kasi right. Ano magiging deciding factor sa kanila?
0: Right, and I don't think the majority will go there at 10 o'clock. Hindi ba?
5: Mm-hmm.
0: Oh, so
5: siguro at a reasonable time. Sila na lang ang magde-decide ano yung reasonable time.
0: Correct. Ay, bago na naman yung pagkatapos ng force majeure at saka ng forthwith, reasonable time naman ang kailangan pagdebatihan.
5: Oh, kasi nandun din yung justifiable reason.
0: So. Para tayong radyo, no?
5: Oo.
0: Okay.
5: Moving on. Nasa kustudiya na ng PNP CIDG si Senator Jinggoy Estrada matapos sumuko sa kasong plunder. Nasa Camp Crame na rin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na kapwa niya akusado sa kaso. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Joan, ano na ang latest dyan?
6: Pinky, arestado at hindi sumuko si Senator Jinggoy Estrada ayon niya mismo kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sinabi niya ito sa kanyang press conference makailang oras lang ang nakalipas. Ano? Ang kwento niya, inaresto na nila kasama ang PNP CIDG Estrada bago pa ang naging press conference ng senador dito nga sa Senado ngayong araw. Binasahan niya ng kanyang Miranda rights si Estrada sa Senado at saka siya inaresto at ibinyahe papunta nga sa PNP CIDG headquarters sa Camp Crame. Pasado alas 4 ng hapon, dumating si Estrada dito sa Camp Crame kasama si Remulla matapos nga ang pag-aresto sa kanya doon sa Senado. Kasunod nito ng paglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder at sa natitirang one count of graft charge na lilitisin sa 5th Division ng Anti-Graft Court. Ang mga naturang kaso kadikit sa umano'y pagtanggap ng kickback na Estrada na hindi bababa sa 573 million pesos mula sa mga infrastructure project ng DPWH taong 2025. Ayon naman kay Remulla, no, hindi nila bibigyan ng special treatment si Estrada at maging ang iba pa nilang co-respondents. Sumailalim na sa booking procedure si Estrada doon sa PNP CIDG headquarters kung saan siya kinuna ng fingerprints at porman na inirecord ang kanyang pagka-aresto. Agad naman itong nagtungo sa Sandigan Bayan para sa return of warrant and commitment order nito. Sinamahan si Estrada ni Senate President Alan Peter Cayetano sa PNP CIDG headquarters at nang tinanong natin si SILG Remulla kung bakit kasama nilang dumating si SP Alan, ang sabi niya ay SP Alan wanted to show solidarity with Senator Jinggoy at Anya, sinabihan mismo ni SP Alan si Estrada na sasamahan niya ito. Samantala, sumuko na rin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa PNP CIDG kung saan sumailalim na rin siya sa booking procedures. Pero ayon kay Remulla, kinailangang dalhin si Bunuan sa ospital dahil sa tumitinding hypertension. Mananatili niya sa ospital si Bunuan for an undetermined amount of time, ani Remulla, at kailangan munang siguraduhin ma-stabilize o umayos ang kondisyon ni Bunuan bago ito dalhin sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of warrant. Kailangan din munang manggaling sa doktor ni Bunuan na fit to stand trial na ito. Pero tiniyak naman ni Remulla na under full security si Bunuan. Ang ibig sabihin nito, hindi siya hahayaang makalabas at may restricted access sa kanya. Kinumpirma na rin ni Remulla na all accounted for na ang limang akusado ng plunder na sina Estrada, Bunuan at mga opisyal ng DPWH NCR na sina Assistant District Engineer Denril Cortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Samantala, naglabas na rin ng schedule ng arraignment at pre-trial ang Sandigan Bayan 2nd Division naman na may hawak doon sa kasong graft ni na Estrada at Bunuan na kaugnay pa rin ang flood control scandal. Pinky.
5: Joan, may impormasyon na ba kung saan idedetena na sina Estrada at Bunuan? Well, si Bunuan ay sabi mo nga, for now, will be under hospital arrest until such time that the doctors will say pwede siyang ibalik sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. What about Senator Jinggoy?
6: Yes, Pinky, kinumpirma sa atin ng Sandigan Bayan 5th Division Clerk of Court na itong si Senator Jinggoy ay dadalhin sa New Quezon City Jail sa Payatas. So ito yung itinakdang detention facility para sa mga personalidad na sangkot sa mga kasong kaugnay sa flood control scandal. So ganun din yung mangyayari kay Bunoan. So long as makukumpirma na ng doktor na fit to stand trial siya, dadalhin na rin siya doon sa New Quezon City Jail sa Payatas after appearing at the Sandigan Bayan. Pinky.
5: Maraming salamat sa iyong ulat, Joan Manalo. Naglabas na ng subpoena ang NBI laban kay suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay sa pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Kasama rin sa mga pinatatawag ang ilang malapit kay Senador Robin Padilla. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
7: Apat na personalidad ang pinatatawag ng NBI para humarap sa investigasyon hinggil sa May 13 shooting sa Senado at sa posibleng kaugnayan nito sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Kabilang narito si suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca, ang Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Gene Robles, ang tsuhi ni Padilla na si Virgilio Lacay Carino at si Pasay City PNP Chief Joselito De Sesto. Inaasahang haharap sa mga investigador ang apat ngayong linggo. Muli namang nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag ang planong pagsubpina kay Nancy De La Rosa, ang asawa ng pinaghahanap na senador. Sa ngayon ay under consultation pa raw ito sa Justice Department. Nirerespeto rin nila ang kritisismo ni Senator Ping Lacson na harassment ang pagsubpina sa misis ni De La Rosa at anya'y trabahong tamad kahit pa hindi naman umano ang lokasyon ng senador ang habol nila sa pagpapatawag dito.
8: We are not considering si the wife of Senator Bato as suspect or anything, but to shed light. Alam nyo, the people should understand na subpina, hindi kasi ni subpina dahil automatic akusado na. Kaya kasi sinusubpina, you can give a reason to shed light on the matter. I respect the position of Senator Lacson. Unang-una, he's giving high regards to the NBI. That is something that we will value. And pangalawa, yung kanyang mga sinabi is sharing his wisdom. That is something also that we can understand and process and can help us to proceed kung ano yung aming direction.
7: Hindi rin uurungan ng NBI ang posibleng investigasyon na isasagawa ng Senado kaugnay sa nangyaring barilan. Una nang sinabi ng Senate Committee on Public Order na ipatatawag nila ang lahat ng law enforcement agencies para sa investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
9: Hindi ako traidor sa Pilipinas. Yan ang pahayag ni Senador Robin Padilla matapos siyang sampahan ng obstruction of justice complaint ng CIDG. May kaugnayan ito sa pagtulong niya umano sa pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa matapos ang barilan sa Senado no May 13. Giit ni Padilla, ipinaglalaban lang niya ang soberanya ng bansa. Wanted si de la Rosa ng ICC dahil sa naging papel niya sa madugong war on drugs ni FPRRD.
0: Posibleng madagdagan pa ang maiisyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ito ang babala ng dating ICC judge na si Attorney Raul Pangalangan. Wala na rin daw makapipigil pa sa arrest warrant na inilabas ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa.
10: Dati nang napabalita na posibleng maglabas din ng arrest warrant ang ICC laban kina Senator Bongo at former PNP Chief Oscar Albayalde. Tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa, pinangalanan din ng ICC sina Go at Albayalde bilang co-perpetrators ni FPRRD sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Sa programang memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni dating ICC Judge Raul Pangalangan na posibleng madawit ang lahat ng may kinalaman sa mga krimeng naganap hanggat sila'y pasok sa timeline ng ICC membership ng Pilipinas mula 2011 hanggang 2019.
11: The prosecutor needs the permission of the court to commence an investigation. It received that permission. And the permission identified the crimes and identified the time period. So anyone who falls within the time period and can be linked to those crimes in various, we call it modes of attribution, modes of liability, can be included in the charge. So the list they have is not the final list. They can still add names along the way.
10: Taliwas sa sinabi ng kampo ni Senator Bato na ang arrest warrant ay kailangang mula sa local court lamang na kanilang kikilalanin, sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isuko ng gobyerno ang mga personalidad na masasampahan ng ICC warrant. Mayroon anya itong kaakibat na lokal na batas at saklaw ng international humanitarian law.
11: It is squarely provided for in Section 17 of our IHL law that it is an option available to the to our government. That's an act of Congress, saying that if there is already a pending investigation by an international tribunal, the government may surrender the accused to the ICC. Mm. And that is a decision...
5: Is that the word used, surrender?
12: May, no?
11: Yeah. In the ICC, we use arrest and surrender. Mm. So it is a decision to be made by the sovereign state. It is within the discretion of the state to do that. That is a political judgment. And therefore, it is not for courts to override the exercise of that political judgment by the state.
0: Ipinunto din ni Attorney Pangalangan na ang pretrial chamber ng ICC na wala sa local courts ay nagbibigay pa nga daw ng pagkakataon sa mga akusado na ipaliwanag ang kanilang panig bago pa dumiretso sa aktual na court proceeding. Pinababasura ni VP Sara ang articles of impeachment laban sa kanya. Ito ang sagot ng bise sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganide live mula sa Senado. Dexter, ano pa ang mga sinabi nung defense team ni VP Sara?
13: Corina, walang impeachable offense na nagawa ang Vice President, kaya niya pinababasura sa Senate Impeachment Court ang lahat ng articles of impeachment na isinampa sa kanya ng House of Representatives. Pasado alas 4 na ng hapon nang dumating dito sa Senado ang ilan sa mga miyembro ng legal team ni VP Sara. Dala nila ay 5 maleta na naglalaman ng kanyang tugon at mga dokumento na magpapatibay sa argumento ng pangalawang pangulo. Pinangunahan ni Attorney Michael Powa ang OVP legal team na naghatid sa Senado ng reply to the writ of summons. Dapat ay nitong weekend pa napaso ang 10 days na deadline ng impeachment court para mag-reply ang Vice President. Pero dahil pumatak nga sa weekend, nasa rules ng impeachment court na ang magiging deadline ay ang kasunod na Lunes. Dumiretso sila sa 6th floor ng Senate building kung saan ang opisina ni Senate Secretary Attorney Jose Luis Montales na siya ring nagsisilbing clerk of court ng impeachment court. Matapos maisumite ang kanilang tugon sa impeachment court ay nagpa-unlock ang legal team ni VP Sara na sagutin ang ilan sa mga tanong ng Senate media. Ayon dito kay Attorney Powa, pangunahing prayer nila sa impeachment court ang ma-dismiss ang kaso laban sa Vice Presidente. Git ni Powa, wala namang impeachable offense sa 4 na articles of impeachment. Kanila ring hiniling na huwag tanggapin ang mga ebidensyang isinumite ng House of Representatives.
14: Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente. We really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita natin yung mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice Proceedings, no? Isa na dyan, syempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Ito yung mga bagay na nire-raise namin, no, sa aming answer At maliban doon, in-address din namin, no, yung bawat article, yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Sa ngayon, alam naman natin, di naman naglabas ng TRO, for example, ng Supreme Court, talaga namang maaaring magpatuloy itong proceedings. At kami naman po ay magpa-participate. But again, our participation is without prejudice doon sa mga constitutional infirmities na nakita natin at kaya tayo naghain ng petition sa Supreme Court.
13: Bago sila magtungo rito sa Senado ay pinarisib muna ang kopya para sa House Prosecution Panel at may limang araw naman ang House Prosecution para magkomento sa tugon ni VP Sara. Corina, dahil papatak ulit ng Sabado o weekend itong panglimang araw na naibigay sa House of Representatives, mamahulugan na sa Lunes, June 8, ang magiging deadline ng pagsusumiti nila ng kanilang sagot doon sa naging reply ni VP Sara. Corina?
0: Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat live mula sa Senado.
5: Di raw papayag ang House Prosecution Team na patagalin pa ang impeachment trial ni VP Sara. Pero inamin nilang sila'y duda sa posibleng maging galaw ng mga senador. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
12: The long wait is over. Yan ang reaksyon ng House Prosecution Panel sa pagsagot ng kampo ni VP Sara sa writ of summons ng impeachment court.
15: Ang tagal na po na naghihintay ng taong bayan ng kasagutan ng ating vice-presidente. And even us, the 11 prosecutors, are looking forward to see the answers of the vice president.
12: Dahil dito, agad-agad na raw bubo ang prosekusyon ng sarili nilang sagot. Pero inamin ng prosecutor team na hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na official notice o invitation mula sa Senado para sa magaganap na pre-trial o proper trial. Kaya giit ni Luistro, hindi sila papayag na patagalin pa ang proseso.
15: If ever there will be changes to July 6, it should be earlier and not later. That is if our intention is to respond to the mandate of the Constitution, which says trial forthwith.
12: Aminado si Luistro na meron pa rin silang pangamba na baka maulit ang hindi pagpansin ng Senado sa impeachment noong nakaraang taon.
15: I-oppose namin yun. The Senate Rules on Impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate Rules on Impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal.
12: Sa kabila ng mga pangamba, kumpiyansa pa rin ang prosekusyon sa mga senador. Ito ay kahit pa ang ilan sa kanila ay may kinahaharap na mga kaso. Buo pa rin ang tiwala ng Lemonman House Prosecutor dahil maging ang taong bayan raw ay nagbabantay sa takbo ng impeachment. Kasama na raw dito ang mismong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Makakausap po natin ngayon ang spokesperson ng House Prosecution Team, si Lanao del Sur Representative Zia Lonto Adyong. Magandang gabi sa inyo, Congressman Adyong.
16: Magandang gabi po, Ma'am Corina, and magandang gabi po sa inyong mga taga-panood.
0: Tumugon na po ang depensa ni VP Sara sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Ano po? At ipinababasura niya ang Articles of Impeachment. Handa na po ba kayo sa ganitong senaryo at sa inyong sasagutin?
16: Actually, Ma'am Corina, we acknowledge that we receipt doon po sa answers nila sa impeachment, Articles of Impeachment. Pero kung titingnan niyo po, non-answers nga po yung ginawa nila. It's the old rehash arguments po na sinasabi nila from the very beginning. So there's no substantial new arguments that were provided in the answers of the defense. So kung tatanungin niyo po kami, wala pong pagbabago doon sa dati po nilang sinasabi na questioning the entire process of the impeachment process which initiated by the Committee on Justice. So kami naman po sa House Prosecution Team, we are studying, ang aming pong legal team, We are studying the answers of the defense, and we would probably decide on whether to respond to that because there's nothing to respond kasi wala naman po talaga silang sinabi ng mga bago as a counter-argument to the impeachment individual specific articles that we have alleged the Vice President.
0: So who is to determine, sir? Kasi kung kayong dalawa lang ang nagsasagutan, wala namang sesyon ng Senado, what can we expect will happen next?
16: Well, after the reply, the comments of the House Prosecution Team, that would definitely be, that would start off the pre-trial. And kung hindi po ako nagkakamali, ay naglapas na po ng schedule ang ng impeachment court yung magiging pre-trial na susunod after the answer of the VP, which now na nakita naman po natin, and the response of the prosecution team, which is within non-extendable 5 days. So we expect that as what the Senate has already adopted in terms of the timeline and schedule, naka-ready naman po ang ating House Prosecution Team to comply with the timeline.
0: So meron din pong kopya, bale, ang mga senador ng lahat ng inyo pong sagutan?
16: I'm sure because sila po yung naupo ng mga hukom. And we're talking about the impeachment court composed of 24 sitting judges.
0: But you will still have to respond, hindi po ba? Like, for example, wala namang bago dito. Yun lang, ganun lang kaikli. You still will have to officially respond.
16: Well, that would depend on how the prosecution team will assess and review the answers. And then we will come up with the response. Kasi binigyan naman po tayo ng 5 days. So that would definitely be part of the action that will be taken by the House Prosecution Team. But definitely, kung tatanungin po tayo, if you go back to the press con, at saka yung ano po nila, answers po nila, ay rehash naman po, wala naman po, it's a non-answer. So there's no substantial counter-arguments, new information or new counter-evidences that were provided in their answers.
0: Sa dami po na nangyayari ngayon sa Senado, kayo po ba'y kampante pa rin sa napipintong paglilitis?
16: Well, unang-una, we stand on the principle, sabi nga po natin over and over again, this is the fight of the Constitution because this is actually a test of our Constitution, how strong our Constitution is despite the political pressure that is happening now. Kami po ay naniniwala na ang taong bayan din po ay invested dito sa impeachment trial na po ito at sila din po at ultimately ang magiging judge kung ano po yung magiging resulta nitong impeachment trial na to pag nag-start na po ito. So yes, we're confident with the with the support of the public. Nakita naman po natin yan sa mga recent surveys na tumataas po yung rate ng gusto na marinig yung mga ebidensya at gustong umandar ang accountability mechanism ng Constitution natin, and that is the impeachment trial.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adiong.
16: Maraming pong salamat, Ma'am Corina.
0: Exclusive, pamilya ng Vice Mayor ng Bulacan, Bulacan, dawit sa flood control scandal. At jumbo oil price rollback, kasado na para bukas. Susunod yan sa agenda.

0: Sabit ang pamilya ng Vice Mayor ng Bulacan-Bulacan sa flood control scandal. Isa raw ang sasakyan ng kanilang kumpanya na mga ginamit bilang panghakot ng mali-maletang flood control kickbacks. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Hindi bababa sa 7 sasakyan na may tigli-5 o 6 na maleta ang ginagamit ni former DPWH officials Bryce Hernandez at Henry Alcantara tuwing nagde-deliver sila ng kickback. Ayon sa supplemental affidavit ni Hernandez at former DPWH official JP Mendoza, kabilang sa mga sasakyang ginagamit pang deliver ang white van at bulletproof Land Cruiser ni Alcantara, 4 na DPWH pickups at isang van ng TBB Construction. Pagmamayari ng isang Antonio Cruz ang naturang kumpanya. Siya ang lolo ng kasalukuyang vice mayor ng Bulacan-Bulacan na si Aaron Ronald Cruz. Base sa DPWH Transparency Portal, aabot sa 145 contracts worth 1.8 billion pesos ang napanalunan ng kumpanya mula pa noong 2018. Pero tila hindi pa rito nagtatapos ang umano'y koneksyon ng kumpanya sa mga kinasuhang opisyal ng DPWH. Ayon pa sa supplemental affidavit ni Hernandez at Mendoza, may 4 na individual silang kasama tuwing nagsasagawa ng delivery. Kasama rin dito si Loren Cruz, Aristotle Bambi, Raulito Enriquez at Ronald Cruz na tinawag nilang kabarkada ni former DE Alcantara. Sa pagsisiyasat ng Bilyonary News Channel, natuklasan naming ama ni Vice Mayor Cruz, si Ronald Cruz. May isa pa siyang anak na nasa gobyerno rin na si Matungaw Barangay Captain Mikey Cruz. Sa ilang kontrata ng TBB Construction, si Ronald Cruz ang minsang pumipirma bilang representative ng kumpanya. Tito naman ni na Vice Mayor at Kapitan si Raulito Enriquez. Una nang iniulat ng BNC ang ilang larawan kung saan spotted ang Vice Mayor at ilang kaanak nito kasama sina Alcantara. Ayon sa mga kinasuhang DPWH official, depende sa laki ng maleta ang laki ng perang idinideliver sa isang umano'y proponent. 30 to 40 million pesos para sa maliliit na maleta, habang umaabot naman sa 50 million pesos sa mga malalaki, kasama sa mga pangalang nakalagay raw sa summary files ni Alcantara bilang proponents sina Senator Joel Villanueva, former DPWH USEC Roberto Bernardo, resigned Congressman Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana, former Congresswoman Mitch Cahayon Uy, contractor na si Divina Cruz, at asawa ng Wawaw Builders owner na si Jessica Arevalo. Sinubukan namin kumuha ng panig ng pamilyang Cruz, pero wala pa silang tugon sa amin. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonary News Channel.
0: Humabol ng greeting si Palace Press Officer Yusek Claire Castro para sa 48th birthday ni VP Sara. Sinagot din niya ang mga bagong tirada ng kapatid ng Vice. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
2: Tandaan po natin, nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ang Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan at siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday, VP Sara.
3: Ito ang bati ng Malacañang kay Vice President Sara Duterte para sa kanyang 48th birthday nitong nakaraang linggo. Makikitang ang hawak na screenshot ni Palace Press Officer Claire Castro ay galing sa video ng Vice para sa nagpakilalang bagman umano nito na si Ramil Madriaga. Ipinresenta ang naturang video greeting sa House Justice Committee proceedings ng kanyang impeachment case. Pinabulaanan din ng palasyo ang pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte na without the help of his sister, President Marcos would not have won by the margin that he did.
2: Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Eh, Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa?
3: Dagdag ng Malacañang, malinaw na ngayon ang pagkakaiba ng Pangulo at ng Vice sa maraming bagay. Naninindigan daw si PBBM para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi raw nagbabakasyon at walang kilalang assassin. Wala rin daw kinukonsinting fake news ang Pangulo at higit sa lahat, pinapapanagot ang dapat managot. Tugon pa ng Malacañang kay Congressman Pulong, manood ng mga press briefing para alam kung ano ang ginagawa ng pamahalaan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonary News Channel.
4: Good news naman para sa ating mga motorista. Epektibo ang isang jumbo oil price rollback bukas. Ayon sa Energy Department, may tapyas na halos 5 piso ang kada litro ng gasolina at halos 10 piso sa diesel. May bawas singil din na higit 10 pesos kada litro ang kerosene. Ayon sa DOE, posibleng bumalik sa pre-war levels ang presyo ng langis kung tuluyan ng huhupa ang tensyon sa Middle East at mabubuksan ang Strait of Hormuz.
0: Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission ang nagbabadyang 9 billion peso refund ng Meralco sa mga customers nito. Sa memo ng Billionario News Channel, sinabi ni ERC Chairman and CEO Francis Saturnino Juan na posible itong makabawa sa mataas na singil ng Meralco. Marami ang nagrereklamo sa kanilang billing para sa buwan ng Abril.
5: Ang pinag-aaralan namin, and we will act soon kasi nga ang gusto natin ay makahanap ng kung anong pamamaraan para mamitigate yung singil ng ating mga distribution utilities, lalo na ang Meralco dahil malaki ang kanyang customer base.

0: kung hindi itaas din ang dignidad ng manggagawang Pilipino na ating sinumpaang tungkulin.
1: Kasabay nito ang pagbubunyag ni Tolentino sa isa pang isyu ng kaligtasan ng mga manggagawa sa Cebu. Anya, dalawang malalaking telco companies ang lumabag sa safety protocols ng DOLE.
2: Itong ginawa ng Region 7, May 28, mabilis, nagkaroon ng work stoppage sa Region 7. Yun naman mga umakit sa poste. At nagkakabit ng mga linya ng kuryente, linya ng internet ata. Yun yung alamin ko ngayon.
3: Nakita ho natin na hindi po nila naobserbahan yung basic na mga occupational safety and health requirements. Nakikita po natin ay yung mga empleyado nila umaakyat sa poste, nag-i-install ng wiring, si wala namang PPE.
1: Ayon pa sa DOLE Region 7 Director, may casualties na rin na naitala dahil sa paglabag sa safety protocols.
3: For 2025, umabot yata ng mga 8 na namamatay. Alarming kasi yung mga cable wires, dangling wires, yung mga manggagawa natin na papasok to and from work ay nagmumotor na aksidente din.
1: Inamin din ni Benafe na ang Region 7 ang may pinakamaraming bilang ng safety-related issues incident sa mga manggagawa noong nakaraan at ngayong taon. Matatanda ang isa sa mga tinitingnang anggulo kung bakit maraming nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga ay ang paglabag sa safety protocols ng DOLE, ang Golden Years Construction na pagmamayari ni Joel Ku. Nakatakdang ilabas ng DOLE sa June 12 ang kanilang findings sa isinasagawang investigasyon sa trahedya. Para sa Agenda, May Carason, Bilyonaryo News Channel.
4: 13 na ang kumpirmadong patay sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Aabot pa sa 7 ang nawawala, higit isang linggo matapos ang trahedya. Patuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations ng mga otoridad habang gumugulong ang investigasyon.
5: Excitement heats up para sa Bad Homburg Open. Ayon kasi sa Tennis Channel, partner ni Alex Ayala sa doubles event, ang former world number one lang naman na si Venus Williams. This comes after both of them received a wild card entry. Ito ang first time na magti-team up ang dalawa. They previously faced off sa ASB Classic where Ayala and Iva Jovic defeated Williams and Elina Svitolina sa doubles match. Magsisimula ang Bad Homburg Open sa June 21st in Germany. Manila's social and business elite in one roof. Para ito sa grand wedding ni na businessman Miguel Tan and Carmela Tan, Pinosi San Juan City Mayor Francis Zamora ang snaps from the event which was held sa Makati Shangri-La last week. Present din, of course, ang daddy Carmela na si ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Spotted din ang kanyang kapatid na si Jacob na katabi at akbay pa ang aktres sa si Atasha Mulak. Dumalo rin si Boysen at High Precision Diagnostics Big Boss Justin Ongsu na bumiyahe pa from Hong Kong. Kasama sila ng kanyang wife as principal sponsors, una na rin kinasal sina Miguel and Carmela in an intimate civil ceremony noong Marso. Tasa Prieto opens Pride Month with a legal battle. Nagtungo ang socialite sa DOJ para sampahan ng reklamong falsification ang ex-girlfriend. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
6: Paglayo mula sa pagkakasangkot sa isang kasong wala siyang kinalaman. Yan ang nais ng socialite at television personality na si Tessa Prieto na nagtungo sa Justice Department ngayong unang araw ng Pride Month. Nagsampa ang kampo ni Prieto ng reklamong pamimiki ng dokumento sa 3 individual. Sangkot daw dito ang kanyang ex-girlfriend na si Angel Chua.
7: I said, it's enough. I have been victimized already in the past. I said, I'm gonna move on with my new lover slash. But I said, I want to make everything clear. To clear my name, to clear my reputation, to clear my family's reputation. It's unfair.
6: Dagdag ni Prieto para din daw ito sa ilan pang mga biktima umano ng kanyang dating nobya. May kinalaman daw ang issue sa financial transactions.
7: All I did was fall in love, you know? And so I wanna correct that. In the end of it all, what is it? It's the legacy I wanna leave behind. So I really wanna make sure that I do all the necessary actions. That I will defend myself and the truth.
6: Sabi naman ng abogado ni Prieto na si Tay Leonardo, may kinalaman din ito sa

0: pasong estafa sa kanyang kliyente ng isa sa mga respondent na umano'y hindi nabayaran ni Prieto.
1: Yeah, this is actually a countercharge on what happened as to our client because she was falsely accused of a crime. This is a case for falsification against three respondents.
2: In connection with
1: the alleged document which she did not sign.
0: Mariing itinanggi ni Prieto na pumirma at ipinanotaryo niya ang mga dokumentong ipinaako sa kanya. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Belunar News Channel.
3: PBBM at U.S. Secretary of State Marco Rubio nagkausap sa telepono. At Romeo Beckham may sarili ng fashion label. Susunod yan sa Agenda.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabot eh.
8: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Behind every champion are kids who love to play. Now capture those moments. Join the PACOR Photography Contest 2026. Kids at Play. Shoot your story in conventional, mobile, or drone categories. Submission of entries are open until June 30th, 2026. For more info, scan the QR code or visit www.pagcor.ph/photocon2026.
3: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Umalma ang Malacanang sa pahayag ni Senador Jinggoy Estrada na pinipilit umano siyang kumala sa majority para maabswelto sa kasong plunder. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakaraang taon pa gumugulong ang flood control investigation at wala pa noon ang ngayoy Majority 13 ng Senado. Unfair din anya para sa mga Pilipino kung totoo man ang mga aligasyon ni Estrada. Welcome naman sa palasyo ang pagsuko ni Senator Jinggoy dahil hindi na raw pinahirapan pa ang mga otoridad. Di raw tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa na tinatakasan ng isang valid arrest warrant.
11: Pinaigtin ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang strategic partnership sa gitna ng issues sa South China Sea at cross-border threats. Pero iniwasan daw ni visiting Vietnamese President Tho Lam ang pagbisita sa Senado. Alamin kung bakit sa agenda report ni Ivy Reyes.
2: Hindi natuloy ang pagbisita ni Vietnamese President and Communist Party Leader Tho Lam sa Senado ngayong araw at ayon sa informant ng Billionaire News Channel, ayaw umano nito na madawit sa mga kaguluhan sa mataas na kapulungan. Wala pang tugon ng Malacanang kung bakit hindi na nga natuloy si President Tho na nasa Pilipinas para sa two-day state visit. Ngayong araw, itinaas ng Vietnam at Pilipinas ang kanilang bilateral ties to an enhanced strategic partnership kasabay ng ilang kasunduan sa defense cooperation, digital transformation, tourism, at isang memorandum of understanding sa pagitan ng University of the Philippines at Ho Chi Minh National Academy of Politics at Vietnam.
12: Today, I had comprehensive discussions with President Tho Lam. They reflected our shared vision for long-term prosperity, collective resilience, and unyielding commitment to regional stability, which will undoubtedly propel our bilateral relations to even greater heights. This elevation reaffirms Vietnam's unique and enduring position as the sole strategic partner of the Philippines in Southeast Asia.
2: Bagaman parehong claimants ang Vietnam at Pilipinas sa disputed waters ng South China Sea, non-negotiable daw ang pagsunod sa freedom of navigation at UNCLOS.
13: Vietnam and the Philippines are maritime neighbors and important partners in the region. We are both members of ASEAN, sharing strategic visions and interests and a strong commitment towards peace, stability, and the rule of law and respect for international law.
2: Bukod sa maritime conflict, paiigtingin din daw ang kooperasyon ng dalawang bansa laban sa cross-border threats gaya ng internet fraud, human trafficking, illegal gambling, at people smuggling. Dahil 11th trading partner din ang Pilipinas ang Vietnam, bibigyang pansin daw mula ngayon ng agribusiness, seafood processing, at joint research on climate resilient farming dahil agrikultura ang sentro ng kalakalan ng dalawang bansa. Nagdiriwang ng 50th anniversary ang Vietnam at Pilipinas ng kanilang bilateral ties ngayong 2026. Ito rin ang unang state visit ng Communist Party leader ng Vietnam sa Pilipinas. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
14: Palalakasin ang economic at security cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang naging sentro ng pag-uusap nina PBBM at U.S. Secretary of State Marco Rubio sa telepono. Tiniyak ni Rubio sa Pangulo ang U.S. commitment sa Luzon Economic Corridor at sa pagsulong ng kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Productive kung inilarawan ni PBBM ang naging talakayan nila ni Rubio.
3: Matatanggap na ng Pilipinas sa susunod na taon ang ilang Abukuma-class destroyers ng Japan. Ito ang napagkasunduan ni na Defense Secretary Gilbert Yodoro at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi sa kanilang pagpupulong sa sidelines ng Shangri-La Dialogue sa Singapore. Bahagi ito ng pagpapalakas ng defense cooperation ng dalawang bansa sa harap ng pambubuli ng Beijing sa karagatan. Kapwa may maritime dispute ang Pilipinas at Japan kontra China.
15: We will not sacrifice our territorial integrity and sovereignty because our constitution does not allow us to do so. And to do so would be to subvert the popular democratic and free mandate that the people gave our political leaders, unlike some autocratic systems where the mandate comes from above, dictated down.
16: Romeo Beckham, following in his mother's footsteps, may sarili na siyang fashion label known as Intra. Tampok dito ang retro football jackets inspired by England, Brazil, and the US. Very proud ang kanyang family who posted about the brand sa kanilang Instagram. But unlike sa kanyang siblings and dad na si David Beckham, hindi suot ng mom niyang si Victoria ang jacket. Ayon daw sa fashion mogul, so excited na raw siya for his son's business venture. Kasal na si pop star Dua Lipa kay Callum Turner. The couple reportedly tied the knot sa intimate civil ceremony at a town hall in London. Photos show Dua in a chic white Schiaparelli ensemble while the actor wore a tailored navy suit. June last year nang na-confirm ang engagement ng dalawa after dating since early 2024. They are said to be planning a massive wedding celebration in Italy just next week. After facing a wave of cancellations across Europe, success ang first ever concert ni Kanye West sa Turkey. The American rapper drew 118,000 fans sa Ataturk Olympic Stadium in Istanbul. Ayon sa reports, ito ang largest stadium performance of all time. Ye has faced a global backlash following years of anti-Semitic remarks. Nabanned siya sa Britain on April while his concerts in Italy, Poland, and Marseille, France were also canceled. Nakatakda siyang magperform next at the Netherlands on June 6 and June 8. Bigating performer sa OPM Confederations inanunsyo na. At tech billionaire Jensen Huang humataw on stage. Susunod yan sa agenda.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane at mabagal naman ang northbound lane. May mensahe si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Anya, ang Senado ay pantay na sangay ng gobyerno. Hindi premyo na pwedeng angkinin ng sinuman. Patunay raw dito ang nangyari sa isa sa kanilang miyembro. At kung mayroon man daw silang hindi pagkakaunawaan, dapat ito ay resolbahin sa loob din mismo ng Senado. Inilabas si Cayetano ang pahayag ilang oras matapos sumuko si Senador Jinggoy Estrada sa panibagong kaso ng plunder at sa gitna ng usaping kudeta pa rin sa Senado.
1: Kultura at tradisyon ang highlight sa Santa Cruzan sa Cebu, kabilang ilang billionaire family sa mga rumampa, habang tampok ang renowned local fashion designers. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Mary Ann Uy.
2: Dito sa Waterfront Hotel and Casino sa Lahog, Cebu City, ginanap ang taunang Grand Santa Cruzan sa Cebu ng Clothes for Life Incorporated. Higit 30 zagala na karamihan mga Gen Z at galing sa prominent families at bilyonaryong business executives ang dinamitan ng mga kilalang fashion designers sa Cebu. Gawang Carrie Santiago ang suot ng Reyna Elena at Reyna de las Flores. Chris Kadungog naman ang designer ng business executive mula Australia, ang Reyna de las Profetas na si Rose Marie Hamilton. Si Kadungog ang tanging Pilipinong nanalo sa World Designers Fashion Week sa Kazakhstan itong Abril.
3: What we envision is something modern but quite conservative as well.
4: I've always supported our local designers in the Philippines, even for our event in Australia.
2: Bida sa Grand Santa Cruzan ang mga batang designer at zagalang Gen Z na tuwang-tuwa dahil marami sa kanila first time na sumali sa tradisyon ng Flores de Mayo.
5: It really captures an hourglass. Even if I don't have one, I think, look at it. I feel very fabulous.
6: Angel herself is my inspiration for this dress. Her sweetness, her innocence.
7: I felt very happy and I felt very honored to be part of this entire celebration.
2: Layunin ng Clothes for Life Incorporated na maipakilala sa mga kabataan ang tradisyon ng simbahang Katoliko para higit nilang maunawaan at mapahalagahan ang pananampalataya at kulturang ipapamana sa bawat henerasyon.
8: We have to educate them, give them a little background on the cultural aspect of the projects.
9: Because of this activity, we're able to gather funds for our charity work.
2: Dahil sa tagumpay ng Santa Cruzan, nais ng ilang kalahok na dalhin ito sa ibang bansa para maipakilala hindi lamang ang mayamang tradisyon ng simbahang Katoliko, kundi maging ang husay at talento ng mga Cebuanong designer sa paglikha ng mga natatanging kasuotan. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Millionario News Channel, Cebu.
10: History made para sa Team Liquid PH matapos masungkit ang third championship sa MPL Philippines Season 17. Narito ang Agenda Report ni Sheila Salaysay.
11: Tinuduka ng Team Liquid Philippines ang isa pang makasaysayang kampanya matapos talunin ng Team Falcons PH 4-2 sa Grand Finals ng MPL Philippines Season 17 at makamit ang kauna-unahang 3-peat sa kasaysayan ng MPL Philippines. Nalalong nagpatibay sa dinastiya ng Team Liquid PH sa Mobile Legends Esports. Isa sa mga bagong mukha sa likod ng tagumpay ng Team Liquid ay si Coach Aeon bilang kauna-unahang Singaporean head coach sa MPL Philippines. At sa kanyang unang season sa liga, agad niyang nagabayan ang koponan tungo sa makasaysayang 3-peat.
12: I think we just told them to reset. They have the experience to do that also without us telling them, but it's just more of a reminder to the team. Because sometimes emotions can come into play, but as much as possible, we are trying to not let that affect our game and just keep it tactical. And I'm happy, but at the same time, I feel like with the ingredients that we have, we should be winning championships and more to come.
11: Lalo pang pinatatag ni Carl Tizzy ang kanyang legacy matapos makamit ang ikalimang MPL Championship, pinakamarami sa kasaysayan ng liga. Nakuha naman nila Sanji at JP ang kanilang ika-apat at ikatlong MPL titles, habang unang kampiyonato para kina Teddy QT at Daiki QT. Muling nagningning si Sanford Villuya sa Grand Finals at tinanghal na Finals MVP, ang ikatlong beses niyang pagkakamit ng parangal sa kanyang MPL career.
13: Ano yung naging motivation? Siguro yung mga doubters ko kasi kahit na ganito, kumukuha ko ng lakas sa kanila para may lagi akong rason para patunayin sa rin.
11: Naitala rin ng MPL Philippines ang pinakamataas nitong viewership sa kasaysayan matapos umabot sa halos 1.7 million peak concurrent viewers. Ramdam din ang matinding suporta ng fans na nagpuno sa San Juan Arena, habang ang iba ay nakiisa sa MPL Superfan City. Fan activations, meet and greets, exclusive merchandise at mga interactive experiences na lalong naglalapit sa mga manlalaro at sa komunidad ng Filipino esports. Nagtala rin ito ng panibagong milestone sa kauna-unahang pagkakataon nang ilunsad ang opisyal na MPL-PH Championship rings.
14: Matapos ang kanilang MPL Philippines Season 17 Championship run, hindi pa tapos ang laban para sa Team Liquid Philippines at Team Falcon Philippines. Dala ang bandila ng Pilipinas sa sapak ang dalawang koponan sa Mobile Legends Mid-Season Cup sa Paris ngayong Hulyo na bahagi ng Esports World Cup na may $3 million prize pool. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
15: Muling magtitipon ang biggest names in the Philippine music industry. Para ito sa OPM Con Generations ng Pure Gold, which will be held at the Araneta Coliseum sa July 11. Kabilang sa performers ang SB19 at Ben & Ben, also taking the stage ay G22, Kaya at ang pinakabagong girl group na si Sanora. Kasama rin si Nascusta Klee, Flo G, Alamat at Sunkiss Lola. Ticket sales for this will begin on June 12. Tech CEOs can be fun too. Viral na naman si NVIDIA boss Jensen Huang, but this time for showing off his dance moves during his company's all-employee celebration in Taipei. Sinayaw ni Huang ang iconic dance sa 1994 cult classic na Pulp Fiction. All praises ang netizens dahil na-match daw niya ang energy ng kanyang colleagues on stage. Trending din recently si Huang after he was spotted at a crowded night market sa Taiwanese capital. He even offered to pay for everyone's grilled corn so his order could come first.
16: Bakit? Pulp Fiction.
17: Ay.
16: Gawin mo, Willard.
17: Ganun ako eh.
16: Hindi na Pulp Fiction yung ginawa mo.
18: Fiction. Fiction. Ayan. Ano kaya ang nangyari sa... They can actually do that, no?
16: Ale.
18: Just ghost each other.
16: Oo nga.
18: Dito sa ano, dito sa Senado.
16: Tama.
18: Yung biglang, hindi na lang kami sisipot. Bahala kayo sa buhay niyo. I guess it's some kind of strategy.
16: Yeah.
18: But historically, ewan ko lang kung nangyari na ba yan, sabi.
17: Parang wala eh.
18: Parang walang ganun.
16: May narinig ka na ba? Tingin ko nag-research kanina si Willard.
17: Oo nga eh. Pero ang nakita ko, pwede palang i-compel yung attendance pag walang quorum.
18: Oh, they can compel attendance?
17: Oo.
16: Sa rules nila?
17: Nasa rules and constitution even. Pero in what way, pwedeng iparesto through the sergeant at arms. Pero, siyempre, sino uutos sa sergeant at arms?
16: Dapat si President.
17: Dapat, oo.
18: But rules should be beyond any personality, including the Senate President.
17: Yeah.
18: Hindi ba? Pero, so anong ibig sabihin? Baka bukas. Because they still have sessions tomorrow.
16: Oo, Tuesday and Wednesday, meron pang dalawa.
18: Oo. At naghihintay pa ba daw sila doon?
17: Wala na.
16: Ah, tapos na?
18: Umuwi na.
16: Nagsiuwian na sila?
17: Wala na rin yung live stream eh. Tinakedown na. Oo.
18: Oh, so that answers your question. Reasonable time is when we get hungry for dinner.
16: Buti pa sila. Ano daw?
18: Pinatayan sila ng kuryente and Wi-Fi. Oh,
16: totoo nga?
18: What? So, as per Senator Tulfo.
16: Which one?
18: Rafi Tulfo.
16: Rafi.
18: Yes.
16: Ganon? Pwede kang patayan ng ano?
18: Anything goes?
16: Kuryente?
17: May hindi nagbayad.
18: Alam mo, kung pagpapatayan ka ng ganyan, that can only be the imprimatur of whoever calls the shots in that building. Oh.
17: At parang ginawa na raw yan dati, di ba, sa House, nung speaker pa si Senate President. Pinatayan din ng Wi-Fi, nung change of leadership din yung pag-uusapan.
16: Yung kay Lord Alan? No. Totoo, hindi ko maalala yun.
17: Pinarecall niya, no, ni Attorney Jess sa atin. Nag-guess siya sa atin, no.
16: Okay, I see.
18: Nako, ewan ko, tingnan natin. Napaka-exciting naman ito.
17: Buti na lang hindi na bumisita si Vietnam President doon. Kundi.
18: At saka buti na lang hindi ako nag-live doon. Wala rin palang dumating.
16: Hindi, may dala kang genset.
18: Oo nga, genset.
16: So magkakaroon ng kuryente at wifi doon dahil sa'yo.
18: Ako ang magdadala ng liwanag. Okay.
15: Erica, welcome back. Thank you. Thank you very much. Napaka-cute.
18: Tomorrow, you have to show your baby to everyone because we've been talking about your lead and your baby forever.
15: Hindi, kasi 3 months pa lang siya, sabi ng doctor niya, because apparently, since summer, medyo madaming mga virus, so pag 6 months na lang daw. So 3 more months.
18: No, I mean just on video.
15: Ah, yeah, of course. Sige, video call natin.
18: Diba?
17: Cute
18: yun, video call. Para makilala na rin natin ang husband dream.
15: Yeah.
18: Ni Erica.
16: All right, we'll be seeing Erica every day. So, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
17: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
15: Ako naman po si Erica Christensen Lee.
18: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
19: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
20: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: radio. Campeón de radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibo ang inyo orasan. Oras sa Pilipinas, alas 7.32. Ang oras, buylog ng iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya sarap.
4: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya sarap.
3: Kag subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa Kalwan Sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang oras ginadulong man sa inyo sa Kalwan Sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka ba?
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
3: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, silang aton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapasaro, Mandurrio, Mall, Arevalo City proper. Kag sa aton man taran nga mga taga-paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, silang aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Nakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
3: Kinandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kitang mga talakay na sang pila ka madlagko ng mga isyo. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init ka nagabaling aso ng mga isyos nga aton mga talakayon para sa subong nga gabi. Di sa aton nga pagpangalagad. Kinandan mga kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ay kang taran sa ilan na tipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Maton karon sa patrol sa K5 Kim Kaloyo. Tama ni kaupon maton karon mga balita, mga information na tipon sa iban para aton nga mga reporters. Kod kay ka K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. mga balita nga natipon man ka K5 Aaron Lloyd Refoyo, ka K5 AJ Cordova, ag ka K5 Karen Badilla. Samtang mga dalag ko magkaroon nga mga balita kag information sa ato sining mga balita national kag balita international. Kung naton karon nato sining news center. Kung naton si ka K5 Kaisa Marie Hanaysay, kag ka K5 Joan Magtubo, mga dalaga sang K5 News FM Iloilo. Mga guwapahon. Sila subong nga duwa nga ready. Si ka K5 Sani po na, eh, medyo sa adlaw naman si K5 Sani. May rason ginikaroon nga kung may mga drama-dramahon, karon nga mga balita, karon makapangbugnot kita halin sa news internet. Sadya ginikaroon kung may mga dramahon nga mga balita ni karon de. May bugnoton ta nga mga taga news internet. Nga magadalas ang papel sa babae. Kaya akong lalaki mo, kung magpababae pa kung ang tingog ko, for example, lalaki ko, tapos gamitan ko dala tingog sa babae. Ay, Pabandre, dapat matyagan ko, pikoy nga wala kaihi. Bukong pure gaya nga babae, ang gadalas ang papel sa drama. Ati, kundi pure gaya nga babae, tingog, hindi blaki, Pabandre. Na. Sadya, ginikaroon. Okay. Samtang sa kinandan, kung naton rin sa technical side, ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka K5. Today is a Monday. June 1, 2026. Oy! Hunyo uno na tagli. Eh? Ay, daway naman bala man. June 1 na tagli. Jesus Maria ihunis di Grapunis di Santissima Tiso. Mga ka K5. Daway lang mabalaan mga ka K5. June 1 na kita. June, July, August, September. Mga ka K5, tatlo kabulan na lang. After 3 months, mga ka K5, nabatian nyo naman si Tatay Joe. Tatay Joe Marichan. I can think for a better Christmas and my wish coming true. Regay! Ara na kita sa tunga-tunga sang mga binulan sang tuig K5 Andre, no? So bo chilingon, ara kita sa ika-anom na nga siyang bulan sa 12 kabulan sang isa ka tuig. 365 days. Aton nga mga pinalangga nga tagpalamatisar makauturan plus tana. Aton nga mga pinalangga nga mga kauturan kag mga tagpalamatin aton. Tana sa inyo tanan-tanan kay magatalakay kita sa mga dalagko na mabalita impormasyon. Ay base ko malipat yung mga daw. I-like nyo man kag i-share nga mo nabi nga kuan nga Facebook page. Labi kag labaw sa tanan i-follow gid no. Ang June Kapulot News Live nga Facebook page kag ang aton mga ka K5 nga K5 News FM Iloilo 88.7. Naka-cross post nato sila ng programa diri sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Mga almost aran na sa mga 140,000 to 150,000 na nga mga followers na namong. So salamat gid sa mga followers naton sa aton sila ng June Kapulot News Live. And of course ang sa K5 News FM Iloilo, ha? Like and share and follow lang, ha? Mga ka K5, kay diri kita kay magatalakay kita sa mga dalagko na mga balita ka informasyon. Ngato pagatalakay mo damo subo sa mga balita, labi na sa mga balita nasyonal kay Pebandre. Oh, perte ka controversial subo ngato sila nga balita nasyonal. Terrible, terrible, terrible mga ka K5 ang mga balita ta. Ari ay, una kita sa aton karon nga mga headline sa mga balita nasyonal. Sa aton karon nga mga headline sa mga balita nasyonal.
0: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
3: Article of impeachment ginapabasura sang kampo ilabi na gid ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court kay suno sa mga abogado. Mga ka-K5 ni Senator or ni Vice President Sara Duterte nga ang ining artikulo ng impeachment yung in-file sa ato sining Kongreso naging pasaka sa Senate Impeachment Court, mga ka-K5. In report nga wala sa balasihan, kaglun sa itanan, himo-himo ang mga ebidensya. Wala sang ebidensya nga matarong. Wala sang ebidensya nga matutuod. Kundi ang tanan-tanan nga mga ebidensya ginimbinto lang kagin himo-himo sang prosecutor sa mga ka-K5 o konsang Kongreso naton sa mga prosecutors. Sila lang ang naghimo-himo kag nagimbinto sa among mga ebidensya, mga ka-K5. Rason nga ginapabasura ini ni Vice President Sara Duterte. Gani standby sa ato sini nga mga tagparamati. Atat naman ang mga taga-kwan, ang mga taga-justice sa committee sa House of Representatives. Hilabi na ang mga ginpang tudlo na karon nga mangin impeachment prosecutors, mga ka-K5 halin sa mga congressman nga ginapamunuan, mga ka-K5 ni Congresswoman Jervel Luistro. Amo nagapasimuno sini bilang impeachment prosecutor head, mga ka-K5, sa sining ginapasaka nilang article of impeachment sa Senate Impeachment Court, mga ka-K5, kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Samtang ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte ang nagapanindugan kag nagamando, nagapangabay, nagamando, mga ka-K5, sa Senate Impeachment Court. Dapat ibasura na ang ini ang impeachment complaint or article of impeachment nga gin-file sa Senate Impeachment Court sang mga congressmen. Ilabi na gid sang House of Representatives, mga ka-K5, tungod kay sunod diri sa mga grupo sang mga abogado, legal counsel sang Vice President, mga ka-K5, nga wala sang matuod-tuod nga balasihan kag wala sang matuod-tuod nga mga ebidensya, kundi ang mga ebidensya nga ini, mga ka-K5, ang lunsay lang tanan himo-himo, lunsay lang tanan imbinto nga klase sang mga ebidensya. Tungod sa una palangadaan sang pag-file sang tatlo tanan ka mga impeachment complaints kontra sa kay Vice President Sara Duterte, ang ginpasaka, mga ka-K5, o kung ang ginfile ng impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte, wala sang may naka-attach nga mga ebidensya, kundi nagpangita kag nagpangalap paya ang Justice Committee, mga ka-K5, sang mga ebidensya pinaagi sa pagpadala sang mga subpoena, Justice Tecom, sa mga konsino nga mga tao dito na kinahanglanon nga makuaan sa mga ebidensya. Rason nga gintawag ini sang iban nga mga kongresista nga ang ginhimo sang Justice Committee during the time, mga ka-K5, ang isa ka klaro katama nga fishing expedition. Nagapamunit sang mga ebidensya. Wala naka-attach ang kompleto nga mga ebidensya sa ginfile nga kaso or ginfile nga impeachment complaint sang mga complainant nga ginpasaka sa Kongreso. Rason nga sang mag-convene ang Justice Committee sang House of Representatives, sila paya ang nagmatumato ng nagpangita sang mga ebidensya nga ginatawag sang iban sini nga mga kongresista nga isa ka fishing expedition, iban nga mga abogado nagahambal kag ginatawag nila kang ginhimo sang Justice Committee isa ka fishing expedition. Amo ni rason kon nga ginapabasura na ini sa malipot nga sugilanon, ginapadismiss, ginapahaboy sa basura sang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ang ini mga kaki-five nga artikulo ng impeachment, kay tungod amo ni siyang rason. Wala sang konkreto nga mga ebidensya. Ang mga ebidensya, klaro katama nga pato-pato kag himo-himo o kon imbinto nga klase sang mga ebidensya. Perte! Ato na kira mga K5 nga pag-istorya Andri sa ato sila nga pagpangaragan. Kaya kung madumduman sa ato nga mga tagpanamati, subong nga adlaw, supposedly apa, pulo na ni kadlaw ang ginhatag sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga magsabat mong maghatag sila sila nga reply ay kang tanan sa article of impeachment nga ginapasaka sang inang Justice Committee sang Kongreso. Mga K5 no? Sang Kongreso sa Senate Impeachment Court. Ang ining article of impeachment kay ang napulo kadlaw natuon ini mga kaki-five sa adlaw nga Domingo galing kay Manti. Ang Domingo wala sang opisina, nakaugalian na ini kay nakabutang diri mga kaki-five sa ato sining Senado nga once nga wala mga kaki-five sang matuon abi ang pulo kadlaw nga ginhatag nga plaso kung ginatawag naton nga deadline. Mga kaki-five kontra sa kay Vice President Sara Duterte, so ang pulo kadlaw na toon sa adlaw ng Domingo. Rason nga agin butag ini sa subo ng adlaw, Lunes mga kaki-five, para nga masabat na ni Vice President Sara Duterte ang yasining reply, mapagwa mapadalaya na. Kaya nga reply, subo ng adlaw. Mga kaki-five, inang June 1, 2026. So kagay na sang hapon, mga more or less, mga alas 4 ang tak na sang hapon, nagpadulong ang mga legal counsel, mga abogado ni Senate or ni Vice President Sara Duterte, na ginapamunuan sang Office of the Vice President Spokesperson, nga si Attorney Poa, Attorney Michael Poa, mga kaki-five upod siya sila nga mga dekalibre nga mga abogado kag gindala ang mali-malita mga kaki-five. Mali-malita nga ano? Kwarta? Hindi. Mali-malita mga kaki-five nga mga dokumento. Hindi na yan kaya ang malita nga ginaguyod nila nga daw pilak-bilong nga ginaguyod lang ang malita. Ano mga lima ka malita? Ganoon na yun? Anong? Anong ka malita? Hindi na siya unod nga kwarta ang ipanghatag sa mga kwana, sa mga sa mga kawatan ng mga congressman, kag mga senador, kag mga public official na to na. Hindi na saya pari amo na nga malita nga may unod sang kwarta naging pang-deliver sa mga Marines, mga kaki-five. Ang kwarta, ang inang dala nila ng mga malita-malita na mga kaki-five o mga anong bilog mga malita, ang unod niya sila puro tanan mag mga dokumento. Sa diin dira nakaplastar ka nakabutang mga kaki-five ang ila sining reply sa articles of impeachment nga ginpasaka sa Kongreso sa Senate Impeachment Court. Nga mga kaki-five, so ining mali-malita nga ining mga dokumento amo ni sang ila nga gindala nga reply upod mga kaki-five sa pagpamuno sini ni inang attorney Michael Poa, ang spokesperson sa Office of the Vice President mga kaki-five. So pagkatapos kagay na nagpatawag o nagatubang sa nagpahimo sa isa ka press conference, nagatubang sa pagkatapos ang media, ang grupo sa mga lawyers ni Vice President Sara Duterte kag ginpahayag rin ni Attorney Papua mga kaki-five nga ang ila sining nga gin prayer. Bot sila ila sining nga ginapangayo, ila sining ginapangamuyo mga kaki-five ang ila nga prayer nga ibasura na sang impeachment court o kun Senate Impeachment Court ang articles of impeachment naging pasaka sa vice presidente sa mga rason nga wala kagkakulangon sang ebidensya kontra sa vice president. Ngayon siya ang may-ara nga mga gin-violate katulad sang betrayal of public trust. Nag-kwan siya, nag-betray o kung nag-traidor mga kaki-five sa trust o kung pagsalig sang mga pumuluyo sang publiko. May ara siyang kaso mga kaki-five nga inang pagdeklarar. Undeclaration sa iya sini nga salen. Mga kaki-five, wala nagdeklarar sa iya sini nga salen nga insakto. And ang isa dire, mga kaki-five, amo ang misuse of government funds. Or pag wala pa, hindi husto na paggamit sang kwarta sa kabansang gobyerno. Amo to ang 125 million mga ginapatuto sa iya. Kagdra lang ginapirmi, ginapatuto sa iya nga. Wala mga kaki-five makuan masyado, bla. Nga? Wala masyado ma... ma-account sa nga Commission on Audit. Mga kaki-five, ang 125 million nga gingamit niya mga kaki-five sa iya sining confidential fund. Ah, so mo ni, no? Ara ang iya nakabutang dire mga ginpangkapasaka siya sa articles of impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Ah, munang una. Kadua, misuse and malversation of 612.5 million in confidential funds. Ah, ikatatlo, mga kaki-five, mga bribery and corruption in the Department of Education. Grabe na nung mga bribery ato man. Ah, unexplained wealth and failure to disclose assets. Involvement in extrajudicial killings, Davao Death Squad. Grabe ba? Involved pa rin na si Sara. Destabilization, insurrection, and public disorders.

mga ka-K5 ni Congressman Jerville Luis Tro. Nga mo karon ang chief prosecutor sang kongreso nga mo ang mag-prosecute sa kay Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court mga kakifive sa pagpasugod na sang impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Muning aton nga ginanganangan sano matabo ini away pa mabalaan kag wala pa natalakay kamanti nakaba nagpasa pa lang si Vice President Sara Duterte sang iya sini nga reply mga kakifive sa sining articles of impeachment kag ginpasaka sa iya sa impeachment court sang Senate sa mga congressmen. Ilang taon na gusto nga ito sining mga prosecutor, ilang taon na ton kung ano ang mangin desisyon sang Senado mga kakifive. Pero ang Senado ginmanduan karon kagin pangabay ni sang sang legal team kaga mismo ni Vice President Sara Duterte na dapat ibasura ang among articles of impeachment kontra sa iya kay wala sang kumplito nga may ebidensya, wala sang kumplito nga mga balasihan ang mga ebidensya nga ginhimo nila lun sa tanan mga imbinto nga may ebidensya, lun sa mga pato-pato nga may ebidensya kaga labi kag labaw sa tanan na hindi mga ka-K5 compensate o chiringon kulang katama nga hindi makasupply sang konkrito nga may ebidensya may kantanan sa ila sining mga akusasyon or sining articles of impeachment nga ginakusar nila sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Pastor Jan, trakeron diri sa ato sining pagpangaragan diri lamang sa K5 Night Watch. Ikaduha na ton nga mga headlines sa mga balita. Senator Jenggoy Estrada kagahapon nagpiansa sa kaso nga plunder. Subong, wala na piyansa ang isaya pagkakaso nga plunder sa flood control. Rason mga ka-K5 nga nag-surrender kung nagsungka ini sa PNP CIDJ. Bangod sa warrant of arrest niya sa kaso nga plunder. Hambal ni Jenggoy Estrada, Senator Jenggoy Estrada, hindi siya magpanago kay hindi siya magpangayo mga ka-K5 sa paghinakop sang Senado. Atubangon niya ini tarantanan mga ka-K5 ang ini nga mga kaso naging pasaka sa iya naghiwat sang press conference si Senator Jenggoy Estrada. Mga ka-K5, atubangon niya ini tarantanan nga kaso kagsuno sa kay Senator Jenggoy Estrada. Mga ka-K5 nga ginpahayag niya nga kung ano man ang matabo, prisuhan yan eh. Kag wala labot sina, no? Nagpangabay siya, mga ka-K5 sa Senate inang secretariat nga hindi pag-ihatag sa iyang sweldo niya. For the meantime, nga ginapriso siya. Kay gusto ya nga hindi siya magamit sang kwarta kag magkuha sang kwarta sa kaban sang gobyerno nga wala ya ginatrabahuan. Silinya i-suspend silinya ang sweldo ko hindi pag-atag sa kundi. Meantime nga ginaklaro kong akon kong galingon. Kag iya sinigin panginwala ang ining aligasyon sang kaso nga plunder nga nadalahig siya nga nakakuha sang masubra 500 milyones pesos nga kickback halin mga ka-K5 sa flood control projects anomaly ang mga ghost projects sang flood control projects anomaly mga ka-K5 nakakuha kuno sang kickback si Senator Jenggoy Estrada nga nagalabot sa masubra 500 million pesos. Amo ini ang rason sang kaso nga plunder nga ginpasaka sa iya. Question nga ang siya lang gipasakaan sang kaso nga plunder. Si Bunuan kag sino pag itong gipasakaan? Si una-una gid si inang former senator si former senator Bong Revilla. Tapos subong ara naman. Now, mga ka-K5, hambal ni Senator Jenggoy Estrada. Siling niya, hindi man inikuntani pag ipasaka ang kaso sa akon. Kay ginatawga nila ako, kag ginaariglo nila akong istoryahon. Nga hindi nila pag

0: dayunon ang pagpasaka sa kaso sa akon. Ang sinong iya sinigay ginatumod, siyempre ang ombudsman. Ang ombudsman, mga kaki-five, kag ang sandigan bayan. Nga amo ang nagpasaka sa kaso, ang ombudsman sa iya sa kaso nga plunder, ang sandigan bayan, amo ang nagpapanaog sa Warren Tobares. Gin at hag kaginhambal ni Senator Jinggo Estrada nga sila niya hindi man ko sila niya kontani ni pagpasakaan sa kaso kag hindi man imarayon ang kaso sa akon. Kung nagpasugot lang ko sa ginahambal nila kag ginapangabay nila nga masaylo lang ko sa akon mga kaki-five nga pwesto nga magasaylo ako halin sa Senate Majority, magasaylo ako sa Minority para nga makaupod kag makahatag sang dugang nga numero sa Senate Minority para maging Majority na maliwat agod nga ikudita na maliwat ang Senado kag kakason ang leadership ni Senator or Senate President Alan Peter Cayetano kag ibolos na maliwat ang bag-o nga ginadihon-dihon nila nga imuon nga Senate President. Mga kaki-five, wala nagpadayon kag wala nagpasugot. Si Senator Jinggo Estrada, amo ning rason kun nga nga ginpasakaan sa sangkaso kag kadasig manaog ang iyang Warren Tobares. Kag ang kaso nga plunder, no bail recommended. That's why prisuhon si Senator Jinggoy Estrada. Upod sa kay former DPWH Secretary, Bunuan mga kaki-five. Para sila nga duwa karon. Ara karon si Secretary Bunuan, former DPWH Secretary Bunuan, gindala sa ospital kay nagsaka ang iya sininga blood pressure. Wala nakainom sang DTX 500 kag MyTC. Amo na rason kung nga ang nagsaka ang iya nga blood pressure diha to subong sa ospital. Kuan sana ipaidalom sa check-up kag sa hospital arrest. Bangod mga kaki-five. May ginabatsyag inang Bunuan. Pagtaas siya sini nga blood pressure mga kaki-five. Kuryan trakeron diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban paraton nga mga balita, sa iban pa nga mga impormasyon. Dugang naton nga mga headlines. Oh, good news, good news! Pirmin ito ng bad news nga balita ta sa inyo. Abi, good news naman o. Oh, good news mga kaki-five. Presyo sang gasolina kag krudo, kag kerosene. May big time nga rollback sa buwas nga adlaw, Martes. Ang presyo sang gasolina maganubo sang masubra 4 ka pesos lapit-lapit 5 ka pesos sa kada litro. Ang presyo naman sang krudo o kon ginatawag naton nga diesel mga kaki-five ang maganubo inisang magarollback inisang mga 9 ka pesos lapit-lapit sa 10 ka pesos. 10 pesos. Ang lapit-lapit sa 10 ka pesos mga 9 pesos and 26 centavos bla. Amo na ang i-rollback o kon ipanaog makay may big time nga panaog sang presyo sang krudo diri sa aton sa Pilipinas. Ang effectivity niya sini is buwas nga adlaw Martes mga alas 12:01 sang kagahon. Dira na mag-take effect mga kaki-five ang ininga kwan no? Ang ining big time nga rollback sang presyo sang petroleum products labi na sang gasolina kag krudo. Sa kerosene, sa mga nagagamit sang kerosene o kung gas na wala panawag na ito, kerosene, mga kaki-five, maga rollback ini o kung may ara nga pagbuhin sang kada litro na masubra sa 10 kapisos ang iyang rollback. Amo ina mga kaki-five ang pangkabilugan. That's why sa ato siling magkauturan daw. Oh! Steady pulso, hindi kamo anay magpatughong subong adlaw. Hindi kamo anay magpatughong subong gabi. Mamintras ka may unod pa ng inyong mga tangke da. Pabayin nyo na, hindi kamo magtughong, K5 Andre. Patrol time, nila pagtughong iya. Buwas lang tama tughong. Buwas tama tughong. Pultang ay kalainin.
1: Queen.
0: Ha? Pinabirigin sa mga nagagamit sang krudo, mga kakifay. Big time rollback, subong daw tagpila subong ang krudo ta. Ang krudo naton mga kaki 5 subong daw tag 81 blamong. Daw tag 81, 82 mga dira-dira ang presyo sang yasining per liter. Tekon mabuhinan ini mga kaki 5 sang rollback buas nga daw ng mga lapit-apit 10 pesos. Po chillingon mabili na lang ini sa mga 70 to 71 pesos per liter. At least dako-dako gawa buhin niya no. Pero kung magambal ka mo nga insakto na no. Dapat mabalik kinang rollback niya mga kaki 5 sa atong bilisan daan nga presyo bla to. Nga may ara kita mga kaki 5 nga tag 38, 40 pesos, 45, 50, pinakataas siya abi 50. Dira dira lang na sa nguna kay 500 mo. Ang per liter ti subong 70 pagyapon no. Po silingon dako pagyapon ang gisaka ya. Wala pagyapon kita makalabo sa punto nga nagbalik sa daan nga presyo sang mga petroleum product. Ilabi na ang diesel kagasolina diri sa aton sa may Pilipinas. Akon di sa Gyapon, saka panaog, pero tisubong big time sa matuod. Pero pulok pisos mga K5, kulang sa Gyapon. Magstinta pisos ang bilis ng isa ka krudo, isa ka litro mga K5. Lipay kita kay hambal na to, nagnubo na, pero mga K5, taas Gyapon na para sa aton nga mga mamumugon, most especially sa aton nga mga driver nga nagabiyahe sang dipasayro nga mga salakyan kag sang mga taxi drivers naton mga K5. So istoryahan tara karon diri sa ato sila nga pagpangalagad digramang sa K5 Night Watch. Iban pa naton nga mga headlines sa mga balita. Sa balita nasyonal Gyapon, Senator Robin Padilla, hindi saya kuno traidor. Ang ambalya, hindi saya traidor. Ginaproteksyonan niya lang ang soberenya sang pungsod Pilipinas. Ini may kang tanan sa isyo nga ginpahayag nga ini siyang papanaugan mga ka K5 or padalan sang subpoena sang taga CIDJ kag sang NBI bangod kay suno sa pahayag sang taga CIDJ nga kuno nagbulig si Senator Robin Padilla nga papalagyohon si Senator Bato de la Rosa papalagyohon sa Senado. Inambala na kamo nga why nalagyo sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Nga nga malagyo sa Senado kay hindi man sa priso sa Senado. Nga nga malagyo sa kay wala man sa sang warrant of arrest diri sa aton sa syudad, diri sa aton sa pungsod. Nga malagyo siya. Oh? Anong ipasaka nyo nga kaso sa kay Senator Robin Padilla? Oh? Obstruction of justice? Nga ang anong ginobstruct ni Senator Robin Padilla? O di ba K500? Ano ginobstruct niya nga justice? Oh? Justice na iasang ICC ang ginamin nyo, kinatumod nyo. Nga pulay og kamo nga mga taga NBI kag taga CIDJ. Mga gago-gago kamo. Ano kamo tinawo kamo sa asang ICC? Kung tinawo kamo sa ICC sa taga NBI kag sa taga CIDJ. Kung tinawo kamo sa taga ICC, dito kamo kuha swildo ng mga buwisit kamo ha. Yun na po ganyo karon. Mandam na kamo kuha kamo swildo sa gobyerno sa Pilipinas ng mga buwisit kamo. Kayo buso yung ginamon pang bira mga tiyanyo para maguluwa mga kinaon nyo. Kaya mga kinaon nyo halina sa amon kwarta. Yun na po ga kamo karon ha. Nabilik sang ilik nyo karon. Si mga gago kamo karon ha. Oy, Blackie, pa Andre? Oh? Naano ni sila man? Why man niya sang warrant o bari si Bato de la Rosa nga ubra yung kalagas na kang dakpon? Nga agatuman ka mo sang mando sang ICC, nga ano ka mo? Ha? Tinawo ka mo sang ICC? Yuda po ga kam amma Maria Ihunis ni Garapon Santissima kamo karon ma.
2: On tatana na eh. Nga boy ko na karon.
0: Apa pinang haboy ka paipahaboy ta mo karon kay. Your me. Oh. Pwede Blacky 500. Oh, te may punto si Senator Robin Padilla. Yes. Tapos pa padala ang paginilad kuno sang sapina tong asawa ni Senator Batod Larusa. Oh, mga ka K5. Siling ni Senator Ping Lacson. Yan ginahimo mo na sila niya, imo matibag sila niya. Harassment ina. Oh, wala labo sila niya daw ka unprofessional si mo. Yan wala labo sila niya daw gagawa na kung matamaran kay mo. Oh, siling ni Senator Ping Lacson. Katamaran si mo. Patawag mo sila niya asawa ni Senator Bila de la Rosa para ano? Para investigaran ka pa magkuton kung din ang whereabouts ni Bato de la Rosa. Pangharas ng imo ginay mo. Yan daw si Haso ka. Haslo. O mga kakifay, ka malipot nga siya gila nun. O, lampagak nga klase ka mga otoridad ni. Mga kakifay. So istoryante ra karon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Yara pagita karon sa mga headlines sa mga balita international. Ate kamo kay ato Micro Eagle Plus Star. Ilabi na gid mga ka K5 ang pagkuana. Plastar na sang kaso ni Tatay Digong dito sa International Criminal Court. Ang bag-o nga judge nga nagapungko karon mga K5 nga si Judge Joanna Corner. Mga kaka-K5 sa International Criminal Court. Bago nga judge, nagapamangkot. Karon kay may mga ginapamangkot karon sa mga prosecutors dito sa ICC. Ang nag-prosecute sa kay former President of Inang Rodrigo Roa Duterte. On sa diin ang kwan. Sa diin mga kaka-K5 ang Inang Court case result. Mga kaka-K5 sang Philippine Court nga desisyon kontra sa kay Tatay Digong, kinapangita karon sang judge sang International Criminal Court. Tiyano yata gabi sang prosecutor sabi kay wala man nila gipasakaan kasos Tatay Digong Gris Pilipinas antes nga kag wala sa madesisyonan di kung anong desisyon sa iya di kay nga wala sa mapasakaan kaso Gris Pilipinas. Standby kamo istoryahan tara karon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon na batang builog na inadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kagsang Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator. Mga kaka-K5 kag immune system booster. Sa ato sini nga mga pinalangga ng mga tagparamati sa ato mga kauturan. Inom kita sini kay nami ini para sa pagpabilin ng healthy sa ato sini nga lawas. Most especially kontra sa diabetes, hypertension, high blood. Kag iban pa nga mga balatian katulad sa mga komplikasyon, mga inflammation, bukol-bukol sa lawasta, labi kag labaw sa tanan ang nagadevelop nga mga bukol sa lawasta into a cancer. Mga kaka-K5 nga ang klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton kon inflammation. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols galing sa disyuga sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Partner yan ang Mighty C nga. Ang Mighty C mga kaka-K5 ang puno ini sang isa ini alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa lawas nato thrombophlebitis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous kani hindi na paghulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan aton kaugalingon klinika DTX pabalik kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati gusto nyo nga pabiling nga healthy ang aton nga lawas. Agkadto na sa tanan nga mga butika kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center kag pangitao ng klinika DTX 500 kag ang Mighty C produkto sang klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramiloy. Las 8:14.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kag
6: sa
5: atay,
6: atay, no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500
9: masamit ka bala gina allergy.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
9: nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500
9: masalika.
10: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix
9: mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
10: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
9: Mamasaga butika.
10: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre! Libre!
19: Wow!
11: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
23: Paulit-ulit na lang ang ulam.
24: Momshie!
23: Angeline?
24: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidants!
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay!
2: Basta tinlo nga tayo,
3: happy kalunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mataas pala ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang gapanupo!
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Masaligan!
3: Epektibo!
2: DTX 500!
3: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
3: Yung may D3!
2: Mabagats mga butka!
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
6: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5!
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
7: Wow! My puso!
8: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!
10: K5 Nightwatch
11: June
10: Alojado
11: Capulo
10: K5
11: Nightwatch
12: Balik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon nakalabor kita sa 28 minutos na kaligad sa alas sa 8. Sa ato sila nga pagpangalaga this time, sa ilo kita sa aton karon nga mga iban pa nga mga headlines sa mga balita internasyonal. O diri tanan sa mga balita internasyonal, ICC Judge Joanna Corner kinapangita ang Philippine Court decision sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang prosecutor hindi makapakita. Ano ipakita nila kaya may mapasakaan kaso na dis Pilipinas? Ang ginimo yasang aton nga Pilipinas, kaka-K5, no? Nagpa-uto-uto sila to sa taga-ICC. Ginhimo mga kaka-K5 ni Kwan sang inang ginimo sang inang administrasyon subong sang Pilipinas administrasyon ni Bongbong bang mga bungag Bongbong Bongbongag Bongbong Marcos mga ka-K5 nga gintugyan si former President Duterte sa kamot sang mga taga-ICC. Pinaagi sa paggamit mga ka-K5 sang otoridad sang Pilipinas. Nga ginaswilduhan naton sila ni Kwan, sila ni Ture. Kag iban pa nga mga miyembro sang Philippine National Police nga pinanggamit ni Ture para nga kwaon sa tatay digong diri sa Pilipinas kag dalon dito sa ICC nga wala sang proper mga kaka-K5 nga procedure or ginatawag naton nga inang legal process or husto nga proseso ang ginhimo mga kaka-K5. So ginapangita karon ni ICC Judge Joanna Corner siya din naning court decision sang Philippines ang Philippine court decision sa kaso ni FPRRD ni eh, para mabasahan tadi malantaw tanggaw nga ang agindala na di sa ICC. Kay balo ka mo ang pinaka last recourse mga ka-K5 among ICC mong mintras nga naga function ang aton nga korte diri sa Pilipinas hindi pwede nga ihatag nato naton sa iban ang nga lugar labi na gid sa ICC International Criminal Court ang ina nga kaso mintras nga naga kwan nga naga function ang aton siring korte. Amo man mga ka-K5 ang ginpahayag diri ni Associate Justice inang Marvic Leonen nga suno sa iya ano mapasugot kamo aya pamangko yan ano mapasugot kamo nga kita yang ang aton nga korte diri ang aton nga hustisya diri sa Pilipinas ang aton nga korte diri sa Pilipinas mangin secondary lang sa international nga korte. No, dapat nagapanguna eh. dapat una gid nga naga-function ang aton diri nga korte sa Pilipinas ikomparar kag antes naton nga i-acknowledge ang korte sa ibang nga pungsod mga ka-K5. So amo na di karon ano ang ipresentar sini isang prosecutors dito sa ICC sa ginapangita ni Judge Joanna Corner mga ka-K5 nga Philippine Court Decision sa kaso ni FPRRD kay wala gani. Wala gani mag-agi sa usto nga proseso ang pagkuha sa iya diri sa Pilipinas. Kway sa gani ginagi ang nais korte to kay ginambalan nga sa Philippine Court. Ngayon kami sa inyo kwan desisyon nga itugyan na to ni si Tatay Digong sa Pilipinas sa ICC o kundri lang sa anay sa Pilipinas. Kay may warrant to balis to sa ICC yo. Tedri sa atos Pilipinas, why di? Ano plano nyo? Itugyan to dito kung hindi. Dapat supos hindi, amuna dapat. Wala, dinikta nila yung guyod, kaging yudyod, tong malam, kaging karga sa aeroplano, dala to sa ICC. Tibisan sa edad na lang kamalam na, 80 plus ng edad niya, sungkod-sungkod na. Daw halos kina-wheelchair na gani guro na. Subong, hindi lang natin makita mga ka-K5 kamati, ginatago. Kabisan mismo, mga pamilya ya gani do halos limitado pa nga magsulod dito sa ICC jail para nga makita lang to Tatay Digong mga kaki 5 te why kamo maluoy sinasing natawag nga humanitarian consideration mga kaki 5 may tigulit ng isa do halos sa luson ang iya nga halos sa luson na gani katikang to halos sa luson na kalakat ganito dapat supposedly ini mga ka-K5 si Tatay Digong ang nagapahuway na kuntani diri sa Pilipinas kasi siya balay ito upod sa pamimbro sa pamilyaya sa mga nagkalabilin nga mga ginoto ka mga nagkalabilin nga mga inura sa iya to mga ka-K5 bangod kay matitigulang na pero anong ginhimo o gindala pa to sa International Criminal Court man nga bangag ang aton nga Pilipinas bangag ang aton nga gobyerno diri sa Pilipinas mga ka-K5 diri mo na makita kung ano ka bangag ang ato sini nga inang kuan ang ato sini nga liderato sa Pilipinas mga ka-K5 si Pablo kung ano ka traidor nga klase ka pamilya ning pamilya Marcos sang una gani mo na gani ang balta bitanay kay sila naton na basi lain man to yang batasan ka tatay kag nanay lain man yang bata dire na kita makabalo sini mga ka-K5 kag makakuan dire na kita sini maga nagapati sa ginahambal bala nga hurubato sa mga tigulang bla nga kuno ang puno amo man ang bunga bo silingon kay kawatan to sang unang tatay kag nanay nga Marcos tingta ang bata ni amo man ni kun ano ka traidor sa unang tatay kag nanay nga Marcos nga ka-K5 amo man ni ka traidor ang bata mga ka-K5 te lang tawa ko nung sitwasyon former president ni mong kagini sa presidente sa Pilipinas damo sa mga ginbulig diri sa aton sa Pilipinas bisan magambal pa kamo nga manog patay tao tatay digong tingagin pamata nga ginapamataya taro nga mga tawaw e po sample kung tuod giman nga siya ang gapamatay mga ka-K5 pero ti ginpalinong yaman ang Pilipinas during the time hindi ka mo kadumdum sin eh kung ano ang mga kaayuhan nga ginhimo sang presidente nga si Tatay Digong de. Number one, sa mga ginikanan nga nagapamati subong, sa mga iloy, sa mga amay, mga lula ka mga lulo, no? Pamisaro nyo, gid. Nagaisahanon lang nga presidente nga ginhimo nga libre ang aton nga pag-eskwela, ilabi na gid ang pag-eskwela sang mga kabataan sa mga state universities. Sang una, ang mga estudyante makita naton ga marcha sa tungasang dalan kay nagasiagit nga ilibre ang matrikula. Panubuan ang matrikula. Hindi bla, gas niagit ka muna sang una? Oo, hindi bla? Gas niagit ka mo sa amusina? Pero sang chimpo ni Digong, ginhatag ya sa inyong ginapangayo nyo nga libre nga matrikula. Libre nga tanan-tanan wala ka mo balairan sang matrikula nyo kung mag-eskwila ka mo sa mga state universities diri sa bilog nga Pilipinas. Isa na sang number one mga ka-K5 nga dapat ninyo nga pasalamatan nga mga ginikanan, ah, nga nagapaiskwila sa mga kabataan nga nilibre or nalibre ang ilang pag-iskwila sa kolehiyo. Ilabi na gid kun ang mga kabataan ninyo ang utok nagagata. O hindi, Black K500? Isa ina sang mga nahimo mga ka-K5 nga pinakadabes nga ginimo ni President Duterte. Wala sang iban nga presidente nga nag-agi nga ginimo yan na si Digong lang. Ha? Nangin maayo mga ka-K5 ang paghulag-hulag sang aton nga mga OFWs. Kay ang ila nga mga passport, ginhimo nga pulo katuig ang renewal. During the time, every year, para lang nga makapangurakot ang gobyerno sang kwarta sa aton sini nga mga OFWs kagsang mga nagagawad sang passport. Kada tuig-tuig, kadto sila to, budlay-budlay kitama, mag-renew sa ilang mga passport subong every 10 years. Ha? Huh? Driver's license every 10 years. Driver's license nyo sang una every year? Di ba? Subong every 10 years. Ah? Mga ka-K5. Firearms license every 10 years. Ah? Ginhimo ini kamalam sa aton kay hindi sa gusto nga mabudlayan kita sang balik-balik kag hindi sa gusto nga tuduhan nga pangurakot sang gobyerno sa mga pumuluyo naton nga ara sa sektor sa mga kasubong sini mga ka-K5 nga ang mga pumuluyo naton nya among matunutudo sang hatag-hatag ka kwarta tapos kurakuton man lang kagkawaton man lang sang mga ara sa gobyerno. Ha? Mga ka-K5, damo pa sa sang iban pang maging panghimo diri para sa aton. Sa amo sina nga mga bagay ginhimo kamalam ni mabatas mo nga ipadala to sa dahig kag ipa priso ngang edad yaw 82 anyos na nagaugod-ugod na maglakat kaniga pang baston nagaugod-ugod nang malam ipa priso mo pa to sa iban mga ka-K5 nga pungsod. Kung mapriso, gibang siya dapat diri sa Pilipinas para mahapos magkadto ang tao. Para nga magpalapit siya kang magkapasalamat man lang. Like for example, butang ta, nakasala giman sa tuod giman ini. Huh? Granting without admitting. Nga tuod giman ini ang ginahambal nga crime against humanity nga kaso niya. Nabudamo sa mga pinamatay niya, pero mga ka-K5, kung may mga inusinti man nga mga namatay, mga ka-K5, no? Normal sa pagpalakat sa panggobyerno. Nga subong mga ka-K5 sa tiyempo ni Bongbong Marcos. Siya presidente, wa siya may nagkalamatay nga may inusinte, de? Di hamak nga mas namudamo pang may inusinte nga may nagkalamatay. Oh? Hindi kay inusinte, pero sa una ginahambal nyo nga inusinte siya, hindi siya drug lord, hindi siya drug pusher, mga ka-K5. Questionably pa na yan. Pagpatay sa isa katawo nga ginahambal nga nagbato sa pulis bangod kay drug lord siya o kung drug personality siya, ang pamilya niya na nagahambal nga iya nga bata hindi drug addict, hindi drug pusher. Oh, questionably pa na kung bala drug addict man o kung hindi ang ginpamatay kag nagbato sa pulis during the time sa drug war ni Tatay Digong. Subong niya mga ka-K5, oh, masyado kaklaro. Ari lang ang latest nga balita, okay, 5 Andreo. Ang natabo sa may Lidisco sa barangay Tabok Suba sa Lapas. 89 years old ang babae. Ha? Nga tigulang. Ano to siya? Drug addict to siya? Ha? Hindi to siya inosinte? Di hamak nga mas inosinte ni siya? Ha? Kag ang nagpatay sa iya, drug addict! Nagagamit sang shabu mga ka-K5. Oh? Te? Diin ka mo mapili sa ginpamatay sang chimpo ni Digong sa yung drug war sa mga drug addict pareho sini sa kay Jiri napilido ni Jiri to mga ka-K5. Oh? Atong si Pablo di hamak nga Hindi yan ni mahimo kung panangitan nga si Digong ang nagapungko. Subong ka pinagusto sa sanghimo nga ini, mga kakifab sa sining drug addict ini, hamakon mo patay mo malam. Sino sa ilang nga duwa ang inosinte? Oh? Di hamak na mas klaro katama ang inosinteng tigulang hindi blang? Eh? At tuya ang mga nagkalamata itong mga nagaklaim nga sila ang mga pamilya sang mga ginpamatay ni Tatay Digong sa iyang administrasyon sang chimpo sa iya sining drug war, mga kakifab. Oh, mga ang iban sa to nga mga ginikanan ka mga utod, mga konsintidura kag mga konsintidor, ginakonsinter nila ang ila nga mga pamilya nga mga addict ka mga drug lord. Oh, the Blacky Five ba, Andre? Oh, tapos? Oh, huwag ka mo maluoy, stigulang ani. Wala ni kaluoy man nga, adik presidente ta. Huwag kaluoy. Kay kun may kaluoy ini, bisan sa utang yala nga kabalaslan, nga pagpalubong sang tigulang sa iya nga tigulang. Ang tigulang niya, dugay-dugay na napatay. Mga kakifab, nagkaladunot na. Pati tulaan niya, dunot na, ginimo na lang ang plastic nga daw kwan. Para lang ipalubong sa libingan ng bayani kay bayani kung tatay sang buwisit niya. Oh, bayani gani sa kabuwisit nila nga pamilya. Balalik pa kamudris Pilipinas, magamo ka mo sinang pamilya, Marcos, gani man. Oh, mga kakifab. Oh, hindi bala. Aton nga punto, simple lang man mong... Oh, amo na mga kakifay. Oh, way maghihilabot si ning malam ni. Ang lain pagi na ripagi do. Natobla ko nung batasan bla ni Kwan ni Bungbong. Natobla ko nung batasan ni Bungbong Marcos bla. Ang tanan-tanan nga mga kontraya sa politika, ginapanghingabot siya sa bungulan to habla. Si Marcolita. Si Marcolita, mga kakifay, nagakampanya kag nagabira parte sa flood control project. Nga anomalia, trilyon-trilyon na kwarta nga ginkabaging nga... Ginga kawat sa kabang sa gobyerno, pasakaan la kaso plunder. Bangod mga kakifab, ginagbaton kuno sang amot sa iya kampanya. Pero ang mga nagbalaton, ang mga nagbalaton sa mga balita, mga kakifab, until now, wala mapasakaan sang kaso. Ang ginatudlo sa 18 ka mga Marines, nga si Kwan, si Martin Romualdez, hasta subong galagaw-lagaw ang iyo animalyo. Oh, si Bongbong Marcos, ginatudlo mga kakifab, nga may mga nabaton, nga mga binilyon-bilyon nga marita. Mga kakifab, wala mapriso subong. Oh, wala ginpasakaan kaso nga plunder. Oh? Pero, ang ginamutan lang, sa iyang pagpangampanya, may kaso nga plunder. Oh, si Ches Escudero, nag-upod mga kakifab sa majority, sa grupo, sa mayuriya. Ginpasakaan nga kasang kaso nga plunder, bangod man sang... Ah, pagbaton sang amot man sang nagligad nga eleksyon. Nagbaton sang amot para sa politika. Nga sigurado kamo wala kamo ka baton. Yoga nyo eh. Sugiri bagulo tao bagulo sugiri kami di bagulo matyaga nyo sa amo bagulo na tao sa kalibutan. Bongbong Marcos way ka baton sang mga amot. Yoga yay. Oh, hindi bla. Oh. So amo na mga kakifab ka simple lang katama nga plastar na ton. Oh, tingmalam ni kaluluoy na ni. Oh, dapat ang ginimo sini pinakuha ni dito sa ICC ibalik diri sa Pilipinas. Kaysa nabilin nga maginutlo siya sini nga mga kabuhi ni mga kakifab dapat upod ya pamilya niya kay tigulang na siya. Kun imo lang tawon mga kakifab di hamak nga mas damo ang ginimo nga kaayuhan diri ikomparar sa ginapasibangon sa iya nga kaso nga crime against humanity. Ang ginimo yagin patawhay ang Pilipinas. Subong kundiin ka lang magkadton hadlo ka kay basi gulpi na sabdito ng imo nga ginadala. Mga kakifab kay damo-damo naman adik. Te. Oh, mga kakifab. Pati bata ni Presidente Rodrigo Duterte subong ginatunutuduhan nga balbal. Ang problema mga kakifab hambal ni Presidente Bongbong Marcos silingya. Oh, silingya nang ako silingya nag-open. Ako ang nagpanguna para nga i-dakpon ining anomalia parte sa flood control. Ikun ikaw nagpanguna, nga ginapunggan nyo. Nga ginapunggan nyo nga magpungko sa witness stand or nga magkadto sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang ining mga tao nga mga available kang mga matarong nga klase sa mga tao nga amo ang nakahatag sang informasyon, kag amo ang nangin witnesses, kag nga nga wala nyo ginapatawag ang tanan-tanan mga tao nga involved nga ginapangtudlo, katulad sa kay Martin Romaldes nga pakaisa mo, katulad sa kay Inang Saldico. Si Saldico, mga kakifive, nadakpan na kuno pagkagwa-dakpan niya. Pa, nagwa man dahil si Martin Romaldes nga maghambal, ka magpanginwala, kay kulbaan siya, nga itudlo siya, katapusan, mga kakifive. Ah, ginpapalagyo niliwa si Saldico. Oh, parang hindi lang makahambal din. Ah, mga kakifive, ang tinutuyo sa aton nga Senado nga pwede makakuha ko, pwede makagamit sa Zoom sa ilang mga meeting, mga kakifab. Ang tinutuyo si Nidere para nga kung pwede nila magamit si Saldico sa Zoom meeting nga pa-witnesson kagpahambalon. Hindi, Blackie 500. Amo na yung ginakakulbaan sa grupo sa mga mayurira nga mga nag-walk out, mga kakifab, sa mga minoriya nga nag-look out sila, kay amo nang ilan nakulbaan, kay nga basi may mga nadalahig man di sila din. Oh. Debla? Nga ang istoryan, trakeron din sa ito, sila nga pagpangalagad. Headlines pa lang to. Tapos na uras na, headlines pa. Ah? Kagang ari pag ino? Ang isa pag ino rin mga kaka-K5, nga si Plata ni ICC Judge Joanna Corner. Ang parte mga kakipay sa 197 ka mga ebidensya gipresentar sa prosecution dito sa ICC, hambal ni judge sa corner. Yan uni ang puro malani sulit-sulit. Ang mga tinagam na ginagamit ang mga videos Black Kipay Bandreng sulit-sulit lang ang ginahambal ba ni Tatay Digong Pirmi kung magambal siya nga silingyang. My God, I hate drugs. Tapos ang masyari nga, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Hindi, bla mo nang mga tinaga, Permin, Tatay Digong. Tapos may mga PI na sa, PI, papatayin ko talaga kayo. Mga mo nang mga tinaga, hindi bla mga tinaga, Permin, Tatay Digong. Eh, kung mag-speech siya, may kantanan sa inang, yasininga drug war. Mga kakipaib, ginamo to ilang naging presentar. Pag-presentar, mga kakipaib, ang tinaga, palariho, tanan-tanan, 197, kuno kabilog, ebidensya, gali kay palariho, tanan-tanan. Ni sila ni Josh Cornel, sila niya, ano nga ebidensya, niya sulit-sulit man eh. Pwerte ka sadya. Kaka K5 na, istoryahan, tara. Istoryahan, tara, kung hindi na malabot, karoon tayo, buwas pag-ini. Lawig mo. So, mga kaka K5, hindi lamang sa ato siling pangalagad. Iban pa nga mga balita, impormasyon sa mga balita lokal, operatiba sang RPD EO6 mga kakifive na sa Putihan sa Banwa sang Mina on duty suno sa IPPO. Sa Putihan ni Sayaman. Rason man. Basibla ko nagpa-addict-addict. Blaw, dito siyempre ka pang dakop sa mga drug addict mong. Hindi kundi siyempre, ngimoon mo na mapa-addict-addict ka man. Nasa Putihan sa'yo. Contract ka ng mga follow-up report sa aton ng mga reporters. Samtang iban pa na aton ng mga balita, iban pa ng mga headlines. PRO6, ginakoordinar na ang anuman ng mga involvement sa illegal quarry sang mga pulis sa Western Visayas. Madumudamo, gide. Akon kilala pa magkutanyo. Migo ko nga kwan lang, quarry operator. Magkutanyo kung sino nga mga pulis. Dumudamo na di sila. Nga mga pulis, mga kagay-five, nga involved sa sining mga quarry-quarry nga ini. Subong sila, nasubong ang nagamaniobra sa mga quarry operations din sa bilog nga Iloilo kag Western Visayas. Sabi nyo lang ha, grabe subong mga pulis, subong nga pwerte. Ano abi kayo na pa si Muno, sini nga pulis, ang kilala na mo ni K5 dyan sa Pyo. O, istoryan, trakeron din sa ito, sini nga pagpangalaga din lamang sa K5 Night Watch. Shoutout anay sa aton nga mga followers, mga ka-K5, ano pa, dragkuan ko ng mga personalidad sa illegal nga drug trade, pagatutukan sang PRO6. Tingaway na natutukan sa nagliga daw. kay siligan pa to, no? Subong bago, subong mo, sino gani subong bagong nagbulos, de? Mga ka-K5, ay na makukilala sa bagong nagbulos nga regional director. Di kay bago, gali ang regional director nga nagbulos, di nga ambalya, mga ka-K5, ng mga dagko, kuno nga personalidad sa illegal drug. Pato, pagatutukan na kuno sang PNP Region 6, ate, okay ah! Ah, kabay pa? Ah, kabay pa nga matuman? Orom lang na wakal kung kay Shaway na tupa. pero kung may tupa, imanti, mayade. Shout out tanay Shaton nga mga followers. Florinda Cadavero, good evening. Kay Archie Otet, or Owet. Siliya, Boss John, may impestra si Sara Duterte. Ginahanting na subong si Bato de la Rosa. Hindi na siguro magdugay, maapas na sa sakay digong. Balaan tara galing eh. Kung nga imo, gusto mo gid nga madakop man si Bato kag mag-apas kay digong. Gusto mo man nga maprisos digong. Gusto mo patay sa prisohan si digong. Amo nang gusto mo ya. Way ka guro ka, kwanin, way ka guro ya. Basi kung sadtong chimpo sang pertik na budamo, drug lord dire, kag mga drugista. Basi kung pabayaan ka lang nila ya eh. Way ka guro nadlock sila to ya. Berna Salvilla, good evening, shout out man sa kaya Yonimia Arancilio or Yonima Arancilio maparangala. Good evening kagawad, ano'y makapitan ka na sa dungon? Sa kay Berna Salvilla, sobra nang ginahimo sang bangag nga administrasyon. Renato Bendita, good evening, Idol John Caps in Hotel, kagtusog, isubong ang administrasyon ni Marcos. Kay nga, tanantalan na lang ang nagakontra sa niya sa politika. Prisuhon niya gid. Haslo klase tawo sa Pinas, Idol John. Sige, prisuha tanan-tanan nga mga senador kag mga congressmen nga nagakontra sa imo, Marcos. Sa kay Alvin Condes sa Espijo, shout out man. Florinda Cadavero, shout out. Inang silinga Boss John Badunot na lang na siguro sa prisuhan si Digong. Kung nagkalipay ka, kabay pagagabaan ka katigulang. sa kaya Hazel Mayer, shout out man. Kay Verna Salvilla, shout out sa ato sininga mga tanan-tanan nga mga taga paramate, sa ato sininga mga followers nga naga-monitor diri sa ato sininga pagpangaragad mga kakay-five. Kagari man, shout out man sa kay Mercy Cordoba, sa kay Merlinda Harab. Okay. Shout out man sa kay Jumar Isler watching Pam. Isler watching live sa barangay Kanabuan. Tigbawan kay Michael De La Cruz Bagyuso. Happy birthday lang John Capulot watching Undo Bagyuso. Okay, happy birthday sa kay sino ni si Undo Bagyuso. Sa misis ko Clarice Itchaleco Isler sa Kuwait, mayong unto lang. Kay Bernadas Filomino, shout out Idol John, watching from Leganes, Bakula naman da ang mga lipong ng mga loyalista. Merlin, kay Halyara, Boboy Furniture. Sir John, good evening, shout out sa Boboy Furniture, sang barangay Sirudo,

0: daw nakuan ko daw nagjuan magtubo ko ba. Nalipat ko nga birthday gi manggali subong ni Manuel do kay June 1. Ay, Agosto 5 da. Good evening, watching from Kuwait Idol, ka K5 John. Kay Earl Jan Padangani, o Pandagani. May gabi Sir John Alhuado Kapunod, watching live sa new site, Public Market sa Jordan, Guimaras. Good evening, Gid. Okay. Kay Mar Borca, shout out man, Bear Matoliano. Kay Elmar Diaz. May gabi, pa-shoutout kali sa Family Diaz, dira from Nayawan, nagapamati, gid shoutout kay Elizar Diaz, dito nagatutok gid sa inyo, brother. Kay Daniel Labrador, shoutout man, Justin Kim P. Abunyawan, shoutout sa Abunyawan family sa Ngahoy, kay Jenny Halyorina, good evening idol, gachun, in lang ko diya, amuna iya, very good. Oh, may kay Tauhay na subong sa Libanon, no? Daway na lupok, way na. Ati wa. Rollback na gani amon gasolina di subong ka krudo. Excuse me. Way na kwan, way na sarado ang Hormuz Strait. Arman Bakugo ay may gabi man Marlon Chong. Good evening boss. Dapat mag nobody man ang Balaklon. Dapat naman magnubo man siguro ba siya ang balyan ni Basi magnubo man. Kaya dapat magnubo man ang mga Balaklon. Kay JC Matias, mayang gabi boss John watching from Tagaytay. Okay? Wala sige, sa ato sila nga pagpanumbalik mga KK5, kuhaon naton ang mga balita kag information nagikan sa iba naton nga mga KK5 reporters. Sa mga balita ang inubatan ng buylog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga KK5, ang Distri Bio isa ka superfood supplement nga ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Sa vitamin Distri nga ginhimo gikan sa ora maayo ini nga natural antimicrobial part mga KK5 ilabi na gid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang Distri Bio ginhimo sa atong ilawas into monoglyceride kay sandring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa Distri Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Kinapanami man sa Distri Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Kinapanami man sa Distri Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Kag nagabulig ini nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kon na impiktar kana sang dengue mga KK5. Ganin o panginahulat nyo. Daw nakita sang Klinika Distri Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga baratian, mga viral and bacterial infections, sipon hilanat ubo trangkaso, hilanat, ang tanan nga mga viral kag bacterial infections mga KK5 labi na ang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Distri Bio. Alas 8:59.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa

0: mo, Running Era, entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Matatas mga butika.
4: My family history, bala ka mausong diabetes.
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubo sa imo blood sugar.
5: DTX 500. Garantisado, epektibo, Aramis DTX 500,
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga
1: butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kablayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ga antioxidants.
1: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
1: DTX 500.
5: Masaliga.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
3: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala mo kinamamatian. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso!
15: K5 Night Watch June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
16: Balik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangaraga na aton nga oras karon, nakalabor kita sa 6 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa ato sila nga pagpangaraga, this time, i-check na naton ang mga balita na kag-information. Nagikan sa iba naton sila nga mga ka-K5 reporters. I-check na naton ang mga balita na ka-information nagikan na kay ka-K5 Kim Kaloyan. K5 Kim sa Kampyon nga report, standby.
13: K5 News FM Kampyon report.
16: K5 Kim. Okay, adaligi lang no, kada medyo may nainang signal. Ara na, sige, proceed K5 Kim.
17: Kay K5 John, zero tolerance ang
16: Okay, daligi lang. Dula signal. Oh, gador dula signal subon kay 5K mo. Daligi lang sa ato sini nga mga tagparamati ha. Ay balik ko na to nagadugay ang balita kag information nagikan kay K5 Kim. Ang mga balita nga inyo mabatian ang buylog man nga ginadulong sa inyo sa Kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix, nagka-cafe ka na, naga-detox ka pa. Sa mga ka-K5 ba, sa mga mahiling mag-cafe, sa mga hindi mabuhi kung wala kape, o ari na ang Klinika DTX Coffee Mix. Mga ka-K5 ba, ang healthy nga coffee, kaya nagka-cafe ka na, naga-detox ka pa. Balik ko na ito sa nga patrol with ka-K5 ba, Kim Kaloy. Sa Kim, sa Kampyon nga report, go ahead.
17: What can I do? What can I do? Oh, may na signal gid ka kay 5 John, pasensya naga nautod kita no.
16: Oh, pro nami to, pro nami ito imo kanta.
17: Oh, ibuhan ko. Agar ang mga
16: balanya. Can I do? My life is nothing without you.
17: Without you.
16: Forget me, darling, is my cry.

0: Na ragay ragay ragay.
1: Mayo na signal mo ah, kana mito na. Proceed.
2: Oh, naka mayo kay naka Starlink kay kadiri diri kita abi sa may Dumanga subong masugat diri sa mga palaro o ano na to na.
1: Ah, oo, no, pag-abot na pang takdan sa mga medalyon ha, para nga i-congratulate tayon.
2: Tantas ang red carpet.
1: Oh, na. K5 Karen, Gitch. K5 Karen. Sige. Proceed, K5 Kim.
2: Kamu na ka K5, June. No? Sana tipo naton rin nga mga information. Tinabla, no? May mga allegation last time. No? Nga may pila ka mga police nga nag-engage o kung may kahilabtanan ba na, no? Sa ining illegal quarry sa pila ka mga kabanwahanan sa Iloilo Province. According to sa kay Police Regional Office o kung PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga tinagmando siya sa mga concerned units nga magpati kayo no sa comprehensive kag fact-based investigation no kag sa karon ongoing man niya ang investigasyon agud ya nga ma-verify ang ining mga report o kun ining mga allegation nati may mga involved no nga mga police sa illegal quarry activities it's either nga sila mismo nag-operate o kun may mga information man no nga nagahatag sang proteksyon sa illegal quarry ka K5 John and according pa diri no kay Brigadier General Tuanyo nga ginmando man niya ang pag-coordinate no sa mga concerned agencies especially no sa mga government agencies just like for example sa PENRO or DENR kag iban pang yung mga anatungdan nga mga ahensya agud matumod ya ang ining mga allegation kun mayara balasang truthfulness o kun kamatuuran ka K5 John kag according pa dirgani no kay Tuanyo nga gina kundinar nila sa ilang bahin ang anuman nga illegal activities nga timayara sang involvement ang hanay sang pulis diri sa Western Visayas kun anuman dira nga mga miskanda kun pag-abusa no kun pag-abuso sang gahom o kun otoridad bilang kabahin no sang law enforcement agency ka K5 John and dugang pa niya nati kun matuod gin man or mapamatud-an nati may mga police diri sa Iloilo province or other parts of Western Visayas other provinces diri sa Rion sa East nga nag-operate o kun nagahatag sang proteksyon sa nag-engage sa illegal quarry ti dapat manabat gid sa aton sini nga kasuguan ka K5 John.
1: Ti ang parte na sa mga hakahaka why pa sila sang mga nakuha nga mga pamatuod nga may mga miyembro gyud man sang Philippine National Police nga nag-intraw.
2: As of this time, ongoing pa ang investigation under the watch ni Brigadier General Tuanyo.
1: Kamo ning bag-o naton nga regional directors bong.
2: Na so far do mga ano pa lang siya nung komo do mga around 10 days.
1: Ate, oh panilag-nilag kada, oh.
2: Gaano pala na ga observe, di ba si Liman panilag-nilag lang kalabot siya.
1: Kun sa mga kwan pa black, kun sa mga suba pa, ga panagadsad pa lang siya kun madalom o kun manabaw ang alagyan niya.
2: Amo gyud kay K5 John, probably may mga wala pa ni siya na simutan bala kumbaga.
1: Oo.
2: Una pero, pa rin mahuan.
1: Pero hindi ko na magpati nga wasik balo ah. May ara na nga nag-report, may abansi na na araw-araw man. Kung ako, like for example ha, like for example, ako ari ko dihalin sa Iloilo. I-assign ko doon sa Rojas o kung sa Capiz. Pag-assign ko to sa Capiz, antes ko magkadto to, siyempre may mga kontak ko na itong daan kag pamagkuton. Nagmusta da? Ano nang ara da? Anong berita da? O, oh, hindi ko magpati. Ngayon sa kabalo. Ara na ang iyan ha. Pabati-bati. Malang na. Doon nakabutang ang pabati-bati. Ya. Either pabati-bati ya para hadlokon niya ining mga pulis nga mga naga-intrada sa sining mga negosyo nga kasubong sini. Okay man na kun legal ah. Galing kay ang problema sini bisan legal siya kag bisan may permit siya kun kay isa ginagamitan sa poder eh kun ikaw abi ah, ni ka maghatag sina nga naka-uniforme ang inkwentro mo da. O hindi bla?
2: Na mo gid ka K5 John.
1: Na, so muna dual na kabutang iya na pabati-batian niya para nga mga pulis magparehimunong. O kung nga pabati-bati siya para nga amo sa mga pulis ma kwan man to siya eh ma courtesy call. Ay, hindi bla K5 Kim.
2: Kaya mo na, no? Ti, probably, according man rin, no, sa kay Brigadier General Tuanyo, nga tingin pa siguro yaman no sa publiko sa mga pumuluyo diri sa Western Visayas nga to those no nga involved man gyud ya sa illegal quarry will be held accountable ka kay 5 June. Pero actually no ti may mga information man gyud abi ever pa o kon before pa ni siya nga magpungko bilang ya acting regional director nga ti amo na no may mga kapulisan nga amo ning mga negosyo pero may mga information man gyud nga ti mayara sa mga police or hepe nga may mga legitimate sila no nga mga dokumento o kon papeles no pero gina-verify pa gyud ang iban ka kay 5 June kon balati nagasunod sa nagakaigo nga proseso kay ti syempre ngining illegal quarry damo na ni sa mga nagareklamo mo no nagaguba sa aton nga kasubaan and usually man notice nato no ang mga ginakaluntaran sa mga drowning incident bala no diri sa Iloilo province usually amo na siya ang mga areas nga dalon kinutkutan tungod sa illegal quarry kag ti considering man no every time bala nga mag may mga kalamidad kita or may mga bagyo usually one of the factors man nga ti ang baha bala ka kay 5 John kon nakaapekto man sa aton sa ning palibot ang amo ni no nga mga aktibidad.
1: Okay. Mayo man na at least nga gin pabati-bati niya ginasita ya subong ang mga pulis nga hindi dapat mag-intra sa mga negosyo ang mga kasubong sini kay although nga ti kon life example butang tabi kwan pa na siya legal no pero daw ka law ay man nga naka-uniforme kay mo ginegosyo ka sa nga musina muna bla ado indirect bala kay 5 Kim nga paggamit sang imo nga poder
2: amo ra gyud bla nga balilabla nga abuse of authority ah
1: oh, o konti pero indirect man kay mante kwan man mo may ano man siya may lisensya man o kon may mga ara man nga kumpleto nga mga permits bla di amo na gani indirect nga paggamit sang poder ah K5 Kim. Okay, dali gid lang kay nadula. O sige, proceed.
2: So usually ti amo na no, ti mayara gani iba niya nga wala sa poder, pero do nagapapoder-poder ka K5 John, how much more pa yan kung may poder man gid o kung ti mayara bala sang ikasangkol kag ti ara siya sa tawag na no sa otoridad ka K5 John. No? Sa dugang naton nga balita dira no sa Police Regional Office 6 ti ginman ko dari no ni Acting Regional Director Brigadier General Tuanyo nga ti pasang karon pa no ang kampanya batok ya sa illegal nga droga abal pa gani diri nga ti tutukan nila ang ining mga high value individuals o kun kumbaga ang mga dalagkuan nga mga personalidad bala ka kay 5 John nga naga-engage no sa illegal drug trade o kun ining sa illegal nga droga diri sa bahin no sa Western Visayas ka kay 5 John no ti according padrigani no kay Tuanyo ang ining kampanya batok sa illegal nga droga sa Rion 6 ang ining nagapadayo no pinagi sa mga police initiated operations kag pasangkaron pagidya ang intelligence driven approach no sa aton siring kapulisan diri sa Rion 6 no kag ining tutukan nila ang mga dalagkuan ng mga personalidad hindi lang basta-basta abing makadakop sa mga street level individuals kundi ang bagani nila balang antes kaya magdakop sang sanga ti kwaon mo to ana ito ya ang tawag na no ang puno mismo ka K5 John at least no para mapapas wala na sila balang makuwaan sa mga sources sang ining illegal nga droga ka K5 John no kag accordingly kinatagan man pagtamod no ni Tuanyo konsang direktor ang importansya no sang pagpabilin sang disiplina kag professionalism sa operasyon kag dapat man yang maging priority man sang kapulisan naton o konsang operatives ang ilayang safety no kung nagakandak sang drug by bus operation kahit since no may mga incidents naman diri before especially sa province of Iloilo kung madumduman if I'm not mistaken sa Putotan dito to no may nagluntad nga napatay nga operatiba ka kay 5 journalists, wagin pa mangkot mananaton kay even sa mga areas ng Bacolod, sa areas ng Negros Occidental, mayara sa mga instances nga nagabalato abi no mga subject may mga napatay no nga mga operatiba. That is why no one of the priorities man dapat sa mga operatives kag sa mga nagapamuno sila no amo ang safety sang operatives naton ka K5 June no kag kinanglanon man diri ang ining ginatawag ba lang ako operasyon sang komunidad, operasyon sang publiko kag iban pa gid no nga mga law enforcement agencies ka K5 June ti kabay pang somehow isang time ni gintalusan niya bla no si Brigadier General Josefino Ligan ang nagserbi bilang regional director. Nakita naton so far no nga ti mabaskog ukon masangkad ang iya nangin kampanya batok illegal nga droga, and that is why nakita naton nga we hope nga ti at least no matupungan or malapawan pagidri no ni Brigadier General Randolph Tuanyo agud ya nga mapapas ang ining illegal nga droga diri sa aton, which is amo man sa ang makumbaga ugat balas ang iban man nga mga kriminalidad, just like for example ining si Jerry Pablo Lima bala ka K5 June nga suspect sa pagpatay sa senior citizen. Di may information man no ang Iloilo City Police Station 2 nga nagagamit ini siya o kung nag-engage sa illegal nga droga ti ang epekto ya bala kumbaga ka K5 June sang ining illegal nga droga damo no sa mga inosente nga nagakaapektuhan sini K5 June.
1: May na identify na gali sila nga kwan nga mga lagko nga mga big time nga mga drug personalities diri sa aton sa may Western Visayas kay hindi bala sa nagligat to kada pamangkot sa mga pulis ang ambal sa mga pulis mga kwan sila mga street levels individuals mga kwan bala mga wala sila sang nakita bala nga mga kapitalista nga mga lagko nga ready kundi kalabanan individual lang mansig-mansig bla. Subot so, siningon may arat na gali sa mga lagko nga mga ari diri nga may posibilidad ginakabig nga mga drug group leaders na diri sa aton sa may Western Visayas K5 Kem.
2: As of this time ka K5 John no wala pa man gid sa maging tumod abi nga may ara gid sa mga drug group leaders kadya nga nga na-identify kundi no ang terminolohiya diri no sa ining tawag na no Police Regional Office 6 amoya ka K5 John no mga high value individuals so kumbagati mga dlagkuan bala no mga ma-confiscate sa ila minilyon man ka K5 June pero amo man gani no nga ti amo nang target nila subong no nga pasang karon pa ang ilaya nga intelligence monitoring diri sa Western Visayas kay ti basi wala may ara pagid sila sang mahibaluan ka K5 June nga mga impormasyon nga ti kon for example no makahatag abi ti actually pila na ka mga tinuig no even pa mangkoton mo PDEA ang PNP ka K5 John sa ila diri monitoring sa Western Visayas wala sang wala pa sang drug lord yung mambal naton wala pa ya sa mga tawag na established kid yung drug group sa Western Visayas wala man ya sang drug laboratory kag wala man ya sang tawag na no ginatamnan giriabi no sang marijuana ka K5 John pero amo na no according man diri kay Tuanyo ngati tutukan nila ang ining mga high value individuals ang ka K5 John para at least yan no nga maamat-amat papas kay for example medyo madako-dako ang ilang makuha base ang ining makuha nila nga mga subject o kon maaresto may matudlo pagid nga mas dako kumbaga sa ila kay John.
1: Okay, kabay pa kay ang halos subong makita nato ang mga kradakpa niti mga individuals kay man matuod pero ang aton bala ning pamangkot simple lang man mong may ara nga mga nakaradakpan nga pigado pag ini sa mga umang hindi bla bus kiningon daw mga pigado sila mga umang sila pero ang mga makuha sila nga mga inang items ga bili mga tagminilyon so kaintindi kita nga ining baligyan na isang illegal nga druga hindi man ikasiling nga baklon mo sa iya kag ibaligya dayon mong bo sino may ara ni sing natawag nga Alsada or ano gani kun sa mga baligyaan bala sa merkado bulantiro no nagabulante kwao niya to yes. kwao niya tong mga items no sa isa ka panawag sini mga nagabaligya kwan bala mga panawag sina sila kundi ang isa gabaligya kundi isa seller ang isa ano gani na inang sila balaya ang ginakwaan sang kwan bala sang stocks no so mga retailers no hindi bala so ang kalimbawa nila sini mga retailer sila dito sila gakwa sila sa dealer kag retailers kali no mo nang kalabanan sila hindi bala ang dealer amo nang nagabaligya sang damo volume tapos ang retailer amo nang nagakuha sa dealer kag gina retail ya ginabaligya ya isa-isa no tingi-tingi may mga nagakaladakpan kita nga ang makuha sa ila mga ma-confiscate sa ila minilyon ang balor pero kuno imo si saon ang pangabuhi niya pwede makapigado ha huh? So bo sila ang kalimbawa sini sila retailer nagakwa sila sang stocks ha huh? Sa stockholders kag i-retail nila tapos ganansyahan nila now ang gusto naton nga pangitaon sa aton nga mga pulis amo ni mga stockholders so mga dealers bla kay amo ni silang mga dagko indi bla K5 Kim
2: yes K5 John
1: oh di ang pamangkot diin ni sila madakpan nyo ining mga drug pusher nga ini mga pigado man mo dulo-duloson gani ka ilis ka mga bayo nila na kumagbaligya oh po sinong pigado pangabuhi nila balay nila ginawa ng gani ka tampi-tampi ng balay nila po sinong kung mga retailer sila, siyempre damo sila kwarta dapat eh. O kung mga dealers, dapat damo sila kwarta eh. Minilyon mga stocks makuha sila. Buti silang mga retailers ini sila. Ang pamangkot, sino nag-supply sa ila? Amo na yung mga suppliers dapat ang pangdakpon, K5 Kim.
2: Amo gid kay K5 John, no? Kahit siyempre ang baga nila, nga once nga may supply pa, mayara gidagyapon no sa demand man sa gihapon bala ka K5 John or abagan nila labla nga law of supply and demand nga the more man yang supply kag gadamo pagid man niya ang demand man o kung nagagamit sang illegal nga droga do ano lang man mo ag balusay lang man ka K5 John so kanang lanon nga ti papason mo to ang source na mabuhinan abi ang source ka K5 John para at least no mapapas man eh, kag maguntat man eh, no ang ilang mga downline diri ka K5 John kun for example
1: ti amo na gani
2: ilang mga busing-busing ti sa maguntat man sila
1: amo na gani ang ginapapangita ta sa aton nga mga pulis ang supplier amo na pangitaon nyo kay ining mga kuani mga retailers niya ho ang kalabanan sini sa ila ya maalsadam lang sila ya mo kag ibaligya ti sinong ginakwaan nila amo na dapat pangitaon sa pulis ta. Kay nga sige man ang gihapon, baligya, kay nga, why madakop ang supplier? Dapat supo silang supplier, amun niya dapat ang dakpunta? Nga hindi madakop niya, kay nga ano? Kay kung madakop ang mga supplier, why na accomplishment ang pulista? Kontat na? Anyway, why katagita, galing tiyempo eh. K5 Kim, salamat kid.
2: Sige, kay K5 John, medyo dula-dula nagawa diri ang aton nga signal. Pero na, no, madulong na ito, no, baga information diri sa patrol upod kay K5 Makoy SPH Umalay. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM, kampiyon report.
1: Ka K5 ang mga balitang inobatan ng buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nga nagabulig sa paghatag idugang extra energy sa atong nga lawas kag nagapanami sa ato sininga blood circulation. Nga, rason mga ka K5 nga layo kita sa stroke o kung sa iban pa nga mga balatian. Kag ang Extend Food Supplement for Men mayo ini para sa mga kalalakinhan nga medyo pirmi kapoy pirmi lapyo kag wala na sang pirmi sang tsansa kagdawaay na pirmigan ha, nga magpakigsparing sa kay Mrs. Para magbalik ang aton nga mayong performance, mga ka-K5, inom sang Extend Full Supplement for Men. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ito tiyempo din sa aton nga pagpangalaga at sagala sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June, aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K5 News FM
6: 88.7
5: Campeon. The best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Best days on the best music for your ears. My one and only station.
1: K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: My puso.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: DDX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500 garantisado, epektibo, aramis. DDX 500.
9: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
10: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamid sang imo nga DNA sang aton nga selula leading to cancer of the mouth, nose, at thigh. Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
7: DTX 500
8: para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy nga tay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500.
9: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
10: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
9: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapakanser man.
10: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
9: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton
10: di
9: panit.
10: Produce na free radicals ya.
9: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
10: Oo.
9: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da

0: nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 by TC or BRC. Sarang ini batuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 by TC or BRC.
1: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
0: Ang una na nga ginikanan, Sir JP, wala pa ni nga mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
1: That's why G900 ang edad.
0: Kita, ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon, Sir JP. Halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir JP dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag may TC or PRC kada adlaw and you will be cancer free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Taga pamati gid ako sa K5 News FM. Tungod na nabian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagtul-og sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM.
9: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
10: K5 News FM.
11: This time trick is brought to you by Star NutriMeat. Di lang sarap, sustan sarap.
12: That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
13: Yo, yo!

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
0: Bardagulan sa K5!
4: Bardagulan sa K5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tulog na! Maxi na dieta!
1: Kadaan mo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, nung iban ka man gali.
4: Hala ka pa mantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
6: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
6: Bardagulan sa

0: Oras sa Pilipinas, alas 10:10 na. And this time trick is brought to us by DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa, palakpak. Well, subong ang gabi, mga kaka-K5. Please, share the live, share the live, share the live, mga kaka-K5. Kung ikaw nagka-problema sa inyo panimalay, maayad-ayad, gagabi sa inyo tanay. Well, subong ang gabi, mga kaka-K5. Lunis nga adlaw, happy birthday sa tanan nga may mga birthday. Enjoy, enjoy. Oh, grabe. Ang ako nga tiyo, gindakop na naman ho. Yung buta, pero minyo ginakasuhan si Tito Estrada. Naluoy man ako sa iya, nag-istoryahan na. Kami kaginahambal sa ako, nunoy. Ginservihan naman ako sa warrant of arrest. Ako, sige lang, Tito. Ah, may kwarta ka kung gusto. Wala ka man yung hatag sa amon. Kasi ang pulo pamahaw lang bala. Ah, ay, na-realize na malas ang tiyo. Kung mali ahuuman ganit ka, dako ang income ko bala. Di wala ikaw bala sa imo ka, dumdum, Tuto. Ah, ako, sige lang niya, Tito. Ah, wala problema. Ah, ano niya si Tito? Kalin sa tiyo. Kung mga presidente sa una, amo man na po nga, ano yan. Doon na huya, takon pa, no? Mayasubong gabi mga kaka-K5. Luzon, Visayas, and Mindanao. Enjoy kita gyapon sa itong programa. Nagsigurado ko. Now once ko nag-enjoy ka mo, nag-enjoy man ako. Gina-enjoy tatanan-tanan ng itong pagpangabuhi. Eh parang nga hindi kita mabudlayan sa itong pagpangabuhi. Sa muni nga, edad na ito, mga kaka-K5. Sa unat yung mga edad taguro, mga 21, 22, 23, baong ato niyang mga plano sa kabuhi. Ito mga ganghal-ganghal lang, lagaw-lagaw, kanto sa Boracay, kung diin-diin. Pero kapag muni na edad mo ganito, ginapanumdo mo kami bulugasan na kamo. Ano color sa bugas niyo? Brown bala akong puti. Masubong yung nanay ko nag-account sa brown nga bugas. Mga susyalan. Mga bata, subong nila kauyon sa brown nga bugas. Mga kabataan, subong nila kauyon sa utang. Pero magmalasakit na mag... Mama, tutuwi ko utan. Nalaon sila kung magiging mga masakit na. Well, subong mga gabi. Kung may mga problema ka muda ha, itawag nyo din sa akon. Kag ako na bahala sa inyo mga kaka-K5. Itawag nyo sa 0966-243-2130. Mga K5 naton, hindi ka muna mag-problema kay si Matt Chocolate na ang bahala sa inyong pagpangabuhi. Natamyaw naton si Nanay Nenfa. Hello sa 100 viewers naton sa mga gabi. Hello. Hello, manggali sa kay Victor Ayara, kay Ron Ron, kay pamati sila subong sa aton. Kay Victor Aluagan, huwag katutok sila subong sa aton. Mayang gabi, Macho Kulit, nga tamyaw ko ikaw everyday. Salamat gid ang akon, salamat gid sa imo. Kay palangga mo gid ako. Ay, grabe, palangga mo gid ako. Dag ikaw na gid dyan, Macho Kulit, ang akon. Yung number one. Wow, checka, checka. Tamyaw ko man si Luwil. Yan nagamamati subong si Luwet. Mayong gabi sa imo. Si Albert Ostina. Gamamati sila subong ready to sa for mag-school. Ay, grabe yan. Macho Kulit, tamyaw ko man ang friends ko. Drig sa may Benedicto Haro. Nga always nagamamati subong sa aton. Diretso kita mga kaka-K5 sa aton. Nga Barda Gulan Real Top.
1: Tanong ko sa iyo. Real talk tayo. Anong ito sa'yo?

0: ang real talk naton subong agabi. Aray, dali lang yan. Nasaan ko nakaginam? Ay, wala dali. Dalado ginatunto ako na isang akon nga cellphone now. Talagi ha? Pag if I relax ka mo daan ay. Ay, hindi nami. Do ginahalitan kita subong ha. Dami ako man si Or-Or. Gatutok subong sa aton, Or-Or. Mamayon ka busy inyo, the Or-Or ha. Mga ka-K5 na ito, ang ginatamyaw ko di kanian ay si Lovisha. Ay, gamati sila subong kay Tuto Mimi mayong gabi sa imo. Good evening, Macho Kulit. Belated happy birthday lang dagali sa kay pinakagwapa kag dispatcher sang WVTC. Maydon Rogador. Mayong gabi. June 13, Sir Matt, makita ko naman sa Iconics PH. Salamat, April. Fala malimpa nga nagatutok subong sa aton. Wow. Mayong gabi kay Tuto Mimi kag siya nga family. Tuto Mimi, diyan ka mo subong. Kadto naman ka mo bla tutusan ni Nibi. Wow. Ito naman sila sa Nenevi. Sino ganito sa Bible nga nagkadto sa tayo sa Nenevi? Bala tayo. Sino nagkanimala? Ito lon sa blasag isda ginluad sa Nenevi. Nga wala nga ali-ali ko nga ano ha nga real talk nga bala nga naibaluan mo man nga sala inapadayon mo man gyapo nga abala nga nahibaluan mo na or mo man nga sala inapadayon mo man gyapo na ber mag A5 na naton balaan mo na sala. Sige, Honuman Gapon. Ay, Zaz! Abi, itawag na din mga ka-K5. Itawag na din sa aton para nga mag-enjoy kita subong nga gabi, mga ka-K5. Mga ka-K5, tamiyaw tagali si Ruel Alongsabe. Yan ay gamamati sa bong sa aton. Thank you so much. And special mention man sa mga friends naton. Diri sa may Punta Tala. Oy, nagatutok sila sa bong sa aton. Mayang gabi, mga taga Punta Tala. Mayang gabi sa iyo. Machokolit amugid na. Kabalo naman na sila, Machokolit. Nga sala na ginasigi, gina nila. Pariyos na one time, may ara ako ngay nablos. Kinambalan ko gid sa nga tapuson mo imong pag-eskwela. Ha? Eh kung hindi mo pagkatapuso ng imong eskwela, basi magbusong ka, wala gid sa namati matsokolit. Ah, kundi nabusongers gid siya. Ayan ba? Amo na mabudlay. Nagabusongers! Na Diyos ko. Ginatamyaw ko man si Ruelda. Ang akon niya gani, machokolit niya, may mga tao, gadya nga hindi, gadya kanchindi. Ginahambalan mo na nga hindi paghimu. Ah, kay basi sa pilakad daw, mabudlayan ka, wala ginamati, ulihi ang paghinolsol, correct. Amo ina, gidman, ang paghinolsol, tama, gadya ka, julehe. Julehe, ginang paghinolsol. Ano ba lang dapat ko nga himuon? Grabe ha. Dapat mo lang himuon nga ano? Si Don Picot. Gapamatiman sa mong sa aton. Si Don Picot. And especially kay Ardon. Abi, check tabi sa mga gabi. May caller kita sa mga gabi. May caller kita sa mga ara. May caller kita sa piyakalinya. Dali lagi. May caller man ko diri ho. Ah, sige, sige, sige. Hello, mayang gabi.
1: Mayag-ayag na gabi, DJ Matt Chocolate.
0: Wow! Mayang gabi sa imo. What is your name?
1: Si Rina, ang ilasang barangay Merced Banate, Iloilo.
0: Alright! Reynan, kamusta si Reynan Subong? Ano ang ginabisi-bisihan mo, Reynan Subong?
1: Aaron ako sa Subong sa imo permi nga ginapamasahinan. Andres sa may... Aaron ako sa Subong sa balay ni Nung Albert, DJ Matt.
0: Aba! Aba! Bilibig ko niya sa amigo ko nga si Sir Albert. Ngerti kong kis abla, ara ko da sa iya, malistoryag na siya sa ako niya.
1: Dali lang.
0: Oo. Galay pro, wala
1: pa kuya. Dito na ko na pong gajote sa ating mata.
0: Ate, sige, dito naman ko mapamasad sa imo ah. Ah, dito ko mamasahan sa imo. Nakakitanay na ta? Wala pa, no?
1: Hindi man ko kakita, Tijemat. Hindi kaapon ka lang, Tijemat.
0: Hindi kaapon mo lang ko. Ika pa itaduwa
1: eh.
0: Pero abi mo bala, Nonoy, sa tanang nga ginapamasihan ko da nga pamasihan sa Mary Mark, ah, kay Sir Albert nang ikuyan na namian.
1: Ano yung kampiyon de Jamat? Siya pala mo.
0: Oh, professional pala.
1: Iban ko na kung nakahanayan mo ng baga na makaisa de Jamat.
0: Oh. Professional pala klase tao. Bla, bla, hindi bugalon. Biskang tag-iya sa blasang massage center. Pati pag inang iyang asawa, ba? Aperte, pagkain! mabuot man. Oh, dira ka mo pa massage sa ila sa Mary Mart kay ila at ila blaan mo sino wantan nakita ko ambal ni eh, Sir Albert. Niya ambal ni Sir Albert. Sir Mart dali lang ngihi ko na pagbalik ko nang hugas kit saya kundi basko. Matino. Iba niya nagahugas ang ginakaptan niyang itlog yayo ikapot man sa imo.
1: Tangan ako di gemat nagapot ah. Ang sabado di gemat. Ah, orang sabado ah.
0: Ah, pero kagin na tayo nakasumalangay. Wala gid yan, no?
1: Ah, wala gid na kagin sumalangay.
0: Lang tahon ka ba imo itsura? Basta imo itsura, blado talit. Hambal ko ka, Sir Albert. Hindi ka magkuha sa mga managmassage mo na ang mga itsura daw milok. Pero maayo gid yan nga tao si Sir Albert. As in yan. Kagin ko na ba massage?
1: Oo. Oh. Naka-observe lang ko kina. Wala ka gaya problema ako na. Kakain ng report sa kanyang roon natin yung mat.
0: Kuring baka. O manamis lang yung mga tao. Yan hindi mga bugalon. Blabis sa mga tag-iya na sila sa ilang mga massage center. Nagaplano kami na gani mabatindog sa massage. Di wala pa ang pakaisa. Kuya nakahambal sa akon.
1: Kung makahambal na kurutin pa, si matayo ang dito yung mat eh.
0: Bawasan, jagi tanik kung matayo ng aton nga spa. Ang aton nga ngalan sang spa naton is ano? Ang
1: Bulag-bulag spa.
0: Ano no?
1: Bulag-bulag spa.
0: Ay, Tos Lucanay spa. Amo nang aton nga spa, Hikapanay spa. Pero kanami, kagi mo ko gani pa massage sa Iban bala, sir. Pagkatapos massage sa akon, bau Diyos ko, do akon lawas, do nagkalahokas. ambal ko, hindi. Ano?
1: Kaya mga muna, DJ Matt, nga, ang magandang ko nakasanayan, muna pala ka massage ka, DJ Matt.
0: Ambal ko, hindi nalang ko magpa-massage. Doon nalang ko kay Sir Albert yung pa-massage. O, oh, kundi nami, pangakon nga pamatsag. Pagpuli ko sa balay na mon.
1: Para makasumalangay man tayo, Jemata.
0: Correct. Oh, kalaw ay man na pamasage kay Moya. May arap pagiging pamasage sa akon. One time, naghambal ko nga pamasage ko bila sa, ano, sa service, sa balay. Baho, ang iyang baba, ang iyang kamot, no, parehas baho. Hambal ko, ano naman, antes nga makaparepress ako, nagasimuhot ako alog bate. Ay, ano na, ma. Oo. Pero sige lang ha. Mayo ginigilo kay Danny Labrador. Mayo gabi sa tanan. Mayo gabi, sir. Kamusta ikaw, mga chocolate watching live from Facebook. Greet ko si Bunda and Libon family sa barangay Rima Lap. Rima Rizal. Mayo gabi matika Rima. Dira. Tigwapo. Ang pamangkot naton nga abalaan mo nagid nga sala nga aginapadayon mo pa.
1: Siyempre, tigwa. May harag na yung best nga diyan sa lahat ginapadayon po, DJ Matt. Alam mo, hindi mo kita perfecto, DJ Matt. Kagkawo lang kita sa sininga kalibutan, DJ Matt.
0: Di ano da yun?
1: Kag, siyempre, DJ Matt. Alam mo, kung gusto niya sa taong pagkasalaya, pisan sa lahat mo, nagkini, DJ Matt, ya.
0: Amo na gali?
1: O, kung dikit-dikit ako siya sa kagulihon, ano kung amo na ginayang, amo na ginapanaparintogan niya sa kagulihon, DJ Matt. Kag, siyempre, wala masama kapatago sa kagulihon. Pag siyempre siya man nagkakontrol niya ako galing ng dekemat na kung paano niya napagdukon ko kung pa, ano pa lang yung mga nga pamagi para nga ma-stop yan ang sala nga ginahin mo niya dekemat.
0: Correct, oh. Ma-stop yan na kay iba niya, sige-sige, gyapon.
1: Yan naman, dekemat.
0: Muna, no, di ba?
1: Yan naman.
0: Correct, oh. Hello, galing kay Albert Malaka. Oh. Nagatutok subong sa ton sa K5 News FM.
2: Sir Alberto, okay sa imo, sir.
0: Ate, grabe ah. Ate, sige guwapo. Tamyaw na sa imo nga gusto talamyawan subong nga gabi.
1: Yes, yeah, ano na rin mo tayo mas mayong gabi. And of course, trema sa kay Rene Rodel Ryan Rostom. Patrema sa kay Nung Albert, kay Nung Rona. And of course, bilang kaling nga duwa ka bata, di siya mata. Mayong gabi eh ah.
0: Correct.
1: Sa drama sa mga tarantaran na siguro di siya mati nagpamati ah. Sa K5 News FM Iloilo. Extra lang ko di siya mata.
0: Alright, extra ka na ba gusto ka kung masano matapos?
1: Ang programang Bardagulan sa K5 ang nadulot sinyo sa Power Trio. Pinapunan sa DTX 500 Mighty C and D3 Bio ang antiviral and antibacterial specialist. Magigana kit lamang diri sa may kalumpang mulo ini si ka kay Brennan Bison kagupod ko sinong Albert to sinong Runa kagang iya bugos na pamilya para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ko talingawan si Lido K5 News FM.
0: Grabe gidya ba do feeling ko daw reporter dahilin sa Santo Niso nga reporter nga ini. Grabe gidya nga aton nga color subong sana maka-apply na di siya reporter sa ato manog extra lang sa bala. Bisikan sino nga reporter, for example, bisika K5 Kim Kaluyo pagkatapos. Ya, salamat, Gid, mga ka K5 Kim Kaluyo. Sulod sa dayon sa mga ekstro, paagi sa iyang hambalan. My caller, gina sa bangsa line number 2. Hello, good evening. Hello, good evening sa caller number 2.
3: Hello, hello, good evening, mga machokolat.
0: Machokolat ni masusulit, ah. Ako nga lang si Machokolat. Mayong gabi.
3: Mayong gabi, may chocolate.
0: Oh, nandun ka na, trangkaso ka?
3: Nasipon
0: ah. Ah, sipon? To, may patigayon, kundi lang ang reporter namon nga guwapa bala. Sino na pinipatigayon nga guwapa ka K5 Andre? Oo. Pasundla sa bala, pwede na siya makabal. To, may guwapa kami dito nga ano to mo, nga reporter to mo.
3: Kaya, yeah, ayos gina.
0: Oo. Hindi siya magsulod, sir? Oh, nami patingo. Tapos, guapa, small ba tiri ball? Pila na idadya ka K5 Andre man ni Ma'am, sino tao na? Ma'am Joanne? Ano yan? Oo. Grabe, gen. To!
3: Hello, hello, mo chocolate.
0: Oo. Ano bala gusto mo sa isa kababae ko, no?
3: Guapa.
0: Ay, guwapa niya, mong reporter. As in, niya. Ang iya tubig, Wilkins, per may ginainom niya. Oh. Tapos nag-jogging niya, tapos siya sang, ano, sang, obra, nag-jogging siya. Kaya nag-preparar siya, may sa amon nga anniversary, nga maging Miss Anniversary 2026. Ang pamangkot nato, ang sinungalan?
3: Joseph.
0: Ay, hala. Sir, kamusta? Wala ka. Abi ko na dagdagan ka na sa warrant of arrest. Joseph?
3: Hello.
0: Batihan mo na ako, Joseph.
3: Oo, batihan ako.
0: Okay, Joseph. Ang question, Joseph. Nga bala nga naibaluan mo man, nga sala, ginapadayon mo man gihapon.
3: Ate kay... sa ano na ay sa konti kay yung gusto mo te di yun ano eh.
0: Oo,
3: why man may makapugong si Momo kung ano gusto mo te sige lang ah.
0: Hindi. Abal ko bala, nga balaan mo man nga sala, ginapadayon mo man gyapon. So imo ya ko biskan sala, ya padayon mo lang.
3: Padayon gyapon ah.
0: Oh, bala na sila yan no. Oh, di ba? Bala sila. Oh, may asawa ka na?
3: Away miga lang.
0: Amiga lang. Doon nga, kung ginhawa, bala doon, baho, talaba, ano ni Mom? Bep? Ay, huwag nakahaon ko galit talaba. Ay, nalang kung ginhawa ko, doon baho, talaba, baho, bye-bye. Ay, guwapo, tamyaw, anay, dali.
3: Ilo-ilo, dagli, sakon nga, amiga nga, gupo-gapa.
0: Alright.
3: Pero why na? Ex na to sa gali.
0: Ex mo na sa gali.
3: Mika, manda ako. Natuntuman, kinamulto. Pakagurugi
0: ako. Ay, daw, minamulto. Amo ka na yan. Amo ka, salamat, Juicy. Bye-bye. Grabe si Juicy, pa. Mayang gabi, machokolet. Machokolet pag eh. Belated happy birthday or happy birthday. Patamyaw sa happy 56th birthday kay Jundo Oma Abadonio sa barangay Kalao Dumangas. Kalaob Dumangas. Mayang gabi. Mayang gabi sa inyo na kay April Bon. Mayang chokolet itamyawabi ako ni Lola nga 92 na edad siya. Birthday niya kagapon. Belated happy birthday sa imo lola. Kabay pa makalabot ikaw sa 200 nga edad. Hello kay Lori. Mayang gabi man. Inomang gapon kami ma-chocolate sa DTX Coffee Mix. So, inom ka mo. Ah. May kape ka na nakadetox ka po. Well, mga K5 na to. And we'll be right back. Magabalik si Ma-Chocolate. All here to your favorite radio stations. K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimanga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tay.
11: Happy kanunay.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: Epektibo!
11: DTX 500!
12: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500!
12: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500!
12: Ang DTX 500!
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
12: Nga sa masami,
11: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
11: DTX 500!
12: Masaligan!
11: DTX 500!
12: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
15: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
16: Nagaburo ng ako ng mga mata bangod siguro sa
10: diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C, mabakal sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
21: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
22: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
21: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
22: Libre!
21: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
24: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasin!
27: Tigalaba!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to Mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino nga dugo.
28: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
28: DTX 500
27: ang DTX 500
28: ang may mataas ka antioxidant
27: nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
28: happy kanunay.
27: DTX 500
28: masaligan,
27: epektibo.
28: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500
27: ikaw pala ang may diabetes.
28: DTX 500
27: ang DTX 500
28: ang may powerful compounds
27: nga nagapanupo
28: kagga kontrolar
27: sa imo blood sugar.
28: DTX 500
27: masaligan,
28: epektibo.
27: DTX 500
0: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
0: Yung may D3.
2: Matatags mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
0: Yung may D3.
2: Matatags mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress nga nabatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
23: K5,
0: K5
23: News FM.
26: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
29: K5 News FM.
30: Bardagulan! DJ Macho Kulit!

0: mga pasaway, dira palayo, palayo, palayo, palayo, palayo. Diba, K5 naton? Luzon, Visayas, at Mindanao. Kamusta, kamusta?
1: Ah, ginapanawagan ko, Machokolet, ang tanan nga mga tao nga pasaway 2026 na magbagong buhay na kamo.
0: Grabe! Sa mga K5 na naton, mayong gabi, mga taxi driver naton na nagatulot tambay sa Smallville Complex. I-tune in yung radyo nyo sa 88.7 para sadya-sadya man kita, no? Sa aton nga mga Machokolate Defenders nga nagpamati permi sa aton sa group chat namon, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Mayong gabi kay Sir Mel Montero. Mayong gabi sa imo, sir. How are you? Kamusta, kamusta? Long time no see, sir! Alright. Ginatamyaw ko man si Luwesti. Nga nagpamati man sumbong sa aton si Luwesti. Kag si Ivan. Nga nagpamati sa K5 News FM Philippines. Madamo nga salamat sa imo, sir. Okay? Kag sa mga friends naton. Nagarabi gid sa bungo. Sabad sang aton. Anong sabad sang aton, Pilipinas? Grabe gid sa bungo, no? May impeachment pagi kay Sara Duterte. Pati kina Sara bato, sinatalan-tanan. Ni magadlok-adlok. Sa Domingo, mga K5, kapangita si Machokolate sang guest. Gusto ko naman ang guest nato na mga vlogger na kung paano sila nagsugod sang ilang nga Tony Gani nga content. Wow, grabe. Grabe, ganyan, no? Si Jinggo Estrada sumbong doon kaluluwa higit sumbong, no? Ah. Sige lang nga, tito, ah. Manawag lang ko karon sa imo to after ko sa program kung bugtaw ka pa. I-check ko karon kung ipadalaan ka na inanay, miswa. Para suwabe. Kay Lorny, mayang gabi sa inyo, dira. Machokolit, grabe, gida, gusto ko gid magputi. Nag-inom man ako sang bulong ng tahon ko kung magputi man ako sumbong, ma'am. Sige lang. Hello man sa kay Rodante. Mayang gabi si mo, Rodante, nga nagatutok sa amon. Paliyog ko bi Machokolate tamyaw sa akon nga Iloy nga 2 days nga kami wala nagasapakanay nga duwa. Ay, nga wala kamo gasapakanay, ha? Ano ang natabo sa imo? Wala kamo gasapakanay. Ang mga friends ko di Machokolate to, permiga mamati si Modri sa Kagbang Uton. Mga taga Kagbang Uton, dama yung gabi sa inyo. Kamusta? Kamusta naman ang mga friends nyo da? Bawa sa dya. Ginatamyaw taman ang friend naton nga nagkaon balinghoy samtang nagapamati sa programa ni Machokolate. Ay, salamat. Mga taga-kaninglian o to na. Ngayong gabi sa inyo. Thank you so much sa inyo, tanan-tanandara. Natamyaw ko man ang friends naton diri sa may Punta Tala. Mayang gabi sa taga-Punta Tala, dira. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Mayo kati, siyempre. Nagatutok ako permi sa programa ni Machokolate. Machokolate, tamyaw ko man bi ang akon nga friend na si Sir Jomar Ilpinye. Yan, nagpamati sumong sa aton. Thank you so much, gid sa imo. Ang ako lang mahambal, biskay ano mo nakahambal sa tao nga hindi ipaghimuon kay sala na tistingan niya, gid. Ulihi ang paghinulsol. Oh? Correct. Ulihi giman ang paghinulsol. Kaya budlay kung hindi ka maghinulsol. Wala man hinulsol nga ara sa tubang. Ano ang obra machokolit nga tawhay lang man? Ang obra nga tawhay lang panilhit sa sulod sang balay. Galing paano ka nabi ka kwarta karon? From 3974, machokolit ka budlay gid man. Biskan na balaan mo nga sa labas sa palangga mo isa ka tawo, hindi ka kabalo nga sa lai mo obra. Dumangyals ka daan kung in love ka.
2: Kabudlay gid.
0: Hindi ko gid malipatan ang hambas ang akon nga tatay. Nga was nga nabalaan mo gani nga sala ang ginahimo mo, dapat halin ka na. E kung sigisigihon mo pa, basi ano pa ang matabo sa imo.
2: Oh, correct.
0: E kung di mo na iya gusto matabo sa imo, halin ka. Pero kung gusto mo, wag ka pamati. Hindi ka magalin eh. Para nga maakig ka sa kaugringo mo sa plakad lang. Mayang gabi man sa kay Don Luzon. Don Luzon, mayang gabi na sa imo. Nagpamati sa subong sa ato na thank you. Paano mo bima chocolate mahambal nga sala ang ginaobra mo? Ikaw niya makabatsag yung agin na pamangkot nung pakuya. Mabatsagan mo niya kung sala imo yung obra 2395. Mga GV drivers naton dira sa may Arevalo nga nagpamati subong sa aton sa daara sa may Diversion Road. Mayang gabi sa inyo, nagatutok sila subong sa K5 News FM. Bawo salamat, girl. Damo ka pangayo di radyo sa imo machokolit sa Diversion. Wala mo natagaan. Wala pa kami radyo. Lima pa na natagaan ko. Kung wala kami radyo, baka nalang balakam mo. Tapos mo tangan yung glugan. Para hindi magalinhalin. Sano ang inyong anniversary? July pa. Sa mga pumuluyo naton, galiyang gusto nyo magdalagan, may fun run ang K5 News FM Philippines. Kadto ka mo dirio sa K5 News FM. Pamangkot ka mo. Join na ka mo. Para nga at least makabulig man kaysa sa bululigan mga ka-K5 naton. Do mapatay gid ako ya kakadlaw ko mag-host kay Machokolit. Actually yung hosting do na iya bala. Just for fun na basta may mga activities ya. It's just lang na. Dapat ba walang pikol. Abudlay abi mag-host ikaw. O nang imo paligbot hindi open minded. Dapat ya ko nag-host ka dapat. Enjoy lang. Intindihon mo na iya basta ga events ka mo. Para sa sadya lang. Hindi gid ako mahimos sang nagkadtoda mga fans club. Oo. Nakita ta ka machokolit pang hapon ka pa sang una. From 2935. Oh, basta may mga message baka mo dala sa lang message ra. Machokolit hindi ko gid mahibaluan kung ano ang gusto sang akon nga tatay sa iya nga birthday. 92 years old na si tatay. Ano ba ang nami gift sa ginikanan? Ang nami nga gift sa ginikanan, kwarta na lang. E kung niya, bakal ka pa sang hindi nila gusto. Ti, hindi gid eh. Nami niya kung gusto gid sa ginikanan mo. Dali lang gid. Adi, sir. Sa mga friends man nato, ang nagatutok man subong, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Hello man sa kay Onyok. Ang nagamati subong sa aton. Wait lang sir. Ang nagatutok subong sa aton, nasa K5 News FM Philippines. Madamo nga salamat. Hello man gali sa kay Bernadette. Ang nagamati subong sa aton. Good evening. Are bago sir. Doon may kinsan kung ano wala nag ano man.
2: Wala, tapos ganyan.
0: Yun. Macho kalita, tamyaw ko man si Raven. Gapamati subong sa akon. Oh, ga-istorya kami ni Samtang nag-inom, hubog-hubog ako. Grabe gid, macho kulit ang ginobra sa akon, sang akon nga friend. hindi ko gid mabaton. Agin ano kasang friend mo aw. Agin ano ya ikang sumbang. Grabe ha. Gilain mo matchan. Grabe na gid subong ang akon nga gina ang akon nga ginabatcha. Matsokolit ba, perte? Ano ang nabatsag mo, ha? Wala ka man maginabatsag, subog niya, yaba? Good evening, matsokolit. Kadlaw gid ako. Sa tupad balay namon. Kay pagambal mo bala nga damo, chismusa, nagpabati-bati si Dayon. Istorya nga. Ala ka mo pag-grit sa radyo. Kamu mandaan, chismusa. Ay, ala, naiguan ka lang na imuguro mo. Hindi ka bala mag-react kung wala ngalan. Si Benji, mayang gabi man sa imo da kay Raymond. Kay Francis, ginagawa matiman subong sa aton. Good evening sa imo, Francis. How are you? Dami ako man mga friends na aton dali sa butika. Ginagawa matiman subong sa aton. Pasali. Grabe, good. Si Kenth Galia, ang ganagatutok man subong sa aton. Si Mayor Gian, Oxenia. Yan ay gamati sumong sa aton kay Sir Bert. Mayong gabi sa imo, sir. Sir Bert, mayong gabi sa imo. Especially pagid sa kay Ramon. Yan ay gamati man sa aton nga program. Thank you, Ramon. Hindi magkalipad mag-inom sa GTX Coffee Mix. Ah, may kape ka na, nakadetox ka pa. Free bio coffee, mga K5. Kung si tatay mo dapalpak ang imong abanan, miss. Paim na sa sang extend food supplement for many Dokramil itang oy. Kaya mo na yung pinakanami sa kapindot piswit na yun. Bakod-bakod ang pagtindog na yun sa plug pole ni Manoy. Inom Extend Food Supplement for Men para suwabe lang. It's 10:45 on the clock. Magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itang-Oy sa mga kaki-five na natin. Ano pa ang ginahulat ninyo? I-tune in your radio. Sa 88.7 sa ikaayong lawas ni Doc Ramil Itang-Oy. Magabulos dayon ang programa ni Madam Usang, ang Madam Sang Kagabihon. Hasta alas 12 sang kagabihon ina nga programa. MC DJ King, shout out mga gwapo. Salamat, salamat MC K, DJ King. Nagatutok man. Ay, good evening mga sa friend ko din sa Piyak na Stasyon. Always nagatutok sa K-Fab News FM. 10:55 on the clock. Macho kulit magabalik buwas the same time, the same stations. Magabulos na liwata ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itang-Oy. Kag si Madam Osang. Always here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing

0: Patsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na ako nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kaspa pa dala. Mm-hmm. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
2: Ang masking disease na.
3: Mga kuko nga doon hindi maayong.
2: Patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Babakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
4: Yes.
3: Buksan. Ha?
2: Bulaklak, ah, bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, amuning simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3, nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
4: Oh,
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
2: Mm.
3: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa inis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
3: Kuno mi gidyang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nag discuss ka kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
11: K5.
12: K5.
11: News FM.
12: K5.
11: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso.

0: You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
1: Wow!
0: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag na to nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. Good evening, everyone. Madam Usang naman ang iupod. Lunes desan sa aton ang programa kung sa English, Monday ay bongga. Well, simula gabi, mga K5, Monday edition. So, medyo makapoy. Iti kadamo sang gitawag naton nga ulubrahon kung Monday sa opisina. Pero sa mga K5 naton, yan nagatutok lang. Enjoy the music. Enjoy sa programa ni Madam Usang. Tagaanta ka mo sang mainit-init na naman nga istorya sa mga gabi. Before that, natamyaw nato ng mga taxi drivers, jeepney drivers naton, mga sika drivers, ka nagatulutambay na sa mga kundiin kaman nga lupalo. Taba, per tap. Well, sa mga K5 naton, good evening. Niwato nato na tamyawon tanay ang Marfres atong nga pulis ka nagatutok subo sa aton. Good evening sa inyo da. Kag sa Marfres man aton, dara sa maya uton. Bayang gabi sa inyo. Kay Nanay Nenfa, sa tanan naton yung mga friends na nagatutok sa K5 News FM Philippines. Well, subong gabi, ginatamyaw ko ang mga friends naton, no? Mga classmates, sa mga friends man naton sa Metro Manila, sa mga friends man naton sa Cagayan de Oro, sa Antique. Good evening sa inyo, tanan-tanan. How are you? Well, mga K5, isa naman ka letter aton nga basahon. Isa naman ka letter nga pakalam na naman. Tagualay, ang ngalan ko Madam Usang nga si Gia. I am 25 years old.

First time ko, Madam Usang, nakatilaw sang Tustlok. Ay, bangga. May nobyo ako at taguunta lang sa ngalan niya, si Jacob. Wow, grabe. Bado, kanami sa ngalan mo. Si Jacobo, Madam Usang, akong boyfriend. Ti one time, dugay na kami do 3 months na kami naging kami. Duga pa ngayo, good siya. Hindi ko siya pagtagaan, pero ambot nga nagbigay man ko. Grabe, kakolba ako, Madam Usang. Nakatilaw ako, ginbugsukan. Gina ko, Madam Usang. Sakit-sakit. Gina, Madam Usang. Nagaralain ako. First time mo, virgin. Madam Usang, sang the time ginagamuha mo na kami na aduwa, nagatumuhtumukay. Ganalain ko, aginhawa ko, nagapinuot ako, nagipasawa, Madam Usang. Hindi ko kayong sinding nga nag-aamusini ang akon nga tagipusuan. Grabe, gid. And then, Madam Usang, after nga may natabo siya mo sa akong nga boyfriend, doon ginapangita-pangita ko na Madam Usang permi. Grabe, kung gusto siya sa kadlo, may 4, may 5, Madam Usang, grabe, in fairness. Pero after 8 months, kimbayaan ako sa boyfriend ko, wala huya, Madam Usang, no? Tapos, Madam Usang, kapag itakig ko ya, bago ano ni man, do gusto ko ganyan magtilaw ni Watsang Mahablanca. Tapos, Madam Usang, hambal ko grabe, no? Basta first mo gali, mabudlay, magutok, pero namiet. Ay, bongga. Madam Usang, mayok advice, bisa imo, normal malang ina ang ginapangita mo. Or, Madam Usang, gusto ko lagi diliwat magtilaw-tilaw. Kaya gusto ko magtilaw-tilaw. Pero wala man ako. Boyfriend subong. Grabe man imo istorya, Gia man eh. Well, magkabalik si Madam Usang. Istabihan ta ka, tagaan ta ka sang advice karon. So magbalik ni Madam Usang. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.

0: secrets.
1: On K5 News FM.
2: K5.
3: K5?
2: News FM.
1: K5.
2: K5.
1: News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
6: Iloilo
5: 88.7.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
9: Malakas, mga butika.
5: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio. Yung
5: may D3.
9: Matakas, mga butika.
11: May family history ba na kamuos ng diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos
12: ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
12: Garantisado!
11: Epektibo!
12: Aramis
11: mo! DDX 500!
12: Nagapalandunum ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
12: Masami nagapangihi!
11: Masami ginauhaw!
12: Masi may diabetes ka na!
11: Mag-DDX 500 na!
12: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubok
11: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Garantisado.
12: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
11: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C!
9: Mababaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman
3: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba.
9: Extend Food Superman from man. Extend Food Supplement from man.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: K5 News FM.
22: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
23: K5 News FM.

0: Secrets with Madam.
1: Good evening, everyone. Oras na ton, oras na nga magpakalam kay Madam Usag. Mag-inom sang Xtend Food Supplement for Men, mga KK5. Kay ti namin ni siya, makapatindogid sang balatsagon sang lalaki nga nagkakatudog. Kung ikaw man na mapunggod, tisningi ang GTX Beauty Soap with Ampalaya Limbs, kanamit gidiya. Kay amuni ang laga, hatag sang kapino sang imo nga guyam. Well, balikan naton ang problema ni Gia. Gia, problema mo ni Baladay, very simple lang ni Day. Actually, kung first time mo ginmanday, natural. Mangita-ngita, agin mo na Day, kung first time mo Day. Kung baga Day, matilawan mo gid, ade bala? Matilawan mo ang hindi mo gusto matilawan. Kagday, halong-halong lang perni. Kaya kung hala ka na patilaw, basi, bala, makaproblema ikaw. Ha? Makaproblema ikaw. Basi magbusong ka nga, wala tatay ang imong kapata. So halong kagid, always halong gid. Hindi mo sila mo nakatilaw, kapag itaon mo gid, ikaw na yan makapugong sa kaugalingon mo, day. Hindi kaya magambal nga, sige lang ah. Tilaw-tilaw lang ko ah. Hindi na muna. Ikaw niya day kabalo, kaya ikaw na dapat mapa-insindi kung ano ang ginapangita mo sa imo kaugalingon. Hindi baksanayang imo nga kaugalingon na nagapangita kasang kasubong sina nga kasadyahan, ha? Kaya mabudlaigid kung kapangita kasang kasubong sina nga kasadyahan. Because nga hindi nami. Ang mabrahon mo lang na day, dapat, no? Halungan mong self mo eh. Mahambal ka sa self mo nga, ay, pampirmin lang kami gali iya nga, kung amulan na giniubra ko, napunita ako sa wala pulos, ginasanay mo lang imo kabuhi or imo kaugalingon. Di wala? Butan mo to nga nagsala ikaw sa first move mo. So, butsilingon ko nagsala ikaw, nakasala ka sa first move mo, butsilingon i-change mo ang imo kaugalingon. Hindi ka na to mangita sa mga etos-etos pa. Halungi ang imo kaugalingon inday. Hindi butsilingon inday nga, may boyfriend, kapag gusto ka lang sa obrahon mo, hindi amo na. Halong kagid. Kay was ka masanay kaganit day, nga may gina-intuk-intukan ka day, bao ambot na langgid. Kabudlay, maghambal. So, take good care imo self. Hindi ka maghambal nga ahay, gusto ko man tani liwat magtilaw, hindi. Kaya nga babahi ka, kalain sa muna nga sitwasyon. Okay? Kadamogid man actually mga KK5 subong sa ginatawag nato nga. Kung first time mo, do gusto mo diwat-diwato, hindi bala? Hindi man pwede na. Kung nakatilaw ka na, ag feeling mo do hindi ka na namian, or na namian ka man, bibutado na namian ka. Pero, ibang una-unaon mo kung ano na ang madulot sa imo kaugalingon. Diba? Kung ano ang madulot sa imo kaugalingon. Hindi mo silingon nga, sigihon mo lang. May katapusan ang tanan. Okay, inday? Kabay pa day ang imong, day ha? Ang imong batasan nga gusto magliwat-liwat, tilaw-tilaw. No! Ipanguna-una agad, nga basi makaproblema ka sa pilakadlaw. Okay? So, careful sa imong ginabuhat. Kay basic bila kung ano ang matabo sa imo? Makaproblema ta? Basi kung sa dilayon mo nga tilaw, makaproblema ka. So, ibutaw sa kagalingon mo nga hindi dapat. Ibasi bala, makahatag sang hindi maayo nga dulot sa imo. Alright? Well, bonggagid. kinamit, hindi ko siya magtilaw-tilaw mo na, di ba lang? Kadamit magtilaw-tilaw. Pero mabudlay. Mabudlay kay basi, bala ko masubrahan ikaw sang tilaw-tilaw. Ang imo gintilawan. Mapabusog niya ka pag hindi ka na pagbalikan or pagtindugan. Amo ginampi na pa sakit, okay? Inday ka ba'y pangatay siya hindi ka sang ginahambal ni Madam Usang sa imo. Ikalain mo na day nga kung ano ang ara sa tagipusoon mo. Kalain mo na day nga kung ano ang gusto mo. Obrahon mo lang yan, hindi mo na pwede. Okay? So, take good care mo kasel. Kay Pilapadlaw, ikaw mo na gyapon mag-invest sa ibo ka galingan. Magabalik gyapon, Madam Usang. In 88.7 K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM, championing the lights of the Filipino. Mga K5, good evening everyone. Wow, lapit na matapos na natin yung programa. Subong kag sa mga K5 natin, ha? Thank you so much kit sa inyo. Alas onsen na, but I need to say goodbye na gidman siguro, no? Para nga makapulupahuway kita subong gaya gabi. And tamyaw kuman, mga friends naton, sila ni Brent, ni Albert, nagatutok sila subong sa aton. Good evening, everyone. Thank you sa inyo. And kamay pa nga, more blessings to come sa inyo. Hindi ta makaproblema, di ba? Always kita dapat naka-inom sa Clinica DTX 500. Mga K5, madamang salamat. Buwas naman Tuesday edition sa tayo programa. Bantayan si Madam Usa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
4: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
4: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Physio.
6: Physio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
6: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
7: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko
20: ang Extend
19: Supplement for Men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to Mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matilo nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo nga tayo.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligad.
19: Epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masalika.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
25: Yung may D3.
24: Makakas mga butika.
25: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
25: Yung may D3.
24: Makakas mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para

0: contact lang kay K5 Jenny Doyonan sa 0966-234-2676. Talaga para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos!
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
3: mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman
15: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
18: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalagestered nurse sa nagsug kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.6 7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
0: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.
0: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt, kag para sa top 3 sa kada

0: category, makabaton ka mo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: Ko si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. You may D3
4: sa mga butika.
5: Para sa matinlo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidant,
5: nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligat,
5: epektibo.
6: DTX 500,
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500,
5: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500,
5: ang DTX 500,
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo,
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalit na sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500,
5: masalika. DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
8: mamasaga butika.
2: I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
12: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men
16: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo
16: kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
16: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
16: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress. Nga nabatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow! My puso!
21: You're listening to 88.7 K5 News FM.
22: K5!

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K-Five News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
4: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Whoa. TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauhan?
6: Masi may diabetes ka na?
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
0: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka butika.
4: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
15: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Hood Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat
2: sa mga butika. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati gid ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

Thank you, Jesus.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Tanan ng mga tagpalamati sa atong palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kag sa tanan ng tagpalamati, diri sa K5 News FM Philippines, kamusta ka mo tanan? Kabay pa nga sige hapon, yara ka mo si kayong lawas, kag subong man labaw sa tanan sa inyong akadasigon sa pag-alagad sa Diyos. Kaya mo gini ang perminaton ginasulit-sulit diri nga importante sa bilog naton ng kabuhi. Ngaman, kay ang aton ugnayan o relasyon sa Dios amo na ang pinakaimportante. Kay kun maayara kita relasyon sa Dios, maayara man mga pagtilaw, maayara man mga kabudlayan, mga tentasyon, pero mangin man dinalagon bangun kay si Kristo ara sa kabuhi ta. Amo na nga saligan ta gina siya, amo na nga himuon ta man na siya. Kay hindi man pwedeng wala kita kooperasyon sa Dios samtang siya maga pakamaayo sa aton. Amo na sa gihapon, dalayon ang Dios sa sini nga tihon. Sa gihapon, siya nga tagiya sa tanan nga mga butang naghatag sa aton sang tanan nga mga pagpakamaayo, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Wala nga kamutanan nga tagpalamati, hindi gyud magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat, pangamuyo, dayon aton man tumanon, aton man himuon, mangin masinugtanon kita sa pagtuman sa kaubuton sang Dios. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa aton nga pagtuon, mula nang aton nanubo nga pagpanamyaw sa inyo, mga pagpasalamat sa Dios, mga pagtamyaw, mga pagpakamaayo nga aton ginatag sa iya ang mga pagdayaw, sa hindi pa kita magtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin namin Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. Kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gumay, nawa sa mga pagkakataon pong ito. Kami po ay inyong pagpapalain, pagkalooban ng ibayong karunungan, kaalaman, maunawaan na nawa namin ang inyong kalooban at magagawa namin ang inyong kalooban upang sa ganun kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa mga kawani sa impilan po ito. At pagpalain mo man ang mga nakikinig sa mga pag-aral na nawa maunawaan ang inyong banal na mga salita. At maging gamay sa pang-araw-araw na pamumuhay habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak na ang aming Ginoong Jesucristo. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinensyos. Amen. Ang aton ng pagtuon subong maguturan, simple lang. Perminaton ni Andre, maliwat ang iban ng mga bersikulo na naghahatag sa aton sang informasyon na din kinahanglan nga sa sini nga kalibutan may arat lang kita duha ka kantuan. Mapati kita o hindi, nakabalo kita o hindi man, ang importante makabalo kita nga may arat kita isa sa duha nga kantuan. Ang langit kag infierno. Amo na nga kabalo na kita nga paagi kay Adan nagsulod ang kamatayon sa tanan nga mga tao. Kag nakabalo man kita nga paagi kay Kristo, makabaton kita sang matuod-tuod nga kabuhi, wala na'y kamatayon sa ara kay Kristo. Muna nga, diri palang daan sa aton nga pagtiner sa kalibutan, dapat aton ni siyang preparahan. Kay kung hindi, base nga masayang, di lang base, maghinulsol kita, nga man kay ara na tani, libre ang kabuhi nga wala kitapusan. Aton lang himuon, sundon lang naton ang kauton sa Dios, pero nagsala kita kay hindi man naton nahimo ang iyang ginpahimo sa aton. Kama na nga kasayang kay nalingaw man kita diri sa mga butang sa kalibutan. Hindi naton manigar ang estudyante perti kasakop balik-balik sa eskwelahan aga kag uli sa hapon. Sa gabi, magtuon sa leksyon, nag-Facebook pa. Dayon, balik naman sa aga. Sulod sa lima kaadlaw kada semana. Ang problema kay sa Sabado, tani, sa Domingo, may bakanti nga hindi nag-eskwela, hindi man nagatuon sa pulong sa Ginoo. Amo na ang diskrasya gid. Kay ang ginatun-an, huwag gid sing liwan, kundi ginatun-an, paano pag yun nga aton upiritan ang aton mga cellphone. Paano kita nagsigihampang o ano na lang hinahimo, bisan pa ang mga may mga edad na, mga malam, nag-Facebook-Facebook pag-iapon. Muna nga, okay man tani, kung nagalantaw kita permi sa kong cellphone, nag-download kita dira espiritual nga mga pagtulunan. Halimbawa, download mo Biblia, download mo ang imong kung ano ang mga espiritual songs, i-download mo kung ano ang gusto mo nga mga movie nga espiritual, hindi nang mga wala man o hindi man makuslan, walay pulos nga man. Kay maka-isturbo o isturbo na siya, sa gabal na siya. Muna, manang ang aton na pagtukonsubong, simple lang. Basahon ta ang Deuteronomio 30, versikulo 19, kag versikulo 20. Amal diri sang Dios, paagi kay Moises, ginatawag ko ang langit kag ang duta subong saksi batok sa inyo, nga ginabutang ko sa inyo ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaon. Agod higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios, kag tumanon mo ang iya tingog, kag agod magunong ka sa iya, kay siya ang imo kabuhi kag ang kalawigon sang imo mga inadlaw. Agod nga makaistar ka sa duta nga ginsumpa sang Ginoo sa imo mga katigulangan, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kag ihatag sa ila. So dire mga autoran sa mga pulong sang Ginoo kay paagi kay Moses, dire gin pakita ara ang duha ka lugar nga posible nga katuan sang tawo. Kabuhi kag kamatayon, pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Ang kabuhi nga ginhambal dire hindi lang ning temporal nga kabuhi. Sang panahon ni Moses, tuod na siya nga una sa tanan ang temporal nga kabuhi ang ginpahangop diri ni Moses paagi sa Ginoo. Nga man nga maglawig daw ang kabuhi kun aton nga tumanon ang tingog sang Dios, ang mga pagsulundan sang Dios, ang sugo sang Dios. Pero kamatayon hindi maglawig ang kabuhi, mapatay. Nga man bangod kay nagmanilapason. Dayon pagpakamaayo kag pagpakamalaot. Pero ang labaw sa tanan nga dapat naton intindihon is ang kamatayon nga hindi lang ang ini nga kamatayon. Ang kamatayon nga mo ang gintawag nga kalaglagan. Kalaglagan nga hindi na mabanhaw ang mga tao sang mapatay sila. Kaysa subong tanan nga nagkalamatay, malaot man o matarong, mabanhaw man sila. Banhawon man sa Ginoo. Agod nga silutan pagid. Kundiin sila pwede. Pwede sa langit o sa imperno. Amo na nga, delikado katama. Amo na gani nga sa versikulo 20, ginhambal diri nga, Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios, kagtumanon mo ang iyang tingog. Agod mag-unong ka sa iya. Ay kay ang pag-inunungay, unungan mo ang Ginoo. Tumanon mo ang tanan niya nga mga pulong, tanan niya mga ginhambal nga aton dapat timuon, agod nga malipay siya. Hatagan man kita siya sang kabuhi nga malawig sa sini nga kabuhi. Dayon, hatagan pa ikaw sang kabuhi nga walay katubtuban. Hatagan ka pa. Tapos magka-star ka unas tanan sa duta ang ginhambal diri sa panahon nga ginhambal ni sang Dios paagi kay Moses. Dito pa man sila sa kamingawan. Huwag pa sila kalambot sa kanaan. So, literally, manginlawig ang ilang kabuhi dito sa kanaan kung sila magmatinumanon sa tingog sang Ginoo. Pero, biskan nga magmatinumanon sila sa punong sa Ginoo kung dito sa kanaan magpakasala sila ay hindi gihapon makaistar sa ginsumpa sang Ginoo nga mga pagpakamaayo nga ilang mabaton. Kaya mo man ginhambal diri nga ginsumpa sa Ginoo sa imo magkatigulangan, katigulangan nila sa una si Abraham, Isaac, Jacob. Pero bisan kita amo magyapon aton katigulangan, pero ang kabuhi diri nga ginsaad sa Ginoo, amo na ang kabuhi nga hindi na mapatay. Amo na nga aton ginhandom subong. Now, aton nga basahon man ang Deuteronomy 11 mga bersikulo 26, 27 kag 28. Siling diri, karon ginbutang ko sa inyo ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaod. Isa ka pagpakamaayo kung tumanon ninyo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios nga ginhatag ko sa inyo subong nga adlaw. Pagpakamalaod. Pakamalaoton kamo kung hindi kamo magtuman sang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios, kundi magbiya sa dalan nga ginsugo ko sa inyo subong nga adlaw kag magsimba sa iban nga mga Dios nga wala ninyo makilala. Diri mga kauturan, ginsulit, ginliwat diri sa lain nga kapitulo, kapitulo 11, mga bersikulo 26 hasta sa 28, diri sa Deuteronomy ug Hapon, nga pagpakamaayo kag pagpakamalaod. Pagpakamaayo kung magmatinumanon sila sang sugo sang Dios, pagpakamalaod man kung hindi sila magmatinumanon. Amo magyapon sa atong subong, kaysa ginaliwat na natin diri sa atong napagtuon. Wala kita'y ebidensya sunok sa aton mabasa sa Biblia, kung Biblia ang aton basihan, nga ang kasaguan sang Dios, basically, ang Ten Commandments, ang napulok ang mga sugo, na dula sang ginlansang si Kristo sa cross, wa'y gid kita mabasa. San basahon naton ang tanan ng bersikulo sa New Testament, kay 700 man lang na sa bersikulo, 929, 7,929 verses lang ang New Testament. Wa'y gid ta mabasa dira nga, when Jesus was nailed on the cross, He abolished the Ten Commandments. Nowhere in the Bible. Amo na nga, sa aton subong, amo man naghihapon ang promesa sang Dios. Kung kita mangin tutom or matinamanon sa iyang mga tingog, sa iyang mga kasuguan, makamaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga, bisan sa sulat ni Jeremias, siling niya dre sa Jeremias 21, versikulo 8, kag isiling mo sa sini nga mga tao, amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Yari karon ginbutang ko sa inyo ang dalan sang kabuhi kag ang dalan sang kamatayon. So diri, araan na ang dalan sang kamatayon. Ano na, dalan nga lipot kag dalan nga malapad. Duha man lang kadalan, hindi man damo. Basta hunta ang city versikulo 13-14 sa Matthew, ginasiling sang Ginoo nga kita dapat maglakat sa dalan sang nga malipot or dalan man nga malapad nga man. Kay kun hindi kita makatultol, disgrasya, walay dalan nga ara kita sa tunga-tunga. Kay ambal sang Ginoo, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go thereat. Duhagid lang kadalan. Muna nga, sa versikulo 14, sa Matthew 7, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth to life, and few there be that find it. Amula niya ang pinakadelikado, kay Diyotay lang nakatultol. Diri sa malapad, diri sa malapad nga gawang, ay damo ang nakatultor pero kanto naman sa kalaglagan. Ngayon mo naman yung ginambal din eh. Entry at the street gate. So kita magsulod sa lipot nga gawang kay malapad ang gawang kag malapad man ang dalan or dalan banas nga nagadulong or nagahatod nagadulong pakanto sa kalaglagan. Kag damo na may neither be which go there at. Grabe no, damugin na. Muna nga delikado, muna nga kamo nga nagapamati sa ato ng mga pagtuon. Pinsaron tani, simple lang gina siya. Ngayon, kay hambal diri nga, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Muna ang masubo-subo, kay diuktay lang ang makatultol. Nga ah, kay kung hindi kita magtuon sa pulong sa Ginoo, na balang matutuod ginang pagtuon? Pagtuon nga kaangay ba lang sa nag-eskwila? Kung ano imo kurso, imo gintinguhaan nga maintindihan ang leksyon. Dayon, sige ka research. Din ka ma-research. Kanto ka sa Google. Kaya ara damo mga informasyon. Dayon, damo dito ang mga references kung ano ang gusto mo nga imuon. Amo na nga, kung diri kita sa kalwasan, ah, damo na nga mga pamaagi ang Ginoo magbulig pa sa aton. Amo na nga, ang nakarami diri sa pulong sa Ginoo nga aton i-research kay ang Ginoo amo ang imo manugbulig. Tapos ang balaan ng Espiritu amo nang magapahinumdom sa imo, amo nang magtuitoy sa imo nga imo himuon ang para sa imo kalwasan nga man. Kay naghambal si Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Suno sa ginhambal niya sa 2 bersikulo 12-13 sa aton mabasa sa Pilipos. Amo na nga importante katama mga kautoran. Kay kung hindi nato ninihimuon, delikado. Kay nga man, ang sa aton nga ginkadlukan subong, madlok lang kita nga man, ang aton gintinguha ang material ng mga butang. Ano ang aton kaunon, ano aton imnon, ato anong bayo isuksok, mga pamisti. Amo man na ang aton nga ng pamayo subong problema. Pamayo kay nga aman ang pagkaon mugyapon nga aman kay kita ginatintar permis ang kaaway ara na ang kanon sa kaldiro ara na sa lamisa pero kung natak-an ka na kaon sa permi ginakaon kada adlaw kadto ka man sa agwa or mag-order ka man sa kay ara naman subong order mo man lang kung imo man lang dahil i-order sa Food Panda pero sa sige mong kaon amo na nga nahimo problema nga aman. Na problema kay hindi ka man kauyon sa imong ginakaon kada adlaw mangita ka man ang problema karon kay lack of nutrients man ang ginakaon amo na nga problema sa lawas pero siling tani sang aton nga Ginoo si Kristo naghambal sa Mateo 10:28 kag hindi kamo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas pero hindi mapatay sang kalag hindi makapatay sang kalag kundi magkahadlok kamo sa Dios nga makapatay sang kalag kag lawas sa impyerno. Mateo 10, versikulo 28. So, ang kadlukan tatani, kay halimbawa, kung nag-umbra ka man, may pagtuo ka, gin-surrender mo lang ay mo pagtuo bangod kinahadlok ka sa mga estudyante, gin-bailo lang nila ang ilang pag-eskwila, nga ilang pansulabi, nga man, bangod kay may ara sila kung eskwila man sa Sabado or Domingo, kay sa Domingo wala problema, kay bisan pa nga Sunday Keeper, wala may problema kay okay malang sa ilang mag-ubra. Pero sa Sabbath Keeper nga tutuod, tani hindi gamiton sa pag-eskwela. Ang problema na. Muna nga, nahadlok, mapatay ang lawas, or ginhingabot, sabi na hingabuton ka na. Ah, hadlokas mapatay. Nga man, sa manugpatay sa lawas, pero hindi man makapatay na sang kalag. Abal ni Ginoong Isos. Pero sino ang dapat tagkadukan? Ang makapatay sa kalag kag sa lawas sa impyerno. Amo na nga importante gid katama nga aton maintindihan. Amo na magaturan nga kung hindi tanim maintindihan, sayang katama ang libre nga kaluwasan na tuhod-tuhod mo na siya nga kita bangon sa sala ni Adan na patay kita tanan sa espirituhanon nga kamatayon na patay pagid sa lawas pero ang kamatayon nga impyerno amo na ang pinaka delikado. Kaya ang kamatayong dari unas tanan nga ginhambal ni Pablo sa Roma 5:12, hambal niya gani, paagi sa isa katawo nagsulod ang sala sa kalibutan, kag paagi sa sala nagsulod ang kamatayon. Kagani ang kamatayon nag-abot sa tanan ng mga tao, kag ang tanan, kay ang tanan nakasala. Ang bottom balon is, unang kamatayon, ang kamatayon nga espirituhanon. Naman, kay nag-deem naman. Halin pa sa panahon ng nakasala si Adan kag si Eva, amo na nga daw nagluya na, wala na interes sa espiritual nga mga bagay, hindi nagid kaangay sa wala makasala, may nagluya na. Amo na nga, napataya ang espiritual, nag-deem siya. Dayon, ang tanan kita tanan, mapatay sa lawas, mapatay sa espiritual. Pero sa lawas, kung dito kita sa physical nga kamatayon, hasta sa pagbalik ni Kristo, hindi magid tanan mapatay nga aman, kay may ara man mabutan nga buhi. Sa pagbalik ni Kristo, bayloan na lang ang ilang madinulunton nga lawas, bayloan na lang ang ilang kabuhi nga may kamatayon sa hindi madinulunton nga lawas kag sa hindi mapatay nga lawas sa pagbalik ni Kristo. Amo na ang nami. Pero sa mga wala mabago ang espiritual nga kabuhi, amo na magkalamatay sila pagbalik ni Kristo kag mabanhaw na sa tapos na isa kalibog ka tuig. Amo na nga diri. Kung padayon nung tapagbasa ang Roma 5, versikulo 13, 14, 15, hasta dito sa versikulo 17, 18, 19, hasta gin sa versikulo 21, ang ginhambal diri mag-uturan, siling diri ni Apostol Pablo, sa 13, kaysa wala pa mahatag ang kasuguan, ang sala, yari na sa kalibutan. Ang mutabalong diri nga mahatag ang kasuguan, nga ginsulat sa tudlo sang Dios, pagi kay Moses. So, gihatag niya kay Moses, tayo, dayon ginbasa ni Moses dito kay sa kaliwatan sa Israel. Pero, ang prinsipyo sa mga kasuguan, ara na, halin pa dito sa talamnan sa gidin. Sa panahon nga si Adan kag si Eva, hindi pa nakasala. Kay, kung nala patani kasuguan, ay hindi tani sila si Adan makasala. Pero bangod kay ara, arang kasuguan, ang muto nakasala sila. Ano nga sala ang nalapas nila ni Adan? Ang unang sugo, naman. Kay nagpati sila sa kaaway sang Diyos nga tani hindi nila pagtubuhan, hindi nila pagpatihan. Ang problema kay ginpatihan man nila na dula man ang ila pagsalig sa Diyos nga ginhabalan sila nga sang magkaon sila mapatay silang totoo. Adi disgrasya. Muto nga nalapas nila ang pulong sang Diyos nga hambal sang Diyos hindi gid kamo magkaon sa sininga bunga sang kahoy. Kay sang magkaon kamo isang magtandog lang, mapatay gid kamo nga totoo. Adi, may man sila nagtuo, may man nagpati, nakasala sila. Ano ang lapas nila? Ang unang sugo nagsiling, ang prinsipyo, amo na nga, hindi ka magsimba sa ibang nga Diyos. Karon kay ginsimba man, gintuuhan man, ginpatihan man, ang kaaway sang Diyos. Nakalapas nila ang unang sugo. Amo na nga, ara na. Pero ang ginsulat nga kasuguan nga dito sa duha ka malapad nga bato, wala pa. Pero sulod sa 2,500 ka mga tinuig ara ng prinsipyo sa kasuguan. Muna nga, sa versikulo 14, pero ang kamatayon naghari halin kay Adan, tubtob kay Moses. Bisan pa sa mga wala makasala pareho sang paglapas ni Adan. O siyempre kay nakasala naman na. Ano mo kanina ang bayad sang sala ang kamatayon? So sa 6:23 sang Matthew, amo na nga, napatay gid halin pa kay Adan, napatay pagadto kay Moses. Bisan nga wala pa ang kasuguan nga ginsulat dito sa duha ka malapad nga bato, napatay sila, naghari na ang sala. Pero hindi pareho sang sala amo man ang wala sing bayad nga regalo. Amo na diri na gani makita ta kay kun tungod sa sala sang isa ka tawo madamo ang nagkalamatay, labi pa gid nga ang grasya sang Dios kag ang iya bugay nga ginhatag paagi sa isa ka tawo, si Jesu Kristo, nagbugana sa madamo. Para bugana katama ang grasya, ang kaluoy sa Diyos, paagi kay Kristo. Muna nga, biskan ara ang kamatayon espiritual, pero ara man ang espiritual man gihapon nga bugana nga grasya o bugay. Muna nga, depende na na sa tawo kung hatagan niya sang priority. Kay sa versikulo 6, kag hindi pareho sa sala sang isa ka tawo. O kana isa sa aton, lain-lain aton na himo eh. Amo man ang regalo. Kaya ang paghukom paagi sa isa ka tawo, nagdulong sa pagpakamalaot. Munang kay tungod sa sala, sa isa ka tawo naghari ang kamatayon paagi sa isa ka tawo, labi pagid nga ang nagabaton sang bugana nga grasya kag sang dulot sang pagkamatarong magagahom sa kabuhi paagi sa sala, paagi sa isa ka tawo maamo si Kristo. Siyempre nagpakatawo man si Kristo. Gani tungod sa isa ka sala ang tanan nga tawo ginukman subong man paagi sa pagkamatarong sang isa ang libre nga dulot nga abot sa tanan nga mga tawo sa pagpakamatarong sang kabuhi. Kay subong nga tungod sa paglapas sang isa ka tawo madamo ang nangin makasala. Sa amuman paagi sa pagtuman sang isa ka tawo madamo ang nangin matarong. Sino man siya nga tawo ginkabig diri amo si Kristo. Ginmit lang na dito sa versikulo 15-17. Amo na nga naglapas si Adan, nangin makasala kita tanan, pero nagtuman si Kristo, anong gintuman niya? Gintuman niya ang sugo siyang amay. Yan ang ipamatudan sa Matthew 5:17. Ipamatudan man niya sa Juan 15:10 nga nagmatinumanon siya sa tanan ng mga sugo siyang amay. Amo na nga, mangin matarong ang tao nga magtuo kay Kristo kag magtugyan sila kabuhi, kag magtuman sa sugo. Kaya mo nang hambal ni Kristo nga, if you love me, keep my commandments. Ano na nga commandments? Why man lain nga commandments? Amo malang yapon ang 10 commandments kay si Kristo man to naghatag kay Moses dito sa bukid sang Sinai. Kay why man magpanaog ang amay, why man magpakita ang amay, si Kristo man lang tuhalin pa sa dito sa talamnan sang Eden, garden sang Eden hasta sa panahon ni Moses, hasta sa panahon nga nagpakatao. Siya man lang to. Ang amay why man magpakita, pero ara ang amay. Kay si Kristo man ang bali, may amo ang right hand nga nagahimo sa tanan. Amo na nga, nagsulod man ang kasuguan agud magdamo gidbala ang sala. Ha? Nagsulod man ang kasuguan agud magdamo pagid ang mga sala. O, tuod na siya, sang nakita na nila, basan nila, makita na dayon. Pero sang nagdamo ang sala, nagdamo gid ang grasya sang Dios. Gani, sumong nga ang isa. Ang sala naghari sa kamatayon, ang grasya sang Dios magagahong paagi sa pagpakamatarong, paagi sa pagkamatarong kag sa kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Amo na nga dapat aton siya maintindihan mga kauturan, mga kabiyanan, kay sa ginsiling na nato simple lang tani ang programa sa Ginoo. Ginpakita lang ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalang. Pero ginambal pagid gani sa Ginoo, pili ah ang kabuhi agud ka mabuhi kag ang imo kaliwatan, imo pamilya, imo kaliwatan mabuhi. Ano na nga kabuhi? Indi na siya kabuhi nga kung ano nga kabuhi, kundi amon na siya ang kabuhi nga walay katubtuban, kabuhi nga walay katapusan paagi kay Jesucristo. Amo na nga kaswerte ta kung amo ato na siya mahimo nga man kay si Kristo maghatag gid sang gahom agud nga matuman ta ang tanan. Amo na nga dara naton makita ang dako nga gugma sa Ginoo sa kaidasa kada isa sa aton. Ang Dios may gugmaon katama sa mga nagahinulsol, may gugmaon katama sa mga makasasala, labi na kung naghinulsol kita. Pero nagdumot siya, naugot siya sa sala. Way na makita sing tempo nga magpadayon pa aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa katasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, dumudulog kami muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad, gamay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na palaalas pati sa amin. Nawa, sa pagitan na inyong kapangyarihan na pinagkaloob sa inyong bugtong na anak at paggamay ng banal na espiritu, maunawaan nawa namin ang kahalagahan ng plano ng kaligtasan. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo na maunawaan nawa ang inyong kalooban, ang panukala. Pagpalain mo man ang ginagamit ni Pilan, K5 News of the Philippines, gayon din ang Siyo Camilo Hoy at pamilya, gayon din ang mga kawani na nawa kaming

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon na istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carrots.
7: Oo, hindi lang carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
5: Mas
4: ito yung intruder ba?
3: Maidukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang ganas sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty sea. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
8: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
9: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay. Isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
8: siyam ka mga babay. No?
9: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gituag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla imanage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka.

0: may man rason, no? Lumod, increase anxiety kag nagabingit. Siling din lang pangga lang na. Inabala nga wala na ka, wala ka na mo na mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw hindi bensindihan.
1: Bati lang sunlog, no?
0: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
1: Alabuton.
0: Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sa hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babay pag kulang antioxidant, mas heightin ang epekto sini sa mga babay. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid may TC kung hindi ka gusto magka PMS.
1: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
0: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, may TC or PRC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
1: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
0: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
1: E anong bulong sa PMS, Dok?
0: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatsyagan related sa gituag PMS, kaangay sa abdominal cramps, kag pagsakit sa ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total, libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong, like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kag hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, day? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Melty, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead nga kung ang budget nyo para sa mga tamis ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag may TC, no, kada adlaw. So mientras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag may TC or PRC kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 may TC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
2: DTX 500.
3: Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing ka kaon prutas kag utan, ha? Tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag DTX 500 kag may TC ka permi.
0: Kung magmasakit gani Sir JP sa una mga nanay kag tatay ta pa imnon throw orange.
1: Gusto. Skyflakes.
0: Sa lagali. Ano dapat tudtud gid nga orange. May antioxidant amo.
1: Gusto.
0: Mas kung gabalatian ka mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka ti kapoy. tungod kay damo na sunog nga ano glucose damo na produce nga na generate nga free radicals.
1: Radicals. So, palanakitlawas
0: palanakitlawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
1: Abaw! Lakit pala manog lawas mo.
0: Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
4: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates. Kasi siyempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men, ga-fasting for me, layo sa masakit lawig ang kabuhi so brushin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang maling nila, eat in moderation good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary yun sa Pilipino yung aga preto panyaga preto panyapon preto. That's why gina-emphasize gini namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
0: Hindi pwede 30, sir boy.
4: Pwede.
0: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga katabo tungod kay ang mababay palakaon cakes palakaon tamis no. Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon katamis no. Palaugtas magig ka. So, stressful ka bla. Sila na yung katabo nga may problema sa gito administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
4: Wow!
0: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sa 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
1: Ay, kung ano.
0: Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man. No? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
1: So, kung gusto
0: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Jinra ba? Gawa panago-nago lang na siya.
5: Ano sikreto niya?
1: Milig siya taguay.
0: Once siya panago si Jinra ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
4: DC, ano, DC?
1: 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plato mo. Uy, 19 ah.
4: Ah, kampiyon ni
0: Magpito. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagkapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nagkapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: DTX 500!
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: So good lang nag-inom ka,
5: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
6: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Gusto ko man, gusto tamantanan, oh, nga pero, hamot ka mo.
0: Wala sing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
7: Klinika mm-hmm. Dio Fresh.
4: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
0: Ang kapadugay. Nakapang nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
4: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo.
7: Nakapang-swipe ka mo da?
0: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede gali mo na pang-swipe mo.
4: Mang-swipe ka na ka mo.
0: Swipe sa ilok.
4: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsud, no? This gives you back your confidence. Nami niya nga ga-apply ka, obra, mumut ka, no? Namin niya gahagas.
0: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
4: Oh, correct.
0: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
4: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
0: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
7: Oh, may diabetes ka.
0: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
4: Correct.
0: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
4: Wala ini ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
1: Ay.
4: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories. Especially sa imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
4: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ba nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, no, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
0: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
1: Oo.
0: Gin-blindfold kami.
1: Ay oo no.
0: May sa tubang na mo may gin ano?
1: Gina Saywardo.
0: Saywar, oh, that's time.
1: Oo.
0: Galain ko mo.
1: Di ba kisilinggitan? Gagay.
0: Yung daw ma daw ma walk out ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
4: That is called brain conditioning, no?
0: Yes.
4: Ang munang epekto, sang, ang munang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
0: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung gandeposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
7: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
1: Correct.
7: No? Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
4: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipatron ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramin. Ang ginambal naman ni Doc Sam, base, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramin.
0: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
4: Oh, grabe mo, kabalumang
0: so, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higgo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
4: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, dito'y bayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinloan niya sa imo brain.
0: Hmm? Wala na glucose, sir.
4: Wala na glucose.
0: Bahuway na siya.
4: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo, on. Mm-hmm. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya ng mga guba nga, no? Ng mga brain cells. Pangtinloan na niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom dito'y bayo, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TV. Oy, ang palainom gali dito'y bayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang panimisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio!
10: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! UC! Ang alkaline niya vitamin C!
11: Kalisi si Masa, ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Yun, may blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag.
9: UC! Kag Santhum Plus! Epektibo! UC! Vitamin C!
6: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
1: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
0: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
7: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa singin na tuwag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
4: Unta ta kaon.
7: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
4: Buhi ng kutsara.
7: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
0: Matambok halin sa kan?
7: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribay ko kadadlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
1: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
0: Yes.
1: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio, kung inahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid, gaara sa D3Bio kag wala sa plain D3.
4: Mm. Kung ikaw ga D3Bio every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bargain Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imong ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
1: All right. So kumpletohon ang atong mga
0: D3Bio gid Sir Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
1: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang na. Dapat D3Bio. BCO. D3Bio.
1: Lain gid jam nga kumpleto.
0: Amo ni D3Bio.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tanan mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow!
4: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang oras. Ginadulong sa Taskalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, sa mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ato sa inyong pagpangalagad sa programang Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo kinandan akong inyo alagad sa kahanginan ko po din sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamutaran, kamusta ang aton sa mga pinalangga ng mga tagpulabati? Mga suki naton sa kahanginan ng kupod na barwa sa aton sini nga pagpangalagad. Today is Tuesday, adlaw kita sang Martes sa bulan sang Hunyo tig 2026. Ikaduhang adlaw mga ka-K5 sa una nga semana sang bulan sang Hunyo mga ka-K5. June 2, 2026. Ang iban sini masako na sa brigada eskwela, ang aton sini nga mga teachers, parents and students. In preparation mga ka-K5 sa pag-abri sang klase sa maabot nga Lunes kadlaw sa June 8, 2026. Abri klase na sang iba naton sini ka mga eskwelahan. Sa aton sini nga mga ka-K5 sako nang wala tuo sini nga brigada eskwela. Alas 4:40 sa aga mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Umpisahan tang aton sining imbukada sang aton sining pagpangalagad sa inyo pinaagi sa pagsikyar sang lakat sang panahon mga ka-K5 no sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalabati kay kahapon grabe man ang pagbubo sang ulan kag ining gulugalom nga aton sini banwa nga na batyagan na no, sa pila naton sini ka mga area diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo ay ara sang low pressure area kita kahapon no kag na abantayan ining si Domeng nga ara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero marayo nga mag landfall sa aton sini diri sa may pungsod Pilipinas pero pamangkuton naton si Engineer Ferds Ruben sang Pag-asa Iloilo kung anong pinakalatest mga ka-K5 nga update sa sining bagyong Domeng kag ano ang latest nga lakat sa nga parahon as of June 2, 2026. Naka-standby na sa linya naton live sa Pag-asa Iloilo si Engineer Ferds Ruben. Engineer, good morning. Live kita sa balitang K5 sa umaga. Kopod mo si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Yes, may mga restoran. Aking latest analysis. Kagapon, nagwa sa ito ng Philippine Area of Responsibility ang ining natin na monitor ng pagdiyong at ipagdiyong token. Kaga sa karon, nawawala sa direct and epekto sa naman nga bayan ng pagdiyong natin. Southwest Monsoon, ang halaga at nag-epekto sa region to Western Central and Visayas. Mabagod sa region ko na, Western Visayas. Generally, magaling mo ng kalangitan, may posibilidad sa mga pagdiyong ilan, pagdiyong pag-uob, limbang iparte sa ato nga region. Hina, kasarangan tutumpas ng hangin na lintabi ng silangan ang ibabaw sa Western Visayas sa lintas sarangan na tumabalog at mga karigatan. Temperatura nato niyara sa 26 to 32 degrees centigrado. Adlaw butla alas 5:26 ang aga matulog ni alas 6:30 sa hapon. Ang mga to latest for update, Ferds Ruben, balang pagkakasarangan.
0: Alright, so nagagwa na surprise no, si Bagyong Domeng. Sa aton sining par so far subong sa monitoring naton for the next few weeks wala pa man sang na kitaan kita Engineer Ferds nga mga tawag ni mga possibly nga mga formations nga mangin bagyo o kon tropical depression sa guwa sang Philippine Area of Responsibility Sir Domeng.
1: Yes sir, so far
0: so Sir Ferds.
1: So far, sir, wala man, sir.
0: Alright. Salamat kayo, Sir Ferds, sa Ruben, live dra sa may Pag-asa Iloilo.
1: Yes, thank you, sir. Salamat. Good morning, sir.
0: Nabatian ang report ni Sir Engineer Ferds Ruben. Asang Pag-asa Iloilo, gintawag ko pa si Sir Ferds nga Domeng ba? Ulang lang na sa higop sa klinika DTX Copemex sigupan talaga pabla kaya si Domeng tuya bagyo tuya mo eh na gitawag ko si Sir Perch nga anong latest subong Sir Domeng
2: ah
0: Good news mga ka K5 kiti nagwa na sa Philippine Area of Responsibility ning si Bagyong Doming. Even though nga ti wala ni siya direkta nga nag-igo sa ako naglandfall sa aton diri sa Pilipinas. Pero ti ang iya sini nga ginapa-enhance nga southwest monsoon nga nagadala sang lapta-lapta kag bumunog kag pag-uran. Sa aton sini nga mga ka K5 ti amuna ang delikado man kay gisigi-sigi nga ulan sa aton sini nga mga ka K5 no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ang resulta sina pagtaas ang tubig baha sa aton sini nga mga ka K5. But then nami mani kay ti sa aton sini nga mga ka K5 no, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, at least sa mga manguuma naton, good news ina sa maka tawag ni makaumpisa na sila mga ka-K5 somehow ka crapping naman sang ila sini nga mga umahan no, sa aton sini nga mga ka-K5 kay ti manami kay may ara sang pag-ulan-ulan no, kay ti makapoy man kung kaysa kang sapnot man kung grabe kainit, apektado ang pila ka mga pananom sang aton sini nga mga kauturan nga mga mangunguma. Alas 4:45 sa aga. I-like, i-follow, i-share mga ka-K5 ng aton sini nga live sa aton sini nga mga Facebook platforms. Mga ka-K5, magkadto lang sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook Live. I-like, i-follow, i-share ang aton sini nga Facebook Live mga ka-K5. Live na live kita nga nagapangalagad sa inyo. Among man sa TikTok kaga YouTube account naton mga ka-K5. No, good morning kids sa kay Jomar Esler, Helen Pagaypay, Ma'am Helen, good morning. Sa kay Mamning Ilumba, Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You only need to be still. Thank you Lord for the blessing with another day, another chance to get up and to praise your holy name. Cleanse our hearts from all that keeps away from you. Help us to forgive those who've hurted us. Lord, as long as we put our trust in you, nothing can defeat us. We believe that there is no difficult you cannot solve. Lord, I'm very grateful every single day because through every trial, I see your goodness and faithfulness to us. Amen. A blessed Tuesday morning, ka-K5 rin umalay, kag sa tanan ng mga ka-K5 rin kapudgid sa aton sa ninyo pagpangalagan. From Mamning Ilumba, thank you for sharing the word of God, Mamning. Reseta Alcunada Redunda, good morning, ka-K5 rin umalay, Jomar Esler, Sir Alex Asabod, Rasa Miagaw, kanay Sir Rowerhem Tosino, kag sa tanan naton ng mga K5 Iloilo Solid Supporters. Dira sa may miagaw, mga ka-K5 sa Sara, sa K5 Fans Club International 1 and 2. Aton, sa aton sini nga mga ka-K5, good morning kids sa inyo nga tanan. Alas 4:47 sa aga, sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Anayon ka mga nakatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa balitang K5 sa umaga. Diretso na kita sa mga 13 doon naton sini nga mga balita nga balantayan, mga development reports kag mga follow-up reports ang aton sini mga unit field reporters. Sa mga balita mga ka-K5, viewing kag schedule kung saan o pagadalon sa Ilabalay kag igalubong ang bangkay ni Virginia Haseldo nga ginpatay ni Jerry Lima sa Ledesco Village. Sa mga ka-K5, sa gintalikdan ng mga inadlaw ining 89 anyos nga lola mga ka-K5 no, natalana nga igahaya sa iya sini mismo nga balay ang nasambitan nga biktima, lalaki nga ginbuno sang hubog nga construction worker sa Banwasang Tigbawan. Mga ka-K5, bantayan ng detalye. Driver sa motorsiklo patay samtang back rider pilason matapos makabunggo ang ilang ginasakyan ng motorsiklo sa isa kasalakyan sa Barwaraman, sang Uton. Sang Mayo 31, isa ka madinaguon nga balita mga ka-K5, mangod nga isa ka fish vendor nga nagtiro patay sa birthday celebrator sa Miagaw na arestar na mga ka-K5. Sang aton mga kapulisan, patay gitong mag-celebrate sang iya birthday. Sa aton sini nga mga ka-K5 sang gintiro sa mga kabiyanan. Kahilibion to ang pamilya, may video kita karon ka-K5 Andre nga ipabati sa inyo. Sa aton sini nga mga ka-K5 nagayaon ining biktima mga ka-K5 nagapaligo siya sini kaugalingon nga dugo. Grade 12 student kalalaki nga nadakpan sa drug buy bus operation sa Saran na pasakaan na sang kaso. Kag TLC ni Inday gindepensahan ni Mayor Raisa Treñas matapos nga ginreklamo sang isa ka abogado sa Department of Interior and Local Government. Mag-abyan dakop sa drug drug buyback operation sang City Drug Enforcement Unit. Masobra to nga sa milyon nga suspected sa buong na kumpiskar sa distrito naman sang La Paz. Sa dugang naton sinig ka mga balita, pasiplata naton mga nagkakiritabo subong. Mga latest nga update sa balita nasyonal mga kakipaib. Sa ton sinig nga mga kuturan kapon wala madayon ang sesyon sang Senado. Hindi matapos nga ang majority block. Mga kakipaib wala mag-abot sa sesyon. Matapos mga kabyanan nga tigin na updan, kaging unungan nila ang ila sining upod sa majority block nga si Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Kay si Senator Jinggoy Estrada mga kakipaib for the third time in the history of the Republic of the Philippines. Sa aton sining mga kakipaib, liwat mga kakipaib nga naaresto sa kaso nga graft and corrupt practices act kag plunder. Sa aton sining mga kakipaib, ano ni ang kaso ni Senator Jinggoy Estrada, may kang tanan mga kakipaib sa pag ginaaligar nga hilabtanan siri sa flood control projects nga naglabot sa 573 million pesos ka kickbacks mga kakipaib no ang iya sini nga ginaatubang kaso. So nagpagwa ang Sandigang Bayan 5th Division kahapon nga adlaw mga kakipaib sang warrant of arrest sa pag-arestar kag non-bailable ini nga kaso tungod plunder case ini mga kakipaib naging file sang Office of the Ombudsman mga kakipaib. So kay tungod nga non-bailable ini ha, why sang may mahimo si Senator Jinggoy Estrada kundi mga kakipaib nga mag-surrender sang iya kaugalingon. No, sa aton sini nga mga kakipaib ti may statement ini sa kahapon kag nagahambal ini sa nga I will not run, I will not seek for Senate custody and I will waive my right to accept pa my salary samtang ginaatubang ko ining akon nga kaso mga kakipaib. This is to show to the Filipino people nga hindi ako magbaton kag samantalahon ang kwarta sang gobyerno nga ginapasweldo sa akon samtang ara ako sa sulod sang presuhan. Sa aton sini nga mga kakipaib, muna blang ginambal na ton nga tia, bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit, kag let us be careful what we wish for, kuno mo. Sa aton sini nga mga kakipaib, duman kung sa una sa kasagsagan sang kampanya, naging palagtikanin ni Senator Jinggoy Estrada si Senator Laila de Lima, ambalya, alantawa nyo, tingnan ninyo ang mga nagpakulong sa amin ni Senator Bong Revilla. Ngayon, nandoon na rin siya sa kulungan. Nakakaawa naman. And now, lantawan ninyo doon nagbaliskad ang kalibutan kay subong mga kakipaib si Senator Jinggoy Estrada gin-escortan sa mga kaupdanan si ring majority block. Kung inyo makitaan sa video, ara si Senator Amy Marcos, si Senator Marcoleta, si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Villar and the rest of the majority block mga kakipaib. They are all there beside sa kay Senator Jinggoy Estrada sang gindala ini mga kakipaib sang Criminal Investigation and Detection Group with the presence of Secretary of the Interior and Local Government Junbic Remulla. Sa aton sini nga mga kakipaib kahapon, so pamatian tani karon sa pagbalik naton mga kakipaib ang statement ni Senator Jinggoy Estrada or subong ara na da nakaplastar na. Ari ang mensahe ni Senator Jinggoy Estrada mga kabiyana no kay bag-o ni sa ginbitbit sang CIDJ kag sa mga kapulisan naton no nagpatawagan na ini sang press conference and of course ara dira nakapalibot ang iya sini nga mga abyan nga mga senador. Siyempre masuporta gid na si Alan Peter Cayetano da no kay hindi tungod kay Jinggoy Estrada hindi yaman makuha ang iya sini nga pulungkuan bilang Senate President. Now the numbers speaks for the itself mga kakipaib, no? 11 all na subong ang numero sa Senado. 'Di ba? 13 ni sa 13 ka majority block. Si Senator Bato de la Rosa hindi na makitan kun ning buho ug panago. Si Senator Jinggoy Estrada Ati, ara na sa sulod siyang karsel. Oh. Minus 2 na subong ang majority block. So, 11 all ang score mga kakipay. But then, this is not the guarantee if the purpose of the administration for the sake of argument mga kakipay, no? Nga makuha nila ang boto to impeach Sara Duterte. The minority bloc still needs 5 senators to vote for the conviction of the vice president. No, sa atong sini nga mga ka-K5. So hindi ni sa guarantee nga ti nagabuhin ang numero sang majority bloc sa atong sini nga mga ka-K5, no? Makakuha na sang additional 5 ka mga senador nga magsaylo ang minority bloc, no? Sa atong sini nga mga ka-K5. Well, sa atong sini nga mga kuturan, bisan nga ti balaan aton nga may mga kaso kag may mga alleged involvement ining mga senador sa flood control projects and sa kaso nga ilagay na tubang, the reality is, amone, if you are the ally of the administration, sa aton sini nga mga ka-K5, bisan may kaso ka pa, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Malayo sa patad nga muning agyan mo. No? Sa aton sini nga mga kuturan, ilan tawa nyo lang balang senaryo ah, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga previous administration, no? Whether we like it or not, no? To make it fair bala sa tanan, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kung apin mong administrasyon, bisan ka sa lalampaw pang kaso mo, doon pa matyagan mo, doon may protection ka mo. Pero kung kontra mo ganing administrasyon, di, kag may kaso ka pa, ati dapat kagid nga magpalang lapsi, no? Amuna nga ang senador nga limpyo waay sang anuman nga bahid sang korupsyon sa aton sini nga mga ka-K5, safe na safe siya nga man bisan sino nga presidente ang magpungko mga ka-K5, no? Bilang presidente kag mangin oposisyon ikaw, pero ikaw nga senador limpyo, waay kaya sang bahid sang korupsyon? Why kaya sa may ginatago nga mga anomalya, no? Bisan anhon pa na sang presidente nga kalkal sang imo sini nga background or sang traces sang imo sini nga pagdumala bilang public servant. Buay gid sa sang may makita nga buho para pailan ka sang kaso o kon parahi nga buton ikaw mga ka-K5, no? Ti anon mo timo kay ti kung kaisa amo ning delikado kung senador ikaw nga damo ka involvement sa alleged nga mga corruption. Hapos ikaw nga hingabuton sang administrasyon pananglitan nga oposisyon o kon kontra ikaw. Oh, that's why nga ti sa mga senador mangin lesson learned din eh. Because not all the time ara sa inyo ang kalipayan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, anong buot ko silingon? Mas lain gidya kung senador ikaw nga limpyo kag waay ikaw nagaintra sa mga corrupt practices sa aton sini nga mga ka-K5. Waay ikaw nagabaton sang kickbacks. Waay ikaw, hindi, we're not talking about senators only but the all entire public sa officials, no? Mga ara sa gobyerno, mga public officers, mga elected officers sa aton sini nga mga ka-K5. Lain gidya kung inosente limpyo ang imo sini nga konsensya. Kay kung kontrahon mong administrasyon, may makita pa sila da nga gamay nga buho para hingabuton kaw, kaya gidobrahon sa aton sini nga mga ka-K5 because that is the reality of politics in our country. Sa aton sini nga mga ka-K5, pag hindi kaya aapin, hindi kaya upod sa administrasyon, no? Agwanta kagadya mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan, ilabi na gid kong may basihan para pailan ka sang kaso. Yari ang statement ni Senator Jinggoy Ejercito Estrada kahapon.
2: Leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa

0: pasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
1: Alright, nanabatihan si Senator Jinggoy Estrada. Doon may ara pa sa to nga pa, may ara pa to sa nga patikim sa last statement. You know, kung sino man kuno ang naghahagad sa iya nga magsaylo mga ka-K5 sa minority block kag sino man ang naghahatag siya sang options, no, nga kung magsaylo siya, hindi na sa mabudlayan kag hindi sa mga tubang sang kaso. Sa aton sini nga mga ka-K5, abangan ko no sa susunod na kabanata. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamati ari sa pagini balantayan mana kay ti base bala kung may ara bala samtang nagapanigusar sa piyak. Sige man record ya bala sang boses kag sang video blaw. O tapos makibot kita may mga personalidad na nga mga elected official or even senators kalyado sang presidente nga nagaistorya siya kag ipakita ya bala ni on the middle of the discussion sa impeachment trial bala ni Vice President Sara Duterte. Amo ning mga balantayan mga KK5 ti makita naton do ka isog kay Senator Jinggoy Estrada maghihambal nga hindi kuya magsaylo sa minority block, I will still be part of the majority block with the leadership of Senator Peter Alan Cayetano, and I will face all of these charges against me mga ka-K5. Hambalya, hindi ko man pagbatuno ng sweldo ko para ipakita sa mga pumuloyo nga handa ko niya tubangon kagway ko nag-take advantage mga ka-K5 sa akong sweldo. Tisuno sa mga tuntong mga netizens niyo. Abal na, hindi kaya magbaton sang sweldo mo kay bastante ka na sa kickback sang flood control projects. Inaya, basa ko lang na yan sa mga netizens. Abal na, hindi ka na yan magbaton sang sweldo mo kay bastante ka na sa 500 plus million pesos nga kickbacks mo sa flood control projects. Te pamatud-an pa man no ani Jinggoy Estrada ni Senator Jinggoy Estrada ang iya sining pagkainosente sa korte, no, sa aton sining mga ka-K5 at least napakita sang majority block nga all support sila all the way sa ila sini amigo kag kaupod sa Senado nga si Senator Jinggoy Estrada. Kay kahapon nagwa lang ang mga 11 ka mga minority block senators, wala sang sesyon nga natabo. Kagdo disappointed to sila kay Senator Alan Peter Cayetano as a Senate President nga wala ginagabiso nga hindi sila mag-alalabot dito sa sesyon kay tungod kay ginupda nila dito si Jinggoy Estrada mga kakipay. Kung sino pa kay Senator Pitulpo, kung wala pa sila gimpatyan sang aircon kag internet, hindi pa sila magwa sa sesyon. Kay tiwai man niya kuno sang abiso halin sa Senate President nga kansilado mga kakipay bang ila sini nga sesyon. Oh. Wala lang yan nag-abot kag nagsampot dito ang may majority block. Kay tungod nga ara to sila kay Senator Jinggoy Estrada, kay suno sa minority block kay Senator Selwyn Gatsalian pa. This is a violation to the rules of the Senate sa ton sini nga mga ka-K5, because if you wanted to cancel the session, dapat may inform ka ahead of time. And if mag-cancel ang session, there's a reason. Like, just like for example, a force majeure nga reason to cancel.

0: Sell sang sesyon. No? Sa tuwan, in case of emergency, there are certain emergency nga kinanglanggit nga i-cancelon ang sesyon because ambalya, this is the, ano, you hamper the obligation of the Senate because there are a lot of pending agenda nga dapat i-discuss and i-lay, discuss sa sulod sang Senado. Oh, sa itong sining nga magkaka-K5, tidamo naman eh, madelay tungod nga ti ang majority black ilarason nga updan si Jinggoy Estrada. Sa itong sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, why gid-gid ang bal ni Senator Jinggoy, no? Ang balya, tanigin na ang balya nga matapang ako na haharapin ko to, sasama ako sa ating mga kapulisan. At hinihikayat ko ang aking kasamahang senador na si Senador Bato de la Rosa na mag-surrender na rin. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Galing kay mambal si Senator Jinggoy, si Senator Bato de la Rosa, dinalahig mo patakon na. Kung masurrender ka, surrender ka lang bala nila kuya pagdalaiga. Bala kaya, okay na ko Dria, sige na panaguan ko. Alas 5-6 mga ka-K5 sa taon sini nga pagpangalagad. Sadya no ay nga mga eksena sa Senado mga ka-K5 sa taon sini mga pinalangga nga mga taga-palamati. Ti ambal nila kuno isa pa lang na kung si Senator Rodante Marcoleta pa, ambal niya si Jinggoy pa lang na may pito pa ka mga senador na naghihintay mga ka-K5. Yan pamangkot si Noda. Sinoda may mga kaso sa mga bilyon-bilyon kag minilyon nga mga nga mga ging pangkurap nga mga kwarta ma'am mga ka-K5 no sino man ipanumduman niyo biko sino pagid mabulos may bibi comment biko sino pagid mabulos masunod kay Senator Jinggoy Estrada atong mga ging panglawag to sa flood control anomalies to sa ton sini mga pinarangga nga mga tagpramati. Alas 5-7 oras sa aton sining pagpanglagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa maga. Sa mga detalye sa aton balita lokal sa aton sining pagpanumbalik mga ka-K5 standby ka mo. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: The
3: C3 Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sang imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epic.
6: Timo.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein. Vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata. Ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants. Nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakal mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
2: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasumpay na!
12: Ang uniform ko!
13: Tiga-plansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi, ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling!
10: Come to Mama!
13: Extend Food Supplement for Men,
16: Maca at Lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
13: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.
21: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5:16 aga sa ato sininga pagpangalagad ang oras gidero sa atos kalawan sang klinika DTX Pebanded. Sa ato sining mga pinanangga nga mga tagpalamati ila labi gi ginanay kay tatay kay lolo kay lola mag-inom sang klinika DTX Pebanded. Ang klinika DTX Pebanded may ampalaya kag di sugar cane extract mga ka K5 gi saranggid baka parami sang blood circulation sa aton lawas. Ginatunaw ang mga blood clot o kon ang pagbara sang dugo sa aton sining mga kugatan nga mo naman nagaresulta mga ka K5 sang hindi manami nga oxygen level sa aton sining lawas. Kay gani mga ka K5 mag-inom sang klinika DTX Pebanded kay ini mga ka K5 ang nagapanami sang aton blood circulation. Sa mga mataas ang blood sugar no sa aton sining mga ka K5 kung tamaan ka taas ang aton nga sugar sa aton sining lawas hindi man mayo kay tungod mga ka K5 imagine mo ang tubig gigi butangan mo sang kalamay nagalapuyot kung damo ang sugar amo man ang aton sining dugo mga ka K5 kay tungod nga manami ining klinika DTX Pebanded ginaless o kung ginaparubo sini ang blood sugar naton nga maging ina normal o kung magnormalize ang aton sining blood sugar level. Ang klinika DTX Pebanded na pamatudaan na sa mga eksperto mga ka K5 sa Estados Unidos o kung sa pungsod Amerika nga mabisa sa pag atap na sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. Kay gani ko may hypertension ikaw kon high blood, klinika DTX Pebanded man ang imo sini nga imnon. Herbal walang halong chemical. Amo ni sa subong ang kampyon. Kay kung mag-rely kita permi sa synthetic nga bulong, no? Ang sunod naton sini nga problema ang aton kidney. Kay gani mas manami kung herbal food supplement ang aton sini nga imnon mga ka K5. Klinika DTX Pebanded sa mga nagapulaw, anemic mga ka K5 no sa aton sini nga mga kauturan no inom kamo sang klinika DTX 500. Ang klinika DTX 500 himo sa ampalaya kag di sugar cane extract ginatawag naton ini siya nga di superior antioxidants tungod nga ang mga free radicals ginapatay sang antioxidants nga halin sa klinika DTX 500. Ang free radicals amo ning mga nagkaguba sa aton nga mga good cells mga ka K5 that is why nga nagahina ang aton immune system kag madasig kita nga dapuan sang balatian. Kay gani sa mga ka K5 naton klinika DTX 500. Klinika DTX 500 available na sa klinika di alternatibo ni Dr. Ramil Itang Uy sa Haro Pasim Yagaw kag Kalinog branch naton magkag sa aton sininga Sara branch dira sa May Quinto distrito. Available man ini sa mga malapit ka butika sa inyo sininga lugar. Parisan mo sang Mighty C, di alkaline base ka vitamin C. Basta ka ni vitamin C, i-Mighty C muna yan. Alas 5:18 oras sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Naka-standby sa patrol si ka-K5 AJ Cordoba para sa mga detalye sa mga natipon sininga mga balita. Ka-K5 AJ sa report, go ahead.
22: Ka-K5 Ray, driver sang motorsiklo patay, back rider pelason matapos makabunggo sa isa kasalakyan sa Banwa sang Uton. Ang biktima ka-K5 Ray, ginkilala kay alias Andre, 23 anyos nga residente sang barangay Butong Uton. Samtang ginabulong sa ospital ka-K5 Ray, ginbawian ini sang kabuhi. Kagangian naman sini nga ang ka-K5 Ray nga si alias An, sa ka-23 anyos man nga residente sang barangay San Pedro sa distrito sang Mulo. Ang padayon nga ginabulong sa ospital sa Western Visayas Medical Center. Sa interview naton kay K5 Ray kay Police Lieutenant Arnel Solis no, Chief of Police sang Uton Municipal Police Station nga nagasunod dini ang motorsiklo sa Nissan Frontier nga halin sa Banwa sang Tigbawan. Pagpag-abot sa barangay Butong Uton kay K5 Ray, hinali lang ini nga nag-left turn ang Nissan Frontier agud nga magpadulong sa iya sini nga puluyan. Kaya nga sini nga balay sang driver sang Nissan Frontier ara malandira sa barangay Butong Uton. Kag nabungguan ini ka K5 Ray sang nagasunod nga motorsiklo nga ginamanihon ni alias Andre. Natabuin ni Kaki Five Ray Mayo 31 alas 7 sang gabi. Kaga gideklara ini nga mga ginbawian sang kabuhi si alias Andre Pasado alas 8 sang gabi Kaki Five Ray. Kagang driver naman sang salakyan isa ka senior citizen nga na residente sang barangay Butong Uton kagang kag sa karon niya na Kaki Five Ray sa paghinakop sang Uton Municipal Police Station kag ginahulat na lang ang pamilya sang mga biktima kun ano sini ang ilang pagdispo ang decision Kaki Five Ray. Samtang sa isa pa naton ka balita Kaki Five Ray, isa ka lalaki ginbuno ang iya sini nga tiyo sa Banwa sang Tigbawan. Arestado Kaki Five Ray ang isa ka construction worker sa barangay Bagakay Tigbawan Mayo 31 man pasado alas 8 sang gabi. Ang biktima Kaki Five Ray kinalala kay Elias Jigs, 26 anyos. Kagang suspect naman si Elias Ram, 28 anyos, nga alun sa iman residente sa barangay Bagakay Kaki Five Ray, Tigbawan. Sa pa-interview naton kay Police Captain Alfred Mansoy Kaki Five Ray, nga samtang ang biktima yara sa sulod sang iya sininga puluyan, nga may ginaobra hinali lang ini nga nagsulod sa ang suspect kagin buno ang biktima Kaki Five Ray nga nakangkon sang pila sa tiyan kag abaga samtang ang suspect arestado naman Kaki Five Ray kag mayara ini sila sang ginistoryahan nga hindi na magpasaka sang kaso ang biktima kay tungod nga magpamilya malang ini sila Kaki Five Ray. Samtang update naton Kaki Five Ray, no, sa bangkay ni Nanay Virgenia Haseldo naging patay ni Jerry Lima dira sa sulod sa iya mismo nga balay sa barangay sa Lidisco sa village barangay Tabok sa Subalapas nga subungadlaw Kaki Five Ray nga pagadalon sa iya sini nga puluyan dira sa Lidisco ang bangkay ni Nanay Virgenia Haseldo ini ang gikumpirmar Kaki Five Ray sang himata, no, sang aton mapakigangutan kagapon exclusive dito sa ila sa mismo nga puluyan kag karon sa hapon may ara sang viewing Kaki Five Ray kag dira na daiga haya asta sa Sabado Kaki Five Ray kag Sabado ining iya nga lubong alauna sang hapon Kaki Five Ray.
0: Kay Five ba EJ?
22: Samtang sa Kaki Five Ray.
0: Go ahead.
22: Samtang Kaki Five Ray, no, sa natipon naton nga ginpangumpara naton nga panakot, no, kay ti syempre do ka nami gidi luto-luto subungad law, no, mga presyo sa mga nanarisari nga panakot sa Iloilo Terminal Market amo ang subunga hunyo dos Bombay 80 kilo Bagyo beans 100 kilo Rabanos 100 kilo Repulyo 80 kilo Carrot 130 kilo Patatas 80 kilo Kamatis 60 or 60 kilo Chinese Pit Chai 90 ang kilo, litos icebergs, 180 ang kilo. Ang katumbal nga laba, 130 kilo. Ang sayote, 80 ang kilo. Labuyo, 200 ang kilo. Gabi, 60 ang kilo. Kangkong, 60 to 80 ang bugkos. Talong, 50 ang kilo. Kagpapaya, kapayas nga luto, 70 ang kilo. Kapayas nga hilaw, 40 ang kilo. Pipino, 100 ang kilo. Ahos, 100 ang kilo. Marguso, 100 pa ng kilo, mais 70 ang kilo, kalamansi is 90 ang kilo, batwan 150 ang kilo, loya 130 ang kilo, cauliflower 200 ang kilo, alugbati 60 to 70 ang bukos, abukado nga gagmay 70 ang kilo, abukado nga dagko 90 ang kilo, kag singkamas 80 ang kilo, Kaki Five Ray.
0: Labay ako na after kay pagwato sang pamilya kag sang pulis ang 500,000 pesos nga reward money nagdugang pa 50,000 pesos si Mayor Isa Trenyas, no, kun kita magsala sa reward money nga iyahatag sa makatudlo sa sining suspect kay Jerry nga si Jerry Lima nga nagpatay sa kay Virginia Haseldo nga 89 anyos. Kaki Five EJ Cordoba, kamusta na nung monitoring sang pulis, why pa sila may nabaton nga information nga nagpaibalo sila nga dito sa munang lugar si Jerry Lima.
22: So far Kaki Five Ray, wala pa sangin pagwa nga impormasyon ang pulis nga mayara na sila sang lead kun sa din nagapanago ining suspect nga si Jerry Lima. Kag pakigangot nato sa pamilya, so wala pa man kuno nag feedback sa ila ang kapulisan Ka-K5 Ray.
0: But anyways, basta ganun may mga reward money, ni do secretive ni subog ang mga police, you know? Hindi na sila basta-basta nga makapagwa sang statement or ganun magka-share kung may arana sa mga informant nga naghatag siyang lead, kundi insubong si Jerry Lima. Kaya ti, siyempre, kung pananglitan nga makagwa naman ni sa social media, nga ti, may ihibalo ang police, basi bala maunahan sila ni Jerry Lima, kag magpalagyo, no? So, mas mayo na lang na nga hindi anay pag-i-disclose ang police kung pananglitan nga may mga information sila nga makuha, no? Sa mga informants, kakipay EJ Cordoba, kundi nagpanago, ining si Jerry Lima. Maraming salamat sa report na K5 AJ Cordoba sa patrol upod kay K5 Jason Talaron.
22: Sige K5 Rain, nga balita ang inadulungin sinyo sa kaluan sa Ditribayo para sa obosipon nila na trangkaso mag-Ditribayo. Ako po sa patrol si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko o kagalingawan si Lilo. K5 News FM.
0: Alas 5:26 ang oras sa ato siling pagpangalagad. Sa iluan tapilag ka mga balita ang natipon sa aton siling mga unit field reporter sa report ni K5 Kim Caruyo. Ginarestar na ang fish vendor nga nagtiro patay sa isa ka birthday celebrator sa Banwasang Miagaw. K5 Kim Caruyo sa report ko.
1: Arestado si alias Apa, 44 anyos nga isa ka fish vendor matapos sini nga gintiro patay ang nagabulig-bulig no kon helper sa isdaan nga si alias Alvin, 26 years old nga gintiro niya no during the day nga gintiro ka K5 Ray no sa Mayo 31 pasado las 11 sa gabi. According diri kay Police Major Richard Lau, ang officer in charge sang Miagaw Municipal Police Station nga nag-updanay no pasag sa pag-celebrate ang ining suspect kag biktima kadte na naginom-inom pa sang makahulubog nga inim noon ang ining biktima kag suspect. Mayara sa nagluntad nga hindi pag-intindihan na ukon pagbinaisay no sa tunga sang ining duha according pa diri sa investigation sang pulis. Kasunod sini naglakat pa uli ang ining biktima pakadto sa ilabalay sa Zone 5 kag actually ginsunda naman siya sang suspect nga nagasakay sa iyaya nga motorsiklo during the time kag naghapit man sa ilabalay kag may ginkuha nga armas sa lutang. And up until now, wala pa man ma-determine kung ano to no, nga pusil ang iya nga gingamit sa pagtiro sa biktima. Samtang nagalakat-lakat ining si Alvin, gintiro ni Apa kag na igo no, sa iya nga abaga kag ulo. Gindala pa sa ospital ang ining biktima o kunining 26 years old apang declare nga dead on arrival sa ospital sa Banwasang Gimbal. Naaresto naman ining suspect kag sa karon yara na sa custody sang otoridad. Pasaka naman sang nagakaigo nga kasong suspect kay Tisins no, nga nagapanawagan sang hustisya ang pamilya sang biktima. Kag ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika Diet DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Kim Montaño Caruyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Ang pamangkot malanda kung lisensyado naman ang armas kay laban-laban ni hindi naman ni lisensyado. No? Sa ton sini nga mga ka K5 sa mga pinarangga ta nga mga tagpalamatikong kay Saya nabatian naton basta gani fish vendor gataklos ni Kuchilyo pero niya armas iya nga ginataklos sa ton sini nga mga ka K5 tembo na kung kaysa nga ma-celebrate ka lang birthday mga agad ikaw sang tawo nga bisita mo sa imo sini nga birthday may inom-inom ka modera tapos kung hindi lang gani magilintindihan ay ang istorya nyo kay masigpalapaw na sang istorya amo ning problema no kag amo ning masubo sa ton sini nga mga ka K5 nga sa adlaw sang imo kadlawan no maluthangan ikaw o kon mapatay ikaw sa aton sini nga mga ka K5 timayo man kay ti ara man dayon kag nag sungka man ining suspect kag natalana nga pagafailan sang kaso sang mga himata kag pamilya sang sining biktima. Alas 5:29 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad sa Liwanta balita ni ka K5 Bridget Dimayo ining grade 12 student nga lalaki nga nadakpan sa drug buy operation sa Barwasang Sara na pasakaan na sang kaso. Ka K5 Bridget Dimayo sa report go ahead.
4: Kaki-5 Ray, napasakaan na sang kaso sang Domingo, Mayo 31, ang isa ka incoming first year college student matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang kapulisan sa Sitio Carmen, Barangay 02, Sara, Iloilo sang Sabado, K5 Ray. Ini ang ginkumpirmar ni Police Lieutenant Brett Balopenios ang hepe sang Sara Municipal Police Station. Suno kay Balupenios K5 Ray nga ginpasaka ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect nga ginkilala kay alias Julie o kon mas kilala nga Buyboy sa ila barangay K5 Ray. Madumduman nga nakuha sa suspect ang ginapatihan 65 gramos ang illegal nga droga nga may standard drug price nga 442,000 pesos. Ginpahayag pa K5 Ray ni Balupenios nga kada transaksyon sang illegal nga droga mayara sang komisyon nga 150 pesos ang suspect nga si Julie o kon si Buyboy K5 Ray. Nahibaluan man nga nagakuha sang supply sang illegal nga droga sa mga kaipi nga kabanwahanan ang subject antes ini ma-deliver K5 Ray sa iyaman nga ginatransaksyonan. Nagdangat K5 Ray no sa isa ka bulan ang monitoring sang kapulisan antes ini nadakpan K5 Ray. Sa karon ang subject ang priso sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako naman si KK5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
0: Alas 5:31 oras sa ato siniga pagpangalagad, may kang tanan sa bypass operation diri sa may siyudad sa Iloilo sa distrito sa La Paz. Masobra to nga sa milyon naman ang ginapatian suspected sabu ang nakumpiskar sang City Drug Enforcement Unit sa ginpatigayon ng drug bypass operation. May report si KK5 Aaron Refoyo.
5: KK5 Ray na kumpiskar ang 510,000 pesos nga balor sa ginapatian sabu sa ginpatigayon ng drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa Zone 2 Barangay Rizal, La Paz sa alas 9:50 kay gabi Hunyo 1. Ginkilala mga arestado mo sa Dayalias Buni, 30 anyos, residente sa nasambit niya lugar. Kag alias Jose Ocon JR, 38 anyos, kag tumandok naman sa Tapas Capiz ka K5 Ray, no? Nabaklan si Bonnie sa ang isa ka-plastic sa 6 ng Iripatian, Cebu, gamit ang 6 mil pesos ng bypass money. Na-recovered hugang sa posisyon ni Bonnie ang siyam pagid ka mga plastic sa illegal nga droga. Na-recovered man ang bypass money, cellphone, kag coin purse, kaya ginbutangan niya sa illegal nga droga. Ang daraan nga droga nagabugat sa 75 gramos. Pinapanginwala naman niya kay February ni Bonnie nga siya ang nagabariga sa illegal nga droga. Lakip ang mga kung lakip na ang mga ebidensya nga na-recover sa iya. Base naman kay Police Captain Roque Jimeno III ng mga YC sa CDEO, bago lang iabot ang iyang stocks kag nagtugay. Sa tatlo kasimana ang ina monitoring. Natukiban man nga naghahalin ang ina supply sa barangay Bacau Mandriyaw kag may ginakwaan man siya sa Alalasan, Lapus. Kag ini nga balita nga dunungin sang kaaluan sa nga DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Salamat kid ka K5 Aaron Repoyo. Ang oras alas 5:33. Ginapanginwala sang PRO 6 o konsang Police Regional Office 6 kag sang Regional Office 6 mga ka K5 ang ining pag-relieve sa kay Police Major Brian Alamo dito sa may Pabia. Kung inyo madumduman mga ka K5 nga nagtalos, nagbulos mga ka-K5 si Police Major Brian Alamo bilang hepe sang Municipality of Pavia sa sulod gid lamang mga ka-K5 sang isa ka semana. Now sa aton sining mga kuturan, after one week mga ka-K5 gin relieve gilayon si Police Brian Alamo, Police Major Brian Alamo. And with this mga ka-K5 nagatag ini sang nagkalain-lain nga mga speculations sa mga pumuluyo, ilabi na gid sa mga katapos sang media matapos kagin relieve ang nasambitan nga hepe. Because si Police Major Brian Alamo, bantog ini siya nga police mga ka-K5 nga very straightforward and law-abiding nga klase sang police officer. No? Sa itong sining mga ka-K5, kay initungod nga sang iya sini performance sang nagapungko sa bilang hepe sa nagkalain-lain ng mga kabanuhanan dito sa may Antique, kag diri sa may probinsya sang Iloilo, manami ang performance ni Police Major Brian Alamo. In terms ng peace and order, mga operations related to drugs, mga ka-K5, no? Sa tansin ni mga pinalangga ng mga tagpabati, mapisan ini si Police Major Brian Alamo. Sa tansin ni mga pinalangga ng mga tagpalamatin, I can testify sang iya sining effort, mga ka-K5, sang siya ang nagpungko bilang hepe sang Putotan Municipal Police Station, mga ka-K5. Well, in fact, ging request pa ni sang sangguniang bayan through the Office of the Mayor nga ibalik bilang hepe sang Putotan Municipal Police Station si Police Major Brian Alamo. But because sang mga reasons nga for his career growth sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, ging suportahan ina sang sangguniang bayan nga ti kung hindi man makabalik si Police Major Brian Alamo bilang hepe sang Putotan Municipal Police Station, ayo man kay ti may mga career engagement, no, nga nagahulat sa iya, mga ka-K5, kay Police Major Brian Alamo. And now here comes that ging papungko siya bilang Chief of Police dira sa may Pabia Municipal Police Station, pero madamo ang nakibot kay tinanamian na tani sila nga may isa ka Brian Alamo nga hepe ang Pabia Municipal Police Station. Pati ang mga pumuluyo, pati ang mga opisyal dira sa banwasang Pabia, nanamian, mga ka-K5, kay Police Major Brian Alamo. Sang siya ang nagpungko sa sulod sang isa ka semana, may isa ka gin-raid, mga ka-K5, nga ginpatigayon nga drug buy-bust operation dito sa Pabia, kag dako nga kantidad sang illegal nga droga ang nakumpiskar. Ti hindi madula sa paminsaron sa mga pumuluyo, mga ka-K5, nga base ginkakas si Police Major Brian Alamo kay tungod, mga ka-K5, nga sa una pa lang nga semana sang iya pagpungko, may mga natandog na ini nga mga tawo o kon hambalo naton mga dalagko nga mga opisyal o kon tawo dira sa may Pabia tungod sa iya sini nga pag-raid, mga ka-K5, no, sa to sini nga mga kuturan sa sining drug buy-bust operation sa pagpungko yan eh bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station sa sulod sang isa ka semana. Ti hindi bala man nami gani na kay ginapaspas ang illegal nga droga dira sa may Pabia. Amoy na ang speculations, ang mga pagintindi sang tawo nga nunugin kakasa dayon kay tungod ka nga may dako nga balor sang suspected sa wong nakuha sa drug buy bust operation sa pagpanguna sang Pabia Municipal Police Station, sa pagpanguna ni Police Major Brian Alamo. Tungod diri, mga ka-K5, nagpagwa sang statement ang Police Regional Office 6 kagin panginwala ang aligasyon nga may mataas nga opisyal nga nagpamalabag sa pagpungko ni Police Major Brian Alamo bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station. Wala sang kamaturan iniyang payag ni Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Angot sa aligasyon nga may mataas na opisyal nga nagapamalabag o kung nagakontra sa pagpungko bilang hepe ni Police Major Brian Alamo. Suno sa direktor ang pag-relieve kay Alamo ang bangod sa pulisiya sa kalawigon nga mahimo na nga mangin hepe ini. Because suno sa ila, you can only serve 6 years as a chief of police. Sa piyak kabahin sa aton sini nga mga ka-K5, gindugang pa niya nga ginmanduan man sini si Iloilo Provincial Police Office Director, IPPO Director, Police Colonel Bayani Razalan, nga ipatag kay Pabia Mayor Luigi Goroseta ang rason nga hindi mahimo ibalik sa Pabia Municipal Police Station si Alamo. Kag base sa pagpatag ni Razalan, anticipated na ni Alamo nga sa anuman nga oras sarang iniliwat na masaylo sa provincial office bangod man sa ginaka-caretaker lamang siya o kung bangod sa nag-temporarily caretaker lamang siya sa Pabia Municipal Police Station samtang wala pa sang permanent kay Bulos dito sa ginpahalin o kung ginrelieve nga hepe sang Pabia mga ka-K5. Madumduman nga limagid lamang kadlaw si Alamo sang ginkakas bilang officer in charge sang Pabia Municipal Police Station. Kakamuning ginapanindugan sang IPPO eh. Officer in charge. Kung OIC ka, anytime pwede ka kakson. Balikan ta na, kagkatuan ta na ang K5 kamustahan sang Western Visayas Negros Island Region. Ang oras, alas 5.40. So, amo na ang rason nga waay to magpermanente si Police Major Brian Alamo dito sa may Pabia Municipal Police Station mga ka-K5. Ara na nga aton sini nga K5 kamustahan. Naka-standby nang aton sini nga mga K5 kamustahan friends and anchors diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning. Una unta nga kamusta ang aton sini nga counterpart dira sa may probinsya Itantique. Ka K5 Belmar de la Cruz, kamusta ang morning?
6: Mainurano nang amon nga aga pero bisan maramig no problem kay nakakapiren kami diyan ni K5 Simon kang GTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Balik ka nimo, AVP.
0: Sa iluhanta ang nagpauway sa kadlaw kag may anniversary bonus halin sa munisipyo sang Pilar Capiz, si ka-K5 Jobert Lago.
7: Good morning, ka-K5 Western Visayas, AVP. Mayong aga, pero pasinsa, wala ko kagapon. Makanay-kanay nga amon sining lugar subong diri sa probinsya sa Capiz matapos nga nag-ulan kahapon. At the same time, ti aga pa naka DTX Coffee Mix na ang aton sining nga makaulan diri sa K5 News FM. Balik sa imo, AVP.
0: Pasinsa, gedway kita makalusot dira, bala anuman masako kita, pero gabay pangalay bilin, pangalitson dira, no? Sa nga halin sa Pilar. Sa iluhanta ang probinsya Itkalibo with ka-K5 Michael Celorio.
8: K5 Western Visayas, good morning Sir ABP. Good morning Bacolod, good morning kag Antique Rojas, kampyo ng signal. Naka DTX Coffee Mix na kita manayanayang tiyempo di sa amon. Wala man taliti daw nagabutlak na si Haring Adlaw. Kampyo ng signal Sir ABP, Sir Ray, balik sa imo.
0: Salamat gid Sir Michael Celorio. Sa iluhanta si ka-K5 Babes kag ka-K5 Robert Pacardo sang Bacolod.
23: Kampyon ang signal mo niya, Papang Ray. Samon, sini nga mga suki, nga mga kakifab nga nakapangapin na karon DTX Coffee Mix. Kami mismo nakapangapin naman.
24: Good morning.
0: Alright, diretso kita sa mga labing talalupang doon naton sini nga mga balita, Banat, Bacolod, and Negros Island Region.
23: Samon, sini nga mga balita, diri mga kakifab sa sudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. May pilag ka mga na-inkwentro naman nga naglunta diri sa siyudad sa Escalante kahapon dira sa may in particular sa may barangay Tamlang. May gin report nga may napilasan nga katapos ang 79th Infantry Battalion kag may isang kaswalte. Wala pa man sang may gin report mga ka-K5 nga kaswalte sa hanay sang New People's Army pero nagapadayon subong ang hot pursuit operation sa atong sini nga mga katapos sang 79th Infantry Battalion mga ka-K5. Mga natabo ini dira sa Barangay Tamlang alas 2 kahapon sang hapon mga ka-K5. Plus ang amon CEO diri kahapon mga ka-K5 nagapanagtag diya sang armchair ho diri sa may Luis Puente Villa Elementary School. Damo naman ang nalipay of course ang Luis Puente Villa Elementary School. Amoya ang recipient mga ka-K5 sang armchairs nga ginhatag sang aton sa CEO and President sang Clinica de Alternativo Medicina and K5 News FM.
24: And of course, ang RYO Foundation Incorporated. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, isa ka lalaki nagmaoy na may dala nga sulpak, lumupok, disgrasya, naigo ang iya nga bayaw. Ang biktima ginkilala sa kay Joyda Camanso, 51 anyos, samtang ang suspect si alias Danilo, 57 anyos nakainom nagkadtuni sa balay sang iyang bayaw kag sang ulihi puli man siya dugay-dugay balik na naman siya gasinggitan ano gidaw ako pa hindi nyo ko pagyayano ano na ako na nagyayaya so lumupok ang sulpak igo si Joy Joyda Camacho kagindala sa ospital mga kakipay, dakop naman ang sospechado.
3: Grabe mo balita na madripang baktay o si Ray.
0: Salamat good K5 News FM Bacolod de Negros Island Region and nagsumalang kamura kapon sa pagbalik sa mga reporters naton sa Palarong Pambansa 2026. Congratulations sa aton sininga coverage team. Sa Iluanta, ang mga balita dira sa may bayan naman sa Pilar, Capiz, Cagroja City with ka K5 Jobert Lago.
7: Thank you so much sa ABP mga nagapangunang probabalita dari sa probinsya sa Capiz, Cagroja City, Rojas, tub-tub sa Caron. Wala pa makitaan mga ka K5 ang isa ka lawas sa aton sa niutod nga nag-obra sa isa ka ginatawag natin Eco Park, mga ka-K5, dali sa may Palina Eco Park nga ininadula matapos ka nahulog sa suba, mga ka-K5. Ining Palina Greenbelt Eco Park, mga ka-K5, dali inisabahin sa Sudan sang Rojas wherein nag-cater inis sa mga bisita kung may ara nga nagkakaon-kaon samtang ginakuyod-guyod sa pambut ang imo ginasakyan ka-K5 Ray. Now, dili nga sitwasyon, ining biktima nga si Rogelio Dinaga, 47 anyos, duty niya ni, no? Sa kapon, ginapadayon ng pagpagita, tub-tub, subong, sa aton sa mga katapos ang MDRRMO, Coast Guard, kagiban pa nga mga katapos ang rescue team, mga ka-K5. So, no, sa kay Mr. Alivio, ang OIC, sang City Disaster Reduction and Management Office, ang Roa City, wala pa no makitaan na mag-resume subong sila nga aga alas 6 matapos nga gingamit na tinatanan nga pamaagi wala gihapon ini makitaan. May mga reports basi nga ara sa may fish cages o kun sa mga mangroves mga ka-K5 na tago kun na anod ang iya sini nga lawas bangod sobra na 24 oras nga retrieval operation sang aton sini nga mga katapusang disaster management kag Coast Guard mga ka-K5. Samtang isa naman ka

0: kumpansa sa iyang Carabao, tani, mapa, ano na, ng pahalab, no? Nakita niya ditong bangkay sa tunga sang Uyapan. Ining nasambit nga biktima mga ka-K5 nga wala na, kuha na, nagkaagnas na kay Keron at kuha na yung gin-recover, pero wala mabalaan kung ano pang rason kung naanin siya ang napatay sa nasambit nga area. Padayon ang investigasyon sa aton sininga mga katapos ang kapulisan sa Hamidan PNP. Si Doc Ramil Itang Oy, ato CEO sa K5 News FM, nagpaulan rin sa DTX Coffee Mixo sa kuan anibersaryo sang Pilar mga ka-K5. Sa aton sinigit patigayon nga activities sang K5 News FM diri sa Banwa sang Pilar sang tinalikdan nga adlaw mga ka-K5. Apo na mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Iloilo.
1: Uyapad ang word of the day. Uyapad sa Ilonggo, talamnan ina. Okay. Sa Iluhanta ang balita dira sa may probinsya Itantike ka-K5 Belmar.
2: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, entrada kang bulan, Hunyo 1, disgrasya, dahil nato na abtan kang sangka driver dyan. Sa may Banwa kang Patnungon, bangod sa madanlog na dalan, hanggang nagamaneho kang auto, ginaligar na madasig ang pagpadalaga na nakagis, may danawan, dumiretso sa poste bumunggo. Swerte ay minor lang ang kapilasan ang naagom kang dyan driver. Update sa pakarwa nga ginlabo kang ana man ang pakarwa ritos may San Remeo na igugin sa lubot ti sa establir man ka diyang kondisyon bahol pilas na sliog na stang kugo na ginlabo matapos nga nagsinuyanay sanda sa handle radio pagkatapos sanda sinuyanay sa handle radio sinurong tanaka magamay to nga parente na mans balinda nag-streama sanda rito may mga binangon. Pero jagin na laskaran ang biktima na igo kita na slubot na ospital ti sa mayadron man kadya nga kondisyon. Para sa upay mga balita na Mundya Santi, kaya balik ka nimo, AVP.
1: Salamat kayo na ka-K5 Belmar de la Cruz. Sa iluhan mga balita ni ka-K5 Michael Zelorio sa Kalibo.
3: Morning liwat K5 Bison Visayas. Development report in A. Sa babae ginbuno sa isa ka-pension house bangod sa sobrang apaga palangga mga ka-K5. Amo ni ang rason nga posibleng nabuno sa isa ka lolo, 65 years old na ang suspect nga si alias Piolo mga ka-K5. Ang babae nga upo niya sa pension house 25 anyos. Dungan sila nga nag-check-in sang hapon sang Mayo 31 kag didto sa sulod sang nasabitan nga pension house nagabaisay sila nagistoryahanay sila kay naghambal ang babae ang lalaki nga mapamanila siya. Nagsabat man ang babae nga ti kon magpamanila ka ima gusto ko tani nga mag-ayo sa imo nga tapuson ta na lang ang aton relasyon. So nakibot ang si ang suspect nga si alias Piolo bala. Naghambal siya nga
4: I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason.
3: Daw amo na ang lingguwahe dito nga nagtuhaw mga ka-K5. That's why nga nagsabat ang babayi, gusto ko na makipagbulag kami live-in partner na ako. Kaya may ginapalangga na ako nga iban. Added to ginbuno niyang babayi, K5, mga ka-K5. Rason nga, grabe ang pilas ang babayi, sang ulihi, nagwa ang lalaki, no? Masulod pa siya tani sa kwarto, kay nabilin ang susi sa iya motor, nagpanglak na ang babayi. Amutong natabangan ang babayi, kay nadala sa hospital. So far, okay naman ang sitwasyon sang babayi, pero ang twist sang istorya, hindi na siya magpasaka sang kaso mga ka-K5. Amo lang mga balita din si Ray, balik sa iyo.
1: Salamat kay Apiolo, Apiolo, Sir Michael Silorio, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa mga balita diri sa may Iloilo, wala na isang may mahalin, Dasigon tani, ang TLC ni Inday nga Tender Loving Care, no? Nga ginapangatag, kadlaw pa si Bibibs Kentalawo, nga cart dire sa aton sini nga mga ka-K5 din pailan kaso sa kabugado kay ang basa kabugado nga gabayulit ini sa DILG memorandum circular nga bawal ang epal nagpatag si Mayor Raisa Treñas nga ang Inday nga terminiyo a generic term ini no sa aton sini nga mga ka-K5 kag wala na gatubod sa iya pero ang iya nga lan nga daan Inday Raisa mo no so ginapailan sa nga kaso kag ireklamo sa DILG si Mayor Raisa Treñas ang TLC ni Inday o kon tindahan livelihood and cart ni Inday isa ka programa sa siyudad sang Iloilo government nga nagatag sang bulig pinansyal nga nagabalor sang 10,000 pesos sa mga kababaihan agod nga suportahan ang pangabuhi o kon livelihood program sang mga benepisaryo diri sa may siyudad sang Iloilo amo nang paagpaatag ni Inday Raisa.

0: sa Trenyas, TLC ni Inday. Wala pa man makabalos ang response ang alkalde, pero ginalauman nga magasabat ini sa reklamo sa iya. Alas 5:52 sa aga. We deserve an explanation gid kung malate kita karon sa aton sini nga next program. So, kita ay naman kita buwas kadlaw diri sa balitang K5 sa umaga.
1: K5 Ray, sa balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5:53 nagbubo ang mamunog nga ulan na diri sa may syudad sa Iloilo, mga ka K5 bago lang gidamang. Lalagi ka mo sa nga kalo, kaputi, jacket, kag payong. Oh, kag mag-inom sang Mighty C ang alkaline base ka vitamin C, kag kumakabat siyag ka mo silisip on kag tulotrang kaso, inom dayon sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, may antiviral and antibacterial specialist. Kasarang makatap na sa mga bacteria kag viruses sa lawas naton. Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Sa mauranon nga tiyempo, dapat protektado ang aton sining lawas. Mag-inom sang Mighty C kag Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Itang Uy. Nagasunod na ang pila naton sini ka mga public affairs program, mga ka-K5. Bantayan sa kampiyon ng estasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa pangalan gidamang sang bugos ka pwersa sang K5 News FM Philippines. Sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw dira. Hoy, pagbararangon ro kamo diyan. Kag magpararigos adlawon tanaron jo. Gapanima horon tinyo. Bugtawron! Bugtaw na mga ka-K5! Alas 5:54 sa aga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilin sa mga tinagagalang siling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod. sugod ko kasi sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C! Mabakas sa mga butika.
1: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre!
10: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang mapanit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman
13: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba.
3: Extend Food Superman from man. Extend Food Supplement from man.
14: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for men.
1: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX

0: heads of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas, mga butika. D3 Bio. With VCO.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. I Care Gold. Ang Eye Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
0: DTX 500.
9: Masaligan.
0: Epektibo.
9: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
0: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
0: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
9: Yanagapanupo.
0: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
9: Masaligan.
0: Epektibo.
9: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
9: Yung may D3.
0: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
0: K5.
14: K5
0: News FM.
14: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Ang oras sa Pilipinas, 6:11 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog Mighty C.
0: X.
2: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
15: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast!

0: o 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
0: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluya.
1: Sa headlines, kinatulong sa kaaluan sang DTX 500. DTX 500, nagatap na sang hypertension, diabetes, kag cancer. Para sa manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
2: Story of the day.
1: Senador Jose Jinggoy Estrada nagsungka sa PNP CIDG matapos ang issue sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan sa kaso nga plunder. Sa balita lokal, tender loving care ni Inday program ni Mayor Raisa Chu ginreklamo sang abogado.
0: Mayor Raisa Treñas nagdugang sang 50,000 nga reward sa makahatag sang impormasyon agod madakpan si Jerry Lima.
1: Sa balita regional sa Aklan, babae ginrapido buno sang kaupod nga lalaki sa pension house.
0: Sa K5 Network News, OCD Region 10, ginhingyo ang publiko nga magtipid sang tubig kag amuman kuryente para sa masunod nga El Nino.
1: Sa balita national, pito sa kada napulo ka Filipino nagasuporta sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte suno sa Okta Research.
0: Sa dugang nga balita national, 28 million ka mga estudyante inilantaw nga magabalik eskwela sa Hunyo 8 suno sa Department of Education.
1: Balita international, chemical tank accident nagpatay sa madamo nga tawo sa Amerika.
0: Sa balita sa negosyo, Pilipinas naka-secure sang 56.3 billion pesos nga investment kag masobra 10,000 ka mga trabaho sa Japan state visit ni Presidente Marcos suno sa DTI.
1: Balitang sports, trophy image kag script logo sang NBA ibalik sa final courts.
0: Sa balita sa showbiz, sa host nga si Robby Domingo kag Mikey Pineda ginabi-abi na ang ilalabing una nga anak.
1: Sa balitang extra special, ido sa Japan, in-promote bilang pulis. Lasais 16 na sa aga, nagabubo ang mabasko nga ulan sa syudad sang Iloilo. Kadungan sa malamig nga aga, magpangape na. Magtimpla sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Martes, may libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Sa Mataga Sara, Iloilo, maayo nga balita sa Mataga Quinto Distrito. Bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apulhista, Sara Iloilo, malapit lang sa Sara Public Terminal. Lasais, yes, isyete sa aga, sa manatrang kaso, magtumar na D3 Bio.
2: The story of the day.
1: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar Clinica Spore Biotics. Nagsungka sa PNP CIDG headquarters sa Camp Corome si Senador Jose Jinggoy Estrada. Inikasunod sang pag-issue sang Sandigan Bayan 5th Division sang warrant of arrest batok sa iya sa kaso nga plunder nga isa ka non-bailable offense. Angot sini, naghiwat sa malipot nga press conference ang senador sa Senado kung sa diin ginpahibalo sini sa Senate Secretary nga i-hold ang iya sweldo agud ipakita nga wala siya sang intention nga manginpulos sa kwarta sang publiko samtang ginatinluan ang iya pangalan. Ginanunsyo man sang senador nga hindi siya magpaidalom sa Senate custody kag ginpatod nga defensehan ang kagulingon sa korte kag hindi paggamiton ang institusyon agud magpanago sa proseso. Ginpamilit man sang senador nga hindi siya malingkang kun amuman ang kung ano man ang madangatan sa iyang panindugan sa mga isyu sa pungsod. Dugang pa ni Estrada nga mag-

0: pabilin man siya sa independent majority block sang Senado. Una nang agindagdagan ang senador sang arrest warrant sa kaso ng graft sang Sanigan Bayan 2nd Division na may piyansa nga 90,000 pesos nga gileon man sining aginbayaran. Ginapanindugan Estrada nga inosente siya kag wala sang kamaturan ang mga aligasyon kontra sa iya angot sa flood control anomaly. Si Senador Jose Jingoy Estrada. Lasaisa 10:08 sa aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape. Pre-Bio Coffee.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balitang
2: Lokal.
0: Ang balita lokal ginatulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, DTX 500. Gindefensahan ni Iloilo City Mayor Raisa Chu ang programa sang Iloilo City Government nga TLC ni Inday o kon Tender Loving Care ni Inday matapos kinreklamo sang isang abogado sa Department of the Interior and Local Government sa aligasyon nga nagalapas ini sa Memorandum Order Number 6 o kon ang ginatawag nga anti-Apple policy sa mga proyekto sang gobyerno. Sunod sa alkalde, ang Inday, isa ka generic nga termino nga nagatiglawas sa tanan nga mga babae sa syudad sang Iloilo. Ginpahayag man ni Mayor Chu nga kaangay sang toto o kon nonoy para sa mga lalaki, halos kada pamilya mayara sang ginatawag nga Inday. Gani ang ngalan sang programa ang nagasentro mismo sa mga babae nga benepisyaryo. Dugang pa sa alkalde, wala sang plano ang city government nga islan no kon kakason ang ngalan sang programa bangod review man ini kag nakita nga nagasunod sa mga ginapatuman nga guidelines sang DILG. Ang TLC ni Inday o kon tindahan livelihood and the cart ni Inday isa ka programa sang Iloilo City Government nga naghatag sang bulig financial nga nagabalor sang 10,000 pesos sa mga babae agod masuportaran ang ila pangabuhi o kon livelihood program.
3: Sa dugang balita lokal, nag-commit sang dugang 50,000 pesos bilang padya si Iloilo City Mayor Raisa Trañas Chu sa makatudlo sa ginahamtangan kag makabulig agon madakpan si Jerry Lima o kon si alias Pablo, si limang sospek sa pagpatay sa 89 anyos nga babayi sa Ledesco Village sa Barangay Tabuk Suba, La Paz, Iloilo City sang Mayo 24. Suno pa kay Police Regional Office sa kan PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ini ang isa sa mga naistoryahan nila sang alkalde kaduhan sang iyanangin courtesy call sang damlaglang magluwas diri mayara man sang 500,000 pesos nga reward money nga initiative naman mismo sang pamilya sang biktima madumduman nga ginkuga ginlasa kag ginguyod ni lima ang tigulang sa diin ginkawatan pa sang kwarta amuman ang iban pa nga mga pagkabutang.
0: Lasays 21 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. 1,911 tanan ka mga pulis sa Western Visayas ang giagin sugod na deploy sang Police Regional Office 6 sa pagbukas ang klase school year 2026-2027. Sunod kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, inagod mapasangkad kag mapasiguro ang safety sang 2,981 tanan ka mga bulutuan sa Region 6. Angot diri mayara sang Police Assistant Desk sa mga strategic area malapit sa eskwelahan kag terminal. Mag-aalalay naman ang mga police sa mga estudyante, ginikanan kag commuters pagi sa mobile patrol operations. Inmando man ni Director Tuanyo sa tanan nga police units nga pabaskugon ang presensya sa school zones kag pagpakingangot sa school administrators ukon local government unit.
3: Sa piyak nga bahin sa baylo nga pagselebrar sang kabuhi nangin ulihiman nga adlaw sang birthday celebrator nga si alias Alvin 26 anyos nga helper sang isdaan matapos siya ang ginlutang patay sa Barangay Baybay Norte Miagaw Iloilo pasado las 11 sang gabi Mayo 31. Ang suspect amo si alias Apa 44 anyos nga isa ka fish vendor. Suro pa kay Police Major Richard Lau ang officer in charge sang Miagaw Municipal Police Station ginpahayag sini nga nagupdanay pa sa pag-celebrate. Amuman pag-inom sang makahulubog niya ilimnon ang biktima kag suspek. May nagluntad nga pagbinaisay sa tunga sang duha sunod pa sa pulis. Kasunod siya, naglakat pa uli ang biktima pakadto sa ilabalay sa Zone 5. Ginsunda naman siya sang suspek nga sakay sa motorsiklo nga naghapit man sa ilabalay kag may ginkuha nga armas lutang. Gintiro niya pa si Alvin samtang nagalakat kag ini ang naigo sa abaga kag ulo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival kon DOA. Naaresto ang suspek kag yara na sa kustodiya sa mga otoridad nga natala na naman nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso.
0: Alas 6:23 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Iloilo City Government magahiwat sang random drug test sa mga empleyado. Jenny Kaoyonan sa report.
2: Ginaseryoso sang Iloilo City Government ang kampanya batok sa ilegal nga droga ini ang ginpahayag ni Iloilo City Mayor Isa Trenas matapos nga isa ka job hire sang Iloilo City Government sa idalom sang Office of the Conservation Facility nga nadakpan sa isa ka drug buybus operation sa Tinalikdana. Nagapaandam ang alkade istanan nga empleyado job hire contract of service man kun regular nga gilayon nga i-terminate kun madakpan nga maulamid sa kaso sang ilegal nga droga. Ginkumpirma naman ni Trenas nga makapila na kabeses nga nagpatigayon sang random drug testing ng Iloilo City Government sa mga opisina matapos ginpapanaog siya sa executive order nga nagamando sang pagpaidalom sa random drug testing ang tanan ng empleyado sang Iloilo City Hall.
4: Report na gikan sa Iloilo City ni Sika K5 Jenny Kaoyonan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Sa dugang balita lokal, pagatutukan sa mga drug operatives sa Western Visayas ang pagdakop sa mga high-value individuals o kon HVI sa illegal nga droga. Suro pa kay Police Regional Office o kon PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Kinanglanon man sa kampanya batok illegal nga droga ang pagbuligay sang komunidad, stakeholders kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Iga-monitor sini ang performance sa mga nagkalain-lain naman nga mga units sa rehiyon. Mayara naman sa bag-o nga magapanguna sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU6 nga ginalauman niya makabulik sa pagpasangkad sang nasambit nga kampanya batok illegal nga droga. Suro pa sa direktor, dapat man niya ikalipay kon madamo sang nagakaladakpan sa mga drug buybus operation nga buot silingon ini ang kabahin sa mga initiative sang kapulisan sa Western Visayas agon matap na ang pagduging o kon paglapta sang illegal nga droga.
0: Las 6:25 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapulaw kag hard labor, magtumar adlaw-adlaw, Extend Food Supplement for Men, laban na pang matagalan. Sa Ahuy, Iloilo, gupi ang delivery truck kag series bus. Matapos magbunggoanay sa Barangay Poblacion, Ahuy, Iloilo, kahapon sang hapon. Ang driver sang truck amo si Nilo, 21 anyos ang edad, residente sa Barangay Tipakla, Ahuy. Samtang ang driver sang series bus amo si Frey, 47 anyos ang edad, residente sang Anilaw, Iloilo. Sa investigation sang Ahuy PNP, nagkasundanay ang duha ka sasakyan sang matabo ang aksidente. Gulpi nga nagliko ang truck, rason nga namungkuan sang bus. Wala naman sa napilasan sa duha ka sa mga sakay sang duha ka salakyan.
3: Samtang patay si alias Andre, 23 anyos nga driver sang motorsiklo, residente sang Uton. Kagpilaso naman ang angkasri nga si alias Ann, 23 anyos, residente sang Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. Matapos nga nakabunggo sa isa kasalakyan sa Barangay Botong, Uton, alas 7 sang gabi, Mayo 31. Suro pa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang hepe sang Uton Municipal Police Station. Nagasunod ang motor sa Nissan Frontier ngalin sa Tigbawan. Kaginamaneho naman sang isa ka senior citizen sa diin. Pag-abot sa Barangay Botong, hinali lang ini nga nag-left turn padulong sa iyang apuloyan, rason sang aksidente. Ginhingagaw padala si Andre sa ospital apang ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong. Kag sa karon, yara na sa kustodiya sang Uton Municipal Police Station, nakahunong ang driver sang salakyan. Kag ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang nagtaliwan kung mag-file sila sang kaso.
0: Las 6:27 sa aga, oras kinatulong sang Pre-Bio Coffee. sa Sara Iloilo. Duha ka punong barangay nagsungka sang granada kag armas sa pulis. Reggie Di Mayo sa report.
4: Mga ka-K5, duha ka punong barangay sa Banwasang Sara Iloilo ang voluntaryo nga nag-surrender sa mga armas sa kapulisan bilang kabahin sang kampanya kontra loose firearms kag mga eksplosibo.
1: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
4: Gin-surrender ni punong barangay chairman Cesar Venafiso Mera sa barangay Presyosa Sara Iloilo ang isa ka 40mm high explosive grenade ammunition sa Sara Municipal Police Station sang Mayo 28. Suno sa iya may concerned citizen nga nagpabalo sa iya parte sa nasambit ni eksplosibo nga nakita sa ila lugar. Sa siparado naman nga insidente, voluntaryo man nga gin-surrender ni punong barangay Aaron Espeso Visakay sang barangay Batitaw ang isa ka homemade 12-gauge shotgun kag apat ka mga bala. Matapos man nga mabalaan niya, pinaagi sa impormasyon sang isa ka concerned citizen ang presensya sang arma sa ila barangay. Suno sa Sara Municipal Police Station, padayon ang ila kampanya batok sa mga indi lisensyadong armas kag mga eksplosibo. Ginahaylo Manila ang publiko nga magkooperar kag magsurrender sa mga illegal nga armas agod mapabilin ang kalinong kag seguridad sa komunidad.
5: Sa karon mga ka-K5, biyara na sa custody sang Sara Municipal Police Station ang mga armas kag mga bala para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
3: Samtang gilayon nga nakigangot sa Philippine Coast Guard o kan PCG ang Iloilo City Police Office o kan ICPO agod niya makabulig sa pagdakop kay Jerry Lima alias Pablo nga suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga babayi sa Ledesco Village sa Barangay Tabuk Suba La Paz, Iloilo City sa tong Mayo 24. Suro pa kay Police Colonel Wilbert Parilla, direktor sang ICPO, iagin payag nga ginpalapta naman ang laragway o kan litrato sang suspect sa mga ports. Iniyang sa posibilidad nga pagtabok sini sakay sa mga sakayang pandagat sa mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan sa mayara sang ihibalo o kon information sa gidamtangan sang sospek saranggid lamang nga mag-contact sa hotline sang ICPO nga amo ang 0908-377-0194 o kon pinaagi sa ilang landline nga 335-0299.
0: Alas 6:30 na sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. Sa iban pang balita lokal, wala sang kamatuuran. Iniang pahayag ni Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo angot sa aligasyon nga may mataas nga official sang PNP sa Campo Delgado ang nagpamalabag o kung nagkontra sa pagpungko bilang hepe ni Police Major Bryant Alamo sa Pavia Police Station. Suno sa Director, ang paglilip kay Alamo ang bangod sa policy sa kalawigon nga mangin hepe. Dugang pa ni Director Tuanyo, iya naging manduan ang Iloilo Provincial Police Office sa pagbanguna ni Police Colonel Bayani Manuel Rosalan. Ipatag kay Mayor Lawrence Anthony Goreseta sang Pavia Iloilo ang rason nga hindi na mahimo mabalik sa pwesto sa Pavia PNP si Alamo. Sa piya kabahin, base sa patag ni Rosalan, anticipated na ni Alamo nga sa anuman nga oras sarang iniliwat nga masaylo sa Provincial Office, bangod man nga caretaker lamang siya sang police station sa Pavia. Padumduman nga lima pa lamang kaadlaw nga nagpungko bilang OIC, Officer in Charge sang Pavia PNP, si Alamo sang ginkakas. Kag-amte sini nakapatigayon pa siya sang drug-by bus operation sa mga banwa. Nagtalos kay Major Alamo sa Pavia PNP Station ang duwan niya sanon nga si Police Major Bonifacio Lamson Alabe.
3: Samtang arestado ang top 1 most wanted person nga may kaso nga frustrated homicide sa Banwas sang Alibujan. Ginkilala ang sospetsado nga si alias Joe, 20 anyos nga residente sang Barangay Binalud, Alibujan. Naaresto si Joe pinaagi sa warrant of arrest nga ginserve sang kapulisan batok sa iya. Sa karon, preso na sa Alimujan Municipal Police Station si Joe kag magigin recommend nga 72,000 pesos nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahiluwayan.
0: Alas 6:32 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C, DTX 500 kag D3 Bio, The Power Trio. sa lapas. Mag-abyan nga nagabaligya sang druga, arestado. Aaron Rifuyo sa report.
6: Mga ka-K5, duha ka mga junior kag mag-abyan ini sila. Dakop sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit. Bao masobra to nga sa milyon nga balor sa ginapatihan sa buo na kumpiskar. Yaring report.
7: Bakod sa Mighty C, huwag na pag ina-allergy, huwag na pag ina-masakit. Salamat, Mighty C.
8: Nakumpiskar ang 510,000 pesos. Nga balor sa ginapatihan sa buo sa ginapatigayon nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit o kanang CDEU sa Zone 2 Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City, alas 9.50 sa gabi, Hunyo 1. Gin kilala mga arestado mo sa nay alias Buni, 30 anyos, sa nasambit nga lugar. Tag alias Jose, 38 anyos, nagtumandok naman sa Tapas Capiz. Nabaklan sa polis si Buni, sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan sa buga, gamit ang 6,000 pesos ka paibas money. Na-recover dugang sa posisyon ni Buni, ang sampagit ka mga plastic sachet sa ilegal nga droga. Na-recover man ang paibas money, cellphone, at coin purse, kaging butangan sa ilegal nga droga. Ang taraan nga sa buong nagabhug at sa 75 gramos. Yan panginwala naman ni Pony nga siya ay nagabarigya sa ilegal nga droga. Lakip na ang mga ebidensya na recover sa iya. Base sa CDEU, bago lang abot ang ilang stocks kag madugay na ang ilang monitoring patok sa mga suspek. Katukiban nga nagalin ang ilang supply sa barangay Bakhaw, Mandurriyaw.
9: So sa aton nga monitoring for almost 3 weeks be. Masobra nga pagkandak sa verdict. So sila na dito ha. Nag-proliferate sa illegal drugs based man sa complaint mismo sa ila tupad balay sa mga pumuluyo man diri itong ato na pagkabalugan ni Gina daw mag-unikwa sa barangay Bakhaw si Tukabuni but may source pa rin di sa kaiping niya nga barangay
6: kagad isa karon ikustodiya ni sila no sa lapas sa PNP kagad pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balita. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: La 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa Balita Regional sa Aklan, babayi ginrapido buno sang kaupod nga lalaki sa pension house. Leonard Viray sa report.
10: Pilason ang 25 anyos nga babayi matapos ginaligar ginbunos ang iya upod nga lalaki sa sulod sang isa ka pension house sa Banwasang Numansya sa Aklan. Ginkilala ang biktima kay alias Beng, residente sang barangay na Bitas Numansya. Samtang ang suspect naman, ginkilala kay alias Tim, 63 anyos kag residente sang barangay Mubo, Kalibo. Sandig sa investigasyon sang Numansya PNP, ginapayag na nag-check-in ang duha sa isa ka pension house antes nagluntad ang mainit nga pagbaisay nga nauli sa pagpangbuno. Dugang pa sa motoridade nga ang posibleng motibo. Gusto na sang babae nga biktima nga untato na o kunpunduho na ang ilang relasyon bagod may para ini nga libin partner bango diri nakigang suspek rason niya nagkuha ini isang kutsilyo kag ginahatok-hatok sang buno ang babayi sa nagkasari-sari nga parte sang iya nga lawas nagangkon sang apat ka pila sa magtimbang nga butkon to nga baga kag to nga paa ang biktima madasigman ini nga gindala sa Aklan Provincial Hospital sang mga nagresponde nga miyembro sang MDR RIMOWE. Samtang ginkumpirma man sang Numansya PNP nga wala na sang plano nga magpasaka pa sang kaso ang biktima kontra sa suspek. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Sa dugang balita regional, lalaki na lumos patay sa Antique, Eileen Rose Magbanwa sa report.
11: Dead on arrival sa ospital ang isang kalalaki matapos nga dyan ang nalamas sa baybayin sakop kang barangay Maunulawaan. Ginabanta alas 12:30 sa hapon Mayo 31. Ginkilala ang amunga persona kay alias Ram, 36 anyos kagresidente kang amunga lugar. Sa press release na ginpagwa kang Lawaan Municipal Police Station, narigo sa baybay ang lalaki kag ginhampa kang balad paagto sa idalem. Wara rin dyan nakatigayon nga maglangoy paagto sa binit. banggit nga rin dyan sa idalam kang makahurubog nga irimnan. Gintingwaan pa nga darhan sa Pedro L. Hindap Municipal Hospital sa Barbasa ang lalaki apang ginbawian kang kabuhi ilas 3:30 sa hapon sa among adlaw. Balita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanua para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: La 6:38 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Coffee Mix. Sa K5 Network News, publiko sa Region 10, ginapanugyanan sang OCD nga magkinot sang tubig ka kuryente, agud batuan ang El Nino phenomenon. Sai Elievera sa report.
12: Hinikayat ng Office of the Civil Defense kung OCD Region 10 ang publiko na magtipid ng paggamit ng tubig at kuryente bilang paghahanda sa paparating na El Nino sa bansa. Ayon kay Patrick Alan Calianta, ang Disaster Risk Reduction Management Officer ng OCD 10, na layunin itong maiwasan ang biglaang pagtaas ng bayarin o bill sa kuryente at tubig ng mga mamamayan. Kaugnay nito, nagpapaalala rin ng opisyal na iwasan ang matagal na pagkakabilad sa mga bukas na lugar na direktang nasisikatan ng araw upang makaiwas sa dehydration at iba pang uri ng karamdaman. Ito si K5 Sai Elievera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
3: Sa dugang K5 Network News, tungod gid lamang sa selos, babayi sa Nueva Ecija gin patay. Eileen Cuevas Sanchez sa report.
13: Patay ang isang 22 anyos na dalaga matapos umanong pukpukin ng bato sa ulo ng kanyang nobyo na pinsan dahil sa matinding selos sa San Jose, Nueva Ecija, kamakailan. Kinilala ang biktima bilang alias Cherry, habang naaresto naman ang suspect na si alias Robin, 27 anyos. Ayon sa pulisya, magkasama ang dalawa sa isang inuman bago umalis sakay ng motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang suspect na nag-iisa. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng biktima sa tabi ng irigasyon na may malubang sugat sa ulo. Sa tulong ng CCTV, natunto ng suspect na umamin sa krimen at sinabing selos ang motibo. Naharap ngayon sa kasong murder ang suspect. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Patay ang...
1: DTX 500 Morning Newscast Balita International. DTX 500 DTX 500 Morning Newscast Balita National.
0: La 6:40 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Nagasaka sa 74% sang Abril, halin sa 69% sang Marso, ang porsyento sa mga Filipino nga nagapati nga dapat magatubang sa Senate Impeachment Court sa trial si Vice President Sara Duterte sunod sa survey sa Okta Research nga ginpagwa kahapon Lunes. Base sa tugon ng Masa Survey nga ginpatigayon sa Abril 20-24, 74% sa respondents ang nagpahayag nga dapat magatubang ang Vice President sa Senado nga nagaserve bilang impeachment court, samtang 21% ang inipabor, kag 4% ang undecided. Ang results ng survey ang mas mataas sang 5%, ipaanggid sa 69% nga nalista sang Marso 2026 nga survey. Madumduman nga gin-impeach sang Kamara de Representante si Duterte sa Mayo 11 sa maligasyon nga culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, kag other high crimes.
3: Ginabanta nga magalabot sa 26.28 ka milyones ka mga estudyante ang magapa-enroll para sa school year 2026 to 2027. Ini ang ginpahayag ni Department of Education kon DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya kasunod sa nagahilapit kang pagbukas ng klase sa Hunyo 8. Kadungan sini ginpatod naman ni Andaya nga mayara sila sa nagakaigo nga teaching kag non-teaching personnel para sa mga estudyante nga maga-enroll sa public elementary kag secondary elementary schools. Samtang ginpahayag naman ni Andaya nga nagapabilin sa gihapon ang classroom backlogs sa Department of Education o kung kakulang sa mga classrooms ngayara sa 136,000. Ginalauma naman nga matapos ang Department of Public Works and Highways akong DPWH ang masobra 9,000 ka mga hulot klasihan o kung classroom subong at tuig. Lakip na diri ang mga bago nga proyekto kag mga nabilin nga backlogs sang nagligad nga mga tinuig.
0: 6:42 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Nagsaka na sa napulo kag tatlo ang numero sa mga napatay sa narumpag nga siyam kapanalgan nga building nga ginapatindog pa lamang sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga matapos makuha ang isa naman ka biktima kahapon sang kaagahon. Sunod sa Bureau of Fire Protection, Central Luzon ay ka-13 nga biktima nakuha 4:12 sang kagahon. Pila ka oras matapos ini una nga natultulan sang mga rescuer 10:46 ang gabi sang Domingo. Ginpahayag sang Bureau of Fire Protection nga nagamit sila sang nakalain-lain nga kagamitan pareho sang pry bars, sledgehammers, jackhammers, kag acetylene cutting tools agud mabuslot ang madamol kag mabugat nga konkreto kag mautod ang steel nga huol sa retrieval operations. Padayon gihapon ang search and retrieval operations sa diin base sa data 27 sa 47 ka mga biktima ang naluwas samtang 8 pa ang padayon nga ginapangita. Madumduman nga nagluntad ang insidente sang Mayo 24, 2026 sang narumpag ang ginapatindog building nga nagresulta sa dako nga multi-agency rescue operation sa amo nga syudad.
3: Sa dugang balita nasyonal, yari sa karon sa Pilipinas si Vietnamese President kag General Secretary sang Communist Party of Vietnam nga si Tho Lam sa duha ka adlaw nga state visit. Suno sa Malacañang, makasaysayan ang pagbisita ni Lam sa pungsod bangod ini ang una nga state visit sang isa ka leader sang Communist Party sang Vietnam. Makigsapol naman siya kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong nga adlaw. Agud nga talakayon ang pagbabaskog sang relasyon sang Pilipinas kag Vietnam sa patagsang negosyo, seguridad sa pagkaon, depensa, edukasyon, kag turismo. Matapos ni pag-asaksihan sang duha ka mga leader ang pagpirma sa pila ka kasugtanan kag mag-aatubang sa joint press conference. Kadungan sang pagbisita ni Lam, ang pagsulog sa ukon ang pagsaulog sang 50th anibersaryo sang diplomatic relationship sang Pilipinas kag Vietnam kag 10 ka tuig sang ila strategic partnership.
0: 6:45 sa aga, oras sulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast, Balita International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics. Para sa mahapos nga pagpamuhin, magtumar adlaw-adlaw, DTX, Clinica Spore Biotics. Sa Amerika, nagsaka na sa napulo kag isa ang numero sa mga napatay matapos ang nagluntad nga chemical tank accident sa Washington, USA. Suno sa otoridad, na-recover na ang mga bangkay sang siyam ka mga tao nga unang naging report nga nadula. Gani nagdangat na sa 11 ang kabugusan sa manapatay. Nagluntad ang insidente sang Martes sa facility sang Nippon Dynawave Packaging sa Longview matapos maglupok ang tangke nga may sulod nga white liquor, isa ka chemical nga ginagamit sa paghimo sang paper pulp.
3: Sa piyak nga bahin, hindi magdobo sa 4 dozena katawo ang napatay matapos ang nagluntad nga isa ka mabaskog nga paglupok sa Myanmar sang Domingo nga adlaw Mayo 31. Natabo ang insidente pasado 12 sang udto sa Namcam Township. Suno sa nagresponder, naglabot na sa 46 ang napatay. Lakip na ang mga kabataan samtang kapin 70 naman ang mga injured. Sa karon, wala pa sang may ginpagwa nga opisyal kag insakto nga numero sa mga biktima apang padayon ang investigasyon sa mga otoridad sa matuod nga gintunaan sang insidente. Madumduman niya ang Myanmar ang padayon nga yara sa tunga sang civil war humarin sang ginagaw sang militar ang poder sang 2021 nga nagresulta sa wala untat nga pag-inaway sa tunga sang junta forces kag nagkalain-lain nga mga pro-democracy kag ethnic armed groups.
0: 6:47 sa aga. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras sa Ma'am Emma Poras, Earl John Pandagani, kag mga vendor sa New Site Public Market sa Jordan Guimaras, Sir Benny Hermano, Ma'am Linda Velete, Kapitan Hihino Gino Sumagaysay, sa Bulabog Bingawan, Ma'am Rica Domingo Quisto, Pamilya Calvo sa Maribuyong Duanyas, Manong Dan Calvo, Sir Lori Gose, kay Ma'am Lori Gose, Ma'am Sir Eliseo Gose, and Sir Eric Gose sa Dabong Haniway, Vanes Dakita, Remya Panes, Jesse James Carvilles, Ma'am Florenda Sasabo, Sir Alex Sasabo, sa Gibungan Miagaw, Ma'am John Asaldo, Ma'am Lenny Pedroso Dadibas, Agosto 5 sa Kuwait, Dodoy Altoveros, magpangape, DTX Premium Coffee.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ang business news kinadulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Naka-secure ang Pilipinas sang 56.3 billion pesos ng investments kag 10,300 nga trabaho para sa mga Filipino sa tiyon sa babisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Japan sang damlaglang. Ini ang pahayag ni Department of Trade and Industry o kon DTI Secretary Maria Cristina Roque. Suno kay Secretary Roque nga sa apat kaadlaw nga state visit sang Presidente nakikinunanon si Marcos Jr. sa Japanese companies nga nag-operate na sa Pilipinas nga ginalakipan sang Furukawa Electric Company Limited, Sumitomo Electric Industries Limited, Minaba Mitsumi kag Tsunishi Group Corporation. Ginreport ang DTI sang karon lang nga lakip sa most exported products sang Pilipinas among semiconductors, minerals, electronic parts kag automotive parts kaupod man sa agricultural products. Sa reference rate, 199 pesos and 45 centavos ang Kuwaiti dinar. 163 pesos and 58 centavos ang Bahraini dinar. 160 pesos and 50 centavos ang Omani rial. 87 pesos and 4 centavos ang Jordanian dinar. 16 pesos and 95 centavos ang Qatari rial. 61 pesos and 50 centavos ang United States dollar. 82 pesos and 76 centavos ang United Kingdom pound. 7 pesos and 84 centavos ang Hong Kong dollar. 78 pesos and 73 centavos ang Swiss franc. 44 pesos and 57 centavos ang Canadian dollar. 48 pesos and 19 centavos ang Singaporean dollar. 44 pesos and 13 centavos ang Australian dollar. 16 pesos and 38 centavos ang Saudi Arabian rial. 48 pesos ang Brunei dollar. 16 pesos and 74 centavos ang United Arab Emirates dirham. 71 pesos and 72 centavos ang euro. 12 pesos and 21 centavos ang Brazilian real. 15 pesos and 51 centavos ang Malaysian ringgit. Kag 36 pesos and 77 centavos ang New Zealand dollar. Lasay-singkwanta sa aga, Mighty C Morning! Kay Ma'am Rica Domingo Quisto, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Ev Sotik and family sa Sara Iloilo, RNV Eatery, Fanny Batsoyen and Karinderia sa Kilid Sangaisano Central sa Sara. Magpangapin na kamudira, DTX Premium Coffee.
3: Sa balita sa showbiz, aktor kag-host nga si Robby Domingo kag si Mikey Pineda gin-welcome na ang ilalabing una nga anak, Keisha Marie Hanaysay, sa report.
14: Kinpakigbahin ni Robby Domingo sa iya Instagram nga gin-ag na ang ilalabing una nga anak sang iya asawa nga si Mikey Pineda. Madumduman nga sang Enero gin-kumpirmar sa mag-asawa ang nga naga-expect sila sang ilalabing una nga anak. Nagpakasal sanday Robby kag Mikey sang tuig 2023 sa isa ka pribado nga seremonya sa simbahan nga gintambungan lamang sang ila pamilya kag manalapit nga abyan.
15: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Keisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Lasay 52 sa aga. ang sports news kinatulong sang Mighty C. Trophy image kag script logo. Ginbalik na sang NBA para sa NBA Finals. Enrico Zurita sa report.
16: It's official. Ang NBA Finals logo ang magbalik sa NBA Finals. Ginanunsyo sang NBA nga ang imahin sang Larry O'Brien Trophy na ginahatag sa mga daog sa finals ang igapinta sa midcourt sa hampang sa Frost Bank Center sa San Antonio kag Madison Square Garden sa New York. Magabalik man ang script logo para sa The Finals sa Tagsaka Court. Ang The Finals wordmark kag ang logo ang nakitaan sa tion sang 2014 Finals sa tunga sang Spurs kag Miami Heat. Ang inibalitang na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Topaz Zurita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Manong Boy Beramin and SB member Bebo Bunyi Bias and team sa Dingle, Magpangape, DTX Coffee Mix. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa Japan, isa kaido sa Japan ang official nga gin-reappoint bilang police inspector para sa isa katuig, si Mimi Suki, isa ka 5-year-old nga Shiba Inu. Shiba Inu ang nagaserbi nga honorary police inspector para sa Minami Police Station sa May Prefecture sa Japan. Inisa ang nagapatrolya sa eskwilahan, nagapasiguro sang traffic safety para sa mga bata kag mga tigulang. Sa iya reappointment ceremony, ginatagan siya sang station chief sang official certificate nga nagaconfirm nga extended sa isa katuig ang iya nga serbisyo. Congratulations kay Police Inspector Mimi Suki. Joel Agotang Tolentino, Analin Pares Agravante, Fred Pasgala, Ma'am Laura Sumagaysay, Tarski Diaz, Edgar Badbadon, Nonito Sumbong sa Maragondon, Cavite. 6:54 sa aga. Oras ginadulong sang Mighty C, Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Magpamati sa health alert kag Foro de los Pueblos, Ted Aujero, Francia.
17: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
18: K5 News FM.
19: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
21: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
22: Kaspa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kaspa.
21: Ang mga skin disease na.
22: Mga kuko nga. Doon hindi maayong.
21: Patuloy lang.
23: Nelfungi.
21: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
19: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
23: Mabakal sa mga butika.
22: Hangot ang bulak.
24: Yes.
22: Luksan. Ha?
24: Bulaklak. Ang bulaklak.
25: Sa buhay ay kailangan.
24: Bubuka ang bulaklak.
22: So sa ang bulaklak.
24: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
21: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
24: Oh, well, yeah.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
26: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
27: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
25: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
24: Mm.
25: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
28: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
25: Kuno mi gid yang D3 Bio no, pilas-pilas ka.
21: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
25: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
28: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ipo, ginahimo yung bouquet.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka.

0: Inata.
1: DTX Coffee Mix.
2: O baka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: O baka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
5: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Gortez!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
1: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
1: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500
8: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
8: DTX 500
1: masaligan.
8: Epektibo.
1: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
8: ikaw ba na
1: ang may diabetes?
8: DTX 500
1: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
8: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
1: masalikan
8: epektibo.
1: DTX 500
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio
8: ang D3 Bio
1: yung may PCO
8: ang PCO
1: yung may D3
8: mga butika.
1: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
1: Yung may D3.
8: Mabagat mga butika. D3 Bio with PCO.
13: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
1: Yung may D3.
8: Mabagat mga butika.
1: D3 Bio.
14: Ako
0: ko si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
14: You my Vizio.
15: Ang Vizio.
14: You my D3.
15: Mga butika.
16: My family.

0: history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: na nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis
1: Whoa. TDX 500!
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi?
1: Masami ginauha?
0: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
0: DTX 500!
1: Garantisado!
0: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batuyan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre!
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
12: for Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman
13: for Man.
1: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatindo sa imo
0: mo mahid ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalrikan DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
15: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Ang oras sa Pilipinas, sa 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one,
19: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
22: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
25: Foro de los Pueblos.
18: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Martes, Hunyo 2, 2026. Nagaulan sa siyudad sang Iloilo, yan sa Kabanuanan, sa Kauman. Kumusta? Alinpakina, 5:45 sa Subong, ang pag-ulan sa mga empleyado sang Iloilo Provincial Government, sang Capitol or sang City Hall, mga private companies. Managuwa na kamo kay by 8 o'clock, may office na. Mag-kudong gina, mag-suksok sang jacket, sang bonnet, magsuksokid sang mga palapton na makapugong sang pagkabasa sang ulan. Kay nagadulot ini sang balatian, trangkasohon ka o buhon ka, hilanaton ka. So sa gani, sa mga nagapamati subong, importante gid yung magtumarka sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Nagata kita katawaran sa mga nagapamati sa radyo. Nagalanto sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinandan kadaaga, Ted Aujero, Francia.
22: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
18: Kaduwa ng adlaw sa bulan sang Hunyo, tunga-tunga na sang tuig. Madasig lang sa mga inadlaw, no? Kung sa kwani sa basketball, half-time na kita. And manog labot na kita sa bulan naman sang Disyembre, nga gina-anticipate sang tanan. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Session sa Senado, ginpa-boycott ni Alan Cayetano. Pag-aresto kay Senador Jose Jinggoy Estrada, ginbalabaga ni Senate President Alan Cayetano. Pag-invite kay Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete bilang Recognition Program Speaker sang West Visayas State University, ginapamatukan sa pila ka student organization. Bar kag board exams, lugyag himuon nga libre para sa imol nga mga college student. Ammunition store sa pungsod Myanmar nga ginauyatan sa mga rebelde nagsigabong, madamo nga mga tao patay. Kag Ilongga basketball player manginkabahin sa Gilas Pilipinas under 18 team nga magapasakop sa Shaba International Tournament nga iwaton sa siyudad sang Bacolod. Lasyete dia si Otso sa aga, we have Engineer Ferdinand Rubin. Aton weather forecaster, nagikan sa pagkasa sa Iloilo. Engineer Rubin, sir, si Ted, there is a K5, Mighty C, morning sir.
2: Yes sir, good morning. Good sa mga tagpalamati. Sa muna ito na latest update sa bungad 2026.
18: Hello, sir.
2: Yes, sir.
18: Oh, mga bay ko, isip mo, hindi lang bibig ipa-speakerphone yung mo cellphone. Parang hindi kita mag-echo, please.
2: Ano, sir? Hello?
18: Oh, hindi lang pala, pag-speakerphone, parang hindi kita mag-echo. Kaya dagdag eco kita on air, please.
2: Ah, okay, sir.
18: Hello, ah, sige, hello. Sige. Okay, okay. Engineer first, go ahead, sir. Ano ning rason subong sa pag-ulam? Tansara lang kayo na siyang kagahon sa subong?
2: Yes, sir. Bangod din siya sa aton nga hangin habagat or southwest monsoon nga mong datik po sa may Luzon kag western sections ng Visayas. Kaya bangod din sistema, western Visayas magalungon ang mga kalangitan. May mga lakta-lakta mga pag-ulam, pangilat kag panag-uog. Samtang kasarangan tumbabas kong hangin halin sa nabugat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa kasarangan pagtumbabalod at mga kadigatan. At ang temperatura, 25 tumtob 35 degrees centigrado. Adlaw nagbutlak alas 5:27 ang aga hag matulog ini alas 6:30 sa hapon. Amo ni tan latest sa
18: Sir Ferg. Sir. Hello sir. Oh, epekto pa ni sang Bagyo Doming or nakagwa na ginman ang Bagyo Doming sir sa PAR, Philippine Area of Responsibility.
2: Nakagawa na sa sirsang kagapod, alas 11:30 sang aga, sa karon habagat na lang ginir sa Southwest Monsoon.
18: Oh, habagat na nga epekto sa aton. So, entire day, bilugad law, lauman aton, ini nga mangin muning aton, simpo?
2: Ay, di magin sir, bilugad law nga maulan no? Although possible, nga generally, sa bilugad law, may mga dalong kita, cloudiness, sa aton nga kalangitan. Pero it does not necessarily mean nga bilugad law may ulan kita. So, from time to time na siya.
18: Pero kahapon sang aga, nagulan man, pero pagkahapon, may namang ining simpo naton, sir, dari, no? Dari sa aton sa Iloilo, no?
2: Yes sir, kaya depende na bi sa moisture sa kalangitan nga ginadala sa ginabupo sa aton hangin habagat. Tendency is kung ara ka sa kadagatan or lapit ka sa dagat, mas mabatsagan mo ang mga pag-ulan pero sang sanggahulag ning galom pagadto sa kadutaan ka ubos man ang iyang nadala ulan.
18: Lapad ning coverage sang pag-ulan subong aga, bilog ni Iloilo ni.
2: Yes sir. Sir, actually lapad ni, hindi magiging nga bilog na Iloilo, ang northern Iloilo, wala pagawas ang ulan, more on the southern part, central part ng Iloilo. Labi na gin, diri sa pinakapuntang munisipyo sang San Joaquin, pagkanto, diri sa Babaw, Subong, sa may Anilaw area.
18: Oh, ang northern Iloilo, Carles, Istansya, Pasaka dito, ay sila yes ang ulan, Subong?
2: Yes sir, so far wala.
18: Oh, very well said, Engineer Ferd Surubin, sir, salamat ha, mighty sea morning.
2: Yes sir, salamat, good morning sa kanan.
25: Foro de los Pueblos.
18: Mayo man at least magipot-gipot ang bangag sa lupa bla Tita Nilda Laluyan Laison kay Ma'am Merlinda Labadia diyan sa poblasyon ay Duenas kay nagligay din mato maginot no kon sa mga malampay ni maringaot kon gaulan gani mariklamo ka nga nagauran ay mabasa laputsak marigna kon tigbarangag duman nga sige ka init mabakabaw ilam dalang kaginot. Kung sa mga malampay ni K5 Andre, maringaot! Manamulog kayo maringaot, dugangan mo pag-aid, kamangan ko nga daan nga may gahom amon ma aton tinaga. Hay, ilam makamaringaot. Masagad ka, masagad ka, kareklamo. Sa baylong masagad ka, kareklamo. Buhol ka, kapaypay, kagmagpanguyab eh. Para-paraan malang na mo. La 7.22 na sa aga.
25: Foro de los Pueblos.
18: Yara na subong sa presohan. Si Senador Jose Jingo Estrada matapos nag-surrender sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Headquarters sa Camp Kurame. Hinikasunod sa pag-issue sa Sandigan Bayan 5th Division sa mandamiento de aresto sa kaso ng plunder kag non-bailable offense. Ano ang plunder? P-L-U-N-D-E-R. Pagkuha sang pundo sang gobyerno sa isa ka official gamit ay nga poder or ang iya sining impluwensya 50 million pesos pasaka kay si Jingo Estrada for the third time ginkasuan sang plunder.
25: Foro de los Pueblos.
18: Nag-iwat siya sa malipot nga press conference sa Senate kag suno sa iya wala sa sang intention nga mangin pulo sa kwarta. Banya nga konsweldo ibilin ko ah. Niya kang hindi kuya maggamit sang protective custody sang Senado. Sino ginapitik niya? Si Senate President niya, Alan Cayetano? Si Bato de la Rosa nga, ngal-ngal ka lang ngal-ngal dyan ng Trillanes? Tapos, ano itong ambal niya kay President Bongbong Marcos? Ang legal to, ICC! ICC! Bull! Tapos may SHIT bla? Tapos ang ulihi, sang gidakop na siya, tao lamang tayo. Nasasaktan din at natatakot din. Amo na nga sa agad ka kawakal, sa uling adlaw ang imong nga gin luad, lamunon mo liwat. Manang watch for your words nga nagagwa sa baba mo. Kung gabuga ka sang sa agad kik pasalig, tikal-tikal, kati amo ginamaabot sa imo. Ari si Jingo Estrada pamatian ta. Kay nag-surrender na siya, hindi siya magbaton si Weldo niya. Sinong ginapabatian niya si, pabati-batian si Batong Bisan Gapalagyo, kagapanago, may sweldo? Hasta si Senate President Alan Cayetano nga nag-custody sa kay Bato de la Rosa sa bailo nga itugyan niya sa atod nga korte. Matian pa si Senate si Senador Jingo Estrada.
3: Leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kumpasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget.
25: Foro de los Pueblos.
18: Ang kabahinsang statement ni Senador Jose Jinggoy Estrada matapos nga nagtugyan sa iyakugalingon sa PNP CIDG.
25: Foro de los Pueblos.
18: Ikot pamatian mo, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Ma'am Remia Panes, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Eric Jose, inang dauga pa looy-looy, blati sabong daw nag-shift ang simpatiya sang tawo kay Jinggoy Estrada, Sir George Ocampo, Ma'am Rose Kabangalimbagi. Nga daw magwapasin nga daw masakripisyo siya. Masakripisyo siya nga hindi siya magkuha sang sweldo kay prisohon siya. Tiway kita sa dapat pasalamatan kay Jinggoy ah. Ha? Ti manimaho blani. Maduktan blasa kung wala sa mga testigo. May mga testigo nga nagapamatuod nga siya mismo ya nagtukob gidya sang kwarta. 50 million pasaka. This is not just the first time. Sa ikatatlong ation sa sulod sang 25 katuig, ginkasuhan sang plunder si Senador Jose Jinggoy Estrada. Ginfile sang ombudsman ang kaso ng plunder, kagduwa ka count sang graft, bato kay Estrada, may kang tanan ini sa 573 million pesos nga ginaligar kickbacks halin sa flood control projects o podman sa Budot King nga si Bong Rebillabla. Ano no na natabo kung ma-recall pa ninyo? Sang tuig 2001, naipangatubang si Estrada sang kasong plunder. Sang among ation, mayor pa lang siya sang San Juan City, Metro Manila. Upod sa ito ni Jinggoy Estrada ang naging kasuhan ay amay, former President Joseph Erap Estrada. Ang kaso may kang tanan sa ligasyon, una, nagbaton ang mag-amay nga Estrada sang 545 million pesos protection money halin sa wetting operators. Dumduman nyo pa to? Ikadwa, nag-divert sang 130 million pesos to Beko Excise Tax Share sa Ilocos Sur. Ikatatlo, nagbaton sang 189.7 million pesos kickback. 189.7 million pesos nga kickback halin sa Bell Corporation para sa pagbakal sang GSIS kag SSS sang 1.8 billion pesos nga balor sang shares of stocks. Ikapato, nag-maintain sang 3.23 billion pesos nga Jose Villarde account sa Equitable PCI Bank branch sa Binondo, Manila.
25: Foro de los Pueblos.
18: Ginakwit si Jinggoy sa plunder case tungod nga napasawa ng persecution nga mapamatudan nga siya guilty beyond a reasonable doubt. In 2014, liwat na indict, liwat kinkasuan sa Estrada sa plunder, 11 counts ang graft, kag direct and indirect bribery sa ginaligar misuse sa iya 183 million pesos discretionary priority development assistance fund o kung PDAF. Ginakwit si Jinggoy sang 2024. Suno sa Sanigan Bayan, wala sang ihibalo sa Estrada sa scheme sa negosyante nga si Janet Lim Napoles nga ginanegosyohan ang PDAF.
25: Foro de los Pueblos.
18: Wala pa sang ruling ang Sanigan Bayan, 5th Division sa 11 counts sang graft charges kay Estrada. May 28, 2026, ginfile sang Office of the Ombudsman ang non-bailable nga reklamo sang plunder. Hindi ka pwede makapiansa, non-bailable. Kagduwa ka counts sang graft bato kay Estrada. Ginakusaran sa Estrada na nagbaton sang kickbacks nga 25 to 30% halin sa maanomalia nga flood control projects. Upod niya nga ginkasuhan si former DPWH Secretary Manuel Manligas Bunuan.
25: Foro de los Pueblos.
18: Magluwas kay Estrada kag Bunuan ara man nga ginkasuhan sa sining higayon. Sanday Denril Cesar Sanchez Cortuna, Denriel Cesar Sanchez Cortuna, Manny Bumagat Bulusan, Manny Bumagat Bulusan, kag Arturo Lombres Gonzalez Jr. Amo ni mga kaupon ni Jinggoy gagin kasuhan.
25: Foro de los
18: kung pamatian mo, the form of sacrifice pa Mama Rizal Kasiple, nga hindi siya magbaton sa iyang sweldo samtang nga mapriso siya. Di daw indirectly, ginaigo niya si Bato. Ikadwa nga ginaigo niya si Senate President Alan Cayetano. Aman niya ni Kuya magpanago sa protective cost today sang Senado. 7:32 na sa aga. Pagbalik na, ginboycott sang majority black sang Senado ang ilang sesyon. Under the rules, kung may cancellation sang ilang session, dapat niya isugtan ini sang tanang niya miyembro. So ang ginhimo ni Alan Cayetano, RV Chris Caceres, Robert Legaspe, Sara Jane Villaflor, ari naman siya, nang bulldoze naman si Alan Cayetano. Una tong online voting niya, abisan absentee ang miyembro sang Senado, pwede makaboto online. Hindi pwede nga dali-dali o niya ngaway na sang debate kiti may numero sila. Pagkatapos, una dito ang mga minority black senators, ginpatsan aircon ang session hall, ginpatsan pag sila sang internet connection. Kaya nung tawag ninyo sinang bagay ko di binastos? Inapinay sang sabaylo nga manindugan sa prinsipyo. O ti sino na subong ang naga pangutos? Sino na subong ang nagagwang ang color ang may personal gig interest? Di ko may respeto kamalang sa mga kaupod mo. Patsan mo sang elektrisidad, patsan mo aircon, kag patsan mo sa internet. Sino makamanihar sina sa sulod sa Senado? Alang-alang mabi ang sergeant at arms na. Di, dari na nagagwa nga to ang linupok to ni Mau Aplaska, di may director gid. Tapos subong pa victim effect pa ni si Alan Cayetano. No, pa victim effect pa. Naway gi kamo nagbuleg to sa kapareho nga senador nga si Jinggoy Estrada. Di ko naway kamalang sang bulobinlod, way kamalang sang isaway. Di ko ni hindi ka maduktan. Di subong ang ilang do 13. Amo pa ding tawag sa ila mo. May natuwag ba nga majority 13? Di na mabuhinan gi kay si Batoga plagyo. Si Jinggoy ara na sa prisuan. Si Francis Escudero nga assuming man sa una. Di subong may kaso man. Si Loren Ligada nga nakiiyak. Sa kay Pia Cayetano, may mga bulubin lord man ang mag-auto ding Mark kag Camille Villar may ara man. Di laban-laban basta gani gihimo kasang kalainan na Sir Andre. Bisan nag inapinay ka mo, basta gani nga malaot ang ginahimo nyo, ha, may katapusan gina. Di pinatsan mo imo aircon, patsan mo pag internet. Ha, kung inaya ko may respeto ka, subo nagagwaya nga gina-personalize yan ni Alan Cayetano ang sinado nga pamatsaga niya iya ko kulingon. Iya bala nga sinda bala. Di kunin mo na sinda, may imo mong tanan. Pero that is a public office nga nagadeserve ina sang mataas ka serbisyo kontani halin sa mga senador ginasuldohan kumuda ko da dagko ang inyo dala nga mga allotment sa inyo nga mga opisina.
25: Foro de los Pueblos.
18: 7:35 sa aga magabalik ang Foro de los Pueblos.
25: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan
13: para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So na,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
7: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Masal rikan.
9: Epic tibo.
7: DTX 500.
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagaling gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
7: D3 Bio!
13: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio!
9: Ang D3, nga may Physio!
7: Ang Physio,
9: nga may D3!
7: D3 Bio!
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: You my Physio.
9: Ang Physio.
7: You my D3.
9: Mabakas mga butika.
0: K5.
15: K5
0: News FM.
15: K5.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso.
16: Oras sa alas 7:45 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
17: Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan.
2: Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
16: So, mga adlaw, Martes, bisan maulan, bukas ang Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center Outlets sa pag-servisyo sa inyo. Kapin pa sa Kalinog, Dokaron nga adlaw, ikaw, taga Kalinog, taga Bingawan, taga Tapas, taga Dumalag, taga Lambunaw, taga Dueñas, taga Niway, taga Pasing, malapit sa Kalinog, hingaliti ang free consultation sa Klinika Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 Dugay-Dugay, asala 3:30 karon sa hapon. Dari sa Haro, Iloilo City Branch ng Klinika, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, ang free consultation. Sa Kalinog Branch, kada Martes, subang adlaw Martes, kag kada Biyernes. Sa Pasig Branch, kada Huwebes ang free consultation. Kag sa Miyagaw Branch, kada Domingo. Las 7:46 sa aga, oras ginadulong sa ang Klinika Sporbiotics kag DTX 500. Ang politika sa siyudad sang Iloilo, nagainit na no? May kaksanay na tarpulin sa Taal Molo. Ang tarpulin ni Gugma Jamjam Baronda na nabutang sa private nga lugar, balay gintakdan. Welcome Congresswoman Julien Jamjam Baronda, Yusek Jed Mabilog, Vice Mayor Labla Baronda, ginkakas! Pero kung ako maglantaw, in fairness to Mayor Reisa Chu, daw hindi iguron may himo ni nga siya mismo ang nagpakakasin ni. Laban-laban ang naghimo sini ang mga sip-sip kag sot-sot kag mga sop-sop man sa barangay. Mga pagkita niyo, Mayor, kita mo ginpakakas ko to ang tarpulin ni Baronda. Tigugma versus Oswag. Ay sadya lamang politika diri sa siyudad sang Iloilo, Ma'am Rosa Estares, noy ni Loserba Sir George Ocampo, ang mga bagay bilang na binata-bata, bla? Di isa kon pag-insindi, siniway ko ginapinan si Baronda, away ko man ginapinan si Trenyas. Pero di, sa pag-insindi ta sa kasuguan sa laye, nga kung ginbutang mo na yan sa ibang balay, that is a private property. Kag wala sina, nga, wala sang bisan sino man nga barangay official, kapitan, konsihal, or opisyal sang siyudad, nga makapakakasi na! Magluwas lang guro kung mga defamatory ang nabutang da nga kagawad amone, congresswoman amone, mayor amone, magin pang tuklo kamo. Tinaguro do pidi pa nga doper sahon mo Ma'am Laura, Ma'am Rosemary Agramon, nga ipakakasi na kay defamatory malain may do may pagpumuyayaw offensive para sa iban. Pero inang ginabutang man ang mga langalan nga mga happy fiesta. Happy fiesta from Congresswoman Jamjam Baronda. Didra sa Taal Molo, sino nagpalihot na? Yung mga taong ini, mga manog paaway, bla. Sobran nyo nga pang pasipsip, kag sobran nyo nga pang sop-sop. Di asasan mo nalining ato nga pa politika, immature politics. Nga bisan mag-inano, ala, mag-kwan na lang kita, yung mag-binantanayanay na lang. To our barangay annual fiesta, welcome Congresswoman Jamjam Baronda, Yusek Jed Patrick Mabilog, Lavla Baronda, Shin Marie Mabilog. Ti, numlain da! Kaya sa barangay malang niya, mamiya, son mo, no? Maayo lang tani Sir Jesse James Hamoles, Marilu Hamoles, kun sa, kwan, sa private nga lugar. Kaya ginadumilihan gimaning mga kwan mo, mga tarpulin nga happy fiesta from City Councilor Andre La Pastora. Happy fiesta from Congressman Ted Francia. Olan taon tabi. Teko ni butang ina ni Mama Gingging Habilosa sa Yabalay, why sa magka-question sila? Bisa ni pangurumbot yung nagipanghabon yung nakay sa Yabalay, why sa magka-question da? Bisa nabi magdulo dalagan si Toto Ran sa Bilosa, be? Kutso niyang lawad sa sang tarpuling may ngalan nga welcome Congressman Ted Augero Francia. Mabaka Ted ang misuso ka. O dapat lang eh. Walang masamang mangarap. Las 7:50 na sa aga. Kung may managambal mangani, kinakunin yung disgust ng party kay Noy Jingo Estrada nga as if daw baka luluoy pa siya kay isakripisyo niyang iyang mga binipisyo kag sweldo sa Senado. Aba sa iba niya, arauta. Araw pati mo, Jinggoy, matyagan mong tao daw ay kinsindi nga. Sobra-sobra do ganin na buol mo. Pero in fairness to him, kaya ba niya nga, he is innocent enough, Sir Winley Prudente, Mami Asun Pineda, sa mga akusasyon
15: batok sa iyo. He is innocent. Inosente siya. Inosente nga ni. Pilito nyo kay inosente nga ni. Amo ni subong nga nagakatabo. Balik kita sa Senado subong. Amo ning dapat balbalon daman ng Senado. Mabagatid daw ginapersonal mo. Ikaw yung personal. We condemn the act na the person. Ginbalabagan ni Senate President Alan Cayetano ang pag-aresto kay Junggoy Estrada sang kahapon. Karon si DILG Secretary Juanito Victor Katibayan Remulla nagambal, "Sir, the last person you put in custody has escaped." Kano para sa agad yung kapamilit ni Alan Cayetano? Kay mismo si Junggoy Estrada nagambal nga hindi siya maggamit sa protective custody. Hindi siya magpaapin, magpanago sa Senado. Kaya gintugyan niya yung kagalingon sa PNP sa IDG. Oh, this is all about sang ginatawag nga possibly ng Senate presidency nga kudita bangod sa sitwasyon subong nga disgruntled na nadula na ang pagsalig kag credibility sang publiko sa Senado. Gone are the days, dumduman nyo tong gidiscuss na tong kapon, gone are the days nga ginakurugan ang Senado bangod sa mga nagapataha nga mga senador, klaro recto si Miriam Defensor Santiago, Nene Pimentel, Jovito Salonga. Ha? Ang diktatorya, ginaway nila. May mga Senate inquiry, ginakulbaan ang mga resource person mo. Kung si mga Miriam Defensor Santiago, ang tubang mo, mairirihi ka sa kakulba mo. Gone are the days ng respeto sa mga Pilipino sa Senado na ara pa. Subong ya, lantawabla. Di ang natabo kahapon nga suno sa minority block suno kay Senator Rafi Tulfo, ara sila sa ilang session kay lasingko sa hapon. Nagulat sila, lawig ulat nila, wala man lang sang prior nga agreement sang minority kag majority senators nga i-cancel ang session. Nag-post-post si Alan Cayetano nga pwede malagani makapalapit na kagambalo nga hindi kita na yung makasesyon. Pero hindi niya na madali-dali kay dapat may consensus ina sang tanan niya sugta nila nga wala sang sesyon ang Senado. Di pagkatapos kagin pa-chance ang air-condition ang sesyon hall astang ang CR nga may aircon, gin patay man ang internet connection, gin patay Manila. Oh, gin patay Manila. Di sino sinabi ang may gahom nga makamando sina para nga patso ng mga facilities sa sulod sang Senado?
17: Foro de los Pueblo.
15: Is he afraid that his days are numbered? Karon nga ang tao akig sa iya liderato sa Senado nga very obvious naman nga tong atake-atake kuno sa Senado ha, scripted to. Why siya nagpatudlo sa mayad nga script sa utod niya nga si Lino Cayetano mo? Lipat siguro nga si Lino Cayetano, director. Si Pia Cayetano ay may mapatudlo sa gustong acting sa utod niya. hindi man lang kayo tumawag. Hindi, inabalang kung anong gusto nila, buldos na nila. Inabuldos ni Alan Cayetano ang mga rules na. Iway na kinanglan di batihan da nga online voting. Bisan nga absent ka, pwede ka makaboto. Di, may mga, ang procedural, ang process, parliamentary process, hindi ni pasundo ni Alan Cayetano. Eh para sa iyaya, hangad na si Guy na lang ni, para sila kugilingon ni Tres. Amo ina ang nagkatabo subong sa Senado.
17: Foro de los Pueblos.
15: Di bantayan tani kay with Junggoy out, Bato out, di ilaban na ban si Noynio Force Majeure ang kuani ang balantayan ta si Robin Padillabla. Aba niya mga gira ni sa China, mga pamahusang China, Force Majeure ni mo. Ay aha, ay kin sending pobre, pobrecito. Mo na bala nga little knowledge is very dangerous. Gamay-gamay lang yang imo na ibaluan sa usaw kada yung sa istorya. Anong Force Majeure? Force Majeure, French word ini nga ginatawag acts of God nga mauntat ang anuman nga trabaho sang kalibutan paagi sa mga kalamidad. Ngayon, acts of God gani amo nang Force Majeure. Di ambal ni Robin niya Force Majeure man ni ang mga kwan nga ini, ang mga girang ini, ang mga kaimulon nga ini. Galulo, oy pobresito, ang pobre nga ini. Nagsurusaw-saw man. sa sitwasyon subong 7:55 sa aga pagbalik ta will try nga makalabot sa isa ka analyst sa sitwasyon nga ini sa nagakatabo diri sa aton kag ang update man sa ato balang job hire sang city government nga dalakpan nga nagabaliga sang druga
17: Foro de los Pueblos.
15: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
17: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-DDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DDX 500 ka na!
18: DTX 500!
19: Ang may powerful compound!
18: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
19: DDX 500!
18: Garantisado!
19: Epektibo!
18: Aramis Whoa. DDX 500!
20: Istoryahan takon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
21: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangon sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
17: DTX 500!
22: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
23: Saan nag-inom ka
24: DTX 500?
23: Ilan nalang subong imo sugar?
22: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
17: gito. DTX 500!
18: Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500!
18: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500!
18: Ang DTX 500!
17: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
17: ang nagatilo sang imo atay.
18: Basta tilo nga atay.
17: Happy kanunay!
18: DTX 500!
17: Masaligan!
18: Epektibo!
17: DTX 500!
20: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
21: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na ito nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500, ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC, nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
20: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
21: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
20: Oy.
21: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
20: Baong nang budlay?
21: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
17: DTX 500! Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
18: Magalingin pala ang imo nga uno.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauhan.
4: si may diabetes ka na.
5: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw ba na
4: ang may diabetes?
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
5: kaga kontrolar
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: asal rika
5: epektibo.
4: DTX 500
20: Abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
21: Actually, mabudla yung pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang blatian. Di adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amo ni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga una.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running ira? Intra na sa Dalagan